0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
19: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso, sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: tofu sisig.
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 8.13 sang aga.
4: Sumasaludo.
6: May I have your attention, please?
4: Buong buo.
6: May I have your attention, please?
4: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
6: May I have your attention, please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
5: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
7: Ari kita sa adlaw ng Martes, June 23, 2026.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guazo.
7: Radyo Man Regan Arlos.
4: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
5: Piesta buwas sa Banwasang Dingle, Banwasang Sara, Banwasang Banate, kag sa San Juan, Molo. St. John buwas sa Busaydon.
7: Oh, St. John Galido,
5: so,
7: nalipot na kita gani.
5: So, mabas-anay naman kita sini. Sa San Juan, Metro Manila, grabe ito ang tradisyon. Pero nagligad, naggamoto sila. Kaya ang iban nga makadto sa obra, ginaparahan kag bubuhan sa tubig.
7: Pero hindi naman na yan. Sakto kung mag-ubra kaya.
5: Ang gusto yan mag-enjoy.
7: Enjoy lang yan.
5: Pero ang may obra, ya bubuhon mo yung muda. Ngaway dala nga panapton. Hindi kung pila ka oras to siya nagalin sa malayong lugar sa Metro Manila. Wala na sila ilisan pa.
7: Pwede ka na iya kaubra kung ang mga ara sa karsada, anytime na iya. No? Kung mga taga-dira, malang kay bala nila nga muna ng inyo, iya nga tradisyon, pero yun na iya nakailis ka, Radyo Manovi. Dahil makadto kayo mo sa trabaho, do, pigaw na iya.
5: Yeah. Pero grabe man yung tradisyon. No? Ang ulaay sa tubig. Kaya si St. John the Baptist, di bala sa pagtuluhan sa simbahan katoliko, kay siya ning patron saint, no? Sa nga dugay-dugay, subong, Jay, subong, no? Bunyag. Di non siya nga manog bunyag. Di tubi, associate mong bunyag. Literally, figuratively. Literally, ito yung bunyag, di balaan mo naman. Ginabubo mo sa tanong para magtubo, eh.
7: Di, oo, eh.
5: Pero figuratively, ang bunyag, di symbolic, ina, nga sagrado nga seremonya sang simbahan para nga mabaptize ka bilang isa ka lubos na gid nga Kristiyano kon Katoliko.
7: Sa Katoliko, Radyo Manovi, mabunyag ka, di ba? Ang bata, ginabasa di ang alimpuduhan, no? Or ang tiil. Pero sa iban nga mga relihiyon, ang bunyag, ang ilang pagbunyag, literally, ya, kung dako ka na blabunyagan,
5: submerge
7: ka
5: sa tubig.
7: I-submerge ka gid sa tubig.
5: Kuhan ka to, hindi lang maglapaw sa liog mo.
7: Yes.
5: So kanya-kanyang tradisyon ah. Pero nga ining mga ate, ining mga IP nga way man yaga sunod sa reliyon ng iban sa ilabo sa idol. Nga okay man o.
4: Tatak RMN.
5: Standby, may masakit nga natabo dito sa Tacloban. No, sang una sa US mo lang ni ma-encounter sa masami.
7: Ba't yan tala na yan sa ibang nasyon?
5: Yes, no? Ang school shooting. Karon ang Tacloban, may eskwelahan dito sa ila. Nga naniro ang ilang duha, no? Ka-estudyante.
7: Duha ka-estudyante.
5: As a result, pila subong ang patay.
7: Apat, Radyo Manovi, ang confirmed nga napatay. Duha ang DOA, dead on arrival sa ospital, and duha ang on the spot. And nine, ang ila sining tawag sining, ang may napilasan as of now. Pero ti ini ang report naton, kaina pa inisang kagahon, Radyo Manovi, why kita kabalo, basi may mga nagdulugang pa, so ibaloon nato na karon. Pero ang confirmed diri nga napatay is apat as of now, Radyo Manovi.
5: So gusto naton nga malabot ang kadalumon sini, ano ang ginhalinan? sa US ti ang isyu na to permi ang mga white supremacist bala. Hindi sila gusto nga so, may magsimbog sa ila. Kay sila ni ang mga nahubog sa pagpati. Sila yung, ang ginatawag nga MAGA, Make America Great Again. Di, para matabo lang na siya, ibalik sa mga puti, no? Ang pagdominar sa nga US. Kiti sila gimanabi ang feeling nila pure Americans. Di, hindi nila mabaton nga may mga African-Americans na may mga black to sila. Hindi man nila mabaton, Busa Idol. Nga may ibanto nga mga rasa, like ang pinakadamo sa border nila, gatabok ang mga Mexicans.
7: Mexicanon.
5: Sa Canadians, no, okay lang sila. No? Pero the rest, kung halin ka sa mga imol-imol nga country, hindi sila. Pero ini man tanan na muna. Galing, kiti, sa ka-extreme sini, bisan isa lang da, kag maniro sa sagpulo, tag 20 katawo, ti istoryahan gid sila dayon kag feeling mo do ko damo gid sila.
7: Yes.
5: So diri sa aton, ano bala iya ang ginhalinan? Ti do school bullying kuno ang ugat sini.
7: Pero nabasahan ko ang ilang convo sa duha ka bata Radzumanovi and posted din na subong sa mga naglain-lain sini nga mga social ano ni sa mga Facebook accounts no. Wala dito nila ma-establishar nga ginbully ang isa sa ila. Basta ang ila lang, daw nag-istorya lang sila nga daw nagahampang sila Radzumanovi nga ang 14 anyos kag 15 anyos, balaan nila nga sila niya, juvenile pa man kita, hindi pa man kita mapriso, kay minor kita. Ginaistoryahan nila dito nga kung paano nila mag-abot dito nga maniro sila, mamatay sila, kag daw naga-enjoy sila Radzumanovi nga sila niya makita na itatuhan ito sa balay, taguwa mayong imo armas, kaya ginkuha kong armas ni tita, dayon makatukita na kita dito, niya mapalit lang kita, mapalit lang kita, dayon sila niya bro, paniruhon ta sila, pamatsyon ta sila, no? Amo na ang ilang nga ginaistoryahan, malawig nga story conversation Radzumanovi sa ila sila niya messenger nga nakita subong kag ginplanuhan nila ang akong diri nga pagpati hindi nila siling daw may ano lang kay kun ginbully siya automatic Radzumanovi ang kun sino ang nagbully sa imo amo to dapat ang imo iyang punteryahon pero yay hindi daw los kanon sila pagsunod sa eskulahan halap paniro lang nga paniro so I think may mga reason ining duwa nga nag-enjoy gid sila sa pagpanglutang sa sulod sa bulutuan.
5: Diri nagsulod ang concern ni Senador Robin Hood Padilla. Galing kayang tuno niya abi. Hindi siling kay proactive la nga kay may natabo anong brown ta sunod. Iya may politika gyapon. Kay ga dosanay na sila argumento sa Senado.
7: Yeah.
5: Kung bala kinanglan panubuan ang edad sang may liabilidad sa kasuguan nga kabataan ti sa existing law naton pila ganing edad
7: 15
5: amo ni ang version ni Senador Kiko Pangilinan gayo si Ruben Padilla panubuan ta sa 10 pero may mga studies abi worldwide kapin pa sa United Nations sa protection sang child rights nga siling nila sa bilo nga kalibutan wala nag-a-address ang stricter law sa lowered ages or age bracket para nga matap na ang krimen. Sila niya kay sa paggamatuod, tama man ang kagamay sa kabataan nga nag-aubra sa krimen. Kapin pa sa age bracket nga gusto ni Senador Padilla. Kagtiga balik kita gyapon sa studies sa mga psychologists or sa mga psychiatrists nga ang bata is still not capable of discernment.
7: Kay bata hindi pa sila
5: capable. Don't penalize them. Sa bylaw, no? Educate them. So karon bala istoryahan ta ni Dugang, no? Pero, kay napukawan kita sa amo sini.
7: Pero Radzumanovi dira bala sa ginambal nga ang kabataan daw wala pa nila, hindi pa sila sigurado kung ano gid ang ilang mga gusto. Ang pagbinag-binag nila sa mga ginaubra nila. Pero dire kun basahon nimo ang ilang conversation nga duwa. Mapati kaya Radzumanovi nga capable gidya ang 14 anyos kag 15 anyos. In balaan nila sa tinor sa ilang istoryahanay, balaan nilang ilang ubrahon, nag-search sila sang law sa bahin sang children in conflict with the law and pati ang illegal possession of firearms. natunaan nila nga sila niya hindi man tani maigo sa illegal position kay ginkuha ta man lang ni hindi man ni aton. Istoryanay nila sila kay 14 anyos pa man lang kita, 15 anyos kita. Sinya pag edad ta 21 kun makapatay gid man kita, hindi man ta magtinal sa prisuhan pag-uon man kita. Sinya pag abot ta sa prisuhan, kun dito na kita, mapabuot-buot lang kita, niya makita na sang kurte nga maayong batasan ta pag-uon kita.
5: Grabe no. Kay aware sila nga wala sang criminal identity.
7: Yes.
5: Kagti dalon lang sila sa kwan eh sa
7: ano tawag sila ta, sa aton
5: mga
7: ni,
5: dalayunan di
7: dalayunan ang tatap center
5: oh tidira lang sila ibutang
7: hindi
5: para
7: nga
5: hindi sila priso ti ang nadukan man lang sang kriminal ang kapagka priso mo
7: yes
5: pero kung hindi ka mapriso do ay malangan. So karon dagiti guys sa aton nga pagpangalan
4: tatak
7: angot sini Radjumanovi sa mga tapalamati naton mga Radjuman kay napukawan kita tanan so ang DepEd subong ang regional office kag ang central office may mga mando na nga ginarekomendar sa tanan nga mga bulutuan especially sa public schools no nga magbutang kita sa mga metal detector or mapa-install kita sa mga CCTV ang CCTV mapabuli kita sa LGU or sa private sector te until now kun wala ini didto may natabo nga shooting incident sa Tacloban why gali kita sa mga muni sa mga eskwelahan naton?
5: Hindi lang kay why metal detector. Ibang eskwelahan, why gadyas ang security guard?
7: Why gadyas ang security guard?
5: Pero damo man schools nga may security guard, may metal detector man. Ang problema, nagkalaguba na wala budget sa maintenance.
7: Yan lang tao ko sa online, bala. May mga baratuhon man mo, pero ang range niya, Radjumanovi, ara sa mga 2,000 to mga 20,000. Ang mga 20,000, yung mga grabe high-tech na gina. Pero wala kita na eh. Kadamo sa mga bulutuan nato,

0: nga way gid man gwardiya. Pero ang iban may gwardiya man. Pero ang ginagwardiyahan sa iban, kung sino lang ang nag-cutting classes. Amo na nagwardiyan sa iban. Why Manila ginaliili ang mga bags? Susubong, may mga schools na kung magkadto ang mga estudyante, liilion ang bags sa Jumanovi para mabalaan kung basi may mga deadly weapon sila nga ginbutang sa sulusang bag nila.
1: Ang iban ganing eskwelahan, kung hindi man pusil ang dara. No, kutsilyo.
0: Kutsilyo, no? Mga pitsikurno na
1: bla. Oti, mga kabataan ganan sa amo nang edad, feeling nila sila si Rambo. Feeling nila sila si Terminator. Feeling nila sila si Fernando po. Kung anong influence sa ila, amo na ang sundo nila. Tumduan mo sa una ano ganitong nagsikat to bla nga si Momo to bla. Ang online na bla nga game na.
0: Ah,
1: no, nagapati siya kun gapating kabataan kun nung ubrahon niya, ubrahon Manila.
0: Ito na naga viral na
1: radyo movie. Oh, dira na nagasugod dini kabataan nga ini, I'm sure kumahandol ni sila sa psychiatrist. Magwa na da kun anong ginalinan.
0: Yeah.
1: No? So dapat matunaan ni na siya before kita magwaras kun ano ang sunod tang ubrahon sa layi parte sa juvenile Justice Act.
2: Tatak RMN.
1: Sabi nga ba eh, ang billion peso economic contributor sa Pilipinas, ang negosyo sang Blue Crab, ang negosyo sang kasag in general, apektado subong. Bangod ang US market, hindi magbaton sang aton kasag, halin sa Pilipinas. For some reasons, no? Ang isa dira, why kita sang in place nga programa sa marine protection kag ang isa para nga mapasiguro ang dekalidad nga pag-export naton sang crab o kon kasag pakadto sa ila. So ang safety sang produkto ta nga sure man ang US market nga hindi sila ma-harm to. Why nakahimo sina ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources?
0: Subong Radyo Manuvi, nag-umpisa na. Hindi na pagbatunon ang aton sininga mga kasag pakadto dito sa US. Ang batunon lang nila, ang halin lang sa Thailand, ang halin sa Vietnam, kaysa sa ibang sininga nasyon. Kay not comparable kuno. Suno sa US, ang aton sininga standards base sa inspeksyon nga gipatigayon kaging pagwa nga desisyon sa United States National Marine Fisheries Service, ti ang pamangkot, sino may diferensya? Ang aton mangingisda? Siyempre hindi. Gapangisda man na sila. Sino ang aton mga negosyante? Negosyante ta, gandit negosyo man na sila. Pero, ang nag-aobra sa pulisiya, ang nag-implement sa law, amo ang taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and Department of Agriculture nga sila ang na-fail sa sining ginapangita subong sang US and 7 billion kada tuig ang nadula sa aton ekonomiya.
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, subong adlaw daw last day ini sa pre-trial conference,
0: yes,
1: sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang nagkakatabo sa pre-trial conference, ga-marking sila sang ebidensya, nagpalistahan na sila kung sinong ilang mga testigo, kag kung ano nga mga dokumento ang kinanglan nila isumiter, kag dira ang mangin parametro o kung balaisan, no? Scope and delimitation sang ila nga pagatalakayon sa trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Nakita naton nga wala nang kita sang delay Radyo Manuvi, may wala na sang sablog kay suno sa kay Congresswoman Jervil Ruestro. Silingyati may ara na subong may na-elect ng Senate President ang Senado. Majority sila bisan hindi pa ya mag-attend. Ang iban kay majority na daya madayon ang nasambit sining trial sa kay Vice President Sara Duterte, pero I doubt hindi mag-attend ang ining minority. Iti gusto Manila nga dipinsahan ang Vice President.
1: Yes. So ang sure na ning hindi kay intra si Senador Bato de la Rosa kag si Senador Jinggoy Estrada. So 22 lang kun madayon ang gidambal nga restuhon si Senador Rodante Marcoleta, 21 na lang.

0: Si Senador Bongo, kung tuod man, ti 20 na lang bilhin. Ti, daw hindi mo niguro mapriso pa Senador Chis Escudero, kag Senador Joel Villanueva, kag ang duha ka mga bilyar.
1: Ti hindi pa naguro kay ti si Senador Escudero, mo pa sa puno ang presiding office, presiding judge. Ti hindi pa naguro si Senator Joel, ti way pa man to sang date nga ginhambal gid ang taga-ombudsman sang sa nagligar to ga pa itin-itin man lang to si ombudsman Remulla.
0: Dala na to sa plano ang pero hindi ka magupod sa majority itip ka gid. Pero tingalaman ko no sa side bala sang mga pro sa kay BP Sara. Sa nagligad, sang si Joel Villanueva bara sa ila. Why man sila sagad tira si ano? Subong? Purti ng tinirahay, astang Jesus is Lord, igo pa? Budlay sang politika, diri sa ato.
1: Sabad-sabad, gini ano?
0: It's not about truth. It's not about facts. No? It's always about alliances. Kung political alay ka mo. Isit kagid mo sa idol. Kita mo, isa daw gakadula na ko sa kung ano ang dapat kong yambal. Kung political alay o kung ano gani.
1: Political ali. Ano ba lang ko lang yung ali? Yan si Muhammad Ali.
0: Gani. No? Ti, bangod kay alliances ang ginabasihan, lang tawabla, kung diin magsailo to, dito man ga sailo ang desisyon nila, nga tani para sa hustisya.
1: Wala na nayagin na paminsar nga facts or
0: so, kung anong kabaturan. Wala na dignidad. No? Of course, kita tanan as humans. Human nature, may mga imperfections kita. No? Imperfections balang kung kaysa dalas ang aton katamad, dalas ang aton yang mga sirkonstansya sa kabuhi. Pero of course, may mga imperfections man kung mga sala-sala kang anong obra. Nga daw, hindi man niya forced by circumstance. Hindi man niya because dalasang mga sins o omission nga ginambal, blah. Nginang daw, hindi mo man tani plano magpakasala, pero nonetheless, natabo ang sala. May mga sala, yeah, or mga imperfections nga hungod gidya sa buot. Nga, in the choice between good and bad, you still choose bad. I don't think amo na nga klase sang human nature nga maintindihan kung logical ka, kung reasonable ka klase tao. So because of that imperfections, kung kaisa may mga bagay nga gina-skip mo, ti ining mga politiko nga ini natingala gi kuno sa ila busa idol. Nga ang kung upod mo, huwag ka kita sala niya.
1: Yeah.
0: Pero kung kontrahanay ka mo, kita mo na sala niya. So that now defines ang aton karakter bilang isa ka tao. Inconsistency, no, is the greatest crime you can commit. Kung ara ka nagarinder sa ngustisya.
1: Actually, Radyo Manuvi, special kayo ang batasan sa Pilipino. Kay kun diin lang to sa iya kun pamapananglit abing kun diin sa advantage maupod to siya dayon pag hindi naman siya iya daw disadvantage naman sa iya sailo naman di siya dayon pag nakita niya nga daw oops daw delikado ko di balik naman ko di
0: yes.
1: ang batasan sa Pilipino lain niya sa iban nga mga rasa like ang Republican kag Democrats pag Republican niya bala na da, Republican ko iya. Democrats, bala na da, Democrats lang ko iya. Ang ato diya.
0: Apang gobyerno, abing principle-based. Bisan hindi man sa politika, sa ordinaryo tanga pagpangabuhi. No? Dapat consistent ka kung ano ang ginset mo iya nga direksyon sa inyong
1: na
0: mga desisyon.
1: Hindi ka na makikita iya.
0: Ini mo na yung maliwat. No? Hindi kay kundiin to gani ang inopdanay, hindi gani itong inamiguhay.
1: Dito sila.
0: Di nga nito ang subong, you scratch my back and I'll scratch your back. Nga klase sang relationship. Graman, ti kundo why ka imo yung tinindugan nga imo. Ti madaog ka sa subong.
1: Yeah.
0: Pero ang mamangkot, will it last? Sa pananawan sang tawo, respetuhon ka bala sina? Sa muna natabo sa mga senador ta? Mahbal sila yung mayo ni sa subong. He still presumed innocent until proven guilty. Bawa anay kinagkinuntrahan na yun, nag-ilinaway na sila.
1: Tatak RMN. Sa biyag gabahin na Radyo Manovi sa dugang paginaton ng mga balita, ang General Services Office or ang Committee on Good Government nagpagwa na sa request paagi sa General Services Office na ang tanan ng mga opisina sa Iloilo City Hall ang mapasa sang ilang trip ticket sa Committee on Good Government.
0: Gapakad to na kita sa pinaka-exciting part. Abi nyo, nagliga, nalipay kami to sa interview kay Councilor Rex Arabia. Honestly, wala. Dingga kita ang at chairman ka sang Blue Ribbon Committee. Kalima ko pa iduso sa imo. Nga ti ano, pasubmiton mo si Councilor mabilog sang trip ticket o kung hindi. Oh. Tinagsugod siya sang investigation niya. Why gani sa galik ka balos ang parameters ng investigation niya? Ti, gapati, kangaway na kainsindi si Attorney Rex Marcos Arabia?
1: Di bala niya man eh. Bugado siya mo.
0: Sa pagkabugado niya lang, insindihan niya na.
1: Medyo naga...
0: Tiyan ako niya, halin sa puno, dala na ng puloplagyo sa interview. Tanan sila, may binlod. When I say binlod, iwas sila nga may anomalia. Ang ginasiling tari, wala nila mapangtadlong ang paggamit nila sa salakyan sa syudad na ginapang-assign sa ila. Amo na ang hesitation nila. Halin sa puno, pag-usisa. Makmo kung saan o paya kabalik, committed chairman, amo paya kag magsugod. Grabe nga pangitaay mo siya, hindi man sa magambal. Sa napikuta mo pala nagambal, sa nag-live interview na, kalima mo pa iduso siya, nga pasamiton niya ang isa ka-konsyal, nga nadakpa na iya sa lakyan gagindala sa GT Mall. Ti subong amo pa lang mapasubmit siya provided tanan.
1: Ti okay lang.
0: So do do insakto si kuan no? Si Vice Mayor Labla Barunda. Nya tanan man kami ga munabi ti sila nya duway manamon ma-define ang layi. Sakto, no?
1: Ti mayo man ni
0: kami para... kapati kami tanan kamuda guilty. Guilty.
1: Na. Kay mamayo man ko lang tanan na lang.
0: Ang hindi ko lang mensindihan, si Councilor Shin Marie Mabilog yang nagambal nga hindi ako ya guilty.
1: No? Wala na yung hindi ito mensindihan.
0: Nga hindi ka mag-submit sa dokumento mo kag hindi mo pagpaybalo sa tawo.
1: Wala na yung hindi na mo mensindihan kay siya ya ang nagambal si Nira Jumanovi mo.
0: Kagkahipos sumong sa mga konsyalta sa sudad. No? Hindi sila kadali-dali balbal sa pihak. Tsansa na ni tani nila mo. Di rin na masulod liwat ang ginhambal ko. Consistency of character. Parehas to sa ginambata sa mga senador bagulang. Man kung consistent lang kamutani nga ang ginaubra sang iban kay naandan, galing kay sala, why mo ya ginaubra? Maisog ka tani, subo magubog sa muning isyo. Galing, hindi ka mo maisog magubog sa isyo kay inconsistent ka mo. You always choose convenience over justice. No? Kung anong konbinyente, nga tiya, gamiton ta ni Blackie para tawhay tayadi pa man. Libre gatong ta, may rata pa ta. Ti, gamiton ta ni. Why magbalik sa pinsan nilang, ay, gabaton ko rata, so hindi na ko magulam sa lakyan sa sudad. Ay, may salakyan ko sa sudad, pero gabaton ko rata, ti, siguraduhon ko, ang ginagamit ko na gidlang ni, sa pinaka-official nga function lang gid. Why na to ang mga domay gray area like Maten Kapiesta? Pwede mo man ma-justify ang paggamit sa lakyan, pero do kalaway sa mata sa tao nga naka-insindi. Tiya muna kay wala ka mo consistency of character. No? Muna nga nahidaw kuya sa konsiho, nga ra pa si Benji Hingos. No? Kaya mo to yung nakilala kuya nga kung anong panindugan niya, hasta gift check sang mall nga ginapamaskwa, ginauli niya.
1: Tatak RMN. So kung abi Radyo Manovi, gatilihin sila mo. Gatihin kay ti hindi man blalimpyo. Gatihin kay bangod nga ti guilty man ang iban kagkalabanan. Amo na nga, ang pag-deal man nila sang isyo nga ini, kung why kita abi gapurso no? Why natong ginaduso? Nga dapat amo na eh.
0: Patay na to.
1: Dapat amo
0: na
1: eh.
0: Why na to eh.
1: Hindi nila pabayaan nila Radyo Manovi. Isubong kay nagkakapressure sila, kaginabantayan natin everyday.

0: kay madamol-damol pa na.
1: Tama na, madamol.
0: So ay maglapos gito dong bala siya.
1: Yeah. Mas lanting
0: so,
1: ang pagkiroy.
0: So na plagyuhan pa sa few centimeter. Why sa mapatay? Why sa maigo?
1: Why sa maigo?
0: Pero importante ni katama nga topiko sa ato. Bisan laini siya nga radio station. Kabalo ka mo. No, the enemies of truth. Aralan na sila tanan sa palibot subong. No, ang porma sa pag-away nila sa kamatuoran kag paghalit sa mga taga-media. Damo na siya. Mayara nga pariyo sa tong mga ambos gid, mamatay. May iban man mang file ang libel. May iban daya mangita lang basher. May iban daya, no? Gubo nilang kredibilidad nyo sa social media. Kag kun ano pada nga mga pamagi. Para lang nga mapunggan ka nga ipagwa mong kamaturan batok sa ila. So amo na nga importante ni Saturn Subong. Kay in light sini natabo kay Mr. J. Labapies. Damo sang porma sang assault sa freedom of the press. Dreaman Saturn sa Iloilo. Amo man na siya nga hindi man kita kasaho. Kag this early we will draw the line against these people para ma-realisar nila nga ang ila ginobra purma na inasang ambosman. No? Kaya kung hindi ni sila masagang subong pilakadlaw, maminsar na sila sa mas dako pagit nga pwede nilang ikaguba sang nagatalakay lang sa mga isyo batok sila.
1: Kung ang mga tao nga hindi kabaton sang kritisismo, mamatay na lang.
2: Tatak RMN.
0: Grabe subong sa aton galinya ang station manager sa RMN Tacloban. Si Radyoman Justin Grace sa Traya. Si Radyoman na Justin mahatag sa aton sang update. Ano na ang latest sining natabo nga pagpangtiro sa duha ka mga estudyante sa mga parehas Manila nga estudyante dito sa isa ka public school sa Tacloban? Ang gusto ta mabal-an kung may-ari na subong. Ano ang rason sang duha
1: ngini? Yeah. Hindi naton abi ma-establishan para Jumanovi gambal nga kuno ginbully sila. Pero until now hindi pa ma-establish until nga kun sila mismo ang nagambal nga may mga tao gin mga nagbully pero ang pamangkot kun ginbully kamo dapat ang ginbalikan nyo lang kung sino nagbully sa inyo.
0: Yes. Yari si Radyoman na Justin na Traya.
2: TYRI Radyoman report.
0: Radyoman Justin, good morning.
3: Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Iloilo mga Radyoman. Karon diri sa Tacloban City ay patuloy paghihapon no na in shock no ang mga taga Tacloban dahil sa nangyaring insidente kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil sa insidente no, wala munang pasok dito ngayon sa mga paaralan sa Tacloban City dahil sa pangyayari. Patuloy pa rin na nagpapagaling ang mga sugatan no, 13 na mga estudyante ang nananatili pa rin ngayon sa ospital at tatlo nga ay nandoon na sa mga funeral services at magsasagawa na yung burol after makuha kahapon ng funeral service no sa crime scene. Sa ngayon ay hawak pa rin ng Philippine National Police itong dalawang mga suspect no, CICL, Children in Conflict with the Law no na patuloy na in-interrogate at sa mga kayo hindi yan ma-establish ang reason up to bakit nila nagawa ang insidente kung sila mismo no yung magsabi pero no patuloy ngayon ang sinasagawa ng investigasyon ng mga otoridad.
0: Alright, Radyoman Justin, all in all yung mga tinamaan ng bala is 13 at tatlo dito namatay.
3: Na tatlo ang namatay, 13 ang sugatan. So at meron ding mga nag-hyperventilation din na iba na tinulungan din ng medical team ng sa Tacloban City.
0: So yung mga nag-hyperventilate, probably dala na rin ng sobrang panic at takot. Included na ba sa 13 or may iba pa?
3: Pakiulat, Tarajaman.
0: Yung, di ba, 16 lahat, tatlo yung patay. So 13 yung sugatan. Pero yung mga nag-hyperventilate, nasama na ba dyan sa 13 or
3: hindi,
0: may
3: iba
0: pa?
3: Sila, iba sila. Meron kasing mga minor injuries. Mga meron na silang mga kaunting mga sugat pero nakauwi na sila sa kanilang mga kabahayan. At 13 yung nasa ospital na pa-admit sa iba't ibang ospital dito sa Tacloban City.
0: Ano ba yung baril na ginamit, Radyoman Justin?
3: Yung isang baril

0: ay issued firearm ng PNP, 9mm, Glock, na itong isa naman ay 38 revolver yung ginamit no, ng mga barrel. At sabi nga ng Police Regional Office 8, they confirmed na pag-aari ito ng isang PNP personnel, babaeng PNP personnel na naka-assign sa Finance Service no, ng Police Regional Office. Itong babae na naka-under custody na ngayon dahil inaalam pa kung bakit napunta sa bata yung service firearm niya nung mangyari yung ano, na-reading note yan na pag pinangyari yan ng event, ng crimen.
1: Itong batang ito na gumamit ng baril ng pulis, pamangkin niya ito?
0: Pamangkin. Oh, pamangkin niya ito ang isa sa mga
2: Rajuman Justin, nung pumasok yung dalawa, ano, mag-classmate ba ito or magkaklase sila?
0: Magkaklase silang dalawa. They're friends. Yung tawagan nga nila ay bro. No, parang nagsama pa sila, no, parang nagbanting pa sila before nila ginawa yung insidente. At prior to that, pinagplanuhan na talaga nila, no, kasi verified ng Police Regional Office 8 yung mga lumablabas ngayon na mga conversation nila na nakuha sa messenger ng mga suspect, no. They verified it, no, at sinasabing pinagplanuhan talaga nila week before no mag-Lunes, kasi before yung incident eh, nagkaroon pa sila ng conversation, nagkakaroon pa sila ng parang signal if they could no do the crime ngayon, kung ngayon ba or tomorrow nila gagawin.
1: Yung edad ng dalawang batang ito, ano po?
0: Yung isa, yung pamangkin ng pamangkin ng police ay 14 years old, ang isa naman ay 15 years old.
2: Okay. Ma'am, yung mga nasawi, yung tatlong victim, classmate po ba ito nila or sa ibang ano ito, section po yung mga namatay?
0: May classmate silang binaril at meron ding mga iba pang mga na biktima sa ibang mga classrooms, kasi Rajuman, umikot pala itong mga suspect no sa hanay ng mga classrooms. Umikot talaga sila and randomly they just shot no itong mga biktima, kasi 40 empty shells ng mga baril ang nakuha ng scene of the crime operative doon sa crime scene.
1: Yes, no. So nung ipinutok nila ito random, so kung saan merong mga estudyante, basta na lang sila nagpaputok, no, bahala na hanggang maubos yung bala nila sa kanilang mga baril.
0: Yes, lumalabas na yan yung ginawa ng mga suspect, Rajaman.
1: So parang kalimbawa or magkapareho ito sa mga madalas nating mabasa ng mga pangyayari sa mga campus shooting doon sa United States of America. Parang first time itong nangyari sa atin, Rajuman Justin, dyan pa sa inyo,
0: yes,
1: sa Tacloban.
0: Ito daw yung pinakamalaking shootout sa loob ng eskwelahan, kasi worse pa, mga minor de edad yung biktima, tatlo pa yung patay, may mga sugatan, at minor de edad din yung mga suspect.
1: Matapos nilang gawin ito, we do understand na huli yung isa sa campus, yung isa sa hot pursuit. Paano ba nangyari? Paano sila nahuli, Rajuman Justin?
0: Okay. Agad na nagresponde ang Bureau of Fire Protection kasama yung citizen, no. Itong isang mga Bureau of Fire Protection at iba pang mga authorities, no, sa loob mismo ng paaralan na apprehend yung isang lalaki na naka-white, no. I mean yung bata, naka-white siya. So sa loob mismo ng school premises, yung isa naman nakalabas siya na sa fence ng paaralan, no. Nakalabas siya at doon na siya, actually nakatawag pa siya sa ano niya, sa auntie niya, no, nakatawag pa siya sa auntie niya at hiniling ng pamilya na mag-surrender ka. Kaya yun yung ginawa niya. Okay. Nag-surrender talaga siya sa community.
1: So wala nang lumapit, no, after nila pamamaril doon sa mga estudyante, wala nang lumapit sa kanila. Nag-isolate din ba sila? Ba't hindi na lang sila tumakas? Paano sila hindi sila nakalabas ng campus?
0: Yung bata, no, yung 14-year-old, nakalabas siya, nakatawid siya ng fence ng paaralan. Nakapunta siya sa barangay. No, yung sa labas ng paaralan, may, di ba, may barangay. Doon siya pumunta. At doon siya nag-surrender sa mga citizen, no, sa mga tao doon sa barangay.
1: Okay. So mukhang ano, no, ang lalim nito, no. May security guard ba yung school, ma'am?
0: Mayroong security guard, isang security guard no, na nagbabantay, but no, you can't expect a security guard na mag one by one checking sa mga bag ng mga students. Kasi no, kung pasukan 7 a.m., bumapasok yung mga bata, may flag ceremony, hindi talaga mo check yan one by one. Kasi yung armas nasa loob ng bag ng ano ng ng mga suspect.
1: Yung status ng dalawang suspect ngayon, nasa custody na ng ano ba, DSWD o PNP?
0: PNP pa sa ngayon. They're still under interrogation. In-interrogate pa tayo, na-imbestigahan pa ng PNP, but isa-surrender din ito kalaunan no, sa DSWD. Kahapon din, nagtutulong-tulungan din yung DSWD, pati pang ahensya ng gobyerno no, sa mga biktima. At ngayon nga, no, nangangalap na sila ng mga volunteers na tutulong sa kanila sa pag psychosocial intervention dito sa mga bata para maibsan yung trauma na naibigay ng insidente sa kanila.
1: Regiment ano ba yung background ng dalawang bata as in terms of character sa school at saka ano yung background ng mga parents nila, ng mga family nila, Ma'am Justine?
0: Sa information na nakuha natin kahapon sa mga advisor, guro, no, mabait daw, no? Matatawag pa nilang mabait itong batang ito, lalo na itong ano pamangkin ng pulis. Actually it's a well, parang well known ito na ano na yung tita niya kasi sumali ito sa National Beauty Contest before no sa parang gandang pulis no sumali ito dati. Ngayon attorney yung ano well known yung apelyido nila dito no. Nagaling sa magandang pamilya, may mga ano to, may mga relative na nasa serbisyo. So hindi mo talaga ma-expect ang isang batang 15-year-old na magpaplano ng ganyan.
2: Alright. So sa ngayon ma'am, ini-establish pa po natin kung ano talaga yung reason. Yung iba, yung mga naririnig po namin na binubuli daw sila, pero yung mga nakita namin sa convo, parang wala naman eh. Yung dapat na ginawa nila, yung mga nagbully, yun dapat yung inuna nila. Pero parang loose cannon po sila eh. Lahat na makikita nila, binabaril nila, Rajuman Justin.
0: Actually, sa conversation, meron doon na nabasa ko kagabi, no, na verified ng Police Regional Office 8, na sabi ng isang bata, I tried to warn good people to absent, but they didn't listen. So, sabi nila, sabi yun sa conversation, nag-warning daw siya sa mga good people, but they didn't listen, sabi ng bata.
2: Yung bata nagsasabi ito, yung parang Inglesero, yung pamangkin ng pulis? Okay. Ma'am, i-confirm ko lang, nagpa-late daw sila. Hindi sila nagpasok ng parang on time. Nagpa-late pa sila. Late na silang pumasok sa paralan. Totoo ba
0: yun? Yun yung ano nila, parang plan nila. Nasa conversation nila na nagpa-late sila. Parang 8 a.m. or 7 a.m. Nangyari yung pangyayari mga 9 a.m. na naka-picture pa ito, naka-send pa sila ng mga pictures nila na may hawak silang baril, nag-selfie pa ito, no, bago nila gawin ito kung alas 9 ng umaga kahapon.
2: Yung mga nakuhang empty shells, sabi mo kanina, is mga 40 empty shells ng 9mm at ng revolver, sigurado kita. So, pag naubos yung magasin ng isa, nag-reload pa siya, ma'am, nag-load again para makapaputok.
0: May mga dala silang mga magazines, meron din itong mga bala.
1: May previous records na ba, mga bata? Kasi may lumalabas din na ulat, ma'am, na previously, mga CICL na ito sila or ngayon lang ito nangyari na may involvement
0: wala,
1: sila?
0: Wala. Well, hindi yan confirmed noon. Matuloy natin yan na inaalam if meron talaga silang mga record. No? Pero wala pa talaga. No? Yung PNP ngayon, no, they are doing their best to conduct investigation sa pangyayari.
1: Alright. Kumusta naman ang reaction ng mga parents, ng mga victims dyan?
0: Natatakot kahit nga yung mga parents no na sa labas ng eskwelahan parang nag-cause din siya ng panic, takot sa mga magulang no at kaya minabuti na talaga ng Department of Education kasi maraming lumalabas sa mga fake news na may grupo pa daw ito, may iba pa dong mga suspect kaya minabuti na talaga ng DepEd na wala munang pasok sa lahat ng antas ngayong araw. Yung sana sa National High School naman ay wala din silang pasok no until such time na maging maganda yung ano yung pangyayari na I mean maayos na yung pangyayari doon pa lang ibabalik yung pasok sa San Jose National High School. 1000 plus yung student ng San Jose National High School, mga Rajaman.
1: Yung isang baril license ba yun, ma'am? Yung 38.
0: License ng PNP kasi owned by the PNP at yung isa naman ay nakaregister sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Naalam din niya ng PNP kasi sabi daw na meron daw relative na sundalo daw at sa retired member of the Armed Forces of the Philippines at ano, sabi din yan kahapon no, doon sa Police Regional Office.
1: Alright, sige. Rajaman Justin, maraming salamat.
0: Yes, mula dito sa Tacloban City, this is Rajaman Justin Traya, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Si Rajaman Justin Traya, nagikan sa RMN Tacloban. So, ano ayhan ang horror nga natabo sa classroom, no? Kag sa bilog nga school, sang Galinok Panay, ang duha ka armas.
2: Gabi.
1: Tiko mag-quarenta kay MT Shell, ka-quarenta man ka beses.
2: Nga nagpitik sang gato
1: nga eh. Nga naglupok ang armas nila. So samtang Galinok Panay, kag nagasilinggit na ang didto sa area, sang pagpaniro, ano yan ang nabatsagan sa bilog na school campus?
2: Ay, grabe ganyan.
1: Kagwaay ginila, inigin lauman. Sa basketball court, malauman mo pa na. Kay gakatabo, permelin sa gagmay pata. May inaway ginada.
2: Sa bulangan. Na yan mo.
1: Daw kisa, hindi ka makibot kung may ginamo. Sa eskwilahan, why mo gid niya ginalauman? Kapin pa, magagmay ini nga mga kabataan pa. Mga high school ang ari diri. And I assume may elementary. Kaya ang school sa Jose, school lang po sa idol mo.
2: Yeah.
1: So, ano ay han ang nabatsagan nila? Ti plus pagid ang nagkalaigo. So all in all, ang pilason, 16. Sa 16, tatlo di patay. May 13 nga ra sa ospital. Pero may iban pagid kay total nila 40. No? Ginpang hyperventilate, grabe ang panic. So tanan nga ini, sure na ako sini, may PTSD ning kabataan.
2: Si, grabe gini.
1: Ang tanan nga naka-survive, may post-traumatic stress disorder ni. Stress disorder. Ang tanan nga mga nag-hyperventilate, bisan way na pilasan, sure gid ako. No? Gamay-gamay lang ang lupok, may galakat lang ang duwa kalalaki ng estudyante. Gapaminsar na sila sang ila nga bad experience.
2: Gabi ning trauma sa mga estudyante, Radyo Manovi. Kagapon, kapamati ko sa interview sa Armin Tacloban sa taga-DepEd. Gambal ang mga estudyante dito, may mga nanay. Nga sila nila sa iluho nilang bata nila. May mga teachers dito nga naghambal nga base kung mapartatransfer man sila. So ang sabas ng taga-DepEd, sila niya tindi namon sila mapunggan kaya muna ang natabo sila. May trauma sila sa school nga ini.
1: Yes.
2: Labi na gid ang atong mga napatyan. Ti kada sulod mo Radyo Manovi sa classroom nga ina.
1: Marunduman.
2: Marunduman mo. Ti ang mga estudyante kuno mga nanay, gaayo. Sila niya hindi. Kay bago pa man na kumpisang klase. Sa ilo kami sa iban nga school. Ti kay paano mo malipatan nga ara ka mismo sa sulod. Kag nagkita mo ang imo classmate nga natumba. Just like some video nga napatay ang isa ka estudyante dito. Gin-close niya Radyo Manovi ang pirtahan. Pag-close niya sa pirtahan, nakita sang suspect, tiniro siya, pero na-close siyang pirtahan kag nalak, natumbas siya pero napatay siya. Ti, lantawa bala kung ikaw ang classmate sina. Ano ayhan until now hindi ka guro katulog, nagabalik-balik ka na piyong mo sa mata mo, kita mo ang itsura sang suspect. Kag nag-reload ang suspect ha? Meaning nag-enjoy sila Radyo Manovi, kay kung nakatiro ka lang ka isa nagdalagan ka na. Ang ila inubos nila, ang dala nila nga bala, bago sila nga nagparagyo.
1: Tiyang pamangkot. Ano ang nagtulod sa duha ni kabata? So, kung handle ni sila sang psychiatrist nga nagtuon sa medisina, paano mag-handle sang dalagan sang paminsaron sang tawo? Dira kag ma-establishar naton ini. Kag para dason, no? Malikawan ta ini kag maintindihan ta kun ano ginalinan para nga matapna naton sila. Kung may ginaplano sila. Pero subong ang lagas tagidanay mahimos ang tatlo ka bangkay. Maumpawan ang ara sa hospital, either napilasan man sila o nag-hyperventilate. No? Dalas ang panic. And from there, let's move forward. Siguridad, hindi lang sa eskwelahan nga natabuan, kundi ang siguridad sa tanan nga eskwelahan subong sa bilog ng Pilipinas. Ang sunod nga atin dironta, ang trauma sa mga estudyante,
2: grabe,
1: ang mga teachers, kagtanan nga non-academic staff, nga ra sa time nga to, nga hindi sila kainsindi kung mano sila. Iban sa tugro, doon maililihi ka nga ang naglilok panay na diya. Hindi mo mention diyan, din halin.
2: Kung may mga balatian ka to sa kurason, ay nauna ka tuguro, Radyo Manuvi patay.
1: Kag subong ginaistoryahan naman, ang pag-revisit na ton sa Juvenile Justice Act. Ang katuyuan sang laye nga ini, hindi to punish, but to rehabilitate.
2: Yeah.
1: Para sa ton kabataan, di subong ginawayan eh. Ang current nga layita sa Juvenile Justice Act, 15 anyos lang ang pwede ma-hold liable sa isa ka criminal offense. But even sa muna, hindi ka gani mapriso until, no, you reach the legal age,
2: yeah,
1: which is 18. Si Senador Robin Padilla nga nakaagi priso, base maintindihan taman, kay subong gin take advantage ng sitwasyon para istoryahan ang amoning nga proposal niya nga panubuan ta sa pulo ang edad. Ang hugot nila sini kay aware ang mga sindikato nga ang mga bata ginagamit,
2: yeah,
1: bilang manog deliver droga.
2: Tikon na gamito nila, hindi man mapriso ang bata,
1: so gamay ang liability.
2: Yes.
1: Kag ang bata dali momento. Kung manugid man siya, kung sino nagpadala sa iya, hindi malantay ang aragid sa babaw sa network sa illegal drugs. Well, my point man si Senador Padilla, kapin pa kung practical thinker ka. Nga kumbaga, kung ikaw ang napatsan, kaya ti subong ang nanggimo sini, pila, 13-14, no?
2: 15-14.
1: O 14-15. 15-14. Kisa mambal ka, dapat nagiman sa muning edad, suguran na ni pang prisuhon or i-hold the liable sa criminal offense. Galing may mga studies, abi, nga while we hate 1, 2, 3, 4, 5, or saan magpulo mo na sila.
2: Pero majority man, abi.
1: Majority sa kabataan
2: why ka. Why man gamuna eh?
1: Hindi man amuna.
2: Malaka malang ini Radyo Manuvi mga kabataan nga daw uro advance gid man niya maminsar.
1: Yes.
2: Pero why niya ga-apply sa tanan?
1: Kaya rin pila ka mga arguments nga ang hindi pagpasugtan nga magnubo pagidang edad sa nga bata nga may criminal liability. Number one, the science behind this. Ang utok kuno sa tao hindi pa ni fully developed, busaydol, kapin pa iyasang bata. Ang neuroscience nagpakita nga may parte sang utok sang bata nga nagakontrol sang judgment, impulse control, kag consequences sa munang prefrontal cortex sang utok ta. Why pa na kuno nag fully develop until mag-edad ka, mid 20s. Meaning 24, 25, 26, 27. So ang mga minor act, sining mga kabataan, based na principally on emotion. Hindi kuno utok nilang garul. Emotion, peer pressure, no? Kag less on logic. So hindi sila rasonable. So ang pagpanubo mo sang edad sang pwede na silutan sa pag-ubra sang krimen, no? Ginapanis mo lang, busaydol, ang nature sang utok sang bata nga way paka-develop. Pero hindi mo dapat pag-ipanis ang bata gid for the rest of his life. Amo na ang siling nila. Ang sunod nga rason, ang purpose naton is to rehabilitate, hindi to take revenge or punish sa bata. In fact, amo na ang nature sa Republic Act 9344 o kanang Juvenile Justice Act naton sa Pilipinas. Restorative justice ang aton istoryahan, no? Sang sa punitive justice. Ikatlo, ining mga suspect nga nag-obra krimen, makonsider mo pa sila nga biktima man sila. Dira na nagasulod nga ano ang ginalinan nga naniro? Biktima bala sila sang child abuse? Biktima bala sila sang misguided childhood?
2: Yes.
1: Why bala may nagatudlo sila to do the right thing? So dira na nagasulod ang mga argumento pareho sini. Orang iba na muna ning concern ni Senador Padilla. Sang bata sila, gin-manipulate ni bala sila sa mga drugista nga mag-intra sa drugs, mag-intra sa pagpangawat, mag-intra sa kung ano nga mga kriminalidad, kay why sila kainchindi. Kita mo mga bata nga mga serial killer bla, magdagko. Ti serial killer, why ni madlok magpatay?
2: Iwalay.
1: Pero kung sinanay nila magsinggit,
2: kulbaan sila.
1: Kulbaan. Press ni bala kay Jason. Kita mo ni si Jason. Do famous na sa nga do TV drama series or pelikula. Basta si Jason nga lang serial killer. Why sa madlok sa sino lang patso niya? Kung matripingan niya, pero kung sinanay niya na ang magsinggit,
2: gakulban
1: siya. Gakurog-kurog siya. Hindi lang kay basta ordinaryo nga madlok. Hindi lang kay basta gapati. Kay sang bata pa, gintrain sang nanay niya nga sa iya lang madlok. So, dira na nada nagasulod ang argumento. Parte sini sa ang mga bata, no? Pwede nga suspect sila kay silang naniro, pero at the same time biktima man sila.
2: Yeah.
1: Dala sang hindi mayo nga childhood pagpadako sa ila.
3: Tatak RMN.
1: Ikapat, may international law kita. Kag nakakumit da ang Pilipinas sa isa ka UN Convention on the Rights of the Child. Siling sang UN, no? Ang minimum age of criminal responsibility dapat mo sa idol 12 to 14 years old.
3: Tatak RMN.
1: Stinta ka countries ang nag-upod sini sa aton. Nga sinya agreement kami sina. So, kung i-lower mo da para sa gusto ni matabo ni Senador Padilla, no? Siling niya daw violation na sa aton international commitment. Pero gambal man ang iban, tiyo na siguro nga i-revisit na niya. Kaya di kita kapakot. Kita iya subong gambal sa ngamuni, pero kung ikaw, pamilya, sa nabiktima,
2: di lain naman ang
1: lain ang appreciation mo.
2: Although nga, Radyo Manuvi nga sinitagani, hindi ini pirmiga katabo, no? Malaka lang ini. Pero ti, kung ako iya maghambal, tatay man ako, may kabataan man ako, halin man kita dira, tunaan sa Mayo, i-revisit sa Mayo, kinanglan ba lang ipanubo ni Ney, or ang 15 years old, di mo una lang 14, 10, or 13, depende. Pero, hindi man ini sila nga ang tanan ng mga kabataan ang muna ginimaminsar. Majority sa mga kabataan subong, why pagid man na iya kainsindi sa mga muna. Galing kay ti, sining tanan, lain-lain ini nga paminsaron, lain-lain experience, lain-lain nga mga nagkalatabo sa ila kung ano man ang ilang mga experience, reason nga amuning na naubra nila. Pero ti, lantaw na aton sa masunod sinima, abyan nga mga inadlaw, kung ano ang mangin standard sang iban, pero kuya gapati Radyo Manuvi, nga ining mga victim subong, ang victim gidya nga mga natiruhan kagang iban nga mga victim nga ato didto nga nag-hyperventilate, amo na subong ang tutukan sang aton sining gobyerno kag tagaan sila sang proper care Radyo Manuvi.
1: Ikalima ang rason, no? Siling nila it won't reduce crime.
2: Tama. May punto ba na?
1: Ang pagsilot sang edad nga manubo-nubo, it won't reduce crime. Kaya mga countries nga ang ilang mga kabataan nga pulo katuig, ginpang prison na nila, busa idol, gamay lang ni nga percentage worldwide. Kag na-check nila based sa intervention sa mga psychiatrist, nagasiling ini mga kabataan hindi pa ni kapable magpurma sa isa ka criminal intent. In fact, no? Na-establish sa mga studies ng mga bata nga muni, ang inalinan iya lack of education, weak family, drug trade. So kung prisuhon mo kuno ang tama pakahubin, why mo ginasulbar ang root cause sa problema? So dapat sulbaron mo gali, hindi yung paniro, hindi yung pagsulbaron ang pagkapintas nila. Ang history nga ang nagamuna sila.
2: May rason na niya kung nga ang nagamuna.
1: Ikanom, no? Ang layi kuno nag-recognize that a child cannot form criminal intent the same way adults do. But kung tuod na, kayo ng duhang ini, nagplano na ako. Diba si exceptional sila eh? Exception to the rule.
2: Depende ka ganin sa utok eh.
1: So bottom line sin eh, ang pagpanubo sang edad kuno, no, is just our immediate response to anger. Akin kita subo mo? No?
2: Yeah, yeah.
1: But it won't solve the problem. Kag ang mga high profile crimes by history sa bilog kalibutan kuno, high profile crimes ini mga lala nagin kaimuan sang kabataan ngagin silutan sang bata pa lang sila sang sa ginrehab mo sila sa so, mo nang gusto punggan sang kalibutan.
3: Tatak RMN, straight to the point ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Standby si SB member Mark Villaruz. Negosyante ni siya sang kasag kag nagduso ni siya sang isa ka resolusyon.
2: May privilege speech siya Radyo Manovi in resolusyon. Nga panawagan subong sa gobyerno nga mabuligan ini kag subong tagaan sang kasulbaran. Kung anong ginapangayo sang US, dapat maubra ini. Galing, ang problema nga ini, Radyo Manovi, hindi lang ni para sa mga taga Iloilo. Bilog na Pilipinas problema ini. Kung ang masolve sini, hindi lang ang aton nga regional office. Kundi sulbaron ini sang BIFAR Central Office.
1: Pati ka na nga daway gigitay megapunction nga gobyerno sa Bonder kay Marcos. Do hinalublaw. No? Anong kabilyon nga economic meltdown para sa aton? Tapos, goodness, wala lang. Ini mga resolusyon, ini mga privilege speech, isa lang yung kakumpas ang presidente.
2: Oh,
1: sing alib lang BIFAR. Gawin mo na ginubra, I'll give you 1 week. If not, papriso ta ka.
2: Kagtiki ka balo naman ka mo nga muning itrabaho ninyo? Amuning obra mo, ginapangayo man lang ni, nga ako na obra ini sang iban nga mga nasyon, nga hindi ta maobra diri. Tikundi ang ekonomiya naton, Radyo Manovi, ego kita. Tipigaw na nga daan ang aton nga ekonomiya. Pagkatapos maibanan kita, 6 to 7 billion sang aton sininga income sa ekonomi naton masulod every year bangon sang crab exports naton. Ti gusto kanon sang mga Amerikano ang aton nga kasag, Radyo Manovi. Man manamit ang sudan ko kagapon kasag, manamit ang blue crabs. Karon, amatabo sinadi, kay wala na sang export, may ibanan ang income, iguon ang aton ekonomiya. Sa aton nga linya, si SB member Mark Villaruz sa Banwa sang Concepcion, sa aton sininga pagpangalagad. SB, open mo si Radyo Manovi and Radyo Manregan. Live kita subong sa Armin Iloilo. Good morning.
4: Mayang aga ka kasama nga Regan, kag kasama Nobe, kag mayang aga man sa inyo nga tagpalamati.
2: Sir, pwede tala mapahinahinay gamay ang imo volume sang imo monitor para nga hindi kita mag-feedback, no? Gusto lang nato na SB Mark hibaloon. Ano nga sa nga specific nga rason sang US nga hindi pagbatunon ang aton kasag? Hindi lang sa Iloilo, kundi sa bilog ng Pilipinas, sa SB Mark.
4: Well, ining layi sa US, bago ini, no? Actually, hindi bago, sa 2019 pa ini. Galing kay nag-pandemic, amun yung tawag nila Marine Mammal Protection Act. No?
2: Okay.
4: Kung ikaw ang nag-export sa US from other country, you have to comply with the Marine Mammal Protection Act. In other words, ang pagprotektahan, specific sila eh. Proteksyon ang Irrawaddy dolphins. So kutob sang country, for example Philippines, Indonesia, India, Sri Lanka, Vietnam kag Thailand, dapat makakomply ka, no? So ang Pilipinas, especially ang Department of under sang DA and BIFAR, no, trabaho gini nila, no?
2: Okay.
4: So wala gid natagaan ni siguro sang attention, wala man ta kabalo, pero ti actually nagbanis sang last year pa November, no, galing kay gintagaan sang US ang tanan nga country for 6 months to comply.
2: Okay.
4: No, sad to say nga after 6 months sa June 11, 2026 ang Pilipinas lang ya ang wala kapasara.
2: Okay.
4: No? India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand kapasar. So sad news ang Pilipinas after 6 months wala gid nakapasar.
2: Ano kuno SB ang reason nga waay kapasar ang Pilipinas? Mabudlay gid ini pasaron kay ang iban nga mga nasyon parehas man lang kita sa requirements. Nga nga waay kapasar ang Pilipinas diri SB Mark?
4: Wala kapasar kita na tungod kay ang wala kita sang data gathering, na wala kita sang monitoring kung pila bala kabilog Erowade dolphins diri sa Pilipinas, nagadamo bala sila, nagakulang bala sila. So identify sang US ang mga area nato ng mga Erowade dolphins mo, specific sila sa Gimara Strait, Malampaya Strait, no? So amo na ang wala nato na pasar, simple man lang tayo na mo, data gathering, monitoring, no? Kagipasa mo malang na iya sa US. So, amugin na ang bottom line, no? Nga wala kita kapasar.
2: Okay. Karon, kay why kita kapasar? So, ginban na kita since nag-umpisa ang pagban sa aton, ano nga petsa?
4: Nag-umpisa sang June 11.
2: June 11?
4: No? June 11, yeah. Okay. This month lang.
2: Okay. Ikaw ang gintawagan namon, bila naka-insindis ni, kay nabala naton personal nga may negosyo ka and may ara ka sang planta sang kasag dira sa may Concepcion, kay nila sa Concepcion. Madamo kita sa mga nakilala man nga mga negosyante nga may ara sang crab factory or picking plant diri sa aton. Mm-hmm. Sir, ano ang impact sini unahon tabi sa aton nga mga mangingisda sa mga nagakuha sang kasag then sa mga naganegosyo, ano ang impact sini sa pagban sang US sa aton sini nga ang crab nga hindi na kita maka-exports dito sa Estados Unidos?
4: Well, kasabari kadako ang impact, no, halin sa fisherman, no, sa mananagat, makita mo na subong ang presyo sang kasag, no, sang una ano mo damo gahambal nga ang kasag kung wala na export mabarato, no, pero hindi na maurat ang kasag kasamarigan. So kung ang kasag sa fishport damo hindi man mabakal, so tabo presyo manubo, no. Sa una ang kasag ang bakal naton 380 subong tag 180 na lang.
2: Sus.
4: No, so sa kataason sa presyo sang krudo, no, especially subong ang kwa man lang sa average boat is 2 to 4 kilos,
2: yes,
4: hindi gid kabayad, no, kaluluoy gid eh. So halinda sa managat pagkadto sa manog kilo, no, pagkadto sa manog luto sang kasag, pagkadto sa picking plant, no, pagkadto sa naga transport sang kasag, pagkadto sa picking plant, ang pagkadto sa kaningan. Kadamo-damo gid ka sa Marigan diri. Actually nag-meeting kami sang Saturday, no, sang tanang picking plant diri sa Northern Iloilo, may aragay taga Ruhas nag-abot diri taga Kapit. Okay. Siguro mga 20 city kami kabilog ka picking plants. So imagine kasama Rigan, kasama Nobi, ini na mga picking plant, mag-average lang sila 50 to 70 katrabahante. Kada mo damo gid kayo, damo gid madula ang trabaho, kagti madamo man magutban, no? Halinda sa picking lang, pagkanto sa kaningan, dako-dako gid ka, dako-dako gid effect, damo-damo gid, kaluluwa gid ang mga tao. Susubong, kasama Rigan, subong ha, ginabuhi na lang namon ang among tao. Kaya ti 98% sang supply sang kasag sa Pilipinas sa US market na kanto. Ti ang 2% sila diyan sa Pilipinas, wala kita baligian. So, kaluluoy gid kayo, dako-dako gan effect sa pumuluyo kag sa mananagat. Especially diri sa Concepcion kasama Rigan, sa pamilya nato sa kapuluan. No? Kaluluoy
2: gid. Okay, pero titik subong SB, like sa imo personal may ara ka sang kaning plant dira sa Concepcion. Sang una, mga ano kadamo ang ma-export nimo? And ti subong kay nag-stop na, naga-export ka pa? Diin pa nga mga lugar subong may ara pa kamo like amo ining grupo ninyo nga may mga planta. May ara pa kamo kung magluwas sa US, may iban pa kamo nga lugar nga pwede niyo dalaan sang produkto nga ini SB.
4: May ara kita kasama Rigan, especially sa China.
2: Okay.
4: May ara kita sa iban nga country like China. Ang China, dako lang sa readmit. Ang tawag ba lang na clomid?
2: Ah, okay.
4: Kaya clomid lang ang ginabakal
2: nila. Clomid lang? Ang clomid, magambal ka clomid, amuning sa kamoy niya? Sa kagat?
4: Oo, kuya mo'y kagat niya.
2: Okay.
4: So, amulan na ginabakal nila. So, kung magbaligya ka to sila, ano muning white meat? No? Hindi mabakal. So, wala, gid. May other country man ka sa mga rigan nga pariho sang Singapore. Gamay-gamay gid kayo market, no? Gamay-gamay gid. We're trying to tap in sa EU market. Tigaling ang ara sa kamot ba na sa mga BFAR, no? Kung sila na ang authorized body nga maghatag sang certification sang EU number nga maka-export kami sa EU. Actually, nag-audit sila sa Amosubong. Kaya I think under pressure man sila guro nga dapat pangitaan, buligan nila kami makatap into other market. Kaya ang effects ni madulaan tao, trabaho, guto mo. Kung sila pamakuton mo, wala pa man sila isabat sa amo kung saan ini matapos nila ang report nila. No?
2: Tiyan mo na masubo kaya mintras nga wala ya, ini man pwede nga mga tao mo pabayaan. Like sa imo dira, pila kabilog ni ang imo sini nga mga PWDs, ini mga apa naton nga mga empleyado ni mo, nga tikun wala na sila, wala ka na da subong sang kaning, wala naman export, makuan ka, mamirdihan ka sini, SB, pila ni sila kabilog nga imo sini ginamaintain, kaginapatrabaho dira sa imo sini nga planta.
4: Ang PWDs natin is bang ano lang, jutay na lang sila, no? I think few na gid lang sila kayo.
2: Okay.
4: Natungod kay pag-pandemic, no? Nagkala displacement sila.
2: Okay.
4: No? So ang atong trabahan tigil lang dili is locally from Concepcion na gid lang. Kag may-ari kita gamay nga PWDs. No? Ti madula ang gitrabaho eh. Unta ti subong survival. Survival stage kami subong perdihan lang gamay nga nag-hope nga ang makabulig ang BFAR nga maka-open sa other market like EU, no? And mapadasig nila ang ila trabaho nga maka-comply, no, sa requirements sang US.
2: Susubong ya ang latest subong baratong kasag way gawas ang buyer, hindi na maubos diri sa local market, so kinahanglan naton nga i-export ina. Nakapangayo na ikaw bulig sa provincial government, kagang yes, mga grupo ninyo, Councilor.
4: Yes, salamat gid sa kay, especially kay Governor Defensor, labi rin kay Doc, also kay Doc Banyas, pinaagi sa iya. No? Pagkatabo gid sini kasamang rigan, una gid obra ni GOB, I think naghimo sa executive order, no? Nga maobra ang provincial government sa isa ka task force, no? Nga para proteksyonan ang marine wildlife, no, like dolphins, balyena, kagiban pa, no, na mga kagbabuligan also ang mga mangingisda sa pagmonitor kag sa reporting system, no, kay isa ina ka requirements naton nga para makapasar kita. Dako ginabulig ni Governor, ginabulig sa aton sang last year November ginputagaan niya man tupad, no, duli tupad patigayan niya sa amo diri matagaan mga empleyado namon, not only empleyado namon hasta mananagat natagaan man, no. In the other side of that also kasama rigan, no, grabe man ang effort ni GOB nga nagbulig man sa stock enhancement, no, sang kasagdaritan sa Concepcion kay ti sa hatchery nagpatindog di si GOB sang hatchery, nagpartner kita ang Sarabia Blue sa iya sa provincial government nga maga-supply, no, sang ini na mga grabe sa mga mukakanhan. Kag pagbuto gina-disperse natin diri sa Concepcion Bay para magadamo naman tani ang kasag ti sa tatabo sini ka luya gid kayo kasama rigan aga masakit, no, para sa industriya sang kasag, especially diri sa Concepcion kay kadamo diriya sang mga manog kasag.
2: On this note, Councilor SB member Mark Villaroser, salamat sa sadin tempo, maayong aga.
4: Salamat gid kasamang rigan, kag salamat man kay kasamang Nobi.
3: Tatak RMN.
1: Si SB member Mark Villaroser ang banwa sang Concepcion. Mga karadyuman, bago nyo lang nabatian ang isa ka ilonggo nga pwede na malang mga buhi dito sa Amerika. Pero nagbalik diri para magnegosyo. Magnegosyo para makabulig sa ekonomiya sang una, Concepcion. Kag sang Pilipinas, pagi sa ilabuis ngay bayad. Trabaho nga mahatag nila sa mga empleyado nila. Kagang majority sini mga
2: locals.
1: Apa pa.
2: mga PWDs?
1: Persons with disability, kaya nga pa, may kinaiya, galing nga manimhot. Mas sa anting sang sa aton.
2: Mm-hmm.
1: So, instinct kung na. Ari ka sa negosyo sang karne, sang kasag, masimutan nila kung ikumpara sa panimhot naton nga mga hindi iya apa, ang pagkaon nga panos na kag hindi. So, very vital sa isa ka negosyo sang paktorya sang kasag. Karne, ha? Sang kasag. Crab meat. Pero lang tawan nyo bala ang ginbalik sa ila, sang ila gobyerno. And I, how I wish mag-discuss kita gani, parte gobyerno subong. Maluoy man ka mo. Discuss lang kita sang kakulangan sang gobyerno ta, kag kung paano nila ni matadlong. Dulaan nyo anay na ang kada-discuss ang kakulangan sang gobyerno, politika na dayon. Ngang dapat presidente, tani si Kwan, dapat ano, amo ni Abi. Dulaon ta nanay. Kay like it or not, bisan magkisi-kisi kita di, presidente ta subong si Marcos.
2: Yeah.
1: No? In the same way, bisan si Diin ka na, bisan sa Diin ka subong, bisan magkisi-kisi ka pang
2: miyo ka nyo,
1: sila na subong. Amo na ginambal ta, like it or not, buligan nyo na lang. Kung sala sa wayon nyo man. Pero hindi pwede nga mambal ka lang, away na gilang. Tilang tawa nyo bala? Ginano ni sila sang gobyerno sang Pilipinas? Nagaano ang mga insa sang gobyerno ta? Nga sa simple nga compliance nga na-require sa manog bakal ta, hindi nila makomply, pero na-comply man sa ibang nga mga nasyon.
2: Kung wala makomply sa ibang nga nasyon, may problema, guro, ang requirements. Pero Radzumanovi na-comply eh.
1: Hmm.
2: Gingaan kita, upod ang ibang nga mga nasyon sang 6 months sa United States.
1: Hmm.
2: Kita yaway, kita ya ka-comply. The only country nga waay ka-comply, Radzumanovi. Nga tani, ang abal ni SB Marx, nga simple man lang, ginapangayo man lang sa aton nga pinakabilog ang aton dolphins, pinakabilog ang amuni mga mammals naton. Anong aton, ano ang aton nga mga programa sina inakompleto monitoring.
1: Amo na ang ginatawag nga requirements. Kung may ara kita sang in place nga policy for marine protection.
2: Tama.
1: Especially sa mga endangered species.
2: Ginapangayuan sila sinaway sa mahatag.
1: Timambal sila anong labot sang kasag. Di ko manguha ka sang kasag. Gusto nila mabalaan kung bala, kapanghalit ka sa iban ng mga ara sa kadagatan. Tao kung wala.
2: Amo na yung law sang US mo.
1: Di, part na sa sang preservation, nga mangin sustainable ang aton ya, nga mga produkto halin sa kadagatan.
2: Take note mo lang, Radzumanovi, ang naghambal sina ang US, nga way man sila to iya kasagan, nga nagakwa. Gabaton man lang gani sila iya. Pero sila iya nag-impose ang amuning law. Nga dapat sundon tani ang aton nga pag-protect sa marine life naton. Dapat medyo hindi taman pag-upon. Sila iya nag-impose na. Nga kung sa bagay, gabaton man lang sila gani isang kasag. Hindi sila iya direkta nga maigo kung way nakita di kasagin man ah. Pero sila nag-impose. Di karon, amal sa US. Di wala ka mo yan sa mapakita sa amon nga report ninyo kung paano nyo ginaprotehiran ang inyo sining kadagatan. Unta-tunta. Di ka nag-untat subong may ara kuno Radzumanovi sang manugbakal sa China. Pero ang ginabakal sa China, dako man sa nga market, pero ginabakal gali sa mga Chinese, wala sila kakaon sa white meat.
1: Hmm.
2: Ang white meat, nakita nyong sulod, ang inang puti na nga ano, nga ra sa iyagin nga lawas, ang ginabakal ang San Chinese, ang claw, ang iya bala kagat, Radzumanovi, kagkamoy, amula na gali yung ginabakal sa Chinese. Ti ang white meat nga ini, hindi na mabakal. Ti hindi man na maubos ang aton mga restaurant kasi gaano ginagakaon sa kasag sa restaurant tao. Ti subong ang priso sa nagligad kung ako ang manog baligya, ako abing fisherman, baligya is 380 ang bakal, Radzumanovi sa fisherman. Kay may ara sang kaning. Subong, 180 pesos na lang per kilo. Ti ang gasolina, tagpila, ang kuha sang fisherman natin, ara man sa mga 2, 3, 4 ka kilo.
1: Tiyan mo na, tindiin ang proteksyon sang gobyerno ta. Hindi. Sa mga negosyo nga muni.
2: Hindi kaluluo yung...
1: Wala, no? Wala
2: yung proteksyon.
1: Tiyan sa subo ay ni Matias Marcos, oh. Kung may hinambal sa parte sini. Billiones ni bla. Muna, kahinay-hinay gidya sa aton gobyerno. Pero di rin naman ko gabalik sa istorya, bla bo sa idol. Kung kaisa, kung mag-amo na malang ni gani nga hangga elect permit sa mga kadala og presidente, ini mga lipong bla. No? Sorry to say, ah.
2: Ano, Mami?
1: Da mga lipong bla nga mga gusaw. May paganing gusaw, yamo? No? Kiti, why man yung kaiskwila? Mayo pagani, busay dol, tuod may regional government na nakita yun. Federal, no? Why ni politika? Ngayon ang kita na lang dibi sa Western Visayas, we decide on our own, no?
2: Tani?
1: Gawain niya sila yung magsagad patay nagito sa central government, no? Kiti parehas niyo, ato ni industriya sa Negros Kagilibilo ang kasal.
2: Lantawan niyo bala.
1: Di kung diri lang na di ginadesisyonan sa ato,
2: ah, diri lang ati
1: ang transaksyon sa Amerika.
2: Tapos na niya.
1: Masulbar tani sa aton level, tigalin kitaloon mo pa ito sa babaw.
2: Okay.
1: Parehas mo na sa mga ginapangayo, tani nga mga sabat sa mga problema, tani bala. Kung sa regional government, tani, madesisyonan na malaniya sang gobernador nga local official para sa mga US bla kung sinong governor sang amo ning state
2: sila lang ang
1: command sa mga national government agencies,
2: yeah.
1: No, ang problema ni sa Quarren, eh masulbar ta ni sa level ni gob manduan niya malang
2: manduan niya malang na
1: DNR regional director o tigaling kay magi kapatos babaw
2: dito kay sa babaw
1: tilan tawan niyo bla
2: inay
1: karne ni sang kasagi na istoryahan ta. Makahulat bala na yan kung saan o ya mag-intervene di ang national government?
2: Bala nyo nga, umumala ng palangitan. Ano katawo, pray?
1: Way wa, ay, gida.
3: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Last 9:30.
2: Agaradyo man sa mata balamati natin. Subong aga, ginapabalo natin sa inyo nga mag-inom kita sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Ano ka importante ang Dr. Pinoy? Mga karadyuman, ang aton ng mga selyo may ginatawag ang mitochondria. Nagatag ni puwersa sa aton lawas. Kung wala kapakabati sini, ari mamati kita. Ang mitochondria ang ga-supply sang enerhiya para makaobra sang eksakto ang aton lawas. Samtang nag-iidad kita, nagkakukuba man ang mitochondria. Pabasgugo nato inipagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalin. Nagabulig sa pagpakusak sa kusog sa aton sini nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy, may ara sa 99.9% nga squalin nga nag gatag sa nagkakaigong supply sang oxygen sa aton selula. Mga karadyuman, sa mga tagpalamati natin, mainom kita sang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: Tatak, RMN.
1: Magbalik tang aton nga mga segment. 9:32.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Coffin, Saman Cha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako believe.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigila yun, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby?
5: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
6: rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na upo ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit, kargado!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung may arak at problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
18: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anong uwi ng sakit.
6: Ilong Ranger?
4: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
22: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
22: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tatak RMN
26: 9:45.
27: Radyo Manovi, dumaubos na gid ang aton sininga oras. Pero sa mga tab palamati naton anay, bago maubos ang aton oras, pamatian ta anay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden.
29: 15 years, oo.
28: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yun sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. yung product na ganda, yung pinakabiliban yung gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tersing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.

0: for longer life. Tatak RMN.
1: Health News, Radio Man Joel Franco.
2: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber. Nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
3: Ang aton ginakaon na epekto sa estado sa aton nga mental health. Suno kay Dr. Mambitupas, Dr. Medical Nutrition, may mga paggaon nga makapalala sa depression o anxiety. Iniya mo mga paggaon nga mataas sa refined sugars, processed food, lakip na ang dagay sa trans fat. Nga tudlo ini nga sa isang paggaon nga nagatuga sa inflammation sa atong lawas. Samta mga diet nga dagay sa utan, prutas, healthy fats, gikan sa isa kag mga whole grains. Kang isang oats at brown rice, makapaganhaga naman sa kakapoy, pagka-irritable kag ang brain fog, nga tugas ang matamis nga mga paggaon. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Yari naman ang Labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylin Paraonda.
4: Ang Labs ko si Mother Earth, kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Isa ka bala sa mga tao nga mahilig magtipon sa mga freebies kaangay sang flyers, plastic keychains o kon mga extra packaging gikan sa mga balaligyaan. Kun lantawon indi man ini makahalalit apang ang kada butang nga indi man kinahanglan nagadugang sa aton nga basura. Ang magagmay nga mga papel kag plastics ang masami nga nagakadto lang sa mga basurahan kag madamo man diri ang nagakadto pa sa mga suba kag kadagatan. Gani sa masunod nga mga higayon nga may maghatag sa imo sang butang nga indi mo man kinahanglan, mangin matinahuron lang sa pagpahayag nga indi mo ini pagbatunon. Paagi sa indi pagbaton sa natumod nga mga freebies, nagabulig kita sa pagbuhin sang aton mga basura kag pagpahanumduman ini sa iban nga magpaminsar anay sa makaduha ka beses antes nga mag-angkon sang butang nga indi man kinahanglan. Tandaan ang paghambal sang no sa sobra nga items katumbas sang yes sa mas matinlo nga palibot. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
5: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Oras, las 9:49.
6: Alang-alang na kami sa oras, pero sa mga suki naton, ang aton suning nga kape, ang may kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, mainom kita sa Santon Gold Coffee Mix, amoy ning kape para sa imo. Para nga gwapo ka na, puti ka pa, may kape ka pa. Kang sumuman, mainom kita sa klinika D3Bio, may MCT, medium chain triglycerides, nga nagabulig ini, pa-fit pa-relax ang aton lawas, ka nagapanasig sa aton metabolismo. May virgin coconut oil siya, nga nagabulig naman para magpugong sa mga bakterya kag viruses, kag ginapadamo niyang aton nga good cholesterol. Mga karadyuman, inom kita sa klinika D3Bio, kung vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C, mayon ni sa inyong asipon, ubuhin na natrangkaso pneumonia, kag iban pa, nga balatian. Mag Mighty C.
0: Tatak RMN.
1: Sa aton siyempre nga mga pinalangga nga mga tagpalamatin, ikaw mamalipat mag Non-Super Plus Capsule. The new and improved Non-Super Plus. Ang Non-Super Plus, mga karadyuman, ginkombinar nga puwersa sa mangustin, guyabano, kag malunggay. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Magnan Super Plus Capsule. Available na sa mga butika.
6: Sa katapusan, mga karadyuman, kung daw inikakapamuhin 3 to 4 days, kinanglan nyo na nga may ara kamo sang ginainom. Ini madala sa utan, dalaon ta ini sa aton sinimabian nga super fiber. Ang super fiber, imnunta 30 minutes bago kita mapanihapon pag-aaga. Sure, ihulog tagid ang aton kalain sa buot. Mga karadyuman, imnunta na sa gabi, or pwede man sa aga, basta hindi ka lang maglakat. Huwag kalaktan, or else, ibutang niya ka sa ital-ital. Gani sa mata, para matinaton, limpyong aton colon, wala constipation, mainom kita sa super fiber, kun ari naman para sa magalabing-labing, subong nagatulo, galing ulan, no? May bagyo ba, malamig ang simpotsoy, ang kamot sa lugar, ha? Sa mga tapara matinaton, mag Megaman.
0: Tatak RMN.
1: Yari naman ang aton nga tingo giligay nun. Radyoman, Fia May Otero.
7: Tingo giligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingo giligay nun.
8: Ang ining binalaybay ginatiguluhan sa dughan sang namataan nga Iloy. Sa madalom kag mainit mong taguangkan, malugday nga tingog una nga nadunggan. Mga salambiton gadalang katawhayan, sa puraw nga kabuhi imong ginhalungan. Sa akon pagmuklat sa una nga tion, nasaksihan matahom nga kabugwason. Dungan sa pag-abi-abi nga mainanggaon sang malugmay Iloy nun nga mga pulong. Saratan nga duyan sa pagdamgohanon, mga tigbatog ginrarasing matutom, kag nabalay mga tinaga nga maambong, imong gin ili-ili, agod pakamahalon. Iloy nun nga pagtigay sa imong adughan, dotibod galing matamis nga mga dinalan, nga nagdalo sa mga bibig, sa dila na damilan, tubtob naghamtong dagmit na anaran. Angay sang taliambong, malulo nga musika. Nagpatubo sa dughan, bilidhon nga gugma. Nagbunyag sang dugos, marimis nga tinaga. Nagkawa sa dila, napaghit sa pahina. Niyan ikaw, akon natipigan, ginahigugma. Hiligay nun nga pulong, hiyas nga kinaiya. Ang ining tingog hiligay noon, pinaagi sa isa kabinalaybay, ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez, PIO sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Tatak RMN.
5: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Sige, salamat gid kay Radyo Manfia. Huwag na kita simpo, boss idol. Sa katapusan, remind ta lang. Gusto niyo sang kape, nga kung ga-kape ka, do secured ka ba lang ang prostate health mo sa pag-edad mo, kapin pa sa mga lalaki. Protektado ka. Mag-inom ka mo sang Megaman Gold Coffee Mix. Kagang nami, sina kay kondisyon ang prostate mo, nami manda yon ang sugpon sina, ang intimasi ninyo nga mag-asawa, mas naganami. Sa pag-edad mo, way ka nagahuyang, kundi padayon ang imo nga pagbakod. Gani, kamuman, mag-Megaman Gold Coffee na.
0: Tatak RMN.
1: Pero siyempre sa aton nga mga tagpalamati, labi na gid sa mga nag-aobra sa call center, hindi gid malikawan kung kaisa, perte ang kakapoy nga mabatsagan ninyo sa inyong lawas. Kagkakapoy balakon ka isang hindi lang pala nakit, ginaintrahan pa sang sakit sa ulo. So simple lang sa aton nga mga tagpalamati, ang solusyon dira, no? Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na. Ang bagong laksan extra, ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Balaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga nagapulaw kong gabi, 24/7 nagbabanat ng buto para sa ila pamilya, labi na sa mga call center agents naton. Testingin nyo sa Palanakit sang Lawas, new Alaksan Extra.
0: Tatak, RMN.
1: Ayos ka na po sa idol.
6: Kita na kita buwas.
1: Radyo Man, Novi Guas.
6: Radyo Man, Reagan Arlos.
0: Tatak, RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
12: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sa aton kalawasan, kundi sa aton manhuna-huna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
13: Bakit RitePad ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RitePad.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
4: Nons. Urban Capsule.
5: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
4: NONS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Mega Man Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
4: Mega Man. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Mega Man, Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah!
4: Mega Man, Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NONS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
4: NONS Lemon Oil.
5: Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NONS Lemon Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang labok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NONS Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NONS Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
4: NONS Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NONS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NONS Corn Coffee, partner.
4: NONS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NONS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang NONS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay asin ang pagkanerbiyoso mo.
4: NONS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NONS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
4: NONS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
4: Mega Man Corn Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Kag Mrs. Para padayon ang banding. Megaban. Cold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madama pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilin. Bye-bye and I love you.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kaming awan, Kabangalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kagdaw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nabakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, yung pagkaubos ko sir, may alibyo gate, isubong ginintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-isakon nga mata.
7: TTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karoon nga diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
11: So good lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
10: Oo, choice.
11: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kato opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
10: Correct.
11: Ang problema, why pag igakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pag inom DTX 500? Ba't hindi dako yan eh?
10: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalubra ka mo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kag heart attack.
11: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, Dani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng matambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose sa nakay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdam mga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
7: TX 500. TX 500!
12: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya mo naging 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
7: TX 500!
10: So kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangaysang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
11: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir DP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo, tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap yung mga pancreas. Ang matambo, Sir DP, sigi bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagit kaon sa tamis, kagabusa sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pagkayas ng insulin.
10: Gusto.
11: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkriyas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkriyas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agon di matamaan gamit sa selula sang pangkriyas, ang mga cells na kontrolahon. Gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
10: Tosto.
11: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sa nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na free radicals nga mong gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
7: DTX 500!
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit.
14: 470.
13: Sano ka nagsugot inom na DTX 500?
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
13: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ohoy! Kini Medicare time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
18: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
19: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
2: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
2: Negosyante, gitman siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo magikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
3: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
1: Mang!
4: Ay, tiyan mo ginayanin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Ama ka na?
4: Diba? Oo, sometimes.
5: Diba? Love conquers all.
4: Oo.
5: Amo na galing once.
4: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Kanugon.
5: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
1: Kun ako, mahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, mahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, mahambalon!
0: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, sa ako nga nagnubong ako na cholesterol levels manita.
9: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Alas 10, 16.
12: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial
0: Express Hotel, Aeon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Aeon Travel and Tours Corporation, Aeon Visa Center, Aeon Cruise Hub, Aeon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Aeon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
14: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
15: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika!
19: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Ganaga pa nupo.
18: Kaga kontrolar
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Asalika
18: Epic
19: Tipo. DTX 500.
18: Mighty C,
19: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dali kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
20: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
21: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
20: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: You may visit.
19: Ang Visio,
18: yung may D3.
19: DTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
18: DTX 500.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
25: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Number 1.
28: Mayong adlaw sa mga pinanggat ng mga tagpalamati. Mayong adlaw lang sa kay Tito Joni Tabangiraw. Kamusta ka na Tito Joni? Gusto ko naman ma-meet si Tito Joni. May lang nga pagpamati dahil sa imo. Ano yung tsura ni Tito Joni?
29: Guwapo.
28: Guwapo ni siya.
29: Yes.
28: Ay, Tito Joni, tiwala kita da. Ayaw, nakakanto na natin siya sa RMN.
29: Wala pa.
28: Wala pa. Hope to see you soon. Soonest, diba? Ikaw ba lang mga lain-lain? May mga temptasyon ganyan sa palibon. Kakinanglan, ipiyong mo na lang ganyan imong mata, no? I hope ara ka mo tanan tanan mga pinilanggan mong mga tagpalamati sa maayo nga kayimtangan. Hindi kita pagpatugayan pang wakal diri ah. Kag sumungad lo ari naman ang sulat nga gipadala sa ato ni Jo. Go go go.
30: Mayong adlaw na dastan nana. Kag les Jo, 23 anyos soltero kag isa ka estudyante. Igado lang kami. Balo nas mama. Paya eskwela ko sa akong magulang na may asawa na blang anak haw. Isa mo lang kami kabalay. Ang problema ko, batok sila sa nubya ko. Ay, batok. Ari na lang ko ah. Agod na namang panin sang lubos ang sulat ko. Siguran ko sa pagsaysay ang tanan ah. Ma, mayong gabi?
31: Ay, Jo, din kahalin. Nga bago ka lang. Kaya na pang buwi niyo. Wala ka na yung nagpaulit diretso dari sa balay.
30: Naglagaw ko sa migo ko ma ah.
31: Migo ha? Uyab, guro.
1: Nung ilmo, ti ano sudan tadi?
31: Ay, may ginbilin ko to sa imo, ah. Natakloban sa babaw la misa.
1: Eh, kasabad ni sa iya yaman.
31: Sabda na na, Jo. Basi ko na pabalik ato sang uyab mo.
2: Ang itang matuwa sa uyab, may edad pa. Kagmay, uyab pa.
1: Hala!

0: Elma, Roy, mabayad na tatanil sa tuition ni Jojo.
1: Ila, ma.
0: At sumilto ko ng balayran niya. Hmm? Kadako ba? Hmm, magamay naman na sa finals ang iya balayran. Ah. Prelim kag midterm, dako, manggid na mo. Eh, dugangin na lang dayon sa allowance siya, ha?
2: Ma?
1: Ariglado, ma. Basta ikaw. Tagaan, tagagaroon, jismil, ah.
2: Ma, hambalon mo siya, ha? Nga, pili-pili, man siya sa nobyahon niya, ka may itsura siya, may alam, tapos kay Daisy lang siya matupa.
1: Mm-hmm.
3: Ay... Ano gitong kay Daisy, kaya matupa na ako? Anong problema niyo sa iyaw?
2: Nasulong niya ka din sa balay mo!
3: Anong kamuin niyo naman?
2: Wala unta, tatawag niyo sa imo? Dapat hindi ka pagdiserbohon din kung may klasika, kaya mahal brans ang ginagasto namon sa imo, nga hindi ka pagtuon ang natupag mo, kundi ang uyab mo!
0: Elma!

0: Ara, si Jojo ng Elma.
1: Nagkakatulog pa.
0: Pwede ko siya pukawon.
1: Nagkakatulog pa gani. Hindi ka makaintindi. Gabi na to siya naghalin sa balay niyo. Dasa nagahan mo pa di siya.
0: Nang?
2: Hindi pala rin pag-disturbuhan. Mangod ko di siya.
0: Nung Roy?
2: Dizzy?
0: Oh?
2: Tulog na di ah.
0: Da!
2: Wala ko kabatis ang tawag mo. Damo ka nagali, miss calls ka, message sa akon?
0: Oo bala.
2: Sunod na diwa.
1: Oy, basi ka pa sudlom siya sa kwarto mo, ha? Hindi ka Jojo, ha? Maanad na siya nga nagasulod-sulod sa kwarto mo. Madimat, gina siya, pro.
3: Nang?

0: News, D3 Bio.
1: At sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito. Pamatsa, isa na nakabulay sa akin. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nagagulaan, ginabatag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Ang pinaka na best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sa bayad na yan.
3: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs, nga lauric acid, which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
2: Ngayon pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BCO D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal lang kami sa aron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mag-abot ka.
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainog ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikrito ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
3: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, imos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang ni akong plain D3. Kay tagpila gani, tagkaturusi, tapos ang plain D3, no ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman na lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ni D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin man na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin din himo, ma US man na, ma Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, namin din tulog. Sa process, hindi yan yung drug siya. Kaya namin sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga man namin imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag namin imutulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
3: Paman pa!
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pa lang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagkamay na ako nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio Health News!
6: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok!
10: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Ban, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangosteen at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw
18: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
21: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
22: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
21: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
22: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Ban, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
24: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Alas Jess, 36.
28: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
0: ang RMN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ng kisbok mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano ba't siyagaan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, ginakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Live.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number one.
11: Aga pa nung ginakusamod mo, Jojo.
12: May kinaway sila siguro sang uyod niya.
11: Hilabtan mo yung kuya ng haw! Ha?
12: Ano?
11: Jojo, ba mo ha? Hindi ka rin pagsingkiti si Manang Muilma ha?
13: No. Nakasobra na binangasawa mo muro.
12: Ano nga nakasobra ha? Ikaw yan nakasobra! Hindi ka pagtuon ang naatupag mo kung ding babayi mo!
13: Ano? Imao?
12: Hoy! Base ko nalipat ka, Jojo! Kami sang magulang mo nagpa-eskwela sa imo. Pinangabudlayan amo niya duha, hindi kaya magulang-bulang. Gani may deber ako nga hambalan ka kay gusto ko makatapos ka.
13: Nga, papayan ko yung pagtuon ko. Okay, wala man.
12: Amo na galing nga hambalan ta ka. Nga hindi ano'y pagipadala-dala ang buot mo sa babayi mo. Abi mo, wala kong makahibalo nga ang nahatag namo niya balon sa imo. Nahatag mo man sa iba niya babayi mo.
13: Eh, nang Elma.

0: Sila ang nagapaiskwila sa imo Jojo.
1: Like, ma?
0: Natural nga hambalan ka sang asawa sa magulang mo. Kay tituod man gid nga sila ang nagagasto sa imo.
1: Pero hindi ako paghabuyan sang kung ano-anong

0: Te, sinaperde? Kay wala ka na nag-a-school last bong?
1: Hey, no.
0: Kama na, abi mo. Imo lang gustong matuman mo.
1: Hindi dong ah.
0: Oh, hindi ah.
1: Nalainan lang ko sa batasan sa asawa mo ya.
0: Lainan man?
1: Oo, nabuligan niyo ko. Pero hindi man bot silingon nga pati kabuhi ko ya, intrahan niya.
0: Jojo?
1: Mayo ka na bala nga. Sus, mayo ka na balaya nga. Pabantayan niya ko sa tupad balay nila ni DC? Para ano nung? Ha? Hindi mo kurulain ang nubya ko nung? Wala?
0: Jojo?
1: Hindi mo kurulain magnubya nubya?
0: Hindi ka ni malain. Gusto na ni Manang mo na makatapos ka.
1: Nan, amo man ang gusto ko nung. Kung nga hilapta niya kikuhaw, agot ano? Agot hindi ko makapagusto? Ha? Nung?
0: Jojo?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Sobragig kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Hey, ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalay. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Dr. Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin. May ara siya sang polypeptide P nga sa diin. Amuni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Sunod sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka nami ang paggamit, Dr. Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya, isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kaya hindi lang sa diabetes, Doc Erwin.
2: Makabulig man ini, Doc Nelson, ang ampalaya kay may ara ini vitamin A, nga amuni siyang mag-promote sa aton panit. No? Biskan hindi kita maputi, Doc Nelson, pero kung makinis, kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong good, nakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabuli gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kagang nakanami pagid si ni Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angatirmi. Plus, kung aton pagid-kombinisyonan sang Santon vitamin C, Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako nga regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagkaon kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton. May arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas.

0: syempre, nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Dok Erwin.
1: Ari pa, good news, Dok Nelson. Makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyong mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ari ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaunsang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, sang Unilab. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Oras, tatak, alas 10:50.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sapdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
7: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty Safe! Babaka sa mga butika.
10: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Garantisado.
10: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
8: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
14: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Clear time.
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
19: pang nabawasan ang
18: mga
19: uwi ng
18: sakit.
19: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
18: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
22: Good thing
21: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen and guta tayon ka pa.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape
20: ka na,
21: lalakas
20: at gaganda ka pa.
21: Santon
20: Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
23: Sa akin ang panalo, red and silver.
0: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daob sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
13: Sample Plus Gold.
22: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayaw kid ang akon arthritis.
13: Sample Plus Gold.
23: Mas pinamakas.
13: Pinagali.
23: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Number one!
27: Naglalaing ko balas bayaw ko mo? Nga asawa sa magulang ko? Oo. Pasalamat ko yung naging pa-eskwela ko nila. Pero puwerteng bantay nas kabuhi ko. Pati nubya ko bantayan. Ay, hindi siya buto kay mas magulang ko na sa akon kag may anak na. Pero buot niya kag palangga ko siya. Hindi siya gusto nga pakawian ko bala sa atubang sang nubya ko, haw? Ay, ay, ay. Te, naguntat ko skwela eh. Kay abi ko, malinong na ang balay. Gali kay sus, nagarot pagid! Ako yung perming nabantayan nila! Magulang ko gani, wala gabantay sa akon. Siya pa? Ay, abaw! Sa inyo, be, kung kamubi ang pambalon, Jojo.
28: Hi, Jojo.
29: Hi, Jojo.
28: Jojo.
29: Jojo.
28: Eh, pa-intindi mo lang guro sa bayaw mo, Jo. Kay ti, Jo, kamo man lang nag-intindi, anay, Gyapon.
29: Mm.
28: Kay ara ka na sa ilag, Estar.
29: Mm-hmm.
28: Kay base kung ang iya guro, gaano man siya sa future mo ba na? Kay ti, ang imo dan nga girlfriend, may bata na.
29: Mm-hmm.
28: Ti, daso magulang pa sa imo, do hindi bala match. Do hindi guro mayo, guro ang...
29: Ti, kung okay mo lang batasan.
28: Di, pero kay sa akin, yung may bata, no? Mangin,
29: di, ano mo kayo naluyag sa'yo? Basta may bata,
28: yan. Di, pa, sa akin lang niya, ha? Basta mangin sablog na iabala sa pilakadlaw ang...
29: Sino gambal nga? Gambal ka, ara?
28: Ako eh.
29: Nakita mo gusto na tayo na?
28: Oy.
29: Gambal ka lang imo.
28: Gusto lang ko ya.
29: Imangin successful sila ya sa ulihi. Yang
28: ang asawa ko na iya. Ako na iya.
29: Kung sila ya bi mag-obda na iya sa ulihi, imangin mo nami.
28: At hindi rin ko ya sa asawa sa magulang mo.
29: Hindi
28: rin ko ya mabuto. Wala ya sa asawa. Tsakto ginagin mo.
29: Maghambal nga wala na iya.
28: Tsakto na ang ginin mo sa asawa sa magulang mo.
29: Mayogi dyan nga ano ya eh. Punta-punta niya.
28: Tsakto na bayaw mo, pati ka na. Kay Goro siya, concern naman na sa imo mo.
29: Mm.
28: Ano? Hindi pa patiyas lingling. Akong patiyon mo.
29: Hindi ka nga, abik. Kung ibutang mo mabalang self mo kay Jojo, naluya ko to ya sa tao, to ya. Naging sacrifice ko na ganun pag-eskwila ko kay para wala ay, na lang gam mo.
28: Hindi ko na iyo.
29: Tapos kinintrahan pa.
28: Hindi ko yata. Dasun, gusto ko, dalaga, ginagin mo mga pangasawa. Mano ganun nga, yun pa-eskwila ka gani namon sa magulang mo. Oh.
29: Kula, man kuya nagambal nga mga pariwara. Kung nangasawa lang kuya sang may bata.
28: Ate, mayo eh kay...
29: Hindi, kung pa man ko to,
28: kung babae, kaya kung nga anak-abot
29: sa amo siya nakapunto. Kung
28: makakita kaya gali obra, masagod ka sa bata sang iba, hindi na po
29: hindi. Hindi, yung gusto nga amo sina. Yan, gamuhan ka eh. Gamuhan kami gani.
28: Gamuhan kami gani.
29: Kaya i-joke, kung wala ka nagpadalas ang sulat, wala kami problema. Pero makita na itong different point of views ba lang na amo na nga. Kaya may mga tao nga, sila sa position sang nubya, sang
28: may mga tao
29: ni Jojo, may mga tao man sa same man situation sa kay Jojo. Muna ba lang,
28: ipot
29: pa man ang shoes ta sa...
28: Kung sa imo be,
29: sa akon?
28: Oo, kung ikaw bing bayaw.
29: Kung bayaw ko, nang...
28: Nga against ka?
29: Advice-an ko siya, pero not to the point nga do intribida, intrahan ko gidya bala.
28: Kaya ba siya naluyag yun sa'yo, no?
29: Oo.
28: Kaya ba siya naluyag yun ang bayaw mo sa, ano, sa babae, hindi yun magpalayo?
29: Pero mas maayo kung i-plaster nga, for example, binga, jo, pangita ka na yung ubra, hindi ka lang na yung mga buhi, amuna bala?
28: Di, ma, do may plano na ganit sila guro, mag-upod ni nga duwa.
29: Okay. Kung ang imo nga naluyagan.
28: Para sa ako niya, ha?
29: Kung may bata, na doon pa nga buhi.
28: Oo, doon pa nga buhi na nadayon.
29: Hindi na yung boyfriend, girlfriend pa yung status, di ba?
28: Amo na ang daw kadelikado, da, Diyo. Kay ti sa ako niya, Diyo, ha? Nga, masagod ka biyas ang bata. Okay man lang akong palangga. Kung ano gid bala, kung sa inyo na ipag-intindihan, ay.
29: Mm-hmm.
28: Pero sa akin lang niya, wala pa kakasugod, masagod ka na sa bata.
29: Mm-hmm.
28: Doon mo na, may obligasyon ka na.
29: Nakita ko man ang point sang bayaw ya.
28: Doon may obligasyon ka na dahil yun.
29: Hindi man nila gusto nga mag-antos man si Jojo.
28: Oo, ano pa, kaya wala pa sila kasugod. Bala. Wala pa sila ganit kasugod sa pangabuhi nila. May ginapaminsar ka na nga sa lagurun mo.
29: Mm-hmm. Siguro nga, sa point naman sang mga bayaw, sang bayaw nga, di kung hindi mo gusto intribidahan ka namon, nalin ka di. Kaya ikaw ginpeskwila ka namon, di paano ka namon. In short, ginasagod ka namon, mm-mm, tapos manita ka man sa laguro. Ako may nakita mo ko na, may situation man, nga umusin na, same gid ni, nga ang iyang girlfriend is may
28: bata na.
29: May bata na. Oo. So, ang ginikanan, do, disgusto ba lang ang mga sinabalaw?
28: Okay lang man na iya kung may ubra ang babae nga masagod niya ang bata niya.
29: Mm-hmm.
28: Sang sa wala, base wala.
29: Mm-hmm.
28: Amo na ang guro nga gado ga, do hindi gid ang bayaw ya kag ang iya magulang.
29: Kaya hindi nila gusto nga makita nga mangin.
28: Oo, okay, ti siyempre.
29: Manugsagod lang.
28: Masugod ka na sa pangabuhi, may sila gurun ka na.
29: Oo. Hindi man pwede nga hindi na pag i... Ano mo?
28: Ibaliwala niya.
29: Oo, ibaliwala. Idulao niya sa picture ang mga kabataan.
28: Hindi pwede.
29: Dala na yung package na mo.
28: Mm. Kagin, ano mo na ng iloy, siyempre pating kabataan, dala na.
29: Pero what if, yung garanon, yung baby?
28: Ati, oh, wala problema. Wala na dapat ang balance na yadyo.
29: Kung mga garanon, okay, kagano?
28: May sagot sa kabataan niya.
29: Oo, amo na.
28: Amo na.
29: Kung wala ka mo problema
28: pero,
29: sa
28: pero, kung wala ka, gani, dason ikaw pang masagod, doon ka delikado, yadyo.
29: Mm-mm.
28: Ngita iban dyo. Kung ako, mangita ka iban.
29: Pwede pa siya ka-skip sa ina nga sitwasyon. Oo. No. May ara ka pa chance.
28: May dalaganan ka pa.
29: Nga liwato ng imo nga landas. Magamos na. Okay? Padayon lang pang padalas ang sulat din sa itong palatuntunan.
28: Kung ako, pahambalon. Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
2: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
3: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein. Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
3: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ng mga suking butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Alas 11:03.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
26: Talk, talk, talk. Lechon manok promo.
8: Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
19: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlong leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain niya parte sa breast. Ang symptoms sini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sini nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sa regular self-breast exam agang critical role sa screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 recommended gid sa mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede mga ka-istorya, simpati mapamplona.
5: May bukol ako din man sa tip. Sa breast, nag-take ako vitamin
4: D3. Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nagkanto ko sa stat lab, ang bukol tuwa ay nag-i-theater.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Calcium. Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie! Angeline, try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Zap! Corn! Pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan. Naging limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
11: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
10: So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo.
11: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
12: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asturasyon, nung kipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, blakey. Ano na batyagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
3: Alas 11:18.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap!
8: Yummy! Everest Refrigerators.
5: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2020. To August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
13: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
18: Matakas mga butika!
17: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulan.
17: Mabaka baka sa mga butika.
20: TTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: Imong blood sugar test.
23: Kira tong score gani?
21: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa
22: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
21: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
20: TTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio, ang D3
18: yung may Physio,
17: ang Physio
18: yung may D3.
17: D3 Bio.
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
27: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysay ni Cosme sang Candonina Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagad. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Sir, salamat kita. Paano ko naibayaran si Mo, Sir Mal?
1: Wala sang kaso. Hindi na ito pagbayari pa. Nagka-insindi kang nakahibalugin ako sa pagkinhanglan mo.
0: Pulis ka man, Sir?
1: Hindi ako pulis. Nagkanto lang ako sa police station tungod may ginpasa lang ako nga dokumento. Kagindi na pag-ibaluain na tungod personal matters na ina.
0: Oh, okay, Sir. Oo, nagit kaso, Sir.
1: Ay, hugli. Madali gid lang, ha. Ang akong ginahulat ato sila sa unhan. Paypayon ko lang sila. Ote, hari na nga akong ginahulat. Sa sunod natin nga kita, ay.
0: Oo, Sir.
2: Amigo!
1: Oh, amigo!
2: Oh, kumusta?
1: Ah, okay, good, amigo.
3: Ay, oh, Anika.
1: Hmm.
3: Doon ginapangilala ko ining upod mo, amigo, ah. Cosme?
0: Ha? Kilala mo ko? Sino ka mo? Ha?
3: Cosme! Ikaw, Gid! Ah, oh. Cosme!
0: Ah, may ka na ka. Hindi lang ko pagaksa. Madamo ko sa ngig ko. Basi ko may kuan ka.
3: Han! Si Cosme!
0: Oh.
2: Si Cosme matuod! Oh, oh, Cosme! Ah. Pakaisa ko!
0: Ha? Pakaisa? Ah, may ka sino nga? Pa?
2: Oh.
0: Lungunyok!
2: Dumduman mo na? Ako ni si Manang Muti sa asawa ko. Nadumduman mo?
0: Oo, nadumduman ko nang. Nang tisa, pasensya, Gid. Wala na ko na yung makakilala sa inyo, eh.
3: Okay lang. Kamusta ka na? Nga nakalambot ka din sa bakunod. Kaya nga mo sa rin itsura mo.
1: Anay ka. Kwan, amigo. Kilala, ay, gali ka mo? Mas maayo siguro mangita kita sang pungkuan naton. Kag namin ning pagkitain ninyo liwat. Makaon kita. Dito naton istoryahan ang malatili serye nga kabuhi ninyo.

0: Ari ang last ninyo nga gin-order, ma'am, sir. Enjoy your lunch.
1: Thank you.
2: Sir, nungunyog, nangtesa, makahuluya mga direkita makaon, lamugo ko, hindi ko bagay nga magsuludri.
3: Ano ka bala? Kaya na mo pagit balagi napakanubo ang kaugalingon mo.
4: Amigo, madamog salamat sa pagsabat mo sa nabuka niya nga kristal, ha?
3: Wala sang kaso, amigo. Kamag-anggit-abis ang buot ko sa iya kay inay. Amoy na ang agin buligan ko siya. Gali kay pariente pa ninyo ini siya.
1: Hungagit siguro sang kapalaran nga, mabuka ang kristal nga to.
4: Amo.
1: Kagmubuligan mo siya, amigo. Tugod na katag na nga makakita ay kamiliwat.
3: Posible. Anay ka. Ano gali ang natabo sa inyo? Hindi bala siling ninyo magpakaisa ka mo, amigo? Kag dito nagapuyo sa kantoni? Ano nga naghilayo ay ka mo?
4: Kuhan, amigo. May natabo nga wala pag-intindihan ay sa pamilya namon.
3: Ano bala?
2: Ang rason nga nagpalayo ko dito tungod nagsunggod ako eh. Kaga nagpalayo sa kidikanan ko.
3: Ano?

0: pili lang kamo, sir. Si Elsubo ang department store. Kung may mapilian na kamo, pwede ninyo i-fit. Ato ang ato niya fitting room, oh.
1: Thank you, good miss.
0: You're welcome.
1: Kos, magpili ka sa naliyagan mo. Distingi ba lang suksukon kung makaigo sa imo kay baklong ta, ah?
2: Ha? Kukuhan, hindi lang ng pesa. Mahal siguro na, Dre.
1: Kami na bahala ni Manong Muonyok, ah. Sige na ba lang, magpili ka na. Sa hindi madugay, matapos na ilang pag-istoryahan ni sang amon amigo. Manawag na dahil na to. Manghagad niyo mapauli.
2: Ha?
1: Gusto namon nga dalon ka sa balay. Sa amon ka na, Esther Cosme.
2: Nang desa.

0: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
1: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa.
13: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
13: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
14: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon cellphone?
3: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilawsang screen.
2: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga, sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Shazette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Sakay na sa salakyan, Cosme. Nagahulat na si Manong Muunyok sa sulod. Mapauli na kita. Dalon ka namon sa balay.
1: Nang tesa, kwan, inang nagaduduwa ako kung maupod ko sa inyo kay daw kadasiga abisang tiyon. Daw nagadamgo lang ko nang...
0: Wala ka nagadamgo. Matuod ang tanan nga ini. Matuod nga sa pupuhon ka namon nga pamilya. Magpasugot ka na.
2: Cosme! Dali na! Nagupod ka na sa amon.
1: Kukwan nung... hindi pa ako makadesider kung bala. Maupod ako kung hindi.
2: Ay, te. Nga aman. Ano ang nagagamo sa pinsan mo kung magupod ka dito sa amon, haw? Wala ka man sang problema dito tungod mga parinti mo man kami kagpakaisa mo. Dito ya, ay wala ka sang problema. Problema sa kalanon, tululugan. Kami handa kami magsakdag sina sa imo. Upod na dira imo mga kinanglanon kag tululugan. Nakahanda na ang tanan. Ang pag-upod mo na gid lang Cosme ang kulang.
1: Pananglit, maupod ako. Ano naman ang kabaylo sang pagsapupo ninyo sa akon?
2: Kabaylo?
0: Kabaylo?
1: Panagaron bala ninyo ako sa inyo? Mangin kabulig bala ninyo ako sa inyo panimalay?
0: Cosme?
2: Cosme?

0: Amoy na yung kwarto mo, Cosme.
1: Ah, kwarto ko nang?
0: Oo.
2: Oh, nagustuhan mo bala, Cosme?
1: Katawang sa kwarto nga yun, Ninong. Nang, una ko hiningat yun nga makatulog amangin komportable. Hindi na ako magliyo-liyo sa dalal. Mag-star sa dalong taytay. Magtulog sa igad nga puno sa ngyabo kagiko.
0: Kwarto inis ang amon timbang. Diri na mo ginapatulog, ginapaestar ang amon timbang santo.
2: Husto. Kagko mo, wala na kami timbang. Imo na gid ang kwarto ngayon eh.
1: Nung unyok?
2: Basta, ang tugon ko sa imo ha. Hindi gid pagkalimti. Halungi ang duha ka bata, ha? Idulong sila sa eskwelahan sa aga, kag pagkahapon, sugaton mo sila. Ay, bulig-bulig ka lang gamay, diris balay ah. Luto ka sang sudan, sa pagkaon, panghugas pinggan. Pero ang pagpanglaba, ati hindi mo na naya obligasyon. Ipolondre ta na ah.
1: Oo, nom. Himuon kung ako masarangan, magkapangalagan sa gusto kag matarong diris sa inyo panibalay. Alagaran ko kamunong, mintas buhi ako.
0: Cosme?

0: Hindi!
1: Hindi! Nasa labayan mo ang kristal, di ba ka nabukagid, Matt?
0: Kwan, hindi ko tuhungot ng Josie.
1: Hoy, ikaw ha? Kung naman ko kaya si mama kang papa pati sa nabuka ang kristal, hindi mo kami pagitudlo, ha? Par! Gusto! Ikaw na lang gali ako, sina! Total, stranger ka man din sa balay. Ikaw na lang sina ako, ha?
2: Thank you, sir.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
1: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung may arak ang problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabugday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: D3 Bio!
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
11: Yung may D3!
13: Mga butika!
11: Mighty C!
13: Ang alkaline! Ngayon. Vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisaki, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa may DC.
11: May DC.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Para sa matilong na dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Mas tatilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligad.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
11: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ni regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga sa mga butika.
18: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alas 11:47.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
11: Megaman. Herbal Capsule.
7: Wala side effects.
11: Wala palpitation.
7: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
11: Yara lang.
7: Sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: at gore.ph.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilugman nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Abakat sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Sangkong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sangkong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit. Bag-o!

0: Swakto Pack, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sampung Plus Gold.
3: Ako si Joven, sobragit kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sampung Plus Gold. Kala sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number one.

0: paano pakigbagayan ni Cosme ang kabataan nila ni Tessa kag Unyok? Matunan na ihan siya nga batunon o kung palanggaon sa kabataan? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Cosme sang kando ni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagad, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Shazette Su, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
10: Rest time to the rescue!
11: Unilab quality yan!
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Talk, talk, talk! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
14: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
5: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
2: With proper diet and exercise.
1: United Home. Yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Supple Plus Gold.
17: Ako galis si Ban, permi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare ko'y Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
20: Oy, kamusta kamutunan, kamustang tanan naton sining nga mga suki sa kanginan. Malin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Opod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido. Op din ninyo ako sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag na naman sa inyo. Sa labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sa aton nga mga Radyo Man reporters. Aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Kani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita. Sa aton sining nga mga headlines, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Iloilo City National High School, hugot ang pagpatuman sang security protocols sa ginakabing nga pinakadako nga public school sa syudad. Suno mga kabiran sa ila sining nga school principal. Pagkatapos ang insidente dito sa may bayan sang Tacloban City, sa Banwa sang San Jose, ang aton mga public schools base man sa mando sa Department of Education, iksiduhon ang ila sininga security protocol sa mga kabataan. May baluan naman nato ng mga ISOs. Kapin pa ko may mga grupo-grupo. Ining duwa ka mga minor de edad dito sa San Jose National High School. Ginplano, gidgalin nila ni according sa ilang mga pagbailuhanay sa mga messages. Naplano, gid nila ni. Kado ga kadlo-kadlaw pa ganito, ga enjoy pa sila. Check ta na bla karon diri sa ato nga pagpangalagad. Premeditated gini. So makasuwan gini ni sila sang murder. Ining duwa ka mga minor di edad. Kagsubong man mga baboy halin sa Negros, dapat may nagakaigo nga veterinarian health certificate bago pasudlon sa Iloilo. Edo kadamo naman subong sa mga naiguan ng mga babskio oh. Bangod mga kabayanan sa Asian swine fever.
18: Tatak RMN.
20: Istoryahan ta na dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Manti, base na naman mapiktuan ng iba naton diri nga mga utod nga may mga pigiri bala, no? Bangod sini, so dapat subong palang iksiduhon na sa aton sini nga provincial government, even the city government, ang aton diri nga mga pigiri, no? Nga dapat to wala sang anuman nga traces sang Asian swine fever. No, maluoy kita, no? Kay base karon nga mag-import naman kita, import in the sense nga makuha kita sa ibang nga region sang aton nga baboy. No? Kundi mamahal pa gina kay may ara na sang cost sang pagpadala diri mga kabayanan. May travel cost na. Ini kag iban pa storya naton diri gyapon mga kabayanan sa targetan ay sa udto kag iban pa gid ni mabalita upod ang aton mga radio man reporters. Naka-standby na ang aton nga RMN Network News. 2 minuto sa kaligad sa tak na ang alas 12. Stay tuned lang. Diri sa atong palatuntunan, magabalik ang Targitanay sa Udto.
18: RMN Network News.
9: Maigpit na curfew hours ipatutupad sa Tacloban City. Seguridad sa mga paaralan sa Maynila, Davao at Ilocos Sur pinaigting dahil sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban.
14: Bagyong Francisco bahagyang humina, bumaba sa typhoon category habang binabagtas ang karagatan malapit sa extreme northern Luzon. Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at Cagayan.
9: Huling araw ng lamay ni Rene Clert Baterbonya ngayong araw, inaasahang dadagsain ang mga taga-suporta.
14: Bangkay ng lalaking tadtad ng taga, natagpuan sa isang sementeryo sa San Mateo, Isabela.
9: At sa ating entertainment news, wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussaud, Hong Kong, ia-unveil ngayong July 9.
21: Bundag Pilipinas sa Ilocos.
22: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
24: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
18: RMN Network News.
9: At para sa detalye ng ating mga balita, May pananagutan din ang magulang ng dalawang minor de edad na estudyante na nasa likod na pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kinumpirma ni Police Regional Office 8 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, na nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office ang dalawang kabataan na nasa edad 14 at 15 na namaril sa San Jose National High School nitong Lunes ng umaga. Sinabi ni Colonel Armeza na ang dalawang minor de edad ay itinuturing na child in conflict with law. Nagpapatuloy din ang investigasyon sa krimen at kasama sa iniimbestigahan ay ang impluwensya ng social media sa dalawang kabataan.
0: Yun din yung tanong namin, bakit nakuha ng bata yung baril? What's the circumstances? Wala pa po kasi as of now, sir. Ongoing investigation po kasi. According to the interview kahapon, ako mismo nakapag-interview sa security guard na yung isang bata pumasok sa entrance, sa gate ng school and may dalang sling bag. Hindi naman nila usually chine-check ang mga bags, lalo na pag-recognize talaga nila na student naman ng school. Not knowing na doon pala nakalagay yung fire. So nakapasok siya sa gate, yung isa kasi hindi nila na monitor kung saan pumasok.
9: Samantala, terminate na ang designation ng tiyahing pulis ng isa sa suspect at iniligay na ito sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso.
0: Yan po ng mga post na yan is part of our investigation. Yung sa the ownership of the firearms and yun yung sa alleged motive ng incidente na alleged bullying. However, we are not discounting other angles pa of the motive. May ibang lumalabas kasi na information. Tinitingnan natin kung may influence ba ng social media like yung sa mga gaming apps and organizations na posibleng naka-influence sa kanila. Kahapon, nag-conduct sila ng interview and kahit sa mga parents din niya, kinuha na ng statement. So, as to the civil liability, sir, yung parents po ang liable, should there be. As to the criminal, will observe our NA-344 naman.
9: Kumalat ang ulat na bago ang pamamaril, nag-post ng larawan ng baril ang dalawang teenager habang ang isa ay may larawan na may hawak na baril at tila may inaasinta.
14: Sa kaugnay na balita, umakyat na sa 20 ang bilang ng mga sugatan sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi. Sa panayam ng GZXL Arm and Manila, sinabi ni Tacloban City Police Public Information Officer Police Lieutenant Evelyn Lay Diaz na 15 ang firearms-related injuries habang yung 5 naman ay nasugatan dahil sa kumusyon. Ayon pa kay Diaz, bawa ang mga estudyante ang 20 sugatan kung saan nanatili sa ospital ang 15 habang isa naman ang critical at nasa intensive care unit o ICU.
0: In-account namin yung mga victim po from this incident. And as of 11:26 p.m. ng June 22, the deceased remains at a 3-person. May firearms-related injuries tayo na umabot po ng 15. At meron po tayong non-firearm related injuries na 5. Due to the commotion po nung nagpaputok na po at nagkakaroon ng commotion na makalabas po ng school yung mga estudyante, doon na po nagkaroon ng mga injuries.
14: Kagong alas 9 ng umaga kahapon nang walang habas sa nagpaputok ng baril ang 15 at 14 anyo sa mga suspect na pawang mga estudyante rin ng San Jose National High School sa Tacloban City.
9: Kaugnay pa rin ang balitang yan, nangyaring shooting incident sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban, planado ayon sa pulisya. Isa sa mga menor de edad na impluwensyahan ng larong gore box. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
18: RNN Live Reports.
0: Malabas sa investigasyon ng pulisya na planado ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang pampublito ng high school. Sa Tacloban City kahapon na sinasawi ng tatlong mag-aaral. Ayon kay Region 8 Police Director Major General Jason Capoy, bago pa mag-May 1 ay napag-alaman na pinagplanuhan ang nasabing krimen na kung saan may target o manuamang ito na hindi nila nakita ano ni itang ginawa nila ang nasabing aktibidad dahil hindi umano makita ang kanilang target ay nagkaputok na lang ito sa kahit na sino sa nasabing paoralan.
2: Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan.
4: Ayon sa kanyang kung isa sa menor de edad ay iinfluensya ka na rin gulba. Magkakalang tulad umano, wala rin mga reaktor o umila. Sa karatang dahil wala itong gagawa, makakasira at magkakagulot ng gulong gamit ang iba't ibang teri ng armas.
2: As per ano ma'am, investigation po natin, Gorbax po, Gorbax. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganong firearm. Medyo violente po yung laro.
4: Samantala ay iba kay Kapoy na nakakabahala ang mga text message o text text na tumulat rin online dahil alam nila na hindi sila matutulog agad at magbabasa ng mga ito ng basas po tungkol sa juvenile ding case. Pagbawso, dalawang po ang nakaulat na tugas ng pag-aaral sa nasabing insidente. Ang sa kanilang rito ay ganitang may kaugnayan sa pamaril habang ang lira naman ay dahil sa pantanin sa nasabing at kailangan. Sa mga nung sa kasabihan ng panginan din siya ang mga thoughts na kasama ng CSWC.
14: Education Secretary Anggara binisita ang mga biktima ng pamamaril at nagbigay ng psychosocial support sa mga guro at personnel ng San Jose National High School. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Radyo Manchester Sanita.
18: RMN Live Reports!
5: Radyo Angel, personal na kinausap ni Education Secretary Sani Anggara ang mga biktima, guro, personal ng San Jose National High School sa Tacloban City upang kamustahin ang kanilang kalagayan matapos ang naganap na insidente ng pamamaril sa paaralan umaga kahapon. Ayon sa Department of Education, ipinag-utos ni Anggara ang agarang pagbibigay ng psychosocial support para sa mga guro at kawanin na naapektuhan ng insidente. Inatasan din ng kalihim ang paglalagay ng mga guidance counselor upang matulungan at magabayan ang mga mag-aaral sa pagharap sa epekto na nangyaring pamamaril. Ayon kay Secretary Anggara, hindi pa klaro ang motibo sa pamamaril. Maliban sa bullying, tinitingnan din ang anggulong may gang ang mga suspect na children in conflict with the law at animo'y pinagplanuhan ang pamamaril. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Anggara.
6: Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yun, tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, nung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
5: Sa kabilang banda, Juman Angel, nanawagan naman si Tacloban City Mayor Alfred Romaldez sa mga magulang na tutukan ang pagdidisiplina at paggabay sa kanilang mga anak kasunod ng naganapan na pamamaril sa loob ng San Jose National High School. Ayon sa alkalde, kung hindi kayang disiplinahin at palakihin ng maayos ng mga magulang ang kanilang mga anak, hindi dapat ito iasa sa pamahalaan ang responsibilidad na ito. Dagdag pa ni Romaldez, ginagawa ng mga law enforcers ang lahat upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Kasabay nito, hinimok din niya ang publiko na tigilan ang mga espekulasyon at maghintay sa resulta ng investigasyon at mga ebidensyang nakakalap ng mga otoridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Alfred Romaldez.
7: This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you know, you focus on your children. We cannot, you know, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Kaya importante dito talaga, magkapit kamay muna itong mga magulang at saka mga parents at pag-usapan talaga nila ano nangyari and comfort each other. That's the best thing we can do. Our intelligence and law enforcers are doing the best they can to figure, you know, this out, diba? Ano mo, pag motibo kasi ang tinitignan nila, motive but at the same time capability. So yan ang ina-address ngayon at tinitignan ano ba nangyari dyan, diba? Kasi importante lang talaga kung ano talaga yung nangyari factual, doon tayo sa facts. Okay?
5: May clarify ko lang. Patuloy naman ang koordinasyon ng DepEd sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na maibibigay ang kinakailangang suporta at tulong sa mga apektadong estudyante, guro at kanilang mga pamilya. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajman, Chester, Sanita, Tatak, Armen.
9: Sa patuloy pa rin balita, sinuspindi na ng Department of Education ang klase sa pampublikong elementary at high school sa Tacloban City ngayong araw. Kasunod ito ng mass shooting sa San Jose National High School na nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Sa abiso na ng DepEd, binigyan din ng seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang tauhan ng mga paaralan. Kaugnay nito, nagpatupad ng mahigpit na curfew hours ang Tacloban City sa mga menor de edad. Ipatutupad ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bilang bahagi ng heightened security measures sa lungsod. Palalakasin din ang police visibility at pagpapatrolya sa buong Tacloban City maging sa Sangyawan Grounds na dinadayo ngayon dahil sa nalalapit na kapistahan ng lungsod sa darating na 30 ng Hunyo. Hindi papayagan ang menor de edad na magpakalat-kalat kung walang kasamang magulang o nakatatanda Guardians.
14: Pagkakasa naman ng mga proactive measures ang National Capital Region Police Office sa mga paaralan dito sa Metro Manila. Kasunod na rin yan ang kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan matapos ang magkahiwalay na stabbing at shooting incident sa Cavite at Tacloban City. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na katuwang ang mga paaralan at local government unit ay mas hihigpitan ang pagbabantay sa loob at labas sa mga paaralan. Ayon pa kay Asilo, nakikipag-ugnay na sila sa mga opisyal ng paaralan para sa safety, child protection mechanism at iba pang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon.
0: Ang maganda po siguro natin gawin is yung ating mga personnel na nasa loob ng mga eskwelahan, maging yung ating mga teachers. Siguro yung training po sa kanila para mas maging aware sila kung ano po yung mga dapat nilang tingnan sa mga estudyante. Lalo pa po at yung mga guidance counselor po natin is mas i-arm po natin sila ng enough na knowledge. Hindi lamang po yung siguro pagbibigay ng counseling. Maging din po kung konting ngipin po ba para hindi lang po sasabihan natin sila ng kung ano yung mga dapat nilang gawin, yung kakausapin yung magulang, pero siguro po mas i-elevate natin kung ano yung powers nila para po kahit papaano magkaroon po sila ng pwedeng gawin para po hindi mangyari.
14: Nakikipagdialogo na rin ang PNP sa mga guro, mga magulang at mga estudyante upang maiwasan ang bullying.
0: Meron po tayong mga dialogue dun sa mga teachers, ganun din po. Throughout the school year, meron po tayong usually na nagkakaroon din tayo ng dialogue dun sa mga estudyante. Binibigyan natin sila ng knowledge kung ano po yung bullying, kung ano yung mga dapat nilang gawin, kung sakali man po na meron silang na-witness or nakaka-experience po sila ng bullying. Kasi alam naman po natin last year na may mga issues po tayo. Same concerns po yung ating mga nangyari last year dito sa atin sa NCR. So, yung mga bagay po na yun ay in-address po natin kasama po yung ating mga school administrators kung saan po mas pinaigting po natin yung pag-uusap.
14: Simula na magpasukan, mahigit 4,000 pulis ang ipinakalat sa Kalaghang Maynila upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante. Nagtalaga na rin ang mga police assistance desk ang NCRPO na nakakalat sa labas sa mga paaralan.
9: Samantala, ang PNP Ilocos Sur pa iigtingin ang pagbisita sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Tacloban City. Kasama mo mula sa IFM Vegan si Idol Mike Layante. RNN
8: Live Reports. Kasunod ng pamamaril na nangyari sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng ilang individual ay pinag-utos agad ni Ilocos Sur PNP Provincial Director Police Colonel Augusto Asuncion na mas paigtingin pa ang isinasagawang school visitation sa lahat ng paaralan sa probinsya. Ayon kay Police Captain Lai Cabayasbas, tagapagsalita ng Ilocos Sur PPO, mas paiigtingin din ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at ang isinasagawang information dissemination patungkol sa anti bullying para maiwasan ang ganong pangyayari.
10: So, kapangunan po ng ating Provincial Director na si Police Colonel Augusto Asuncion po, inatasan po yung ating mga maiwasan po ang mga ganong pangyayari po.
8: Ayon pa sa nasabing opisyal, kasama sa hakbang na gagawin ay ang police presence sa mga paaralan para masigurado ang seguridad ng mga mag-aaral at goro sa lahat ng eskwelahan sa lalawigan. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
14: Sa kaugnay pa rin balita, mahigpit na seguridad ipinapatupad sa mga paaralan sa Davao matapos ang school shooting sa Tacloban City. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
18: RMN Live Reports.
3: Hinigpitan ngayon ng kapulisan ang seguridad sa mga paaralan sa Davao City upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani matapos ang naganap na pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Patrolwoman Maricel Pamilar ng San Pedro PNP, sinabi niyang mahalaga ang mas pinaigting na police visibility, tuloy-tuloy na pagmomonitor sa mga pumapasok at lumalabas ng campus at mahigpit na inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante upang maiwasan ang anumang posibleng banta sa seguridad. Anya na sa kanilang area of assignment ay may dalawang police at dalawang police patrol cars na nakadeploy sa paligid ng mga paaralan upang higit pang mapalakas ang seguridad at matiyak ang mabilis na pagresponde sa anumang insidente. Samantala, sa panayam naman ng DXDC RMN Davao kay Genelito Atilio, ang tagapagsalita ng Department of Education or DepEd 11, iginiit niyang talagang nagsisimula ang disiplina sa loob ng pamilya o sa tahanan. Nagpapasalamat naman ang DepEd 11 official na wala pang nangyaring ganoong insidente sa mga paaralan dito sa Davao Region. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
9: Nakababahala ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na nagresulta sa pagkasawi ng ilang mga estudyante. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, nakakalungkot ang pangyayari pero mahalagaan niyang tukuyin ang ugat ng ganitong karahasan. Ayon kay Attorney Oco, hindi lang ang mga biktima ang kailangan damayan kundi maging yung mga nakasaksi, lalo na kung mga kabataan.
12: Part of the solution is knowing the right problem. Dapat yung tingnan natin dito yung drivers of violence. Yan. Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari? Bakit ginawa yun ng mga bata? At usually, base naman sa pag-aaral namin, ang talagang nagpupush sa mga bata na gawin yung mga ginagawa nilang ganito ay hindi lang iisang bagay. Actually, yeah. Marami siya. Halimbawa, yung komunidad na pinanggagalingan nila, that's yung right. Pamilya na pinanggagalingan nila, yung exposure nila sa violence. Dito mukhang ang isa sa mga naging causes niya, pero hindi lang naman yun ay victim sila ng bullying.
9: Kaugnay nito, naniniwala rin siya na kailangan muna ang masusing pag-aaral sa isinusulong ngayon na ibaba sa 10 taon ang pananagutang kriminal ng mga kabataan mula sa 15 anyos alinsunod sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
12: Ito kasi na-news ito dahil napaka-unusual niya na crime.
9: Yes.
12: Hindi naman ito araw-araw nangyayari.
9: Yes.
12: Pero
9: yes.
12: Pag tiningnan mo yung report ng police, tiningnan namin yung buong 10 years, bumababa talaga yung krimen na kung saan sangkot yung mga bata. 10 years po kasi yung tiningnan namin from 2016 to 2025. Dahil yun na yung pinaka-recent na data. Nag-start tayo mga 20,000+ yung nire-report sa isang taon.
9: Mm-mm.
12: Ngayon, nakaabot last year, 2025, 5,000 lang na nakaabot ng 8,000. Makikita mo yung trend na pababa siya. Kaya lang, meron pa rin nangyayari na talagang mga serious offense talaga, hinus tulad ng nangyari ngayon. Dapat tinututukan yun at titingnan natin kung paano natin i-handle yun.
9: Yan po ang tinig ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council sa Panayama ng DZXL RMN Manila.
14: Samantala, ilang senador nangakong tututukan ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Bata.
18: RMN Live Reports.
13: Iniyak ng ilang mga senador ang pagtutok sa kaso ng pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong kapwa mag-aaral. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, gagawin niyang lahat ng paraan upang hindi na maulit ang school shooting sa ating bansa. Gayun ni Ontiveros, sa mga paaralan ay hindi dapat maging lugar ng takot at karahasan at dapat na manatili itong ligtas na lugar upang makapag-aral ang mga estudyante ng malaya at walang pangamba. Sinabi naman ni Senator Bongo na chairman ng Committee on Youth na tututukan niya kung mayroong dapat na amyendahan sa mga kasalukuyang batas tulad ng Juvenile Justice and Welfare Act. Binigyan din ng mga batas na hindi na dapat hintayin pang may panibagong trahedyang mangyari sa mga paaralan. Nakakabahala rin para sa senator na nalantad sa ganitong panganib ang mga estudyante, lalo pat ang mga suspect na sangkot ay mga menor de edad din. Kasama mo sa DZXL XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
9: Pagpaparusa naman sa mga bata, hindi solusyon sa dumadaming mga insidente ng karahasan na kagagawa ng mga menor de edad. Kasama mo sa balita, si Radyo Man Grace Mariano. RMN Live
1: Reports. Maraming kinontra ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago ang mga mungkahi na ibaba ang edad ng pananagutang kriminal para sa mga kabataan. Kasunod ito ng nakakaalarmang pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City at iba pang mga karahasan na kagagawan din ng mga menor de edad. Gid ni Elago, ang pagdidiin sa pagpaparusa sa mga bata ay hindi tutugon sa ugat ng problema dahil walang ebidensyang magpapakita na ang pagbababa ng edad ng criminal responsibility ay makakapigil sa ganitong mga insidente. Sa halip, ayon kay Elago, ang dapat resolbahin ng gobyerno ay ang kakulangan sa mental health services, guidance counselors, social workers, support mechanism sa mga paaralan at children and youth development facilities. Dagdag pa ni Elago, kailangan din itugunan ang mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan tulad ng kahirapan, abuso, bullying at iba pang anyo ng pagkabalisa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Mga balitang dapat pang abangan, Bagyong Francisco bagyang humina, bumaba sa typhoon category habang binabagtas ang karagatan malapit sa extreme northern Luzon. Signal number 1, nakataas pa rin sa Batanes at Cagayan.
14: At sa ating balitang sports, Yulo Brothers nabigo sa podium finish sa Asian Championships.
21: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
22: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
9: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bigyang daan natin ang natatanging husay ng mga kabataan sa larangan ng sining at advokasya. Atin pong makakapanayam ang isa sa mga regional winner at national qualifier ng Pelikula Grario 2025 para sa kategoryang Arbo mula sa Mimaropa, ang mga mag-aaral ng Romblon State University. Ilalahad natin ngayong araw ang inspirasyon sa likod ng kanilang pelikulang Busol et Kinabuhi. Tatalakayin kasama si Radyo Man Elmar Acol.
15: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
16: Mga kasama, ngayon po ibibigyan po ganyan naman natin muli yung mga makabuluhang kwento mula sa kanayunan.
2: Tampok pa rin ito sa Pelikula Agraryo 2025. Ito'y proyekto po ng Department of Reform of DAR at atin po makakasama yung mga winners po ha ng Pelikula Agraryo 2025 para sa kategorya Agrarian Reform Beneficiary Organization. Ang tawag po dito ay yung ARBO. Ang Memaropa na regional winner at national qualifier mula po naman sa Romblon State University, siya po ang producer at director pa ha ng Busol It Kinabuhi, si McKinley Davao at Victor De La Torre. Magandang araw po sa inyong dalawa, McKinley at Victor.
17: Magandang araw po, Regioman Elmar Acol at sa lahat ng mga tagapakinig ng RMN. Isang malaking karangalan po sa amin na makapanayan po kayo ngayong araw.
2: Diretso na po tayo sa unang tanong ha. Maaari nyo bang ibahagi sa amin kung tungkol saan naman yung inyong pelikula at sino ang tampok sa inyong kwento at ano po yung naging inspirasyon nyo sa pagsali sa Pelikula Agraryo ng DAR?
17: So, bale ang pelikula po namin, yung Busol et Kinabuhi, ay tungkol po siya sa isang leader na umusbong mula sa sariling community. Mm-hmm. So, bilang isang taong hinubog ng hirap at ng mga laban na, ng kanyang mga kasama. At gayon din sa gitna ng mga pagsubok, siya ay parang nagsilbing gabay upang magkaisa sila at bumangon at ipaglaban ang kanilang kinabukasan para sa kanilang minanang lupa. Kaya isa tong kwento ng pagkakaisa, ng pag-asa, at ng pamana ng lakas ng loob para sa mga sumusunod na henerasyon. Ang pinaka-inspiration po talaga namin dito ay yung mga Pilipinong magsasaka, lalong-lalo po yung Tagalungon, Camili, ang mga magsasaka po ng Barangay Lungon. Sila po kasi yung mga totoong bayani. Maituturing po namin silang totoong bayani talaga ngayong henerasyon. Araw-araw silang nagpapakahirap para may makain tayo sa pagkainan. Kaya para po sa amin ay deserve po nilang mabigyan ng boses at maipakita yung ganda ng kwento nila sa pamamagitan ng pelikula.
2: Mapunta naman tayo sa production journey ninyo. Ano yung pinaka-challenging, yung mga hamon sa inyo na bahagi ng inyong production at ano naman sabi niyo yung pinaka-importanting karanasan niyo sa paggawa po nito?
17: Ang pinaka-challenging po talaga sa aming production, unang-una po talaga ay oras. Oras po talaga yung naging pinakamalaking kalaban namin dito sa production, lalo-lalo na sa paghahanap ng mga gaganap or yung castings ng mga actors and actress. So, nagka-problema po kami dun sa casting dahil nga may mga napili na kami na sana kami. Kaso, bigla pong umatras na nag-backout. So, nagkaroon po kami ng panibagong plano o plan B na naging solution po namin. So, para bigyan po namin ng punan po namin yung naging problema sa production. So, nagkaroon po kami ng idea na ipasok yung mga kaklase namin na nakasama na rin namin or nakatrabaho sa mga past projects. Sila po talaga yung sumalba sa amin sa production. So, mabilis po silang naka-adapt at binigay talaga nila yung passion nila para mabigyan buhay at emosyon yung karakter namin sa pelikula.
19: Isa sa pinaka-unique na nangyari sa pelikulang ito or kumbaga kung paano namin nagawa ito, yung cooperation between the organization and lalo na sa amin. Dahil one mistake lang sa mga ideas or sa kwento na kanilang ibinahagi ay mag-iiba na yung kwento. So, natural at kailangan din talaga na magkaroon ng proper collaboration between the two units.
2: With this, paano naman nakapekto sa inyo yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga tinaguriang ERB?
19: Well, actually, nagsimula kaming gawin itong pelikula na wala talaga kaming alam sa kung ano ang agrarian reform. Pero salamat sa Department of Agrarian Reform at gayon din sa Lungon Camili Agrarian Reform Cooperatives. Dahil narinig namin yung mga kwento ng bawat isa, ng bawat individual na kung paano magsumikap, kung paano umahon, kung paano bumangon sa mga problema. At gayon din ito ay na-apply namin sa amin. Kumbaga na-inspire po kami na magpatuloy pa sa aming mga ginagawa. Kaya maraming salamat po sa ganitong klaseng program. Dahil hindi lang ang mga manonood ang na-inspire, kundi kami rin na gumagawa ay na-inspire kami.
2: Siya nga pala, bilang mga kabataan, nagbago ba yung inyong pananaw sa Grand Reform matapos itong proyekto at ano ang natutunan nyo sa DAR at yung tinatawag na split project?
4: Bilang kabataan po, dati akala ko kasi ay yung agrarian reform ay tungkol lang sa simpleng pamimigay ng lupa. Pero hindi lang yon yung proyekto nila. Namulat ako sa yung agrarian reform pala ay nagbibigay talaga sila ng bagong pag-asa at dignidad sa mga magsasaka natin. So naging instrumento ito para makaawon sila at magkaroon ng sariling pagkakitaan. So nakaka-inspire lang talaga na po na makita sila up close kung paano nagbago yung buhay nila dahil sa programang ito. Lalo-lalo na dun sa Tagalungon, mga beneficiary ng Lungon Camili Agrarian Reform Cooperative.
2: Opo.
19: Malaki po talaga yung natutunan namin sa DAR. Dahil, syempre, na-experience din po namin kung paano yung pakikitungo. Lalo na po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw at legal na pagmamay-ari ng lupa. At hindi lang po ito usapin tungkol sa lupa. Usapin din po ito tungkol sa dignidad, sa security, at sa kinabukasan ng mga magsasaka. Kaya sa pamamagitan po ng Project Split, nakita po namin kung paano ba nabibigyan ng matibay na pagkakataon ang mga agrarian reform beneficiaries na mas mapaunlad pa, mas mapalago ang kanilang kabuhayan.
2: Alright, so bago po tayo magtapos, imbitahan nyo rin yung mga nakikinig sa atin, nanonood nationwide, worldwide, kung saan mapapanood naman ang inyong mga pelikula. At mensahe na rin sa kapanyong mga kabataan.
19: Bale, ang Busol at Kinabuhi po ay mapapanood nyo po sa DARPO page. At gayon din po meron sa YouTube, sa DAR Split channel. Gayon din po, pinapalabas po ito sa mga programa ng DAR Romblon sa mga summits nila. Fini-feature po nila ang aming pelikula na Busol at Kinabuhi upang mas ma-inspire pa ang mga magsasaka at mga beneficiary ng DAR.
4: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, unang-una po ay maraming salamat sa inyong oras. Ang pinakamensahe ko po ay sana sa araw-araw na nakakain tayo ng maayos sa araw-araw ay mas mabigyan po natin ng pansin at pagpapahalaga ang pawis ng ating mga magsasaka. Sila po talaga ang tunay na nagpapakain sa ating bayan. Ginawa po namin ang pelikulang Busol at Kinabuhi hindi lang para sa kompetisyon, kundi para maging tulay. Gusto po namin mas maintindihan ng marami na ang kwento ng kanilang sakripisyo at pagbangon ay at tagumpay. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat na panuorin at suportahan ng aming pelikula. Sana po ay magsilbi itong inspirasyon, lalo-lalo na sa ating mga kabataan, na patuloy na suportahan ang mga magsasakang Pilipino para po sa kanila ang pelikulang ito.
2: On that note, naway magsilbi itong inspirasyon, ang inyong kwento sa patuloy nating pagsuporta sa mga programa ng Reformang Agraryo at sa pagpapalaganap pa ng mga makabuluhang salaysay mula po sa ating mga komunidad at kanayunan. At para naman po sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga katanungan ukol po sa agrarian reform programs o kaya naman ay tinatawag ding Project Split o kung nais ninyong malaman pa yung mga tungkol sa Pelikula Agraryo 2026, maaari lamang po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform Facebook pages o kaya naman ay sa DAR.
6: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
18: RMN Network News.
14: Makasama pasintabi po sa mga nagtatanghalian dahil bangkay ng lalaking tadtad ng taga natagpuan sa isang sementeryo sa San Mateo, Isabela. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Stanley Talantad ng IFM Kawayan.
18: RNN Live Report.
0: Tadtad ng sugat at wala ng buhay ng matagpuan sa loob ng sementeryo ang isang lalaki sa barangay Daramuangan Sur, San Mateo, Isabela. Kinilala ang biktima na si alias Ian, 37 anyos, isang construction worker at residente sa nabanggit na lugar. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na hinihinalang sanhi ng sunod-sunod na pagtaga gamit ang matalim na sandata. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Ginang Mila Constantino, nanay ng biktima, bago mangyari ang insidente, sinabi nitong umalis umano sa kanilang bahay ang biktima upang dumalo sa isang lamay. Dito umano nakita ang biktima na mayroong kausap na lalaki na kung saan niyaya umano siya na magtungo sa palengke. Ito na ang huling beses na nakita siya ng kanyang ina, kaya naman labis itong nag-alala nang sumapit na ang umaga ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, nang muli nila itong makita ay nasa kalunos-lunos na itong estado dahil sa tinimon nitong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na pinaniniwalaang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hinala ng ina ng biktima na maaaring nadamay lamang ang kanyang anak sa alitan o atraso ng kanyang kasama at siya ang napagdiskitahan ng mga salarin. Posible rin umanong itinapon sa sementeryo ang bangkay matapos ang pamamaslang. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa krimen. Wala pa namang inilalabas na detalye ang pulisya kaugnay sa insidente. Hiling naman ng ina sa mga otoridad na mas mapabilis ang investigasyon upang agad na matukoy ang mga responsable at panagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Kasama nyo sa 98.5 YFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak RMN.
5: Samantala, huling lamay ni Rene Clert Baterbonia ngayong araw, inaasahang dadagsain pa ng mga taga-suporta. Kasama mo mula sa RMN Butuan, si Rajuman Prince de las Marias.
18: RMN Live Reports.
7: Inaasahang dadagsa pa ngayong araw ang mga tao at taga-suporta sa burol ng yumaong basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa Talakugon Municipal Gymnasium. Habang patuloy namang nagsipagdatingan ang mga kamag-anak ng pamilya Baterbonia at mga kapwa-atleta upang magbigay ng pugay sa huling pagkakataon. Matapos ang dalawang linggo nakalipas sa insidenteng gumulat at tumapo sa dalawang student-athlete ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adile at Rene Clert Baterbonia sa team building activities sa Aurora ay nakatakda ng ilibing bukas ng umaga ang labi ni Rene Clert Baterbonia sa Labnig Cemetery, Talakugon, Agusan del Sur. Habang tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nais bumisita sa yumaong basketbolista, bukas naman sa publiko ang huling araw ng burol ni Rene Clert Baterbonia. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak, Arimin!
18: RMN Weather Report.
14: Kasama humina sa typhoon kategory ang bagyong Francisco habang binabagtas ang bahagi ng Philippine Sea malapit sa Babuyan Islands.

0: natin naman balitang sports, hindi na nakadagdag ng medalya ang magkapatid na Carlos at L. Drew Yulo matapos kapwa hindi umabot sa podium sa men's horizontal bar finals ng Asian Artistic Gymnastics Championship sa China. Tumapos si L. Drew sa ika-apat na pwesto matapos makapagtala ng 13.833 points, habang fifth place naman si Carlos na may 13.500 points. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang kampanya ng Yulo Brothers matapos mag-uwi ng medalya sa floor exercise, kung saan nagkampiyon si Carlos at nag-bronze naman si L. Drew.
1: Inanunsyo naman ng Madame Tussauds Hong Kong na ilalabas sa darating na July 9 yung inaabangan na wax figure ni Catherine Bernardo. Gaganapin po ang unveiling sa wax figure sa Glorieta Palm Drive Activity Center sa Makati City. Ayon pa sa Madame Tussauds, may 20 maswerteng fans ang pipiliin para magkasama ng aktres sa nasabing event. No October 2025 nang ianunsyo na magkakaroon ng wax figure si Catherine sa Madame Tussauds sa Hong Kong.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
1: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Mula po rito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
2: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Yeah.

0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang midnood sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiling, wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. TTX
12: 500. Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
12: mga? High blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure. 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Unto.
15: Balik mga Biyandri sa ito kapag pangalagad, mga karadyuman, sa Targetanay, sa Untong oras sa ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12.52. Standby kay Dugay-Dugay, Master Kwao na ito ng update report upod kay Rajuman Mon Kapalihan. Angot ini sa rekomendasyon sang Department of Education Region 6 sa mga eskwelahan. Subong bala, Master? Maod man sa natabo dito sa bahin sa Tacloban, so ginapabakal sila sang metal detector kag i-install ang mga CCTV cameras sa area sang eskwelahan, no? Of course, maayo man tabulig da sa LGU, no? Angot sa sining natabo mga kabiyanan dito sa bahin sang Tacloban kahapon ng adlaw nga nagresulta sang kamatayon sang tatlo ka mga estudyante kag madamo ang mga nagkalapilasan. Grabe man to plano gitoy kay Master Don kay may nakitaan nga konvo sa cellphone unit sang sining mga estudyante nga mga suspects kung paano nila gimplano ang pagdala ka sang armas lutang kag kundiin sila makita nay kag sano nila hiriton. Ang pagpaniro mga kabiyanan, hindi lang sila nga kuno ano, Master. Daway ko may nakita nga rason nga daw ginbully to. No? Atoy rason na nay nga kuno ginbully nga ginhikayan ng gunting niya sa ulo niya, sa buhok niya. Kay ambot lang kuno ano ginhambal sang mga tao sa mga classmates niya sa kwanaw, parte sa buhok niya, paya, bunot. O da mga amo nay, pero galing kay sa tindog niya. Daw hindi ka man makasiling, i-bully mo, manug-bully naman nga raan.
16: So, i-check na ito na karon sa aton diring pag-pangalagad mga kabinan, no? I-check na na, kagsubuman, sa in line with this, ang mga eskwilaan na kagina-karon sa report ni Radyo Manflo, ang Iloilo City National High School, magkapatigayon sang mas stricto, isi-exido nga security protocols sa ilang mga school, no? So, dapat na gidman, kaya hindi na itong pwede pabayaan, kinabulawan na nato nga nagirasod-asod din sa Cavite, may isa to kabata ng babae nga nagpamuno sa mga classmate niya, no? Ining latest sa Tacloban, naniro gidya, no? Kung may mga nagkalamaran, kag may nagkalamatay. So, daw gakinadlaw pa sila gani sa konvoy mo.
15: Gani, doon nalipay pa sa himuon nila. May himo sila krimen, ha?
16: Oo.
15: Pero doon nalipay, pero isa sa natalapang danta to, ginastoryahan nila kung ano mangin sa labto nila.
16: Oo.
15: Ano mangin kaso nila. Tikain-tindi sila nga kumuha nga bata, sila minor. May mga bagay nga hindi mo sila dali-dali malupot sa sulod sang karsel, may mga proseso dapat. But silingon, Master, kain sindi sila, no? Sang ginahimo nila apisar sa edad nga 14 o kung 15 anyos pa lang. Buti hindi man but silingon nga komo nga minor sila, buyan mo na lang, amo na ning krimen, hindi man i-implementar gin sakto ang kag pasabton gin sila kay bangod Master, tatlo kabilog ang nautas nga kabuhi mo. Hindi mo na mabalik, no? Kag kon matigayo na limbawa sa granting for the sake of discussion ng abi. Nakagwa bi sila Master. Meg kita ma Meg, kagwa man tanga duha Meg. Mahimo naman ta black crimin liwat bla. Gwa man ta na gyapon kay minor pa ta mo. Mga mo na bla. Eh, naisuryahan to nila, saan o tanong makagawa? Yeah, makagawa tanong guro, mga muna ng edad to, muna yung to. Kaya hindi, may ara sang nagadalagan sa una-una nila nga kung minor sila, makahimo sila krimen, hindi sila dali-dali kuno mano. Pero nagsala sila na, Master Don, kaya ang proseso nga ini, nga pag-disiplina sa mga kabataan, magapadayon ini sa tion mga kabiyanan, nga implementar sang insakto ang layi nga ara na subong sa aton nga tungson. Anyway, balikan tani standby kay ang City High nga nasaling mo, pinakadako na ginakonsider na pinakadako nga public school diri sa siyudad sa Iloilo, ang Iloilo City National High School. I-check naman ang dugay-dugay standby Radyo Manflo na barete. Inani nga bahin Master ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko. Sigurado nga
16: epektibo
15: Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhinan ang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, limpyo, nagababakod, kag nagabalanse sa sistema sa ato nga lawas. Sobra sugar mo, sobra cholesterol mo, sobrang uric acid, fats, creatinine, buhinan ina kaginormalize ang Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, kaangay isang vitamin E, vitamin C, B vitamins, kag mga potasyum mo da, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Dugangan ina kung kulang sa lawas ta. Sang Evergreen Herbal Capsule. May turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
16: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients, makasigurado ka, no, nga mabuligan, puno ang lawas mo sang vitamina kag mineral. Kaya ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. So gani para malikawan naton 2 to 3 capsule a day bala, no? Sang Evergreen Herbal Capsule ang imna every day para layo kita sa mga masakit. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer, mabakal na sa mga butika.
15: Yes, Evergreen Herbal Capsule, ha? Ara lang sa mga butika 2 to 3 capsules kada adlaw.
16: Naka-standby na Radyo Man Mon Kapalian.
14: TYRI Radyo Man Report.
17: Regiman Donald Jimana Ronelgen na recommendar sang Department of Education na Regional Office 6 ang pagbaklo sang mga metal o kung sang sining metal detector at the same time pag-purchase man sang CCTV para sa mga burutuan diri sa may palibot sang Western Visayas. Matapos nga natabo ining insidente sa may siyudad sang Tacloban, particularly sa San Jose National High School kahapon, iyang adaw ang hambal sang DepEd Regional Office 6 nga magpakingangot ang mga eskwelahan sa ilatag sa iyang ka mga local government unit para nga mabuligan ini, no? Kasi wala man niya sang ikasaranggid ang naburutuan niya ni kon CCTV. Siguro kung metal detector, te, pwede pa yan mapangitaan sa pagi or may mga private individual, no, na magbulig sa pag-donate para man iya sa mga eskwelahan. Kasi may ara naman iya sa mga eskwelahan sa palibot sa syudad na may ara na iya sang metal detector no, for the big schools diri sa may syudad sang Iloilo, Rajuman Don Rajuman Brunel. Yari ba lang kabay sang interview naton kay Mr. Hernani Escolar Jr. sang DepEd Regional Office 6, may kaangot man sa mando, no, nga ginaog kahapon ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco Rajuman Don Brunel.
18: First and foremost, no, ginakasubo natin nung natabo sa nino sa may bayan sang Tacloban City, particularly sa San Jose National High School. So kaina no upon information no sa aton sining regional director ni Sir Cristito A. Eco regarding sa sining natabo dito no sa may Tacloban, gilayon no nga nag-reiterate ni siya sa aton sining mga schools division superintendents diri sa region, pagi sa aton sining official communication channel, nga kung sa diin ina-recommend naton no sa tanan nga mga eskwelahan naton, particularly sa mga public schools naton, na i-ensure no ang police or law enforcers visibility sa aton sining mga eskwelahan. Though kanabanan sa mga schools naton diri nagatap naman no sa mga barangay tanod, and even some no may aran sang police visibility sa perimeter, meaning outside sang aton sining mga schools. Mas ipa pa lang na no ipa strengthen naton nina no agud sini nga ma-ensure naton nga wala sang may makasulod sini no nga mga unauthorized nga mga items sa aton sini nga mga eskwelahan. And also this will also form part no sang ma-deter naton no ang mga kwan, ang mga kabataan naton no nga may plano sini nga malain sa sulod sa aton sining eskwelahan. And subong man ma-coordinate no if possible ma-coordinate no ang aton sining mga schools division superintendents together with our school heads no sa ila sining mga local officials, particularly no aton nga mga local chief executives sa para sa support no on the procurement sang metal detectors and install no sa pag-install sang mga CCTVs sa aton sa mga eskwelahan, particularly sa mga gates naton, and also no other areas if possible nga mayara no sang convergence sa aton sininga mga kabataan sa sulod sang eskwelahan. And also i-heighten pa rin nato no aton sininga mga security measures sa aton sininga mga schools, so mas kita nga heighten number one dara ang pag-tap no sa aton sininga mga local law enforcement entities. Number two ang paglibot-libot no sa aton sininga mga personnel sa eskwelahan no agud sininga ma-check ang sitwasyon sa mga kabataan naton while they are within the jurisdiction no sang DepEd, and also ang pag-perform no sang pag-check sa aton sininga mga eskwelahan, especially sa mga nagasulod naton nga mga learners, personnel, and also mga guests nato no on a polite manner pagobrahon nato ni siya. And also in terms of pag-check no sa mga bags naton sa mga kabataan, mayara kita sang palisi abing hindi pwede matandog ang sulod eh. So no contact na siya. Bunsilingon ang learner mismo ang mabukas ang bag sa tubang sa naga-inspect no sa gate sa aton sininga mga eskwelahan, and it must be properly disseminated no sa aton sininga PTA and also some of our stakeholders. So these are just some no of the means no pag-obrahon naton sa bahin sininga sang DepEd ang ginrecommend naton sa aton sininga mga eskwelahan. Agud sini no malikawan naton nga matabo ining natabo sini no sa may bahin sininga sang Tacloban City.
19: Sir, ang pag-procure sining metal detectors kag pag-install sang CCTV ano local fund lang ni siya through sa eskwelahan.

0: fans, no, nga pwede ma-provide ang atong sining mga LGUs or may mga stakeholders kita, may mga partners sa atong schools nga willing nga mag-donate, no, sa CCTV and also metal detector, takoy na siya nga bulig, no, para sa atong sining mga eskwelahan. So currently, no, as we speak, kaina upon knowing the information, no, sa natabo dito sa Tacloban, gilayon nato, no, nga nagpakuan kita, nag-coordinate kita sa atong sining Education Support Services Division abot nga ma-check nato, no, kung pila ka mga eskwelahan sa Bugos sining Region 6, particularly sa mga public schools naton ang mayaran na nga daan sang metal detectors kag mga installed ng mga CCTV.
1: Sa bahin sang pagpayag regiman doon, Regiman Donnel, ni Mr. Hernan Escolar Jr. sang DepEd Regional Office 6.
2: Portant, tigin na kay labinagid sa mga public schools. Give lang, Master Don, nga siyempre halin sa, you know naman, kung damo ang tao, damo kabataan, mga damo man dungol, labinagid sa mga lugar nga tikli populated, no? Hindi man sa siling ano, proti, amo ginamang kamatuoran eh, no? Regiman Don?
3: Anong source of fund nila, Regiman Mon?
1: Ang hambal sang DepEd nga ma-coordinate sila sa LGU, okay, mga local official, kay diri sila mga ayo sang bulig, no? Kasi wala
3: I don't katarang, know sir, kung magamit ang educational, hindi ako pamilyar, no, sa mga dapat gamitan sa educational fund, pero base bala, no, for security purposes sa mga school, base magamit ang educational fund bala sang city nga ginapartnerser Regiman Mon?
1: Base man, no, base kung pwede ina matandog kag kinanglanon man abili subong regiman do, no,
3: inang mga metal detector ya, siguro PTA pwede niya ka provide, no, kay do bulo barato lang na yang
2: pwede mamotamutan,
3: mamotamutan, no, pero ining CCTV ti ko considering be butang tabi Iloilo City National High School
2: pare ko
3: malapad, so you need plenty of the
2: cameras,
3: cameras, no. So kinanglan sa medyo dako-dako nga budget ni Regiman Mon.
1: Yes, so hindi nila wala.
2: Mon, na-mention man nga base pating private sector mapangayuan. Paano-ano nga pa maagi? Ano ma? Direct sulat sila?
3: Donation?
2: Sila, no? Donation?
1: No, through donation. Through donation. Okay. Kumiara, karoon
3: pili sila guro ka solicit. Kasolicit. Oh, yeah, no?
1: Grupo na interesado na mag-bulig man iya regiman doon, regiman na Ronel, no? Para man nga ti, ma-plastar man kiti for security man sa aton sining mga learners nga iyara nagkaroon o nagabuto man. Pero
2: sa ako, PTA ito, na-mention to ni Regiman Donio, sorry lang yung Regiman Mon, metal detector, medyo affordable pag iman siya. Inaya, immediate yung bagay, pwede niya ma-provide mo, PTA lang ha. Kiti ako bigni kanan, member ako sa PTA, Master Don, nga hindi ko yung magatag.
3: Maamot ko ya.
2: Hindi ka nga, hindi ko may magamot.
3: Para sa safety, sa bata ko na.
2: Correct, ina, labi na gigunda mo, bata mo ya sa isa ka eskwelahan. Doon ginakibang ka na iya, bangon sa natabo, kahapon nga daw, Mon?
1: Yes, Regiman Don, Regiman Ronel, kiti. Ang metal detector nga niya, bisan isa or dua lang, enough naman na gani, no? Kasi isa man lang yung entrance sa isang eskwelahan. Hindi gid man niya siling dodamo-damoon mo gina siya purchase kon sa kadakoon sang PTA sa isa bikaron ka national high school, no? Mga dakong eskwelahan kaya yung kaya gina, no? May
3: bisan nga ni isa lang ka kwarto, isa lang ka home room.
2: Actually, isa lang room, isa lang ni ka parent na pwede na eh.
3: O isa ka parent.
2: Sa totoo lang, no?
3: Ma bakal ko mambal sabi ko bakal ko mga limak bilog, no? Kasi magubang isa da timiyara, no? So kung damo, special kung damo gate nila,
2: yes,
3: katulad da sa butan na example lang si Pio, west, ang west I think do may arap gid sa likod sa may
2: likod,
3: ano,
2: sa may sports na
3: da, sa sports,
2: may to pagit sa area to sa dito sa may Esplanada pit
3: na, so kung may ara dira, so katulad sang CPU ang west besides ng damo gate bala. So pwede ako guro ka provide sang limak bilog, kung init ulo ko pulok bilog.
2: Pwede man gani CCTV actually, pero limited numbers
3: lang. Limited lang, oo.
2: Like for example, tig gamay na gimana sa metal detector kung mga CCTV, dira lang sa pila ka unit, dira lang sa entrance exit,
3: no? Entrance exit lang.
2: Oo.
1: Amo gani, no, Regiman Don, Regiman Ronel. Kaysa sumbong adlaw, kundi ka po naging istoryanay ang Iloilo City Police Office, ang DepEd, upod man iya sa City Police Office kay DepEd na umpisa naman subong adlaw pagutang sang mga help desk, no, nga ginaman man sa mga kapulisan Regiman Ronel sa mga burutuan, no, bisan dala gani kay na, no, sa kikatuan ni Regiman Plo mayara na sa presence isang mga pulis in

0: fans no sa sining namitingan kahapon sa tunga sang PNP kag sang DepEd Schools Division of Iloilo City Regiman Don Regiman Ronel no. So for the region, di mo ning gin recommendar sang regional director para man nga pa siguro sa atun sining nga mga estudyante buto diri sa Western Visayas. Pero ambal ni Mr. Hernan Escolar umpisa sang June 8 no, June 15 nga nagsugod ang klase, wala pa iyayas no. Good thing nga wala sa mga incident nga may related sa violence na natabo sulod mismo sang mga brutuan diri sa may palibot sang Western Visayas Regiman Don Regiman Ronel Kiti. Kasinugan sang mga brutuan is 2,180 plus no, ka mga schools ini sari-sari ini no,
1: ang may elementary, may high school,
0: may integrated, tapos may integrated, may senior high kag junior high pa na no. Duapat ning kategory nila sumong eh, sang una elementary tapos high school lang no. So sumong may mga integrated.
1: Nadumduman ko yang natabo diri sa aton, pero outside na to isang school do, ara lang sa sagwa sang ilang gate ato bala nag tinapungulay kag nagbuna na idra sa may mulo. No, ado 2 years ago to, 1 year ago nalipat lang ko, pero
0: last year. Oh,
1: pero dira lang na CTI. Dira lang sila Star Regiman Mon.
0: Oo, sa sagwa.
1: Sagwa sila ya. Lain to yang nga nakasulod gitu yang armas ta kluba no. Sa Cavite yes, nakasulod ang konsilyo. Na dito mismo sa kwarto ko ako ya, ideally pare ko ya, pero kinanglanon sang medyo dako nga budget. Ideally ang tanan nga kwarto may ara dapat sang CCTV. No, nga ma-monitor o kun ma-review gila yon sa mga kapulisan kuno natabo.
2: Atong bata ka babae lang namuno tubla
1: sa Cavite.
2: May CCTV pro.
1: O may CCTV pa to.
2: That's why kitang-kita gid ko nanong ginimo niya.
1: Tikaron kung makita na sa mga security personnel nga mun to, maka-responde gila yon bla. No? Kung may CCTV ang mga kwarto dira, no?
2: Pero mayo gid siguro prior sa ay inaya kwa na lang na master, eh, pwede mo ma-review, pwede mo ano, pero ang inspection gid importante. Dyan. Kag siguro lantawon sa mga maestra kay silang gabasa sang kuan mo pangginawi pamatasan sang estudyante nila behavior saktura Regiman Mon. Siguro kung may ara sila sa nakita nga behavior nga daw lain na.
1: Oo.
2: Something nga daw kinang doka ma-alarm ka na bla?
1: Oo. Katulad sini, pa rin ko sa Tacloban Regiman Mon na notice na ni sa mga maestra, may ambal to isa ka maestra nga doka aloof sa iya.
2: Na.
1: Doka antisocial daw, aral lang sila dakil sila ni permisang
2: may sariling world.
1: Iya sila ni permis Migoy of the night. No, pero daw wala ga sabat-sabat, wala ga interact sa iba niya mga classmate. So siguro kung ako maestra siguro medyo i-training mga maestra ta to detect sa mga psychological behavior sa kabataan bla.
2: Kapin pa master, may previous na sila nga kaso mo?
1: Yes, so
2: children in conflict with the law na sila mo, Regiman Mon?
0: Yes.
1: May ara ganito so, post sa social media, tong isa bala, tong domidyo ginasuyaan ng bokya. Kabalugid shooter, ara sa gun range pa rin tiro, may armalite siyang ginagamit, may ara sa sang 245 na ginagamit.
2: Oh. Kaya sa firing range, ginpraktisan niya mga classmates niya. Katunto, ang ginpraktisan niya, gin-execute sa classmates niya.
1: Yes. Kunto, gin-
2: Te ang isa gani sa nakita ko master nga dapat ang gidikanan sini kun matabo nga mabatud-an nga negligent sila dapat manabat sila. Hindi pwedeng sila lang kati masiling minor kami ya mamuni. Ti ko nagamuna nga kabataan nagamuna dapat pasabton ang gidikanan parang gidikanan mangin responsable. Ginakigan ta gani nga ang mga irresponsible dog owners.
1: Oo.
2: Ang mga irresponsible nga mga ginikanan pa sang mga bata nga tawo
1: na gyud. Siguro mangka makambal lang dang iban no ngati ining paghatag blas ang leeway sa kabataan nga magampang sa mga violent games. Kay sunod din karon sa reporto do na impluwensya ng isa to sa ano to ngampang Regiman Mag Gobrox. Gobrox
2: Tiruay guro na?
1: Tiruay do ano man do ano no?
2: Roblox.
1: Hindi. Roblox siya.
0: Pero
1: ang ampang, ano, Gobrox?
2: Ano?
3: Gorbox.
2: Gorbox. So, the Roblox man.
1: Da Roblox, so, pero may tiro-tiro na hindi.
2: Pating Roblox, Master, doon meron na.
1: Mera?
2: Mera na.
1: Ako, like, ko
2: gampang sa mga tiro-tiro, may sumbag-sumbag, may ano. Galing kitig, kuwana ng bata, kay kisa may mga spelling da, may mga kung ano da. Ang lain akong kaisa, kay may mga konvo na sila, sang mga ibang tao man, ti kisa, influence, bla, ba, si bala may ara na sang ator-ator karon nga may influence sa bata, bla?
1: Oo.
2: Sa piyak yung nag-online man.
1: Ah, muni o, muni galing
2: ang mga puro, may violent ah. Violent ka games.
1: Oo. So, oo. Dapat i-limit ni sila. Nalipat lang ko kung ano itong pungsod parikoy.
2: Mm.
1: I think Canada, no? Nga by, kung under 16 years old ka, hindi ka ganyan pag-ibutang sa social media ang bata mo, no?
2: O, daw ginaduso na?
1: Oo, daw ginaduso
2: na. Canada or UK, no?
1: Daw UK, kung Canada, lipat mako gani. Mm. Pero, those are things nga nagpanami kung tanong sa psychological fitness sa bata.
2: Timakon mo, may mga firing squad yan ng mga kwando. Patindugon mo ng mga tao-tao yun, tapos tiruhon.
1: Tito mo na gurong ginubra nila.
2: Tito mo nang dating.
1: Pamatsaga nila yan, computer game lang.
2: Dapat ma-detect ini earlier sa
1: pinaka,
2: mga maestro.
1: Pinaka-payulinting hampang na hampang po ang komando mo.
2: Ah, hindi. Panay ang komando.
1: Komando.
2: Danda,
1: tapos ano, may ano ka,
2: may kwan pa na, may hack, may ano
1: may, na, may cheat, may cheat, cheat na, may mo-monandre.
2: Asta subong sa ulo ko pang cheat.
1: O, di ako man, sa ulo ko man ha.
2: No? Doon nga noon mo sa music.
1: Oo.
2: Ten, ten, ten, ten, ten, ten. AB. Ti, Master, gakadlaw ang isa kayo nakarelate mo, no?
0: Mon? Dugay.
2: Kumando. Amo na ng pinakabayulin. Ti mo nga na, pang?
1: Oo. Sila sang Galaxian. Sila sang Galaxian.
2: Ari na lang ko, Battle City.
0: City, oo. Battle City.
2: Classic game yun na yan.
0: Si Akwan Pabasa. Ano pa
2: Nintendo, ganin? Nintendo.
1: Ari magit ang ninja. Tinin. Gabira ka bala sang daw star na bala.
2: Sige, ang mga tiyo na mga tatay nanay kay dyan din subong eh. Pero ti subong arena may mga GTA. Bayulinting.
1: Bayulinting.
2: GTA. So Roblox, ari na lang Roblox. Kibata gamay, gampang.
1: So dapat may parental control ang mga ginikanan sa mga minor de edad nila nga mga bata in terms of their cellphone. May ara na subong parikoy. No? Nga ara sa kamot sa ginikanan. No? May parental control na ng mga Android. May ara da.
2: Oh.
1: No? So hindi sila kakadto sa mga site.
2: Galing, abi mo.
1: Ano?
2: Dungol mga kabataan, abi mo kung expert ang ginikanan, ang bata hindi.
1: Oo. Oh.
2: Kung ano tong gintumok mo tong ginfilter mo.
1: Mm.
2: Oh, kay Slimo dapat kontrolado kag pang kabataan ang agagawa. May mga expert man.
1: Ating sabagay.
2: Oh. Hindi na.
1: Oh. Anyway, Mon, manami ni Mon, because in one or the other, medyo ma... Amo na galing nga, itulo temprano lang sila, kaya tiba si maglinya, bla, kay isa-isa on examen, no? Makatimprano lang mga kabataan natin sa school, radyo mo. Actually, dali mo lang na pagpakita, oh, lantaw da, butangan sang, ano tawag na, metal detector, oh, wala sa metal, sa sulod dito nga, makabig na tong arma, sulod. Dasig mo lang na.
0: Hmm. Iti, sila man mabukas mo. Sa ilang bag, iti, hindi man pwede nga buksan nila bag, balgan ni Mr. Escolier, nga sa usual nga routine, wala na ginabuksan, no? Oh. Ang bag.
1: Ah, hindi kayo mamabudlay na. Kay, katulad na, magsulod na gani sa mga mall pa radyo man mo. Ginabuksan naman bagta. Ginalantaw man. So, because that is for safety purposes, voluntary mo.
0: Aha. So, muna isa sa mga gina-recommendar man, parang mapatuman ining mga safety protocols para hindi na matabo inidri sa Western Visayas radyo man mo.
1: Sige. Thank you so much, radyo man mo.
0: Amo na madala na itong information para sa pagpanganagad sa programa Targitan ay sa Udlo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian. Tataka rin.
3: Tatak! RMN!
2: Eh, tsakto na, Master Don. Subong nakita ko nga damo sa mga bayolinti na nga kabataan. Tsakto na. Mga games ni Subong.
1: Sa games.
2: Grabe! Mga games. Isa, hindi nga kita mo tong bata nga babae. Babae.
1: Oo, dabi nga.
2: Saksak. Mga classmates siya, pinang ubo siya, tuslok to. Ano pag ingamit ito?
1: Ang buta. Pakita. Kutsilyo gijay.
2: Hindi, kutsilyo to.
1: Kutsilyo gijay.
2: Naku, nilibi mga kabataan mo. Hindi naguro kay...
1: Hindi, pakita ta para ma...
2: Buisit.
1: Ma picture out mo, bla.
2: Buisit. Kuha na lang, muna, no? Ini makita mo sa mga games nga na, Master? O, kita ko na... sa mga games na master, na, makita, oh, grabe.
1: Abi nila, yagi na sumbag lang. Oo. Buno na galiyo.
2: Uy, Maria kagusti.
1: Buno na ya.
2: Nag, ay, kalain. So, dinga-dinga lugar na master doon?
1: So, Trece Martires, sa Cavite.
2: Ay, sus, grabe. Ti, kung ikaw ginikanan, mamangkot ka sa lawas mo, anong ginimo mo nga nga nagamunang bata mo?
1: Hmm.
2: Kay why tadi sa iban nga basulon master doon una gidiginikanan mo?
1: Oo.
2: Paano mo naging padako? Paano mo naging guide? Nga nag-amo na saya nga nagbayolinti na, but silingon pinabayaan mo na.
1: Mm.
2: May kakulangan ka da.
1: Ang pagdisiplina sa bata nagasugod mga kabenan sa balay.
2: Yes.
1: No? Makaskwilang bata pila na edad ya, no? Mga nursery da, pero ti ara tanan sa ginikanan inang pagpadako paghatag sa insakto nga values formation sa bata, pagdisiplina sa bata. No? Bisan ganing pagkaon, di blagi na saway na to bata, hindi ka nagi kinaon sang tamis ha, kaya ngipon mo. Tidira pa lang adan, madisiplina mo na sila. Simple lang na.
2: Mm.
1: Simple na pareko, hindi ka nagi kaon dulce, kaya ngipon mo. Tapos kaon, panipilyo. Those are, though gamay basic lang na, ka. Gisik lang na, gamay lang na, pero gasunod na, suli pagdako nila na, sundo nila na, kay bangod, naanad na sila.
2: In other words, kung sa computer, pag ginaprogram mo
1: na
2: ang imo nga bata, tikun ano mo siya, ginpadako, kung ginprogram, amo na siya pagwaya. Ang gwaya na, muna kung sa computer, master, kung anong ginasaksak mo nga app, ano nga mga klase sa kwarta, pag tapos tanan nga magsulod na tanan sa computer mo, amo na ng computer mo.
1: Mm-mm,
2: no?
1: Amo na na.
2: Amo na na. Kung anong mga applications ka rada, amo na ng bilog ng computer mo. Amo na na. Ang bata mo man na, kung sa gamay sila, anong gitudlo, tanga pang binatasan sila mo na.
1: Mm.
2: Anong makita nila pag binatasan sa ginikanan nila, pwede nila sunod, kaya bangod ginaimutan nila role model.
1: Mm. If you cannot produce a good adult, parikoy. If you cannot, mga ginikanan na, if you cannot produce a good adult, at least do not produce an evil adult. No? Nakuha ko na sa Teach Me a Lesson sa isa ka Netflix series about sa isa ka organization sang Ministry of Education nila, parikoy.
2: Mm-hmm.
1: Na kung sa din, gakanto sila sa mga school, kung may pangbubuli, dira, sila nagadisiplina, no? Kag sila nag-imbisigar. So, ang balikan ng isang Minister of Education, if you cannot produce a good adult, at least do not produce an evil adult.
2: Mm.
1: Na, amo na. So, ang aton dira, nga kati kung kaisang kabataan, garibilde, kung dako na, gusto nila nga, ang ilang gusto ang gamiton, pero at least mga kami, mga gulugag, may blanga, ah, wala naman sa kapuli, oh. Dito naman natulog sa barkada.
2: Hindi mga, mo na pagpabayaan nga mo na, always.
1: Oo. Oh, so, ina mga kabinan, dapat may ara ka disiplina sa kabataan mo. And I know, ang tanan niyang ginikanan, go brother, pero may ara sa mga pariwara, that is because, nga nangin mahuyang ang ginikanan, parekoy.
2: Ba, master, masiling na sila din yung bata mo. Ba ito, mapuli na din tuntoy, ah.
1: Oo, oh, kabalo mo na, katultol mo na. Katultol gani ko ang kuring mapuli.
2: Ina mga muna, bla. Pero bot silingon sina, pabaya ka.
1: Mm,
2: kay ka bisan ang manok gani, pag abot alas size, tanan nga piso, yag na tipon nila na. Bisan sa muna na nga basic, master, doon. No, kag tuduan ta sila mga budlay. Kay kon hindi mo sila pagtuduan pa nga budlay kay masalig lang pila kadaw pagdako nila nga wala basi makaimo pa krimen.
1: Yes.
2: Kay ga pakahapos na lang. No, kay way kagi hindi bala pang rubo-rubo.
1: Mm-hmm.
2: Kun sa aton pa i-train bala sila nga pwede pang rubo-rubo kay sa chimpo nga tigkiliwi mga kabiyanan. Ah, way lang na ya. Sisiw, no? Tini mga ginikanan dapat sa mga kabataan to sa Tacloban. Dapat manabat na.
1: Oo.
2: Kon negligent sila. May negligence sa side nila, Master Don, sa pagpadako. Diri, kag, ang armas, ginabutang mula na kung din-diin.
1: Wala mo na tago.
2: Wala mo na tago. Tapos may access sila anytime. Ti, may access sa guro. Kiti, siling mo ga-shoot. Ara sa permis firing range.
1: Oo, firing range.
2: Ara sa permis firing range. Pero, ang behavior niya na, no? Dapat pabala siya pa uyaton sa pusil?
1: Mm-hmm.
2: Kay once makita mo na, Master Don, hindi ko magpating, hindi mo masiplat ang behavior niya.
1: Mm-hmm.
2: Pag uyat niya armas, kag the way siya magpangginawi sa firing range. Sa balay nyo, magabalambal ko na, no? Mabalaan mo na na kung diin makita ang red flags, eh.
1: Oo. Kita mo, pagpatay nila parang kayo, wala remorse. Kita mo to mga video nila nga sila sa police station. Ginakaptan pa ganis ang iloy niyang kamot sa bata niya. No? So, nagpakita natin yung iloy, hindi well, ako, well, I don't want to judge parang kayo based sa isa lang ka-picture.
2: Yeah.
1: So, basi ginakaptan well, niya to, kaya basi may nagasulong ang mga tao dito sa police station.
2: Well, ako, Master Don, bilang isa kay iloy, based sa mo, Arya?
1: Oo.
2: Bilang ginikanan, malain mana ang bata mo, pero bata mo na eh.
1: Mm-mm.
2: May ara na iya sang kwan gidiya ang pagpalangga. No? As in fact, may ara gani isang isa nga, di ba, sa Salmo, di ba?
1: Oo.
2: Nga, kwan nga ang karniro may isang nadula po gipagitan isagid.
1: Oo. Biyaan ginbiyaan.
2: Biyaan ang 99 isa gipagitan gid. So that is why ang pagpalangga sang ginikanan amo man Master Don. Na bisan ano man kalain sa bata niya, bata mo na eh. No? Ang pagpalangga mas, makita mo gina sa. So isa ka picture lang to pero it doesn't follow nga why man sa gisili ka tungtog ini bata ko.
1: So amoy na no. So damo kita sa mga pulutan sa society naton and I hope ang mga ginikanan no, hindi magpariwara dira kay ti madamo sa aton diri mga ganggang sa una to. Kita mo kung may curfew for minors kita ka kumadakpan ng bata dal-on ang ginikanan sa kaso.
2: Correct.
1: Amo nang ordinansa naton di. Because kamo dapat ang may obligasyon nga magtipon sa kabataan niyo sa puluyan.
2: Kagabi mo sa high school nga na Master Don, dira nga nagasugod mga bulubarkada.
1: Oo.
2: No, dira na tapos kung pabayaan mo siya ang ginatawag nga peer pressure,
1: mm-mm,
2: no? Sa mga kung balak mo kung sinong palibot ya, mo nang siling tinaga bala tell me who your friends are and I will tell you who you are.
1: Mm-mm.
2: No, sino mga friends, mga set of friends mo Master Don? Amo na.
1: Okay. Kay ba mo nag-click ka mo kay Plo Pareho kay Batasan?
2: Isa sila mo.
1: Oo.
2: Isa sila kalinyada. Isa ka tuhog kumbaga sa termino tang inatawag.
1: For example sa aton nga duwa no, kunday Rajuman Eric. Uh-huh. Stick to one kita. Wala kita gupod.
2: Amo na nga isa kita ka tuhog, no?
1: Oh, wala tayo gupod sa mga babaydor.
2: Isa kaya kita ka tuhogon sa mga asawa ta.
1: Kita mo nag-click kita ya kay Pareho kita.
2: Sentimento. Lain, no? Ay, anyway, mas hindi na kabalik karon.
1: Oh, dami ka tawag ako.
2: Dahil lang. Why man? Patya. To, liyo, go delete ganit nito sa video, no?
1: Hindi ah.
2: Anyway.
1: Ano na daw, medyo panugyalan sa mga ginikanan because at the end of the day, wala kita sa basulon kundi kamo. Amo na matuod. Kaya ra sa inyong batalin sang gamay nga wala niyo tunudluan sa maayo nga pamatasan.
2: Hindi niyo na mabasol sa maestro, maestra.
1: Mm.
2: Hindi niyo na mabasol sa kung kay sino lang.
1: Sa mga classmate nila.
2: Sa aton ginikanan. Kay sa aton na sila yamo.
1: Mm.
2: Ang tanan nga, ang majority sang oras aton. No?
1: Mm.
2: Gani, ang influence na sa ila dako-dako. Kung ano man sila, nag-reflect ina kung ano kita.
1: Correct.
2: Ayos. So, ini nga bahin mga kabiyanan, importante gid nga mag-inom sang aton nga produkto. Ang produkto ni kalidad ni Tita Arlene ng Herbs Med Pharma Corporation maggamit na sang Nans Super Plus. Ang Nans Super Plus, mga kabiyanan, number one ini nga kapsula dito sa Mindanao. Number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Imaras. Bag-o ini, improved nga Nans Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods, mangustin, guyabano, kag malunggay. Para sa mas mabasko nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw, Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bunig kontra sa kapoy kag pagpalangluya. Available sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag siyempre makabenta ng pambansang liniment ng Pilipinas, wala na sang iban kundi ang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para kay lolo, kay lola, kay tito, kay tita, kay nanay, kay tatay. Si tatay bilong adlaw ga trabaho, abi pag-abot sa balay kun swilo na lang sang inyong amay, masaya siya gamit ang Nans Liniment Oil. Kaya ang Nans Liniment Oil may soothing and relaxing effect sa lawas naton. Si Toto, si Inday may katoltol, arikiso ko nalapap, iyo, butangi, apply ang affected area, kay madula ina. Namian man ko sini, kay man may ari ini neem tree extract, gatabog sa lamok ang baho sang neem tree. No? Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
2: Hindi ka magadengge, kindengge, dala mo lang yan sa kagat sa lamok. Meaning, pamanyos ka mo, wala dengge. Pamanyos ka mo, Nans Liniment Oil. Number one nga balanyos, sa bilog ng Panay Island, gag probinsya sang Gimaras, hindi ka makagat sang lamok. Basta naka Nans Liniment Oil ikaw. Dula pa pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis, alap-up, alipunga, an-an, mga skin problems, na migidya kayo. The best mga kabiyanan, barato pa,
1: oo,
2: pero tuman ka epektibo, nga Nans Liniment Oil.
1: And of course, ang talisman sa mga kalalakinan, palihog lang, maluoy ka mo, hindi ka mo magwa sa balay nyo, nga wala sang dalang Mega Man Herbal Capsule, ang talisman naton. Kaya ba si Utoy-utoyan ka mo isang uyab, hasta ka lang, da! Ay, sus! Daw lumpia lang ang una lang ang init tapos galunay ng imuya, no? Sa dalayon. No? Mag Mega Man Herbal Capsule kanoy para hindi ka mahuyan, no? Kag sa mga utod naton, oy bulong man niya. sa prostate, katap na inis ang prostate cancer. Di sa mga nag-edad-edad na naton mga utod, inong ka mo everyday. Hindi lang para sini kay Mrs. Ina, kundi para man si inyo sini nga prostate. Gani mga boys, everyday, Mega Man Herbal Capsule.
2: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Ay! Kanamig ito! Ah!
2: Sulob-sulob. Sulob-sulob.
1: Gubo ka man, no?
2: Nga, ululubo man. Tasang... Sino hindi pag-ubuhon ko na moto, bay? Sakit-sakit. Mga kabyanan, ang sekreto, Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, may tongkat ali, ginseng, maca, horny goat weed, ining apat ka mga sangkap, all natural. Wala sang kemikal, hindi synthetic, mga kabyanan, kundi natural nga kapsula pang lalaki. Sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sa Guimaras, ang Mega Man Herbal Capsule. No? Barato lang na eh, kag epektibo ka tama. Abi 1:30, subong inom ka mo isa, karon sa gabi kung gusto nyo magpakitang gilas, 1 hour before sang inyong sparring, inom pa gid isa. Kay sigurado, isa gini ka boxing match ang matabo, mga kabiyana. Asta gini sa championship rounds. Want to takan, ha? Hindi maguntat kung why may mapilasan. Hanggang sa huling patak.
1: Grabe. Sa pagkaon mo pa?
2: Grabe. Grabe. Hanggang sa huling patak. Pero ang patak, hindi po nauubusan ito ng patak. Mega Man Herbal Capsule. Hindi ko na pagpalawigon. Basta ang buhat ko lang silingon, bakal ka mo. In short, bakal ka mo. Sa kalawig-lawig man sa endorsement po, bakal ka mo.
1: Amo ng punto da. Ha? Alaw na 31, na pangapi time na kita. Kung pangapi naman lang kita, kung kape naman lang aton, mag Mega Man Gold Coffee Mix na kita. Ang kape, sang mga gwapo, nga gwapo, kagagwapo yung performance mo, noy, sa imo nga trabaho, kag siyempre, kay misis, sa labing-labing. Abi nila ka pangapi-ngapi, kailang wala sila kabalo, nga imo na tugli nga agimat. Amo na tugli ang enhancer sang imo sini nga resistensya, kag imo sini nga libido. Mag Mega Man Gold Coffee Mix! Ang kape sa mga gwapo.
2: Oh yeah, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol.
1: Kag, Aranda.
2: Oh yeah, Arangka. Is that Aranda?
1: Aranda.
2: Arangka man ako niya. Agarangka, kasi siyempre ka pangapis sa mga...
1: Oo.
2: Patistingin nyo bala pangapis sa Mega Man Gold Coffee Mix kung hindi ka mo mag-arangka? Laban-laban, kung ano nag-inom ka mo Mega Man Gold Coffee Mix, ang apelido nyo is Lanyo Arangka. Ako subong daw gaduso ko nga Ronel Arangka. Don Arangka.
1: Hindi, ano kuya? Don Sulong. Sulong Arangka kaya?
2: Oo.
1: Ako Sulong.
2: May isa to ka, singgit gugmao.
1: Ang isa magkasinggit, uswag?
2: Oh, yes! Para mag-uswag ang aton pagpangabuhi, isulong takag arangkahon. Para ang nga ang gugma magapadayon.
1: Dinaya, daog kagin.
2: Daog kagin, yeah. Pero ang sikrito, mga kabyanan, ang amon malamambal, bakal ka mo.
1: Nah, so, in short.
2: Bakal ka mo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Sulong na, mga kapatid, sa mga butika.
2: Yes. Oh, yung
1: pao. Kag-arang ka na, mga bana.
2: Nga, sulong man, mga asawa. Kaya nga, gainuman ka mo.
1: Bangod sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang pag-uswag sa pangabuhi, ara. Bangod ang puluyan, puno sang
2: kalipay,
1: gugma.
2: Kalipay, gugma, kag kakapoy.
1: Tandaan nyo. Hope nyo.
2: Politik ka ba? Botchelingon suna, ano man ang political color mo?
1: Yes,
2: inom
1: yes.
2: ka. Mega Man Gold Coffee Mix. Kay bangod nga wala, inisang pili, mga kabyanan. Araw, ayos. Okay, pagbalik na. Oy, alauna 33, pagbalik na, Master Don.
1: Sa ato pagpanumbalik ka, pareko. Check ta, pasunuron ta lang ni, kay si Radyo Man Flo, pinakadako, nga high school diri sa aton, Ililo City National High School. Ano naman yung mga security protocol ang pag-aubraho?
2: Yes, utala mo na yung isurihan, kagamon ni Subong ang topiko ng bayan. Balikan tayo, pag-aligan na sa mga pahibalo. Paliwag, standby, magabalik ang
4: Targetan ay sa Uto. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Simeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
3: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Cellphone Plus Gold.
16: Ako galing si Sherry.
17: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
19: Postian sang sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen kag glutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Cellphone Plus Herbal Capsule, may mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Talk, talk, talk, Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: Cellphone Plus Gold.
21: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Gigan.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Car, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makalsesyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi...
2: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
3: Okay lang, pero sa Star

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, api kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
6: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung
10: kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
14: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko. Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old.

0: above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
1: Bingo Blast! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
3: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RIM. Enter gitanay sa Udto. Oras na ito, Philippine Standard Time. Alauna 55. Standby kay Dugudugay. May i-flash si Radyoman yes. Joel. Master Don, kaya may naglalain ang pamatyag, naglilingin ulo kag idonon may ginpang ospital.
4: May seminar ang Barangay Council for the Protection of Children Parikoy sa Isadrica Hotel. Medyo madamo-damo ko no na experience sa mga allergic reactions.
3: Oo, kay do nagpalangatol ko nung kalawasan nila. I-check ta dalalingin ulo guro. I-check ta ang breaking news with Radyoman Joel Franco.
2: TYRI. Breaking news.
3: Well, come in well.
5: Initial na information, Radyo Maronel, no, may mga participants ng isa ka seminar, no. Initially BCPC ko no ini, ang Barangay Council for the Protection of Children, nagseminar sila sa isa ka hotel, no. Kag may na ospital nga ano nga barangay official, may sa dinigani ko nga barangay treasurer, no, ang na ospital bangod sang allergy, no. Sa initial information nung nakuha, ang nag-cause no sang allergy nila amo ang isda ko no din serbe sa ilang pagkaon, no. Pero hindi pa gini kompleto ang detalye sa sining informasyon, pero may confirm na nga isa ang initially na ospital, no, treasurer ko sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo bangod sang allergy. Pero okay naman no ang iya sining kondisyon, kag wala naman no sang dapat nga kabalakaan sa kondisyon sang sining barangay treasurer. Hindi pa mabalaan kung pilagi kabilog ni no ang nag kala allergy kay limitado pa lang no ang informasyon ato nakuha Radyoman Don, Radyoman Donel.
3: Okay, mga pila kabilog ta tao gid isuryanta di nga apektado.
5: Wala pa sang exact number gid, pero initially sa informasyon na nakuha naton may isa nang na ospital barangay treasurer no sa isa ka barangay di sa siyudad sa Iloilo. Okay. Confirm ko nung na allergy niya sa ano sang isda. Taon nga isda nga di-service sa ila sini nga pagkaon.
3: Okay. Sige, kito nagligad to. Uso nga dani, lakip na tong mga kabataan sa nagligad. Sobra ochenta. Adobo, baboy naman to. Tini, may kuha naman. Isda naman. Po anyway, i-check tani well ang dugang detalye. Dugay, balik well.
5: Yes, Radyoman Ronel, no, ang follow-up sila karoon ni Sundon sa to si mga patrol reporters. Para sa breaking news, balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DRI, RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak, RMN.
2: TYRI Breaking News.
3: So mga hilo-hilo, kagkwan, no? Pagkaon, ito importante, ginimastag, baloka, ginadasok, tanis ba ta mo? Tanang nga ginakaon ta, dapat tinlo, hindi pasado. Kagkwan ikaw naman, isa ka tao, may mga allergic sa kung ano nga pagkaon, master, balon kagid bulong, kapesang kilala ta, kay di kakaon si Puts, gabalon, ginaging nga daan sa bulong. Kay makaon siya, the same time, mainom na lang dahil bulong. Unahan na lang, hindi na siling hulaton pang pagpalangatol. Anyway, standby ka mo sa follow-up report sa atong mga Radyoman reporters. Dali lang yun, mga kabiyanan ng oras. Alauna 58.
4: Yari na!
3: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon! Come in!
6: Yari na, Radyoman Don. Radyoman Don lang atong siling resulta sa STL. First draw kita sa subong yang adlaw Hunyo 23, 2020 sa ikalas doon sa hapon at ang sining draw team head, Miss Antonio C. Ang atong sining draw operation specialist, Mer Denise Duromanca, ang atong sining STL representative, Mr. Glenn Sunyo. First winning number sa subong hapon.
7: Atong first winning number is the number 21, numero 21.
6: Numero 21, number 21, ang ating sining first winning number. 20 seconds para sa ating sining second winning number. Ang ating sining registered person sa buong hapon, Rayo Catedrilla. Kaupod sa niya sining mga members, Romy Lusada, Alcid Flores, kag Mabel Gimeroy. Second winning number. Iyari na, ikatubang ang numero.
7: Number is the number 24, numero 24.
8: numero 24, number 24, at the second winning number. Another 20 seconds para sa considering a third winning number sa Cebu ng hapon. 38 balls na nabili sa sulod sa draw machine. Ano ay yan? Ang ikatatlo na ito nga numero sa Cebu ng hapon. First, kag second winning number na ito, 21-24. Iyari na, ikatatlo na ito nga numero.
7: At ang third winning number is the number 22. Numero 22.
8: Numero 22 na kompleto sa itong sining three winning number combination sa Cebu ng hapon.
7: Ilo-ilo pa po sa ato na isang door ito sa Cebu ng hapon sa 22 ba sa 22 ang number? 21, 24, and 22 sa liwat numero 21, 24, kaugnay si Diyos in extra
8: order. Numero 21, 24, kag 22, 21, 24, 22. Congratulations sa itong sining mga winners sa subong iyang hapon. Kaya sa wala pa, padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Corps, sa PCSO, kaya sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon Iales Kaparihan at Takaremen.
3: Thank you very much, Radyuman Mon Kaparihan. Ang alasot sunga draw karon sa gabi. Bantayan. Diriman sa Aremen Iloilo.
4: Yes. Hoy kay Parikoy, Attorney Dyke Cuenca. Attorney Dyke Cuenca, pamati subong sa aton.
3: Attorney Dyke Cuenca, oo. Kamusta ang mga kulinti mo dang salakyan, no?
4: Kaday ano bagay, day pari Ronnie, Ronnie ang kay Bongbong Juram, no? Thank you gida upod sa kay pari Clifford Espinosa, mga Dumangas Boys.
3: Lahayos.
4: Thank you gida sa inyo.
3: Areglado, ini nga bahin, nakakuha na kamo da, nakainom na kamo sa inyong Santon Plus Gold. Ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kung may gold ang alang sa Santon mo, botsingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, mga kabiyanan. Santon Plus Gold, no? Pero may kamo ginaubos, ipon, hilana, trangkaso. May mga bukol-bukol, hubag-ubag ang lawas. Santon Plus Gold ang solusyon na. Kay ini, mga kabiyanan, napamatundaan na pila kadikada na ang nakaligad. Nga ini, ginainom sa atong pumuluyo. Kag-epektibo ang resulta, mga kabiyanan. Mayo ang paningkay-singkay, adlaw-adlaw. 2 to 3 capsules ha, sang Santon Plus Gold. Gagun ka pa naman, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, may ara ini sang collagen, nagapabakod sang tulaan, nagapa-elastic sang atong panit. But silingon dugay ka magtigulang kang wrinkles muda, mga fine lines ginadula niya. Kag nagaingat ka sa gwa o konsulod, limpyo ka kung ikaw nagainom sang kape, mga kabiyanan, nga Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Kag ini ang available sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Si Radyuman Plo Masardon kuauntang iya siring follow up report.
4: But for that Parikoy, sa anay ka public service
3: okay,
4: announcement.
3: Proceed.
4: Tinatawagan ang inaw pamilya ng Sanggol na natapuan noong Hulyo 30, 2025 sa Zamora Street, Barangay Concepcion, Iloilo City, bandang alas 7:30 ng umaga. Ang nasabing Sanggol ay bangong silang na anak, na lalaki. Na nakakabit ang pusod at nakabalot sa itim na jacket. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ng National Authority for Child Care, Regional Alternative Child Care Office 6 at pinangalanan na Angelo Silviderio. Kung sino man ang nakakilala sa magulang at kamag-anak na naturang bata, maaari po lamang magkipag-ugnayan o bumisita sa City Social Welfare and Development Office malapit sa inyong lugar. Maaari rin tumawag sa telepono 033-335-0689 at hanapin si Mr. Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 2 ng City Social Welfare and Development Office, Iloilo City, MH Del Pilar Street, Barangay San Pedro Molo, Iloilo City.
3: Areglado, Master Don, ang City High o kung ng Iloilo City National High School ginaconsider ini pinakadako nga public school diri sa siyudad sang Iloilo. Oko, isa sa pinakadako sila
4: yes.
3: Pinakadako, no? Oo. Kay Kabalota, grabbing sectioning da.
4: Oo.
3: Sampo-sampaw ang buildings dalagko. Damo ang population, but siningon man sini, damo ang i-control mo because master, kung damo ang populasyon, hindi malayo nga damo man ko kaisag katabo ng mga insidente.
4: Correct.
3: O mga way-away, etc. Muni, di bangod man sang natabo kahapon dito sa Tacloban. Na-alarma kita, siyempre, ang DepEd, nagbando na dapat may mga purchase na kita sa metal detector, mabutang na mga install na mga CCTV, no, cameras. Ano naman ang imuon sa City High?
4: Oo.
3: Bangod sini, kiti, sa masami, master, hindi matagbalo, damo gangs sa City High?
4: Oo.
3: Damo grupo-grupo, da. Tiba si Balakon, you know, No, dapat ma-preempt ini, mapunggan ang posibleng matabo ang mga kinagamo. Yaring report, i-check ta Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI Radyoman Report.
9: Radyoman na
3: Flo? Oh.
9: Radyoman Ronel?
3: Oo. Proceed.
9: Bagot resigning ang natabo ng shooting incident, no? Dito sa may sinaka-eskulahan sa may Tacloban City, particular na involved ang duha ka mga minor de edad, no? Nagkakangawa man si Principal 4 Alpahaba sa mangin na dengatan man sa iya sining eskwelahan o kon ining Iloilo City National High School, no? At pero dako ang iya nga pasalamat kay ti bisan wa pa ang shooting incident nga natulong sa may Tacloban City, may natamtam na sila nga mga metal detectors adila silang eskwelahan subuman CCTV footage, no? Kasi din ang CCTV footage dito sa eskulahan nila sa sulod sa kansagwa sa eskulahan tamo na butang, no? Mayara sa mga tagsata mga tingtings sa Iloilo City National High School kag mga classroom or tagsata mga classroom Radyo Man na Ronel Radyo Man doon, no? Bagot sini, no? Dinakuha nilang dinapangumuyuan ni Ma'am Haba na hindi man ini matabo, no? Sa ilang eskwelahan ang natabo, no? Kapareho sa may bahinsang Tacloban City, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Si Ma'am Haba, sa akong sininga ma-interview kayo na sa may Iloilo City National High School.
10: Grabe man ang akong fear, no? Pero grabe din akong pangamuyo. I really entrust every day, wala ko sang dako ang ginapangamuyuan. Kung kaya nga akong eskwelahan, ang amon eskwelahan from the janitor hasta sa akong estudyante, sa akong mga teachers, kaya tanan-tanan kami, the safety of everyone because hindi ka kapakot sa utok sa bata, hindi ka man kapakot sa utok sa mga ginikanan na nagasulod. Pero I do believe na kung makita nila na may bugma na ginapakita sa ila, in return, we could also reap the love from them.
9: Pwede ba rin din po sa pagpahayag ni Ma'am Haba, no? Ang school principal sa Iloilo City National High School. Kag ginpahayag pa sini, no, sa akon sini nga ma-interview na ang mga metal detectors dira dupila na katuhi, no, 5 years na almost, no, since nga nagtungko si Ma'am Haba, yara na ang mga metal detectors nga nahamtang sa TCCT tanan ka mga gwardiya sang eskwelahan, no, kag lakit man diri ang pagbiligay, no, sa mga manunudlo kag mga staff dira sa Iloilo City National High School. Yari sa niwat si Ma'am Haba sa ako ni ma-interview.
10: Since then, yara na kami sa metal detectors na arada sa may Amon Guard. Tapos, ang Amon CCTV, ginapabugal ko gid siya nga almost tanan nga buildings na mo may ara. Kagang inside the classroom namon nga buildings may ara ni the CCTV.
9: Nakabilog CCTV.
10: Tanan na classrooms, no, duwa na lang ka buildings ang wala pa mabutangan. Because number one, it's a para sa akon, safety ni sang amon kabataan at the same time sa amon teachers. Kaya may mga times na may mga bais-bais ang amon estudyante because sa mga teacher kung sino who's who. At tapos may mga kung kisa, ang kakulitan na sa mga bata, may kawat-kawat, may amon. So, nakitaan din na yan amon kung ano ang tako nga mabulig sa CCTV. It's just kanami, gini, no?
11: So, well-operated
10: din na. Yeah, yeah. Tagkwa na siya na, ano na siya sa akin, yung cellphone, na maski ito ngang gabi, I can scan it kung sino ang nagasulod sa eskwelahan na wala ko kabalo.
3: Mayo. Mas okay kay Botilingon sa Tihay, kay Ender, kay Ma'am Haba, daw preparado kag kumbaga daw na establish na nila, na installed na ang ining mga CCTV cameras, which is sakto tong ambal niya sa mga kawat-kawat. Pwede mo gini ma-review da, magbalaan kung sino nagkwa, sino nagsulod sa tion sa kalangalangan ng oras, like gabi, kagahon. Radyo man na plo?
9: Yes, no. Kay dako ginagbulig sa mga CCTV cameras, no, dira sa eskwelahan. Amak mo timo ya, tanan niya, kwan, tanan niya CCTV footage ang tanan niya school building kag sa mga mga classroom, tikon magbinesay dali, hindi malikawan, mabaisay mga students. Oh, eh.
3: Oh,
9: agad makita nila. Dayon.
3: May mga uti, dahil may mga wat na, balanggi kung sino nagkwa, kung ara, oh, natabo sa sulod, sa campus.
9: Yes, yes, correct na. Kung may mga tao na magsulod sa eskulahan kung gabi, ma-monitor ni Ma'am Haba, no? Kung sino yung sa tiyon sa kagabihon, Radyo Maronel. Mangod sini, may panugyan si Ma'am Haba sa mga estudyante sa Iloilo City National High School. Tanan, no? Nga mag-eskwila gid sang Mayo. Kay kung makatapos sila sa pagtuon ang mga estudyante, ang kaalam mo ay hindi na maagaw sang iban, no? Hindi maagaw sang iban, kundi imo kag imo lang gid na, no? Yari ang kabahin sa liwat sa pagpayag ni Ma'am Haba.
10: You have seen how we worked para sa inyo kayuhan, no? So wala kami nagapabaya sa inyo, isa lang ako handom as what I have been telling you nga gusto ko ya malipayon kita tanan because at the end of the day ang aton gusto matabo makatapos ka mo sa inyo eskwela at makabulig ka mo sa inyo panimalay. So God bless everyone and ari lang kami ng mga maestra nyo, ari lang ko para magsuporta sa inyo para sa inyong kayuhan.
12: Okay, last day, ma'am, anong reaction mo, ma'am?
9: Ang kabahin.
3: Mm. Oh, ready man plo? Okay, dali lang gid kay nagpulo pinat plo. Oh, pagwa na ida sa dahon sa konme, sa batyang talong.
9: Ah, nakagwa ko. Oh. Porsyon sa pagpayag ni Ma'am Haba, si do ka namin, no? Kay di ang mga manunod lo.
4: So, di Radyo Man Flo, ay bago lang ginanamo nang balas sa pag-intro namon. Ideally, ah, gali kiti it will take a lot of budget. Butangan each classroom. Diragli sa Iloilo City National High School, ara na?
3: Pero iniya City High, we're talking about City High only. How about ang iba ng mga public schools?
4: Oo. So kabay pa mabuligan, manin sila pareko sa budget nila.
9: Okay, man, kuan mo ng isa ka dako ni nga public school or isa ka dako nga public school ang Iloilo City National High School. No? Dako ni siya sa iba ng mga eskulahan, Radyo Manonel.
3: Siya ihan ang pinakadako nga public school diri sa Iloilo?
9: Siya.
3: Amo, no? Oo.
9: Pila
3: population? Pila?
9: Almost 8,000. Sobra 8,000.
3: Oh, grabe.
4: Bawa ko na mo dami. Daw, pila na nakabarangay nga gin, ano mo? Ginupod-upod?
3: Grabe, no?
4: Gin-merge mo?
3: Grabe, no? Kung may isa na natod ka daw, mini banuan na?
4: Ang San Juan Molo, do, ito yung mga 5,000, 6,000 ang registered voter daw mo. Ti aray out, 8,000 ang ano, estudyante.
3: Daw, combined, master daw, combined sang, kwan? Sang ang registered voters ha.
4: Registered
3: Boulevard kag sa San Juan.
4: Oh gani, do mamugit.
3: Oh. Wa Radyo Man Flo.
4: So dako ini, so kinanglad nila sang additional nga mga mata na tiya mo ning CCTV.
9: Okay.
4: Abi gwa ni sa may gate. Sa may gate lang da bla, kay do okay dun signal sa gate mo. Magsulod ka balan sa kwarto do pigadong signal. Gwa ka sa gate.
3: Wala mo la bintana da.
4: Oh.
3: Kay duha man ang pertahan pero liog lang ko.
9: Ari na sa gwa.
3: Ara na. Okay.
9: Ari na ko dito.
3: Sinsang ko na dulo disturbo ka da.
9: Oo.
3: Balik kay lang.
9: Amo ni ama sa natong information by the way, ari ko diri sa may manwa sa tabiya para sa releasing san
3: po. Aw, ara sa gali. Ara kada gali ya. May gate man da, di ba?
9: May gate.
3: Amo na ganing natumod na mon.
4: Amo na. Oh.
9: Releasing kay natong kids no para sa mga pista graduates nga nagraduar sang 2025 agud nga makasugod na sila. Sang ila sining ubra Radyo Man na
3: sige Ronel. Sige tagi kami ba background ni master
4: so, okay doon namin
3: no namin ang imugin presidenta lang kuya na lang so
9: mga kwani sila mga 200 or 300 plus ka mga tisda graduate sang 2025 ang nagraduate ang titi subong nila gin kuha ang ilang mga toolkit ka nga isang mga tools sang salakyan nga ti para sa mga automotive course abi no ang kwan pagidri ang mga welding machine no na graduate man sa welding kaga ari ba si Mr. Ramik niyo pa ma-interview unta siya sini nga materyon agod nga makwatang iban nga detalye no so Rami good noon director ng si Radyo Mandon ipot na.
3: Hello, sir. Yes, Sir Rami. Well, thank you, good. Mayiging ari ka, Subong. Sir, anong okasyon, Subong, para ma-report naman sa pumuloyo sa pabiya kag bilog ng probinsya sa Iloilo? Bilog ng Western Visayas, ha? O bilog ng kalibutan na lang, ha? Kasi monitor magkita sa Facebook at iban pagiging mga social media platforms, Sir Rami.
9: Oo,
13: kirami, anong mga effects doon na ginakotayin sa mga sa kanila sa kanila? Hello. Hello, Sir Ronel. Bali, subong, amo ang releasing of two kids sa pang bilog na TESDA graduate pang second district. So bali, 227 ini kakabataan na nag-enroll sa special training for employment program pang TESDA under sa second congressional district. Subong nga adlaw, i-release namon sa ila ang ilang mga starter toolkit para makasal sila sa ilang mga kabuhayan program.
3: Okay.
13: So, bali, Radyo Lunel, bali, under inisaka, sa tibawasan kag may kinakabuhan sa program ni Congressman Mike Yorceta.
3: Ate, very good, very good. Oh.
4: Ano nga mga kurso, sir, ang aradira? Welding, ano pag ito? Auto-mechanic?
13: May dressmaking, may electronic, driving, digital art welding, cookery, bread and pastry. Amo na siya ang mga kurso. Mm.
4: Oh, naka-mention kay Gina si Radyo Manflo nga may ara makamusang mga toolkit nga iyatang sa ila.
13: Amo na Radyo Romero nga sa Subong, i-marisik kami ng ilang mga starter
3: toolkit. Mm. Okay, sige. So, good luck na sa Kabaloko. Medyo masakosako na sa nami. Good luck and congratulations ha, for a job well done.
13: Thank you, Radyo Manornel.
3: Sige, sir. Sige, sir. So, pila ka bilog na Subong, Flo? Ano ka na mo tao na Subong sa area? Ha? Uy, dali lang ka nagsugod, no? Lupang inirang na.
4: Oh, sige na lang, Flo.
3: Thank you, Flo. Thank you, Flo.
4: Eh, consolidate na lang karon. Thank you, Ged.
3: Oh.
13: Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete,
2: Tatak RMN.
3: So good ang programa.
4: Mayo ni Parikoy because amo ni gani gina-encourage nato ng mga estudyante nato, mga kabataan to invest more on skills.
3: Mm-mm.
4: Kaya madamo sa mga skilled work nga kinanglanon ang iban nga pungsod katulad sini sang welding, no Parikoy. Kung may national classification ka makaubra ka to sa mga naginapang ubrahan sa mga barko dito Parikoy sa iban nga lugar. Nga much needed nila ang ining mga skilled worker nga kabalo magpang-welding.
3: Oh.
4: No? May different classification na mo.
3: Bakal
4: no?
3: Na to ya sa mga countries nga mo na masardon oh. Kag nag-ayuhan ng ibang mm-hmm. Sada.
4: Ining, do ano to gani ginambali na Jumapro, diesel mechanic.
3: So no? Good ka lang na sa tulo, tesda kung kaisa. Pero oh, mo.
4: Ama ko pareko, mag-diesel mechanic ka. Hindi lamang sa lakyan nga diesel, kundi pati mga generator barko. Ni sa barko. No? Kinanglanon ikaw. So kung kita medyo kapos sa kwarta, why not eskwela ka sa TESDA kay libre niya para ah, koy mo libre ni.
3: Scholar ng bayan ang dating mo.
4: Oh, scholar ng bayan kag kamo makaubra gila yon bisan ari may toolkit na kamo sa welding. No, may ara na kamo tool. Maka-start na kamo ya sang inyo nga trabaho dira pang welding da.
3: Yes.
4: Bisan sugod lang kamo ni sa cage sang ido no. Ina pa ni koy.
3: Hindi lang kamo magsulod nga basi kamong masalan ng ido blan. But anyway, good luck ah kag congratulations. Sa tanan-tanan. Pagbalik naman sa doon, kuhaon ta tong update report kay apat galing mga nahilo. No? Mga okay. Gipang allergy. Di kay daw, isa ka, ano tong isa ka ginaga report? Secretary?
4: Treasurer.
3: Tatlo ka kagawad. Isa ka treasurer, kag tatlo ka kagawad ang nakabatyag sini, no? I-check to na dugay kung may additional pagid.
4: Basta pag... may nakaon sila bla one of the ingredients parikoy nga may ara balang ginuto
3: na allergy sila. Or mismo sa isda gid sa raw gid.
4: Yes, no,
3: material nga gigamit no. Di amo na man silingta. Di naman nagkuan ang raw material mo, ang preparasyon mo or ang preservation mo.
4: Na, isa na.
3: Oh. Anyway, balikan ta na ini nga bahin mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang produkto nga Life Extension Vitamin D3.
4: Yes.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Palin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa kinabatyag sa atong lawas. Inday, nini, nagabusong ka mo, basi nagapadidi ka mo na. Healthy ka mo, mami, healthy man ang mga babies ninyo. Mga kabiyanan, basta ka mo nagatumar sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw.
4: Life Extension Vitamin D3, the most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya. Bangod ginatos kalibo na kagadamo na gadamo pagid ang nakatilaw sang alibyo no sa adlaw-adlaw nila nga paginom sang Life Extension Vitamin D3. FDA approved ni siya sang Amerika kag Pilipinas nga may therapeutic effect. Gani dalikat na sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
3: Yes, kag siyempre, mga kabiyaran, iligi magkalipat ang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, panglimpyo sa colon, tadana may go nga colon tunaan sa traidor nga balatian. Ganin ko na ko sa inyo, hindi malipat maginom sa Super Fiber. Kundo nagapalanig, ginakagtawag, 4-5, 6 kadlaw nga, hindi magwanghig ko, bawat dagong-dago na sa butika. Pangitaan nyo kag imnon 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag-Super Fiber na.
4: Ang Super Fiber, puno abi sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton para nga matapna o kung maghatag sang alibyo sa constipation. When constipation strikes, Super Fiber is the answer. Nanay, stack na kita sa Super Fiber. Kundi na ito mapaktansan o magtukar si constipation sa aton mga kabataan o kung bisan sa imo. Gani, dalikat na sa Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
3: Kag nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay may yara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga may yara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang may yara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinaka namit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Balikan ta si Radyoman Marjorie Herbo sa follow-up report, mga kabiyanan, sa sining mga ginpang allergy. Nagkalahilo, no? Nga mga opisyal sa barangay, tatlo ka kagawad, inisyal nga report nga nabaton, tali kag isa ka treasurer. Pagbalik ta, pagaliga lang sa mga pahibalo. Alas 2:21, magabalik ang
4: Targitanay sa Udto.
14: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang midod sa abaga ko ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na dahil.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
18: Supple Plus Gold.
19: Ko si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
18: Santo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
18: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
22: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
18: Sample Plus Gold.
23: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santong Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
18: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya, nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
9: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
10: Yes!
9: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare koy sang masa. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
11: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa RIM. Enter kita na isa udong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:31 sang hapon. Inigabahin sa aton nga pagpangalagad. Standby ka mo, pro. Just in talang, Master Don, no?
12: DYRI Breaking News.
11: Si Senator Risa Hontiveros amo magalid sa hearing sa Senado on Tacloban school shooting, Master Don. Magisugod ini sa July 1. So, dirita gini mabalaan ko na, no, ang pagsugod, di nagsugod ni. Oh, kag dito mabalan ko in aid of legislation kung ano tang pwede yes. pa mahimo para mapunggan ini nga matabo sa pilakadlaw.
4: Mm, diba? Kag para may layi kita nga may ngipon bala parikoy again sa mga minor de edad nga nag-obra sa mga heinous crime nga katulad sini.
11: No? Kinangalan bala nga may baguhon kita, may amend sa aton nga juvenile justice
4: law.
11: O kon i kwaon tani kag i-accept ang iya ginaduso ni Robin Padilla nga silingi instead of 15 mo unta bit 10 si lower sa 10 pagid Master Don ti kay ini do may mga buot na kuno ano pa depende na istoryahan na da kay siling ko basi may iban man bilang rason kung nga naginamo ni sila including nga dapat ma-discuss nila da ining mga games Master Don nga violent nga accessible sa kabataan.
4: Yes, no, isa ina kay daga influensya ina sila sining nga ila sining behavior parikoy nga tingo makapatay sila tao dira sa game. Why not obraw naton sa tutuod because may nahanas na kita sini, no? So anyway, lang tao naton ina mga kawen, hopefully mayara sang maayong resulta ang inang hearing so that we could amend kung may dapat i-amend
11: yes.
4: ang aton siningalay.
11: Si Rajman Joel, yung kudabito, kay na may update to sa may interview kay kagawad Rini Ong. Angot sining natabo dira sa isa ka hotel, no? Daw pabiyana ng area da, no? Pabiyana?
4: So, ang Soto Grande.
11: Oo, daw pabiyana na da. Angot sa sining pagtililipon mga kabiyanan sa mga barangay officials. So may iban nga nagkalahilo, daw na allerging iban. Kay daw 200 ko ng mga participants sini. So may initial kita nga report, apat ang apektado.
4: May report pa rin ko, daw amotong duda nila sa sweet and sour.
11: Kay, isda.
4: Ang isda, no? Ginislan ko, no? Sang, usually naman lang ko, ang isda, lapu-lapu, no? Pero inislan ko, no? Sbangros.
11: Ay, gali.
4: O, kagang chicken. So, anyway, check na to, natugidugay. Kaya muna yung mga initial report nga nabaton ta.
11: Isa kung hina, resistensya mo, do, dali ka na sudlon sa balatian.
4: Oo.
11: Amo na kang ginaduso, ugin sa inyo, mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, Ario, sa ato naman yung mata, basing mata nyo bala nag-aburo na, daw wala per sa lawas nyo. Limbawa, kaginatubuan sa dalagko ng mga punggod, kung ano na, no? Utod, ari sinyalis, so, kulang kita sa vitamin A, kag kahibalo ka man bala nga, ang sobra mo nga paggamit sa cellphone, makaguba sa imo mata, kag pagpahina sang resistensya. Ginarekomenda naton mga abiyan ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo lang yung suplemento nga makahatag-proteksyon sa mata, tungod squalene ini, no? Kag may vitamin A, may glowing skin ka pa, kag brighter eyesight mga kabiyanan. Para mapunggan ang pagsaka, sang grado sa mata, pagkabulag, mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, bastante sa vitamin A, gani mata mo, protektado. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mag-inom 2 to 3 capsules kada daw.
4: So, i-check na ito. Standby lagi, before kay Rajaman Joel, public service announcement lang na iparikoy.
11: Proceed.
4: Tinatawagan ng ina o pamilya ng Sanggol na tapaw noong Agosto 13, 2025 sa Barangay Progreso, Lapos, Iloilo City, bandang alas 4 ng umaga. Ang nasabing Sanggol ay bagong silang na babae, nakakabit ang puso na may binder clip. Sa kasulukuyan na ay nasa pangangalaga ng National Authority for Child Care, Regional Alternative Child Care Office 6 at pinangalanan na Mary Lani Fusin. Kung sino man ang may nakakilala sa magulang o kamag-anak na naturang bata, maaari po lamang makipag-ugnayan o bumisita sa City Social Welfare and Development Office na malapit sa inyong lugar. Maaari din tumawag sa telepono 033-335-0689 at hanapin si Mr. Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 3 or 2 ng City Social Welfare and Development Office, Iloilo City. MS Repelar Street, Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Naka-standby na Radyoman Joel Franco.
10: TYRI Radyoman Report.
13: Order Mando, Radyoman Don, Radyoman Ronel, nga may na-allergy ng mga participants sa seminar, no, sa Barangay Council for the Protection of Children dira sa may Soto Grande. So no, sa kailigan ng mga Barangay President Maria Irini Ong na allergy sila matapos magkaon sang sweet and sour na isda, no. Pero hindi niya pa matumod kung anong klase sang sweet and sour na isda ang gipreparar, no. Ang complaint ko no sang sining apat nga gindala dira sa may isa ka hospital, nagsakit ko no ang iladughan. Nagpinot iladughan dahil sa ginawa ka daw galingin nila ulo, nga daw magpalanoka. Pero may iban pa nga nakabatyag man sang allergy pero katol-katol sa lawas kag daw kasi simple lang bala nga nadalaman ko noong pagi sa pag-inom nila sang bulong nga wala na ginadala sa hospital. Matapos nga to nga may nagbatyag, ginislan ko noong grande ang pagkakasyo, ang isda.
11: Well, dalawin okay, aran na. Proceed, well.
13: Ito nga sa itasawagin, isla nila sang Bangros, kag manok, no? Kag nag-commit naman ko ng Soto Grande, nga iabagaho nila, no? Ining agasos hospital sa ding apat, nga nag-kadtol, nga dara-dara sa isa ka hospital, agod nga mag-pa-consulta. Ari pumati na ito ng confirmation, ariin sa kailigan ng mga barangay president, Maria Irineong.
14: Kasi minahal ka sa Soto Grande.
13: Oo.
14: Pala yung lagi na si Minaran, iyasang BC-BC.
13: Barangay Council of Protection Children?
14: Na, muna, iyasang kwan na ang...
13: DLG?
14: DSWD, kag planning ba?
13: Muna. Planning,
14: oo. Oo, na muna.
13: Sino ginig sa barangay sa stad?
14: Hindi, mula mo lang siya to? 200 plus mo lang siya?
13: At 200 plus mo lang sila?
14: Representative mo lang mo kada barangay.
13: Okay. Ano kung naging kao nila? Isda
14: agin. Tuwa lang adlaw. Last day na ganit subong.
13: Oho.
14: Ito, isda ka no? Sweet and sour.
13: Ah, si kasanugid na sila na Arjen. Subo lang adlaw?
14: Oo. Kaya naman yaga eh.
13: Okay. Pero okay naman sila. Eh,
14: yan ang apat kay Dado Gareklamo sa Dado Mapinot ang tawila nga pag ginawa, yun padala sa misyon.
13: Mm-hmm.
14: Puro din ang Dado na okay naman ko na sila kahit siyempre dinggaan bulong. Ang iba to daw may allergic man. Ang trigger pa kita. Daw muna bla.
13: Pero ba sila ikabilaw ang nagbatsyag?
14: Daw iban ko na batsyag ro gamay daw ay naman na.
13: Oo.
14: Iba nagkaulklamay.
13: Oo. Tolerable man.
14: Iba may dalaman sa ila bulong.
13: Okay.
14: Sama nga. Sama nga nga, patang daw medyo, di kami sila kaginawa.
13: Oo.
14: Sama nga padala sa misyon eh, para siguro.
13: Okay naman sila.
14: Ate, tumagto sa misyon.
13: I mean, okay man sila mataman ah. Okay naman sila, hindi man sila...
14: Oo, okay man sila mataman.
13: So,
14: what... Isa ito ko na, dawasuka siya.
13: Oo.
14: So, ano ba ito? ECG nila ito? Ano ito? Wala na.
13: Di pareho sininga mga event. Sino din mas shoulders ang ilang hospital expenses kay official participation nila ini?
14: Soto Grande.
13: Ah, Soto Grande. Okay. Sila nag-cater mo, no?
14: Oo, sila nag-cater. Okay man sila. Para man ang manager nila.
13: Ah, sige.
14: Kindihan man nila. Hindi may loan niya dahil gano'n tayo ng pagkaon.
13: Oo.
14: Binduga nga niya lang manok. Ang isda din may loan niya, Bangros.
13: Okay. Ano ko nung patahod ako ng isda?
14: Ano ka? Hindi ko pakilala ang isda.
13: Ang kapahinos ang pagpayag ni Liga President Maria Irineong Radjuman. Wala naman sa dapat kapalakanan, no? Kay... may mga test lang kuno ning i-undergo ining apat. Isa ning ka barangay treasurer kag tatlo ka barangay kagawad, no. Ang ining nagbatyag sang paglingin sang ulo, pagduot sang dugan kag pagtiyaga daw masuka. Tapos magkanyaga ana sudan sila sang sweet and sour regimen don regimen nila.
11: Ano kuno nga isda? Well, may idea ka ba? Batay ko bang
13: wala,
11: Ross?
13: Wala nila kuno ma-identify. Hindi bang Ross,
11: hindi bang Ross
13: ma-identify. Hindi usual naman nag-uro, regimen doon, yung regimen doon, yung isda nga gina-sweet and sour, no?
11: O mga lapu-lapu, di ba?
13: O, pero di, kung isa may instance man nga ang sweet and sour nila, filet mo?
11: Oh, yeah, correct.
15: O, mayroon man, o.
11: Ginabakal na lang, limbawa, may mga raw materials na nga-filet na master mo.
15: So, kumbaga, basi bala, may gindugang sila ba mo ang chemical reaction sang each ingredient, bala, regimen Joel? Basi wala kabalo sila pagkaon, bala nila, nga may allergic reaction sila sa isa ka ingredient?
13: Oro ba si may pasarang isda o na, no?
11: Okay, pa mo, kung... galing ko na apat lang sila, mawander ka, ang iban wala.
15: Subot silingon, sila lang
13: may... May iban ko naman nagbatsyag, pero hindi...
11: Hindi tanto.
15: Ganit na lang ang anti-allergy nga, bulong.
11: Okay, subot silingon may something good eh. Oh, di ba? Masami magamuna sa pasadong raw material mismo. Usually, amuna.
15: Kasi sweet and sour nga aloy, well.
11: Ha, grabe.
15: Galing kay ano, hotel eh. Kung okay, mag-sweet and sour fish fillet sila, okay man na, no?
13: May araman niya nga talaga nga isda nga gina-sweet and sour.
15: Pero usually kung amuning volume sila 200 kabilog, So ginakwaan na ni nila, no? Ginafillet na ni nilang isda kag do ginacube-cube bala something Radyo Man Joel. Ah, makita naton sa mga fast food chain bala nga Sweet and Sour do muna.
11: Yes, yes.
13: Yes, so. Panahon na nato na kadong update ni kay so far okay naman ang kondisyon sa ning mga nakabatyag sa allergy na ton, allergy ng mga panangay official Radyo Man Joel.
15: Hopefully mangin ako gani dason kung may mga amuning nga mga okasyon ma-coordinate ang coordinator nila bala sa hotel nga si Amoni, si Juan de la Cruz, may allergic reaction niya sa Amoni. Pang baloon mo guro mga allergies bla? Kinalan, sa mga participants?
11: Hindi. Mas matrabaho. So, master, ang gawaya ya, kada individual, balaan mo na kung diin kaya may allergy.
15: Malam mo pa rin ko, may ara nga mga pagkaon nga wala kakabalong nga may inbutang sila.
11: Okay.
15: Kung example na may peanut allergy ka.
11: Pwede man.
15: Wala kakabalong nga ang isa sa mga... For example, yung gamit nila Radyo Man Joel kaya nga oil, amo ng peanut oil.
11: Uh-huh.
15: No, ti allergic ka da. No? So, those are things hindi mo dyan makita, bala.
11: May allergy sa itlog ko ng bal ni Joel. Ti, mag-amuna, hindi ka nakapamana, gid yan.
15: Itlog yan sa manok.
11: Awa, hindi kakaon, gali. Hindi kakaon, ano na ako. Okay.
15: Itlog sa manok.
11: Slip of the tongue mo. Slip of the tongue.
15: Sige, well, thank you, Gidwell.
13: Balita na gigan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Joel, Frank Patatak, RMN.
16: Tatak, RMN.
15: Parikoy, ang ining portion ginadulong sa inyo mga kabilan sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos ipon ni lanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
11: Yes, D3 Bio, mga kabiyanan, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Bisan hindi na kamo virgin, buligan kamo gapon sa D3 Bio. Kay bangod ini mga kabiyanan, ang wala sang pili basta ikayong lawas mo ang nabutang sa lang-alang. Ganing mag-inom kamo 2 to 3 soft gel sang D3 Bio. Adlaw, basta tini sa MCTs, medium chain triglycerides. Mga kabiyanan, monolorin, monocaprin, monocaprilin. The best ni pang kontra sa traidor nga balatian. Gani D3 Bio ang aton nga rekomendasyon kag siyempre vitamin C na to, Master yes. Don. Mighty C, vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na non-acidic siya. That is why safe gamito na adlaw, hindi makalagisi ang lining sang tinai o kung sa imusin nga tiyan. Gani kung vitamin C ang ginapangita, Mighty C, vitamin C.
15: Mighty C, vitamin C, mga kabiyanan, ang vitamin C nga puro-puro. Bangod nga puro-puro nga vitamin C ini siya, mahapos sa iya magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat. So, madula na bala ang mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung ginom ka mo sa

0: Kuya. Mga kabiyanan.
1: Amo na magkadlaw.
0: tapos pulis pa na mga kuwan niya sa ulat. Ay, pulis gimana niya sa una mas doon. Ara siya sa June 27, ha? Mga kabiyanan, kung gusto natin mag-abroad, pwede kita ka-eskwela dito at the same time, while ga-eskwela, pwede kita ka-learn, kag maka-earn kita kay bangod mga kabiyanan. Ang earnings naton sa number of hours nga pwede mo iobrahon samtang ara ka sa like Malta, ara ka sa Spain. Ang nami sa Spain pagin, 2 years lang ang street nga obra mo to, mangin citizen ka sang Espanya mga kabiyanan. No? Amo ng pribilyo ginatag nila sa aton bilang Pilipino. Nga ginsakop nila for more than 300 years mga kabiyanan. So Malta, ang cost of living dito, barato lang, pero ang income mo dako. Amo na nga Europe, Japan, ti the best mga kabiyanan ng mga lugar. Pwede makamo New Zealand, Australia, Canada, UK, labi na gigko nurse ka. Mga kabiyanan, kadtuin ninyo. Kay may mga pathway diri, pwede ka mo maging permanent resident, pwede ka mo maging citizen sa mga pungsod nga ginmention naton. World Connect ka, free ini, libreng orientation, free orientation. June 27 alas 9 sa aga, dira ka na sa Days Hotel sa fourth floor mga kabiyanan, pangita lang ang Lapas Function Room. Pangita ang World Connect.
1: Yari naton nga health news with Rajuman Joel Franco.
2: Pakinig ba hindi nadala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
3: Ang oxygen na pinakaimportante nga hangin nga atong ginahaklo. Ang kakulang sin sa aton lawas, makatugas sa madamo nga mga sakit. Nibaluan nyo ba na nga ginasiling sa pagtuon nga ang paghaklo sang preska nga hangin maghimo sa tao nga malipayon? Nibangod nga kon madamo nga preska nga hangin na aton mahaklo, mas madamo man nga oxygen ang aton nga maginhawa. Magaresulta ini sa mataas nga serotonin level nga aton ma-exhale. Ang serotonin amo ang happy hormone na nag-trigger sa aton nga magbatyag sang kasadya. Dali kon masaming ka ginasubuan, magkatulang sa lugar nga preska ang dapya sang hangin, ag good map leaf ang aton nga mudo.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Salamat Rajuman Joel Franco. Hindi magkalipat mga kabiyanan, adlaw-adlaw na ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant diri sa Barangay Bituon Haro, kag dira sa siyudad sang Pasig. Gani mga kabiyanan, gusto nyo seafoods, gusto nyo wala untat nga supply sang seafoods, wantutakan ang pagkaon mga kabiyanan, kadto na sa Paluto Seafood Grill and Restaurant diri sa may Bituon Haro. Pag Bituon Haro, ara dira mga kabiyanan ng Paluto, ti libre nga akwan master Anli Paluto in Sugba. Wantutakan bot silingon, kung hindi ka pa busog, kag kung gusto mo pagaga kinam-kinam ka pa sa paborito mga seafood, orderi lang ang Paluto Seafood Grill and Restaurant. So may branch sila sa Sudad Sampasi, kag diri sa Barangay Bituon, sa coastal area, sa distrito sang Haro. Sa liwat, Paluto Seafood Grill and Restaurant.
1: Manami gidini sa mga grupo, magpamilya, kay manti may mga packages kita, pili lang kamudira, no? May ara kita meat, may baboy, may manok, may ara kita mga seafood, may mga shells, kompleto dira. So pili ka lang, turuturo ka lang da, kag pwede mo mambalansi ang mga kung ano nga gusto nga pagpaluto, no? Ang imo sina gusto. Good for families, good for friends, dira kita-kita nay sa Paluto Seafood Grill Restaurant. Yes. Nahamtang sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City.
0: Kag siyudad sang Pasig. Oy, ari anay panawagan na importante nga pahibalo, ginapahibalo sa tanan nga mga pamilya. Himata kag kakilala ni Ronnie Arcega del Carmen sa Barangay Alakaygan, Banati, Iloilo nga siyang nagtaliwan sang Hunyo 12, 2026, nahaya siya sa Del Carmen compound. Sa residence nila sa Purok 2, Barangay Alakaygan, Banati, Iloilo. Ang lubong na talana sa Hunyo 27, 2026, Sabado ng adlaw, ang misa alas 2 ang hapon sa St. John the Baptist Parish Catholic Church, kag igalubong sa Banati Catholic Cemetery, Banati, Iloilo. Pamilya Arcega del Carmen ang nagapahibalo.
1: Yes, ari naman natong sininga Turista with Rajuman Lynette Yulatriz.
5: Ginrekomendar sa Ilonggan Tourism Advocate, kagana Assistant Tourism Officer sa Iloilo City Government, nga si Mrs. Irene Rita Manikan, ang pag-develop sa indigenous village sa probinsya sa Iloilo. Sunod kay Manikan, mahimo nga buksan sa mga tawo ang mga aktibidad sa indigenous nga kultura, agud nga maeksperyensyahan Manila ini, kag mahimo pa sila nga magbakal sa mga produkto nga ginaubra sa natumod nga komunidad. Payag niya, importante man nga ma-engage ang mga miyembro sa komunidad, agud mas

0: pagsanyaw ang ekonomiya, paagi sa dugang at trabaho, seguridad kag pagpreserbar sang kinaadman kag katahom sang village. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Sudatriz, Tatak RMN.
1: Thank you very much, yes. Rajuman Lineth. Kag ginatamyo tagali si Alpha Sierra ga monitor subong upod kay Marvin, labanabanti ara sa stansa area da.
2: Oo. Oo. Isa mga katuran nato ni kamo makalipad specialist sa aton mga manguma nga magkadto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sa mga Kubota products sa Bilong nga Panay Island. Hindi na kita magpatunto sa ibandera nga mga peke kag imitation ang ginabaligya. Diri kita sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nga karon may promo for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo da sa mga services o kon mga Kubota products, may raffle coupon ka. Basi ikaw na mapalaro ni winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa...
1: Ara lang sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Ang exclusive dealer sang genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Panay Island, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Nagabaligya man sila sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Isa lang ang kantuan, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
2: Public service announcement lang na Juman Mark, kay wala gyapon nakita ng ido sa Migota kay pari Mike Montano pari Koy.
1: Mm-hmm.
2: Isa ka shit so ini no nadula sa nagligad pa nga June 17 no. Dira lang sa may area sang Buena Vista Dingli no. Mm-hmm. So ang ining ido puti ini nga may ara sang itom ning iya nga talinga ang iyang dulungan no. Cute cute nga ido lyo ko sang video da bala. Kay para mapakita naton parikoy. Abi maluoy kamo ang isa nagapanapik na sa mga flyers to parikoy para lang makita ning ido niya sitso no cute cute paning
1: ako nga sitso tong ido si Timmy mo ni nami anak mo kay Timmy kay bisan bukas yang pertahan hindi magwa like sang may ara abi to tatlo na sitso namon mo
2: oh.
1: No si El kag si ang nanay gina si Rousey. Kung pa ang duwa na ya, masayari makikita na yan, litib, isang gabi nga giha. Magwa na yan. Pero yun yung isa ya, do, kimpay-kimpay lang palakton po, kakute bla.
2: Mm.
1: No? Dumasaligan mo, so, drink ha. Mm. Drink ha ya.
2: Ari si Tsuni pari Mike Montano, be pali yung kuda, no, kakute.
1: Akute to, nami o.
2: Oh. Mm, be, ang ginta be. Akute na, pano pari yun ha. Okay, pare. O sa kung sino nga kita dira sa Dingli area, abi ba maluoy ka mo balik ninyo, no? Inform lang kamo diri sa amon sa Remen kay pakuha naton kay pare Mike.
1: Kay pare Koy Stephen Panega, may lang pagmonitor.
2: Oh, yes.
1: Ang aton nga Remen Iloilo Fans Club ba, Singapore chapter, Remen Iloilo Fans Club Hong Kong, kag ang Remen Iloilo Fans Club naton sa main chapter. Ang Remen 774 targetan ay Taxi Club, mga Radyo Manibela naton. Remen 774 targetan ay OFW International.
2: Yes. Kanday Jan Pedotso Sumagaysay, kanday pari James Carpe, kanday Ma'am Jen Padillos, no? Ma'am Jen, Mike Montano of course, Greg Briones Dinosta Jr. Thank you gida sa inyo nga pagupod kapag pamati mga kabayan. Congratulations ha sa Enforcer, no? Enforcer pare ko yung team, basketball team. Finally nag-champion giman sila, no?
1: Ah, nag-champion.
2: Oh, nag-champion na giman finally.
1: Congratulations sa din nga liga ni.
2: Nalipat lang ko pero basta
1: congratulations sa.
2: Nalipat lang ko kung anong tournament pero nag-champion sila. Kasi pare B-Boy Romel Santana da.
1: B-Boy Channel ah.
2: Oh, pare Rexel Agapolo nga fast becoming an AI creator.
1: AI creator oh, amo nang gatag sa imo mga ano no. Ga supply
2: na.
1: Oh, mayo.
2: Diri na ta sa kay Radyo Man Monsubong. Okay. Check naton Paulian lang ng isa no. Unong naton ang viral balita subong upod kay Radyo Man Mon Kapalian.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga banyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato nga kuha sang isa ka British photographer na si Sam Rowley sang 2019. Ang litrato ang nagapakita sang duwa kagamay nga ilaga nga nagaaway bangod sa isa katuman kagamay nga pagkaon. Suno sa photographer, nakuha niya ang litrato sa tuman kadasig nga inaway sang duwa ka ilaga bangod sa pagkaon. Apang bag-o makuha ni Rowley ang litrato, nagbantay ini sang lima tubtob pito kagabi nga nagahigda sa isa ka dirty subway platform tubtob sa kaagahon para lang makapture ang nasambit nga litrato. Ang viral nga litrato ang ginkilala bilang Lumix People's Choice Award. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
0: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Yari naman ang ato nga trivia. Upod ka, Radyo Man Rezi Bordon.
4: Ang Let It Go Day ang ginadumdum tag sa June 23. Inyong perfect reminder sa tanan nga unta tana ang pag-uyang sang kusog kag tiyempo sa mga negatibo nga feelings nagikan sa mga hitabo sang una. Sa baylo, pabaskogon ang kaugalingon. Apang sa mga hindi pahanda, take your time bangod matuod nga mabudlay ang pag-let go sang mga butang o kon mga tawo nga ginahamutan kag ginpalangga sang una. Ang importante nga samtang ginahimo naton ini, hindi man naton pagkalimtan ang aton kaugalingon. Ang ini nga trivia ang giradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danyoso, Bordon, Tatak, RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Ay, alang-alang ni kita sa tempo diri sa aton nga pagpangalagad gitara kita. Susunod naman buwas, same time, same station. Sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, ko naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Radyoman Don Dolido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Nons! Herbal Capsule! Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis, makalalaton.
7: NANS Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilig kag idea sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
7: NANS Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagit sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
7: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
14: And Dr. Suzette.
15: Ito po si Dr. Bernion.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
19: Life Extension Vitamin D3.
13: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay digamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
18: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamaylo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kundoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Suplemento in One. Namasangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Suplemento in One. Namasangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con,
8: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MXtraordinary with MX3.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo!
16: Oras tatak alas tres Jess.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Different bio.
19: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
20: Mabakal, sumanguti ka.
18: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C,
20: mabaka sa mga butika.
18: TTX 500.
22: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka? TTX 500.
24: Kinadala sa mong imo
23: sugar.
22: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
18: TTX 500 D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
26: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin is ang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
27: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. exercise. Piliha ang Unilab quality. Piliha ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
0: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
1: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
0: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Magkano kilo ng karne?
29: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
32: Supple Plus Gold.
33: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
32: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
34: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
35: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
36: Tusiran forte!
0: Unilab quality yan.
37: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Ubong makulit? Just stop it.
39: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
40: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
41: Santum Plus
40: Herbal Capsule.
41: May mangustin at malunggay.
40: Dobling sangkap sa isang kapsula.
41: Inumin araw-araw.
40: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
41: Santum Plus
40: Herbal Capsule.
41: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay!
8: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangustine at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw.
14: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
22: Ako galis si Bal, dermi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
19: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
23: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bango na Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Pamong kumakablum sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Oras tatak alas 3:20.
14: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Super Fiber.
18: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
19: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
20: sa opisina, pirmi kabala nag-atubang sa computer?
21: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
23: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
21: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
24: Ohoy! Kidney care time!
25: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
26: You care? We care! Kidney care!
27: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS! Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
33: Mami, itigil ang drama.
29: Angeline,
33: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap? Panalo-panalo ka!
1: D3 Bio!
2: O si Rosita, Gakangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! TTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya. Bayuang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa TTX 500.
3: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na. Halin sa nalate kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatya.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka butika. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio one capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
12: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
1: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cellphone Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
21: Oras tatak alas 3:30.
22: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
23: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid may interval sa imo nga
0: pagkao. Sumining pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka, alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, alagay po ng pain.
5: Kung magsubrak ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
23: Tamo, no, nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
23: Hindi lang carots, mga kulturan.
24: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulo.
0: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damo ko pa yung tingin.
2: Mas na mas mabuk.
24: Ma-edukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is decomplex. Magdamong ko ako decomplex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
26: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might is your pure say agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing Sir GP ang isa sa pinaka-common nga mga experiencehan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
25: gapali lang no?
26: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
25: Na imagine no? Na ko no Doc sa mga may diabetes. Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
26: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
25: hemostasis
26: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palainom Mighty C, dasigid niya mag-ayo ang pilas or GP. So,
25: gusto.
26: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
25: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
26: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
24: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic. DTX 500.
26: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
25: Mm-hmm. Next so, stage okay. Na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
26: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
25: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
26: days to 2
25: years. It will take 2
26: years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So, ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hon ta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
25: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglabot na snoy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sa power combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
26: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone no or gagamit mo og sige matubang computer sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong diin ka man magkadto may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
25: Gusto, no?
26: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
25: Sa ilang
26: bulsa, no? Ambot ko ano katuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa na, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituwag radiation. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
6: Ang sekreto niya.
25: Minig sa tagoay.
26: What's up panago siya ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidan? Sir Boy?
25: Dising ko, no? 19, ang 8 na, 19 ako nung kilis, last year, 18 plus mo. Huwag na, 19
6: na. Kampiyon ni
26: Kabalo ka, ang beneficyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
25: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
26: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
25: Basic.
26: Oh, maligo.
25: Basic.
26: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
25: Ako na.
6: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga lin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kuntito si Ducramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
24: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
24: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
24: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo?
3: Gasa masami,
24: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
24: DTX 500!
3: Masalikan DTX 500!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-click
8: klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayarang magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
9: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
26: subong.
9: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos walo ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
26: Sang una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
10: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
9: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
26: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkuan mo eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
11: Wala anon ginantigiya sang DTX 500 kag naka antipara.
10: Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nagko mataw ay antipara.
9: Pero no.
10: Aranan.
11: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
9: Layo pa lang kita na.
11: Why not grado?
26: Pala makakita na.
11: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
10: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
11: Dark ang glasses.
10: Hindi makita kung di nang panalukan.
26: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang matata gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
11: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
26: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
11: Gatulo ang luha. That's why maligo.
10: Gubay, matyaga.
9: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh may aras ang VCO no amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok no kaga maski lago ng imo bayo no ubahon mo imo bayo hamot Japon kinaka Klinika DioFresh ka syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo wala nagaputi-puti that's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok no kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E no ang aton nga Klinika DioFresh.
11: Of course ko tapos ka na Klinika DioFresh ka na nan tinuan mo man ang selula mo ang nami niya magtinu ka sang selula mo kiga pangapika gapangapika sang healthy coffee nga DTX coffee mix ang gapahubin kay Sir Eljan habang gapangapika gapataas ang imong metabolismo sa aga may galaba may ga scrub sa imong selula that's why gamat-amat kahubin sa DTX coffee mix
26: kapi nga gapahubin kapi nga gapang detox.
10: Di ka pa nakita, be? Ang imo ya bulong,

0: Di trabayo, Sir Boy.
1: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Pill.
0: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
2: Sa kuwan.
3: Sir Boy.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara.
1: Kaligo ka daw.
2: May mga kakao daw.
1: Okay man naman yun, ha?
2: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
1: Yung debate ka to?
2: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Di mo ang support. Sa talk ni Doc? O, hindi malalaglawag ang STD, Sir Boy. Ang problema sa'yo, madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi umupunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
1: Ditribayo
2: ka na. Oo. Before mag-police sa palay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
4: Talk ni Doc!
1: Kita ka nang lalabog yung mga radyos mo.
2: Palainom, ditribayo, ang mga palikiro.
1: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kinang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
0: men is polygamous
1: by nature, no?
0: Polygamy.
2: Mamati ko no si Nilboy.
1: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
1: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumunga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si Imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
1: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
1: Duhay maging dulong nung kaya sex kid.
0: Damo ka bang danan, Sir Boy, namo?
2: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
0: Either virus na,
2: vaginal warts, no?
0: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. No? Chlamydia, sis, bubaho na.
0: Gonorrhea.
2: Ay!
1: Kapitalayan.
0: Syphilis. Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
3: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
1: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
1: Delikado gid.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay wow.
0: No good news sa mga kuno.
1: Mga babae ito.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
0: wasakun no, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw kagainom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver na galing hulo ko, naibaluan ko nga taas, nagkaya akong blood pressure. Painom pa ni sis ng Ditribayo, tatlo kami sis sa isa kadlaw, 1 month lang, kuha nang ngayon sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
6: Ditribayo! Ang Ditribayo!
7: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
7: Yung may D3!
6: Mga butka!
1: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. ha? Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
3: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga mahatag sa atong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang

0: protected sex, no? Mm-hmm.
1: Check.
0: Kaga mga may mga multiple partners.
1: Check. Kay
2: dapat nami man ang protected sex kay siyempre.
1: Ikaw
2: bikaon sang saging may ano, may may panit.
1: Ikaw bikaon sang may panit, galing ba?
0: So ang V3 bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may aras sang history of STD
1: oy.
0: Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balag
1: o tulok
0: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata sir.
1: Ay,
0: JP
1: wow.
0: Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
1: May asa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus.
1: Vaginal warts.
3: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontak sini no.
1: Ay.
3: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos sa cervical cancer.
3: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ang petals.
1: Ang pitsay, maging cauliflower.
3: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Nagali. Hulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endowment, no? Nga na.
0: Ang mga isa, sir boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
0: Ginapa-alerto niya sir boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la sir boy.
0: Kakalayo
2: na kala sir boy. Takaway ko pagi na
1: yan.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na lang ta. Mag-brief friends na lang ta.
2: Ang nalang sina nga balat yan sir boy, chlamydia.
1: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak.
1: Chuchak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oh, virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
1: Amo na jiner?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no?
2: Cause kagaw.
1: Agent, so.
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
1: Inom ka gituto.
2: Inom ka ditribayo, kag butangan mo ditribayo imo nga ano eh.
1: Ba nga may amo ni gilibuyaw.
0: Mga active no, sa mga active dapat naka ditribayo.
1: Dapat dugay din naging topic.
3: Dapat text.
1: Ha? Dapat dugay din naging topic.
2: Subong ganin gi timing na mo, abi na mo aras engineer. Eh siya gina yang eksperto.
3: Hambal ni dapat din ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din di nang lain gid ya ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
4: Correct. No? Informasyon sa ikayong lawas.
3: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
1: Kulang gali niya yung budget, no? 150? plus 8 gali. Ay, plus pilang ditribayo? Plus
3: 14 pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
3: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na daan nga medyo sexually active, mag D3 bio kaya hindi na sa tangkakas. Kaso ubusipon, kaghilanat ikaprotektahan sa ditribayo, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Di daw mo nagainom coenzyme Q10, daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
3: No?
2: Muna mo mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
3: Okay,
2: the reason why?
1: Di ma-absorb?
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
4: Ditribayo with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samang ka Lancaster nurse sa nagsugod ako tumaas ang ditribayo mas naging klaro kag adlaw nga akong paminsabot.
4: Ditribayo ang ditribayo.
5: May physio.
4: Ang physio.
5: May ditribayo.
4: Ditribayo.
0: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo no nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka ditribayo no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: uy,
0: imo
3: yeah,
0: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang ditribayo.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Katunto sa gabligyan. One pop, two pops, medium pop rice. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set these steps lang o sa rondayin sa lawas mo no and not only that no ang byproducts ni which is ketones ang ketones ga provide man energy sa brain wala but ga provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka sexy ka mag ditribayo ka na
4: impormasyon sa ikaayong lawas
2: wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan magaayog gid sumadamo ninyo nga balatian
4: impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Andamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
6: Oras tatak in punto alas 4.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Be the Best. Be Galing. Be Mag.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
10: Mula.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama!
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
20: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Alam.

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kinikil.
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Aj! Ilong Ranger?
11: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganda dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdog kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
11: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nagpa-pick up ko sa kidney stone kung gagaling kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng
20: sakit. Oras Tatak alas 4:20.
21: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
24: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Busog bosog ikot nila.
27: Ako man bro kalot.
26: Oh, ikaw yung bro kuske.
27: Busog bosog eh.
26: Utila ka tata. Bayari na to tulilot.
27: Oh bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
28: Yes, sir.
27: Ay!
26: Ano nga ay?
27: Bro, kalot. Nadula ang kahit ako.
26: Amo na matuod na ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
27: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
28: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
26: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man.
27: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
26: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
27: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unod?
26: Uy, hala. Baman, tanga?
27: Hala, tanga masuot. Shhh! Diskarte lang na iya!
26: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
27: Nagpalapit ang dinwitter, mga bro.
28: Sir?
27: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
28: Ay, tanga na, sir.
27: Nan! Kita mo? Ikaw na nagako nga may tanga ang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
28: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
27: Ha? Okay lang hindi kami bayad?
0: Okay lang, sir. Ah, kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
27: Ay, ay, ay!
2: Talot kag tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Talot kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
4: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika, kag Mercury Drugstores nationwide.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Niazab C+ 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Niazab C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500.
20: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
19: Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
21: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi. Magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
24: Charm, Fab, Con.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdong kumakabloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
26: Nuts!
27: Herbal Capsule!
28: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
27: Nuts Herbal Capsule!
28: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
27: Mabakal sa mga butika.
29: Good morning!

0: mama sa libre siya libertad, ha?
1: Busog-busog, iku wala siya.
0: Bilib, iku wala sa imo siya libertad, ha? Hindi ka gadya dalok, ya?
2: Wala ko pa, ya. Basta naganahan ko yung mga libre, ya? O, boss, ang kwarta sa bulsa ko, ya?
0: Siya libertad, ha?
3: Ang kinaon ko, ya, ko lang na yung mabayad, ha?
0: Siya Marietta, ha? Hindi ka magpalibre, siya Marietta, ha?
3: Ay, hindi. Hindi ko yung batasa na magpalibre kami kwarta, makuya nga yung bayad mo.
2: Kaya muna yung batasan niya mo. Maiya-iyaho na siya ya.
3: Ay, hindi ko yung maiya-iyaho, libertada, ha? Hindi lang kuya gusto ko may utang ko bilang kabalaslan, ha?
2: Ano? I die? Nalipat ka na, die? Kada mo bala hulam sa akon nga kwarta ngayong kalipatan mo na lang balayet. Kagdamo naman ko pinanghatag sa imo nga alahas. Nalipat ka na, day? Gusto mo say-sayan sa ka, day?
3: Ano?
2: Kundi, nalipat ka na nga kadamo ka na sa akon utang kabalaslan. Tapos amo pa ni ang ibalos mo?
4: Ala. Ara naman sa mga! Hindi na ka mo bala mag-inaway! Kita-kita na lang kita ginaway pa ka mo? Kao na lang ka muna bala?
0: Kung sige, hon yung pagid na, ngagabangigay ka mo, bayaan ka muna mong nga duha di ha? Dumugay na lang ka muna, yun bala kay kagahod sa mga ba-ba nyo? Hala!

0: niya, Marieta. Mm. Ara si Bro Gusting.
1: Wala!
0: Ma'am! Ay, ala. Masigit ka gid ayon niya? Nagapamangkot gila ko sa imo?
1: Kaya aga pa nilisturbohon mo naman ang bana ko?
0: Ma'am! Wala ka pa imo manad sa amo ni Bro Kalotaw?
1: Amo na ganito, Lilot, nga hindi ko napapop doon sa inyong bana ko. Kaya kung sa diin ka mo yan nagapanuhot-suhot nga wala ko yan kabalo.
0: Ma'am! Wala man kami yan nagatinuntong at tatlo.
1: Kaya butsi mo to, Lilot, ha? Si Gusting aga pa nagpauma. Palihog lang, ha? Nagaubrang bana ko, gani hindi nyo pag-istorbo, ha?
0: Ma'am! Tia Marieta!

0: Anong nalawlao mo spurtahan, Tulilot?
1: Si Bro gusto yung Bro Kalot.
0: Naman ko sa'ya.
1: Wala lang.
0: Aw, Ungo ka kita, no? Mangita mo si Bro Gusting, anay ngay pamangkutun ka kung anong kinanglan mo siya, mambal ka lang, wala lang?
1: Wala ko ganing kabalo kung nga napangita ko siya.
0: Agay mo! Haslo ka kita, no? Ha? Haslo ka kita, Lilot. Wala ka pulos, isuryahon. Ha? Siradiin na lang bertahan, kay matulog na ta.
1: Pangita ko pa si Bro Gusting, gani iya?
0: Nga, gani.
1: Ambot gani, Bro Kalot. Basta, daw... Daw ginapagita sa sangakon, mga mata!
0: Ayam!

0: Dahil pro pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sang imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Na-minage kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio, with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Physio.
2: Ang Physio,
0: yung may D3.
2: D3 Bio.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pindoble, okay! Maunging hinata sa Suplemento in One.
10: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masaligan.
12: Suggested retail price. 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in One.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
12: Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in One na masaligan.
11: Suggested retail price. 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout.
4: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Magkano kilo ng karne?
10: 500.
2: Bula.
10: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Hindi ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, maghiliw sa panauli.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: ko pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: Wala, tuloy, Lord. Muna nga, nagatabi, rin nalagi ka mo perme, eh. Wala ka pa makaibalo kung sa diin siya.
1: Ba? Pangitawag ko mula siya kung kabalo kung sa diin na siya.
0: Ano? Ay, sos, tuloy, Lord. Pwede ba tayi anay si Smiley?
1: Hindi ka!
0: Suklado!
1: Amusin mo! Ay, sa din ko yung pangitaw si Brogusting
0: Mike. Ano kasi yaw?
1: Wala lang.
0: Okay, wala mo lang gali. Pero dumaano kagin sa halaka pangita sa iya? Siguro may monkey business ka mo, no?
1: Hmm?
0: Sa diin naman ka mo manguyab? Ha, tulilot?
1: Ehe, Morslin!

0: Tsa Marieta, doon naghamis ang guya ni Tulilot, no?
1: Ikaw bala, Park? Kasuyaan yun bala sa imo?
0: Tuod man. Nagasugid kuya bala yung tuod yun, tsa. Wala kuya nagapanuya.
1: Amo na nga daw nahulugan lang ka ang guya ni Tulilot mo na. Bausos, ah. Manamian kasi na.
0: Hindi, ah. Naglain gidya. Naghamis.
1: Ay, ang bot sa imo, ah. Base kung may napurmahan naman, eh. Ano pa? Wala naman patay pangiskis kag pagwapo ang iya.
0: Siya, Marieta!

0: Brogrosteng. Brogrosteng.
1: Baka ni mali ang atulog. Bago lang ko natulogan, nakabugta ng mga uros ang kagahod niya.
0: Brogrosteng. Brogroko.
1: Uro-uro ko, no? Ang aling mali. Ginadama niya sa guro ay.
0: Brogroko.
1: Ay. Ay, mapatulog ka. Mapatulog ka.
0: Bro, hindi ha? Bro, hindi!
1: Habakin ka kaliwa eh!
0: Bro! Bro, kasing! Di ka! Bro, ha?
1: Hoy! Nalo ka, daman?
0: Bro, kalon? Ha? Dam ko lang galito?
1: Na ano ka si Lincoln? Ano ka? Ano ka ginadaman?
0: Kwan, nagdamgo abi ako bro kalot.
1: Anong damgo mo ha?
0: Nagadurudugsing ko kami nga doon ni bro gusting. Kag nakusakusin ko.
1: Nago?
0: Oo, oh, dasan bro kalot. Taka nami bala sa pamatsyag ko. Ay, nga ginampag mo kuya sa lunan mo. Tani ka nami na siguro sa sugpos ang damgo ko.
1: Babaw! Ito yun.

0: Magkano kilo ng karne?
1: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama!
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Ahoy! Kinikilir time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Goodbye!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidad ay sa pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
3: nga may D3.
5: Mabakal, sumang butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Partner.
7: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
8: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: May ginseng.
7: Tungkat ani.
8: Maka.
7: Kag so.
8: Palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabuhi sa prostate para baskog magbayo.
3: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Yara na sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si Yamrel Katuyang.
11: May high blood ka man sa una?
10: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon iya. Sa budsang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, Donald Solhay ng tanantanan sa ako.
9: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Loadlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Bye.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
4: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi mo. Ang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka ang abutika.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang lugo. Gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
11: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat?
13: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama!
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang malubog nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umanay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
7: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamugin. Salamat yun sa oportunidad na ginahatag sa atong sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kaya sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglan natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Oras tatak alas 5:15.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold.
6: Mamakal sa mga butika.
4: Santo Plus Gold.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
11: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kung nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
14: Alkaline nga vitamin C.
15: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuol. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
16: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
14: Yung may
17: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras are Manila, alas 5:18 sa hapon.
20: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
21: RMN News and Public Service.
20: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
21: RMN News and Public Service.
22: News and Public Service.
19: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon niyang adlaw sa Martes pet sa 23 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
23: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
19: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalina.
23: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleryado.
19: Sa subong hapon, nagkuruka na yung aton sining tiyempo kay ina naga tupa ang ulan, Radyoman Magi, nagbasa, no? Sa aton sining nga palibot, pero hindi pa kita makapakalmante sinibangod man kay may porsyon pa sang syudad kaysa probinsya nga nagaguom kag nagatupa iya ang ulan subong hapon.
23: Samtang sa iban pagit ng mga balita, Radyoman Mon, subong nga hapon, ginapatigayon, ginaumpisahan, no? Sang International Criminal Court akon ICC Trial Chamber 3 ang ikaduha. Second na ni nga status conference angot sa kaso nga crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte. So nagtambong sa second nga status conference ang tiglawas ang prosecution, defense at legal representatives sa mga biktima sa extrajudicial killings sa maduguon nga blood maduguon nga war on drugs sa anay administrasyon. Pero si former President Duterte, Radyoman Mon, wala nagtambong, in-wave niyang kinamataro nga mag-attend sa status conference. Samtang, sa update naman, Radyoman Mon, sa natabo dito sa may Tacloban sa pagpanglutang sa duha ka minor di edad ni estudyante sa sulod mismo sang eskwelahan. Nagagwa nga planado ang quote-unquote mission sa sining duha ka mga minor di edad. Imagine mo, Rajuman Moon, kinplano nila since April and May ang pagpanglutang sa sulod sang eskwelahan. Daw, ano lang, dugapakuray lang sang tiro, balaan mo nang natabo, bala sa mga mass shooting, bala sa eskwela sa US. Daw, amo na ang ginaubra nila. Kag sa lamharon nga edad, may amo na ni sila nga ginapaminsar nga magpangtiro. Kag ang armas, grabe, pagkita mo to sa conversation nila, Rajuman mo, ng pagpalusot sang armas.
19: Ilustriyahan pa nila,
23: pati ang kaso. Nga pa tubango nila. Pero sa update, pag-idradyuman mo sa side naman sa mga biktima, kay tatlo to ang napatay. Kag ang isa dito, amo to ang nagpugong, estudyante, nagpugong sa ila nga mag-sulod sa classroom. First day of the week sa sulod sang eskwelahan, natabo ang pagpanglutang aga dito sa may Tacloban City. Again, sa data sang kapulisan, tatlo ang napatay, Rajuman Mon, duha ang babae, isa kalalaki, samtang ang pilason, 20 nabilog. Ang 20 nga ini, sa record sang police, Rajuman Mon, again, 20 ang napilasan, 20 ang pilason, 15 diri ang maigo sang bala, kag 5 ang nakaagom sang non-firearm related injury. Na bagrasan na siguro, Rajuman Mon, bangod sa insidente. Kag ang ginabulong karon sa ospital, 13 na lang ang nabilin, ang 7 nakagwa na.
19: Ayaw man ni Rajuman maging nga nakagwa ning iba na, no? Kag ti ang ining duwa karon ka mga suspect ara na sa custody sa aton sining nga mga otoridad, kag need pa, no, sang ginatawag nila nga intervention, Rajuman Mangi.
23: Oo, kag because of that, because natabo dito sa Tacloban, of course hindi naton nga gusto nga matabo, ulaton pa nga may matabo diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo para nga mag-acto, Rajuman Mon. Ang Iloilo City Police Office nagpahamtang na sang Public Assistance Desk PADS sa mga eskwelahan nga may mga kaso sang bullying. Arag na ya ang bullying, kay ang bullying to isa to sa mga ginatudlo nga rason nila,
19: yes,
23: sa pagpanglutang sa sining duha ka minor di edad. Check naton sa detalye sining report si Rajuman Marjorie Miane.
0: DYRI Rajuman Report.
2: Rajuman Mon, Rajuman Magi, magapanghamtang sa Police Assistance Desk ang kapulisan, no, sa mga eskwelahan nga may mga kaso kon reklamo sa bullying diri sa syudad sa nga Iloilo. Ini ang gikonfirmar ni Police Major Sheila Mason Greenes tagpamaba sa nga ICPO. Suro ka sa Greenes nga ang mga eskwelahan, hindi man tanan nga eskwelahan mabutangan, pero tipili lang diri nga mga eskwelahan, and wala pa nila ginhambal kung pila ang numero. Kag according kay Colonel Parilla Kaina sa pagkakaistorya nato, hindi nila ma-mention kung ano nga mga schools ini, but
23: so mga dalag ko eh, dalag ko nga eskwelahan, kaya mga dalag ko nga eskwelahan diri iban, previously may mga record man sa mga insidente sa eskwelahan, Rajuman Marjorie, pero hindi naman sa kasubong sa natabo sa Tacloban.
2: Yes, oo. Amuna, wala man kung gani. So, threat na rin sa aton sa mga eskwelahan. Pero, because na natabo, amuna nga may mga pads. Pero, ang ganyan request na rin sa ICPO, Rajuman Mon, Rajuman Magi, nga kung pwede, ang pads bala, police assistance desk, sa sulod sa eskwelahan, pero sa gate lang. Pero, hindi, kay bati by bawal, abi nga, magbutang sang police sa sulod. And, hindi na pwede nga may armas. Pero, ginanegosyar ina karon sa kapulisan sa DepEd Iloilo City sa mga tagsa ka eskwelahan nga kun pwede ang pads, kundi pag sulod mo sa gate may space pa man ada mo sa sulod lang gid, dira lang ang pads. Magluwas pa gid na yan sa mga police nga mag-assist, no, sa mga guardiya sa pagpatigayon sa pagbag inspection, magsugod ang at least magsugod ang klase or magsulod sa gate kag magbalik naman kun ugto, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Ang ginaano pa na, ginaplastar pa na sa ICPO kasi syempre may mga policies man ang eskwelahan nga dapat man na istoryahan kag sundon sa PNP pero mo nang ginaduso subo kay sang ICPO according kay Police Major Sheila May Sangrines nga kun pwede ang pads ara lang sa sulod para nga madali-dali and ang isa pa diri kag ginaduso Manila nga dapat ang mga hepe rajuman magi may mga group chat amo na nagsubong may group chat dapat sa mga principal sa mga security para kun hindi kuno dali-dali maka atawag kay wala load, di ba bisan wala ka load, basta may miscar free data, di ba pwede maka-call or maka-chat. Mm-hmm. So, dapat may GC para nga kung anong mga concerns ka ginahanglan in case of emergency, maka-responde gila yun ang kapulit.
23: Sabagay, dasigid mo niyang chat, Rajuman Marjorie, bisan kita yes. Gani ang communication through messaging app na daw laka nilang gawang ga-text unless wala kang ga-signal.
2: Oo. Magluwas lang kung pwerte na gisa kay importante nga kinanglan mo na gisa ya tawagan nga hindi gisa makuha.
23: Kisa ganyan pero, tawag least, through messaging app man eh.
2: Dasi kisa hindi mo pa matalupang dan gani ang call kay ti ang notification la balaan man natin sa cellphone ang priority ang nag-notify sa mga messenger. Mm-hmm. So munang isa sa mga ginaduso nila kag lang taon pa natin kung ma-aprubahan initanan pero ti ang isa gid sa pinakagusto nila nga ang pad sa sulod. Pero may mga policeman niya nga mag-a-assist tagwa sa tiyon lang niya sang buhi kapag balik sa mga estudyante sa eskwelahan aga kag ugto rajuman mo ay rajuman man
19: rajuman mard sang pagplastar sining police assistance desk the PNP personnel gi dapat ang nagapungko dira di ba
2: police na pero amo na natupad sila sang ano sa mga guards
19: okay
2: pero
19: okay.
2: Lantawon ta kay according miya kahapon kay sa Leonel Salvilla nga sa DepEd Iloilo province ito may ano na yamo may policy na nga hindi ka pwede kadala firearm pwede police sa sulod pero wala naman sang firearm so lantawon ta kun paano ni i-arrange kiti ang final say ara man ayan sa DepEd kay kun anong makapamaayo sa safety sa mga estudyante di syempre depende na sa ilang nga mangin kasugtanan. Rajuman mo na, rajuman
19: na. Ang deployment nila, no, sige-sige na ni nga, dira na lang i-deploy o ributang ang police?
2: Limited lang ang police, rajuman mo okay. Sa city. So, amo na gani, isa na mention natin. Pag, ano lang, pag mag, tawag ni, mag-sulod bala? Nga, may
19: saga.
2: Mga gina-inspect ang back. Oo, okay, tapos okay. Pagka-ugto, di ba, ugto naman na liwat. Oh. Yung puli, buhi naman na iyan, may mga roving police naman na iyan sa palibot. Yung mo, so mo na, pero actually, yung muna proposal pa lang na nila, kaya ginakuha ganit natin kayo ng final nga agreement, pero so far wala pa. Pero muna nang ginapusubong sa ang Iloilo City Police Office, sa bahin lang niya, sa ang Iloilo City, Rajuman Mon, Rajuman Magi.
19: Okay.
2: Amo na madulong natin nga balita na gikan sa ICPO. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Tatak! RMN.
23: Nabati ang report ni Rajuman Marjorie Miane. Ang ini nga bahit ginadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag may TC ang alkaline based ka vitamin C protektayang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian kag updi pagid sang DTX 500. Likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
19: Oras na to na 5:29 na sa hapon sa aton sining pagpangalagad. Bantayan niyo man karon ng dugang nga mga update no diri sa RMN Iloilo kalakip na ining gin papanaog bala nga show cause order sa abogado dira sa may Iloilo City Hall no si attorney Lira no sa City Legal Office kay actually sang kahapon paglira juman magi naglapse na ang 5 days no nga ginhatag sini sa iya pero according sa kay Attorney Hiduspan Regional Director sang LTO nga nag may gin pangayo pagit ini nga mga papeles no nga iluyag nga ipasa sa iya kag tiginhatagan siya kahapon sang 24 hours no sang LTO para man makapasa sang iya sini nga sabat no pero i-check tani kay ang pinaka latest wala siya nakakomply rajuman magi kito may ginapangayo pagid si Attorney Lira dugangan tani karon ha ang pila pagid ka mga information.
23: Nagbantayan man karon Rajuman Mon ang update sa pila ka mga opisyal sang barangay nga na allergy no, bangod sa ginkaon nila nga isda sa seminar sang Barangay Council for the Protection of Children o kon BCPC. Iapat ni Rajuman Mon barangay treasurer kag kagawad no sang pila ka mga barangay diri sa syudad sa Iloilo nga nagtambo sa seminar, pero ang update sa treasurer ya sang Barangay Kasing-Kasing Molo suno kay punong barangay Gemma Calzado, okay nang iyang sitwasyon subong Rajuman Mon kay Timiara gid man inisang allergy nga nagaka-trigger sa ginakaon nga isda. Usually kay Timi allergy man kita mga isda nga nagaka-trigger sang allergy. Rajuman Mon, ang mga pasar na bilang isda magluwas pagidra ang mga isda bilang madugo pero sa mga aloy, mga panit nan basta mga madugo nga isda kung may allergy ka, laban-laban may tendency na nga ma-trigger apin makundamo ang nakaon mo.
19: Kagti dapat kun balaan mo nga may allergy ka, kinanglan preparado ka perme no, balone na lang sang sitirisin nga daan
23: may prophylaxis.
19: Oo, nan kinanglan preparado ka perme kati hindi mo ni mapulong yara juman magi no,
23: delikado.
19: Oh, kita man kita kung anong epekto sinisang una sa imo to, no? halos magkaginawa ka, grabe gali ang kwan nyo, no? Kung,
23: hindi nilang ulang, oh, Rajuman Mon, mga hindi
19: allergy, ka allergy ginawa. Allergy, allergy lang ni grabe ang epekto.
23: Masaya
19: yung
23: birthday mo. Anyway, matayan na karoon ng update sa RMN Palabra de Honor.
19: Sige, ang oras na to, alas 5.32 na sa hapon. At tamiyaw to lang sang mayong hapon ng aton sining mga listeners, si Security Guard Raimundo Munding Montalbo. Mayong hapon gid dupod sa iya pamilya sa mga nagatutok kay gapamati. Kas James Carpe, mayong hapon gid sa imo. Kas Jan Pirutso sumagay sumagaysay dira sa Paho Pututan. Thank you gid, no? Kas Broadpit Madera Bistower kay sa tanan gapamati sa aton sa may Libong Kogon Saraga. Ang pamilya Amido kag Dioso, thank you gid, no? Kay Tatay Roger kag sa hapon niya nga si Hilway. Salamat gid. Sir Rocky Penuela kag sa kay Tuto Brick Show pa rin niyo. Kas Marjo Umayaw, Sir Stephen Fanega. Thank you gid, no? Always nga nagatuto ka nagapamati sa aton. Dragali sa may sa Barangay Wanico Banate, no? Ang Gerhen family sa kay Ma'am Jennifer kag sa kay Sir Larry, mayong hapon gid sa inyo. Sige. Salamat gid sa pagpakigupod kag standby na sa pagsulod man sa mga dalagko nga balita national. Update kita, no? Sa nagkatabuhi sa balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalia.
23: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
3: Tatak, RMN.
4: RMN Network News. News.
5: Man, mga kasama, dating Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin, nagpakita na rin sa NBI cognize investigation sa pagkamatay ni Narine Baterbonya at Divine Adili.
6: Koreanong sangkot sa ilegal na droga na tagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Nueva Ecija.
24: RMN Network News.
25: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea. Ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
4: RMN Network News.
5: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, bukod sa online game na tinatawag na Gorbox, isang German industrial music band din ang posibleng nakaimpluwensya sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan doon po naman sa Tacloban City. Sa naging panayam ng DZEC sa Laramie, Manila, sinabi ni Police Regional Office 8 Police Brigadier General Jason Capoy na lumalabas sa kanilang investigasyon at pagusuri sa social media ng isa sa mga suspect na iniidolo umano ng mga ito ang bandang KMFDM. Una nang nag-viral online ang isang KMFDM shirt na umano'y isinot ng suspect sa nasabi ng mga insidente. Itinuturo ng ilang netizens na ang kaparehong disenyo ng damit ay nakita rin sa mga larawang may kaugnayan rin sa ilang school shooting suspect doon naman sa ibang bansa. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang posibleng koneksyon nito sa nasabing insidente.
7: Isa po sa lumalabas doon sa investigation natin, itong influence ng mga online gaming at yung magiging pag-idolize nila ng mga violators po ng shooting incident abroad, most particularly doon sa tinatawag nila na KMFDM. It is a German band na meaning no pity for the majority. Walang awa. Allegedly, magiging idol ng perpetrator doon sa abroad. At itong latong Roblox, yung game similar to GTA or Roblox.
5: Samantala, si Davi rin naman yung General Capoy ng isa sa mga baril na ginamit sa insidente nagmula sa lolo ng suspect na dating gwardiya pala ng isang security agency.
7: Lolo yung isa sa involved na CICA. Sa gasol paralel investigation, right yung number doon sa pag-respondi po namin. I think the services of the RCEC natin dahil under po sa kanila yung security agency. And base sa initial findings nila, nagkaroon ng duplication doon sa serial number. Kaya tuloy-tuloy po yung investigation.
5: Una rito mga kasama, tatlo nga ang nasawi habang 20 iba pa ang sugatan kung saan nasa stable na rin ang kondisyon ng lahat ng biktima, kabilang isang naunang kritikal ang kalagayan.
6: Hustisya, panawagan ng pamilya ng biktima ng pamamaril sa SJNHS Tacloban. Detalye ng balitang iyan mula kay Roger Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
24: RMN Live Report.
8: Rajman and Jenny, hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Fabiana kasunod ng pagkamatay ni Chris Lawrence P. Fabiana, isa sa mga estudyanteng nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Ayon sa kanyang ina na si Erbia P. Fabiana, umaas kung hindi man na matukulong ang mga minor de edad na sospek na ang mga magulang ng mga ito. Nabis ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit ni Chris. Inilarawan ni Chris bilang mabait at matulungin na panganay na anak. Ayon sa pamilya, ang karakihan ng kanilang anak ang nagdulot ng matinding sakit sa kanila. Pakinggan natin na Rajman Jerry ang pahayag ni Erbia T. Fabiana.
9: Ayan yung nagdala sa'yo sa ano, sa kamatayan mo. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo. Okay, pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Sinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. Yun nga, maraming opo, may tumulong. Pero hindi po kasagutan talaga yung... Hindi po totaling kasagutan yung tulong financial. Hindi ko sinasabing hindi naging kasagutan o ano. Gusto po talaga namin yung justisya. Kung hindi po mapanagot yung mga bata, yung sinasabi ng English, mga magulang po dapat ang managot.
8: Patuloy ang investigasyon ng Police Regional Office 8 sa insidente na kinasasangkutan ng dalawang children in conflict with the law at na nagresulta nga sa tatlong pagkasawi kung saan umabot na sa 20 ang nag-record na nasugatan na lahat ay minor de edad. Hindi malipo ka, Rajaman Jenny, ang firearm-related injuries. Nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang CICL na sumasailalim sa kaukulang media at intervention procedures. Sinagawa na rin ang para-pin-examination sa mga suspect habang patuloy ang pangangalap ng ebidensya upang matukoy ang buong pangyayari. Lumalabas din sa investigation na ang 9MF ay rehistrado sa isang police non-commissioned officer na nakatalaga sa support unit. Ang nasabing official ay isinailalim na sa preventive custody at tinanggal sa kanyang posisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyakan ng Police Regional Office 8 ay mapatas, masusi at transparent ang isinasagawang investigasyon at patuloy ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang mabigyan ng justisya ang mga biktima. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajman Chester Sanita, Tatak, Armen.
5: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ang gulo ng tinatawag na extremism, sinisilip na rin ang Department of Justice sa insidente ng Tacloban City School shooting. Detalye mula kay Rajaman Jairus sa Piña, Florida. Jai?
24: RMN Live Report.
10: Sinisilip nga ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang KDOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, tinitingnan din nila kung may kinalaman ito sa violent extremism kaya ng mga nangyari sa ibang bansa. Paliwanag ni Martinez, madali kasing maimpluensyahan ng mga bata, lalo sa mga nakikita nila sa online. Inilimbawa pa ni Martinez ang Columbine High School shooting noong 1999 na nagresulta sa pagkasawi ng 13 katao.
11: George is also looking into the possibility that this was not a simple bullying incident, diba? Diba? So it may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
10: Dahil dito ay ginit ni Martinez ang kahalagahan ng masusing investigasyon para silipin ang patterns of behavior o yung mga kilos ng mga estudyante. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhinang karumal-dumal na pamamarila na ikinasawi ng 3 estudyante. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
23: Pangulong Bongbong Marcos Jr. bukas na amyendahan o maamyendahan ng Juvenile Justice Law. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
24: RMN Live Report.
12: Susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang panukalang makatutulong sa mga kabataan at magpapalakas sa pagpapatupad ng batas. Payag ito ng palasyo sa mga panukala na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba ang age of criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikita ng Malacanang na makatwira ng panukalang suportado ng Philippine National Police. Ngunit kailangan munang masuri ng Pangulo ang pinanlabersyon bago nito pagpasyahan.
13: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
12: Sinabi rin ni Castro na isa sa mga nakikitang kahinaan sa kasalukuyang batas ay ang kawalan ng sapat na intervention sa mga batang nasasangkot sa krimen dahil kadalasan ay hindi naihain ang kaso o agad silang napapakawalan. Binigyan din ng palasyo na bukas si Pangulong Marcos sa mga reformang magbibigay ng pananaputan sa mga lumalapag sa batas habang pinangalagaan ang kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan.
13: Kung tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP. Na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ipukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda.
12: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
5: Samantala, sa kabilang dako naman, mga kabataang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, maharap pa rin sa involuntary confinement. Ayon po yan kay Senador Kiko Pangilinan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Conde Batak.
24: RMN Live Report.
15: Sinasilungalingan ni Senator Kiko Pangilinan ng akusasyon na dahil mga batang nagkasala ay walang pananagutan sa batas at dapat napakawalan. Kaugnay na ito sa 2 menor de edad na sospek sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mga kapwa estudyante. Sa Facebook Live ni Pangilinan, ipinaliwanag nito ang iniapdang batas na Juvenile Justice and Welfare Act kung saan nakasaad na kapag heinous crime ang kaso ay maaaring magkaroon ng minimum na isang taon na involuntary confinement. Ibig sabihin, hindi maaaring pakawalan ng isang batang nakagawa ng karumaldumal na krimen. Minimum lamang anyang isang taon pero maaari itong gawing o maging dalawa at tatlong taon depende sa magiging takbo ng kaso at kanilang rehabilitasyon. Bukod dito, may mga aktual na kaso ng mga menor de edad na nagkasala ng heinous offenses at alam na ang tama at mali ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang nakapiit dahil sa bigat ng paglabag sa batas. Ngayon pa ni Pangilinan, hindi totoo at hindi tama na sabihin na mga kabataang nagkasala sa Tacloban ay dapat napakawalan dahil ito ay malinaw na kontra sa batas.
14: Hindi totoo na walang pananagutan ang mga bata. Hindi totoong dapat silang pakawalan. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot kung kayo ay nagkulang sa pag-alaga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa naging hindi tamang pagkilos ng mga bata. Isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot. Maging danyos, perwisos, even

0: Gender Equality Chairperson, Senator Riza Ontiveros, ang investigasyon kung saan kasama ring sisilipin ang lumalaking banta ng online radicalization sa mga kabataan. Ayon kay Ontiveros, isiyasati ng komite kung may papel ang mga online platforms para ma-brainwash ang mga kabataan na gumawa ng karahasan. Tinukoy ng senadora ang naunang investigasyon noong April 14 kung saan nabunyag na ang mga online platforms at gaming spaces ay nagagamit umano sa pag-groom, pag-manipula at pag-radicalize ng kaisipan ng mga kabataan sa karahasan. Titingnan ng mababatas kung may sapat na ginagawa ba ang lahat ng online platforms para hindi mapagsamantalahan ang mga kabataan.
1: Samantala, ang PNP nanawagan na rin sa mga magulang at guro na bantayan ang aktibidad online ng mga minor de edad. May detalye si Rajuman Marjo Domingo. Marjo!
2: RNN Live Report!
3: Nanawagan ng Philippine National Police sa mga magulang at guro sa pagbabantay ng paggamit ng social media at mga gadget ng mga minor de edad kasunod na nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City kahapon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenz Nartatus Jr., ang mga magulang at mga guardians ay nagsisilbing first line of defense ng mga bata o kaya't dapat na maging mapagmatsyag ang mga ito sa mga ginagawa aktividad ng mga minor de edad. Anya, bukod sa mga magulang, ay tinatawag din ito ang atensyon mga guro at school administrators na umaksyon bilang partner ng PNP sa pagsasagawa ng digital watch para matukoy ang mga unang senyales na pagbabago ng asal ng mga estudyante nang sa gayon ay masugpo agad ito bago pa makagawa ng hindi maganda. Ayon pa kay Nartates, ilan sa mga red flags na hindi minsan napapansin ay ang hindi pakikisalamuhan ng mga bata sa ibang tao na humaling sa mga violente mga imahe at paggamit ng mga radikal na mga lingwahe. Kung mapansin ang mga ganitong warning signs, ay agad na mag-report sa lokal na pulisya o sa mga otoridad ng paaralan. Kagunan ito, sinabi ni Nartates na nakikipagtulungan na ang PNP's Department of Education para sa nasabing safety protocols dahil ang pagtiyak na kaligtasan ng mga eskwelahan ay isang shared at non-negotiable na responsibilidad. Kasama mo sa BZXL Armin Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak Armin.
0: Grupo ng mga kabataan magsasagawa ng candlelight vigil sa harap ng CHR mamaya bilang pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Guyagoy.
2: RNN Live Report!
4: Kasalukuyang ngayong nagkatipon-tipon itong mga kabataan mula sa iba't ibang mga organisasyon at kasalukuyang sila nagsasagawa ng candlelight vigil dito sa harap ng Commission on Human Rights sa bilang pakikipagdalamhati sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte. Ang aktividad na may tema ang Keep Our Safe, Keep Our School Safe ay pinangunahan ng Bayan Youth at iba't ibang mga student councils at mga youth organizations. Bawat leader ay kasalukuyang nagbibigay ngayon ng kanyang solidarity message bilang pakikisa sa mga biktima at sa mga survivors sa trahedya. Panawagan ng grupo, palakasin ang mga mekanismo kung maprotektahan ng mga bata sa mga karahasan sa mga eskwelahan. Kinututulan din ng grupo kung kailang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay Claire Lopez, Vice Chairperson ng Akbayan, hindi sagot sa trahedya ang kriminalisasyon ng mga bata, kundi ang paglalagay ng matibay na programa na nagtataguyod ng kanilang kapakanan.
5: Dahil ang gusto nating makita sa ngayon, no, ay full implementation ng Juvenile Justice Welfare Act. As amended, no, ito ay inamyendahan na ng ilang beses at nakikita natin na sa implementasyon pa rin ito nagkukulang. Kaya tinatawagan natin ang Department of Education, ang PNP at DSWD, no, na agarang bigyan nga ng full implementation itong batas na ito. Dahil mula rito, mas nakikita natin na napapalakas natin ang sistema ang dapat sumusuporta sa lahat ng kabataan, mapamental health man ito, no, sa mismo kanilang welfare bilang kabataan, bilang hindi lang nasa eskwelahan, pero mga kabataan naririto rin sa komunidad.
4: Nagpabuk din ng pakikiramay ang Commission on Human Rights sa mga pamilya nito mga biktima at humingi ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga nasugatan. Nagpayagin na siya isa na matinding pagkabahala sa insidente. Kung kaya't nanawagan ito ng masusi at walang kinikilingan na pagsisiyasat upang matukoy kung paano nakuha ang mga baril itong mga batang suspek. Binigyan din pa ng komisyon ang pangangailangan para sa suportang sa rekonsiyasyon at

0: konsensya na may kinalaman sa trauma para sa mga mag-aaral, para sa rin sa mga pamilya, guro, at sa mas malawak na komunidad ng paaralan. Inimok din ang CSR ng mga otoridad at institusyon na palakasin ang hakbang na nagpoprotekta sa karapatan ng mga bata. Kasama sa TCXL, RMN Manila. Project Man, by Kuya Roy Tatak, RMN.
1: Mga kasama, doon naman sa Nueva Ecija, Koreanong sangkot sa illegal na droga na tagpo ang patay sa loob ng sakyan. Mula sa Remen Nueva Ecija, may detalye, Roger Man, Ace Blanca. RNN
2: Live Report. Sangkot umano sa kalakalan ng iligal na droga ang 37-anyos na Korean national na natagpo ang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa Barangay PS General Tino Nueva Ecija kamakailan. Sa pahayag nga ni Central Luzon Police Regional Director Brigadier General Jess Mendez sa media conference ay sinabi nito na halos 2 taon nang nasa bansa ang biktima. Kasabay nito inanunsyo ni Mendez ang pagkakaresto na rin sa 2 suspect na pareho umanong kaibigan ng biktima. Isa sa mga ito ay tinuturong gunman na namata ang kasama pa ng Korean national noong June 16 na pumasok pa daw sa isang convenience store bumili ng maiinom ng alauno ng madaling araw pagkatapos ay magkasama ng bumiyahe hanggang natagpuan nga lang ang bangkay ng biktima na nakabalot ng kumot sa passenger seat ng sasakyan sa naturang lugar. Lumalabas sa imbestigasyon na malapit ang binaril ng Koreano sa loob mismo ng kanyang sakyan sa Magalang, Pampanga bago ibinyahe pa Nueva Ecija. Isang babae na may utang na 200,000 piso sa biktima ang hinihinalang utak sa krimen. Bago daw naganap ang pamamaslang ay sinisingil umano ng biktima na sabing babae sa forensic examination ay nagmatch umano ang bala na nakuha sa pinangyarihan ng krimen sa baril na nasamsam mula sa mga suspect. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN.
3: RMN Tuto Bagyo. Napanatili ng Bagyong Francisco ang lakas nito habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 330 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Tagay ito ang lakas ng hangin na abot ng 175 kilometers per hour at pagbugso ng 215 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang silangang bahagi ng Babuyan Island. Hindi naman inaasahang lalapit ang bagyo sa kalupaan at patuloy na ihina bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy ding binabantayan ang bagyo sa labas ng FAR na huling namataan sa layong 2,485 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
1: Sa ibang balita mga kasama, Vice President Sara Duterte tinawag na masamang damo ang Pangulong Marcos. May detalye, Radyo Man Joyce Adra. RMN Live
4: Report. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na masamang damo at matagadaan niya mamatay si PBBM. Inahayag ito ni VP Sara sa kanyang talumpati sa Sarangani Province. Sarap ng sinasabi ng sunod-sunod na suspensyon sa mga lokal na opisyal. Nagbiro pa si VP Sara na uuwi na lamang sila at baka sila naman ang susunod na masuspinde.
5: Masamang damo, matagal mamatay, BBM.

0: Si VP Sara ay nagtungo sa Sarangani para personal na bisitahin at abutan ng tulong ang mga biktima ng malakas na lindol noong June 8. Kasama mo sa DZ Excel Manila, Radyo Manjoy, Escolantes, Adra, Tatak, RMN.
1: Masamang damo na banat ni Vice President Sara kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. mas bagay umano kay dating Pangulong Duterte ayon sa Malacanang. Detalye ng balita niyan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN
2: Live Report. Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan inihalin tulad nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa masamang damo na matagal mamatay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas angkop umanong iugnay ang naturang paglalarawan sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil sa mga kontrobersiyang minsan na nitong inamin sa publiko. Binigyan din ni Castro na ang dating Pangulo mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa mga aligasyon ng pagpatay, katiwalian, kakaroon ng asasin at paggamit ng marijuana noong siya ay nasa pwesto pa.
3: Sa manggamo, aday mamatay, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulo Duterte, pinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagdanako ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente natin? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama.
2: Dagdag pa niya, marami manong kritiko ng dating Pangulo ang naghihintay na mawala ito, ngunit sinabi niyang hindi dapat ganoon ang pagtingin sa sinuman. Kasabay nito, pinunari ni Castro ang pahayag ni Duterte tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing tila may mga tao nagmamadaling makapwesto, kaya hinihiling na mawala ang kasalukuyang leader ng bansa.
3: Ang Pangulo naman, nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya mawala sa pwesto. Anong sabi ng Pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, huwag kayong excited.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZ Excel RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Samantala naman, House Prosecution Panel, hihirit na palawigin pa ng ilang araw ang pre-trial conference dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. May detalye, Radyo Man Grace Mariano. Grace. RMN
5: Live Report. Hihilingin ang House of Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na palawigin ang pre-trial conference hanggang sa Sabado, sa halip na hanggang sa Webes lamang. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, bukas ay magsusumiti sila ng manifestation sa Impeachment Court para maisagawa hanggang Sabado ang marking of evidence na binubuo ng libo-libong pahina ng mga dokumento. Binanggit naman ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jeremy Luis na hinggil dito ay nakikipag-ugnayan na sila kay Senate Secretary Renato Bantug na siyang clerk of court ng impeachment court. Sabi ni Luistro, plano din ng prosecution na dagdagan ng apat na teams na nagsasagawa ng marking of exhibits upang mabilis itong matapos at hindi maapektuhan ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
6: We are contemplating on adding more teams and additional dates. So alam namin na Friday and Saturday walang pasok ang Senado, pero because of these voluminous documents, kinukonsider na rin namin na pati yung Friday tsaka Saturday, kung papayagan tayo, na magamit na rin.
7: The private prosecutors, including the public prosecutors who are monitoring, have expressed already their uncertainties about the possibility of finishing until Thursday. And that is why we are soliciting for additional measures kung paano mas bibilis pa. And hopefully, matapos tayo within this week.
5: Binanggit din ni na Representatives Luistro at Chua na dagdag pang kumukonsumo ng oras ang nais ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkahiwalay na markahan ang magkakaparehong dokumento o ebidensya ng magkabilang panig. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Kakulangan ng table para sa marking of evidence at pag-alis ng public prosecutors sa tuwing hapon dahilan kaya hindi pa natatapos ang pre-trial conference. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
8: RNN Live Report.
0: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sila ang dahilan ng delay ng pre-trial conference dahil sa kakulangan ng tauhan. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi nila isinasantabi ang posisyon ng House Prosecution Panel na posibleng malabong matapos ngayong linggo ang pre-trial conference dahil aminado silang libo-libo ang mga dokumento na kailangan markahan sa ilalim ng Article 1 o ang hindi tamang paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Poa na problema nila ay iisang table lang ang ibinigay sa marking station gayong nasa 4,000 ang documentary evidences na kailangan mamarkahan. Para mapabilisan niya ang pagmamarka ng mga exhibits, inanunsyo kanina ng Clerk of Court matapos ang ginawang konsultasyon sa prosekusyon at depensa na magiging dalawa na ang table para sa markings of evidence. Samantala, dinagdag ni Attorney Mark Vinlua ng defense team na ang private prosecutors talaga ang kulang sa mga tauhan para sa marking ng evidence. Sinabi ni Vinlua na hindi naman nagpa-participate buong araw sa pre-trial conference ang House Panel Prosecution dahil mga ito ay pumupunta lang ng umaga at aalis na kung saan lahat ng trabaho ay iiwan na sa mga private prosecutors na umahawak ng kaso.
9: Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro, hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roy ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning, and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
0: Yan ang pahayag ni Attorney Mark Vinluan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
4: Samantala mga kasama, kampo naman ni dating Ateneo coach Tab Baldwin naging matipid sa katanungan ng media sa kanilang pagharap sa NBI. Detalye mula kay Rajuman Joy Suadra.
8: RNN Live Report.
0: Naging matipid sa pahayag sa media ang kampo ni resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Sa ambush interview sa NBI, tinayak ni Attorney Daniel Darvin, isa sa mga abogado ni Baldwin, ang kanilang kooperasyon sa fact-finding investigation ng Bureau. Nagpaabot din ang pakikiramay si Attorney Darvin sa mga naiwang pamilya ni na Ateneo student athletes na sina Rene Batarbonya at Divine Adili.
10: We will keep this brief. We deeply sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. That will be all for now.
11: Could it be a case?
0: Tumanggi naman si Baldwin na magbigay ng pahayag sa mga katanungan ng media. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colliantes Adra, Tatak RMN.
12: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng
8: RMN Network News.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
18: Ngayon kasi ang deadline nito. Ahabol na lang ako sa inyo.
19: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
22: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ECS.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Oras Philippine Standard Time, alas 6:07.
27: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN, Evening News.
26: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
28: Adlaw kita sa buong sang Martes, Hunyo 24, Tagdis Mio 26.
26: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
28: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
26: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
28: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
26: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, ICPO kag DepEd Iloilo City nagsapol para sa mas hugot nga seguridad sa mga eskwalahan.
28: Sa balita international, Trump nagpandam sa posible balos niya kung hindi magtuma ng Iran sa ila kasugdanan.
26: Balita sa showbiz, sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated nagpatigayon sa fundraising initiative para sa mga biktima sa magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Nakigsapol ang Iloilo City Police Office sa Department of Education o kung DepEd Iloilo City Schools Division agud pabaskugon ang seguridad sa mga eskwelahan kasunod sa shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City kahapon. Ginpangunahan na ni Officer in Charge of the City Community Affairs and Development Unit o kung SICADU, kag ICPO Public Information Officer Police Major Sheila May Sangrinas, kag Chief of the Women and Children Protection Desk o kung WCPD Police Lieutenant Roma Del Velasco ang sinapol upod sa mga opisyales sang DepEd sa Iloilo City Schools Division Office, kanda upod kanay Dr. Maria Luz de los Reyes sa Schools Division Superintendent of Iloilo City, kag Dr. Eugenio Mallorca, Public Schools District Supervisor and Officer in Charge of the Office of the Assistant Schools Division Superintendent. Sa tiyon sa pagsinapol, ginhambalan ng mga tikang agud mapabilin nga luwas sa mga estudyante. Manunudlo kag mga tinawo sang eskwelahan, lakip diri ang paggamit sang CCTV. Paghanda sa emerhensya, pagpatuman sa mga programa sa pag-amlig sa kabataan, pagpabaskog sa seguridad sa mga eskwelahan nga nagakinahanglan siniya. Gintalakay man ang paghiwat sa mga seminar sa anti-bullying, violence prevention, kag iban pa nga isyu may kaangtanan sa school safety. Naghingyo ang ICPO sa mga opisyal sa eskwelahan nga gilayon nga magtawag sa 911 o kun sa police hotline sa tiyon nga may emerhensya. Suno kay ICPO or suno sa ICPO, importante ang kooperasyon sa tunga sang kapulisan, eskwelahan kag komunidad agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Padayon ang koordinasyon sang ICPO sa DepEd kag iban pa nga sektor agud mapabaskog ang security programs sa mga buluthuan sa syudad. Ang ining porsyon ng mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutan noon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon na Super Fiber pambato sa colon cancer.
28: Sa iban pa nga balita lokal, nakabatyag sang pagpinot sang iladughan ng pila ka partisipan sang Barangay Council for the Protection of Children akon BCPC seminar nga ginpatigayon sa isa ka hotel sa Barangay Takas Haro, Iloilo City, Cebu nga Martes. Inigin kumpirmar ni Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong. Sino kay Ong nga apat ka mga partisipante gindala sa ospital matapos nagpakita sang sintomas sang allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Payag niya nga isa sa mga biktimang treasurer sa isa ka barangay sa syudad. Lunsay naman yara sa maayong kahimtangan ang mga ini.
1: So, isda ka no? Sweet and sour?
2: Ay, si kasano gid na sila na RG subulang adlaw?
1: Oo, okay naman yaga eh.
2: Pero okay naman sila.
1: Yan ang apat kay gadagar reklamo sa dawa pinot ang tawila nga pagginawa, in padala sa misyon. Pero di nagdodo na okay naman ka na sila kaya di siyempre din gaan bulong. Ang iban to daw may allergic man, ang trigger pag gini.
28: Ang kabahin sang payag ni Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong, hindi pa matumod ang patod ng numero sang apektado nga pumalasakop. Nahibaloan niya yara sa masobra 200 ang nagtambong sa nasambit nga seminar. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Sunthone Gold Coffee Mix nakahibalo kabala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani kun ini ang magadubo madamo ng wrinkles kag fine lines sa pag-inom sang Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen. Jan liwat sini nga ginapabaskog ang aton nga supat gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang para sa Glow and Natural mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
26: Sa piyak na bahin gin relief sa puesto bilang director sa Bureau of Fire Protection Region 6 si Fire Chief Superintendent Felixberto Abreneca sulo sa mando sa Department of Interior and Local Government o kan DILG na saad sa Department Order Number 2026-530 na petsahan sang June 22, 2026 kagpermado ni DILG Secretary John Vic Rimolya pag-asailuhon si Abreneca sa Personal Holding and Accounting Unit sa BFP. Pag-abusla naman si Abreneca ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas nga anay director sa Directorate for Safety Enforcement. Isa lang si Abreneca sa pila ka man senior officers sa BFP nga ginkakasapwesto kagin silo sa nasabit nga unit o kun sa iban nga regional offices nalakip man diri si Fire Chief Superintendent Jerry Candido nga anay regional director sa BFP 6 kay nag-serving nga director sa BFP Region 9. Sang damlag lang natukiban sang DILG nga ginabanta 15 billion pesos kada tuig nga corruption network sa BFP nagagwa sa mga investigasyon nga sistematiko ang mga anomalya lakip na ang mga bribery para sa recruitment, extortion sa tiunsang safety inspections, kickback sa equipment procurement kag gindaya nga bidding para sa fire trucks. Sino kay Rimulya magapangatuban sang kaso ang pila ka matagas nga opisyal sa BFP nga naangot sa among mga korupsyon kag nalakip diri sanday Abreneca kag Candido. Mga karadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa magustin, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ngato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
28: Sa dugang pang balita lokal na talana nga maghiwat sa investigasyon ng Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang Human Resource Management and Development Office angot sa pagkadakop kay Giovanni Adelantar, isa ka capital driver nga naka-assign sa motor pool sa Banwasang Santa Barbara nga nakuhaan sang kapin 7 million pesos nga balor sang shabu sa ginhiwat nga bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU. Sino kay Attorney Coy Rene Valencia bilang isa ka empleyado nga na-involve sa isa ka krimen ang hindi gilayon ma-terminate sa trabaho bangod entitled pa ini sang due process. Pahayag ni Attorney Valencia, may duha ka posible actions nga pwede atubangon si Adelantar ang kaso kriminal nga atubangon niya sa korte kag administrative case nga iya atubangon sa provincial government. Sa karon suspended kag wala sang batunan niya sweldo ang status ni Adelantar. Nahibaloan niya 15 katuig na nga drivers ang truck si Adelantar kag tumandog sang haniway bago madakpan niya gadagadoso sang masobra isa ka kilo sang shabu. Ang ininga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpa-epektibo kag mas ginpabasko gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, piliyang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyag na bahin nagapanghakroy, subong sa mga ang mga mananagat, mga negosyante kag trabahante sa industriya sang kasag sa Iloilo. Sunod kay Mark Villarul, sang guniang bayan member sang Concepcion Iloilo nga inibangod sang pagbain sa United States o kan US sa among mga produkto matapos nga wala makakomply ang Pilipinas sa Marine or Marine Mammal Protection Act kapatag sininga sa tanan nga kapungsuran nga naga-export sa US ang Pilipinas lang ang nagaisahanon nga napaslawan nga makahimo sa nagakaigo nga Marine Mammal Bycatch Monitoring kag Reporting Program angot sa proteksyon sa Irrawaddy Dolphins. Bangod sinigin dumilian man ang pag-export sang kasag sa Amerika halin sang June 11, 2026.
3: India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, kapasar. So sad news ang Pilipinas, after 6 months, wala gid nakapasar. Tungod kay ang wala kita sang data gathering, na wala kita sang monitoring, kung pila bala kabilog Irrawaddy Dolphins dari sa Pilipinas, nagadamo bala sila, nagakulang bala sila. So identify sang US ang mga area nato ng mga Irrawaddy Dolphins mo, specific sila sa Guimaras.
0: Pahayag ni Villarus, nga bilang epekto siya ni madamo sang kasag sa fishport apang wala may nagabakal, gani nagaresulta ini sa pagnubos ang presyo sa ang mga produkto kag pagkapierde sa mga mananagat kag sa mga negosyante siniya nagakadulaan man sa trabaho ang mga nagaobra sinis nga industriya.
3: Kung ang kasag sa fishport damo-damo tiili man mabakal, so tabo presyo manubo. Sa una ang kasag ang bakal naton 380 subong tag 180 na lang. So sa kataason sa presyo sang krudo, especially subong ang kwa man lang sa average boat is 2 to 4 kilos,
4: yes,
3: hindi gid kabayad. Kaluloy gid eh. So halinda sa mananagat pagkadto sa manog kilo, pagkad to sa manugluto sang kasag, pagkadto sa picking plant, no, pagkadto sa daga transport sang kasag, pagkadto sa picking plant, ang pagkadto sa kaningan. Kadamo-damo gid dari siguro mga 20 city kami kabilog ka picking plant. So imagine ni na mga picking plant mag-average lang sila 50 to 70 ka trabahante. Kadamo-damo gid kayo, damo gid madulaan trabaho, kagti madamo man magutban, no.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Mark Villarus sang guniang bayan member sang Concepcion na Iloilo. Ang ininga porsyon ng mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea ang Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ni ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika di Alternatibo Medisina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atangaya, masami ka ba lang ang nagatigab, masami ba lang ang may hangin ng imo nga tiyan, base may diferensyo ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500, ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center, sa Kilid sang Robinson's Haro.
28: Sa katapusan ng balita lokal, arestado ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Zone 3 sa Juan Molo, Iloilo City kahapon. Nakuha sa subject si alias Parkon, 42 anyos, ang malapit 5 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Base sa investigasyon sa mga otoridad, si Parkon ang ginakabig bodigero ni alias Choco nga nakuhaan sang 14 million pesos nga suspected shabu sang nagligad nga adlaw. Priso nang arestado sa Molo Police Station kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sa D3 ba yung pinakabago garantisado kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayang suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
4: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
5: Kabloom!
4: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
5: Kabloom!
4: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
5: Kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
6: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
28: Posible magapangatubang sang konsekwensya ang Iran kung hindi sila magtuman sa ilang kasagtanan sa Washington. Hiningnangin pandam ni US President Donald Trump. Wala naman yung detalye sa ni kung anong liho kakunti ka nga iyahimuon. Madumduman niya sang naligad niya sa mana nagpirma sang interim US-Iran deal sa day Trump kag Iranian President Masoud Pezeshkian 3 kabulan matapos ang ginatake sang US kag Israel ang Iran. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, drinkin na sa best vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Ang balita international ang ginadulong man sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo panghaplas herbal and Nance Liniment Oil. Myas arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po eh. Palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa mga nagaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kinagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatanong kung patugun na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Ersmed Pharma Corporation na aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
6: Balitang Showbiz.
4: Sa showbiz, mga karadyuman, binibining Pilipinas Charities Incorporated magapatigayon sa fundraising initiative para sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang binibining Pilipinas candidates sa RMN Iloilo, Radyuman Lynette Yulatriz.
7: Pageant nga may kausa, ini ang padayon nga ginapamatud-an sa binibining Pilipinas Charities Incorporated o kon DPCI matapos magpatigayon sa fundraising initiative para sa mga biktima sa magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Ginlonsyar ang nasambit nga inisyatibo kadungan sa ginhuwat nga pinakauna nga binibining Pilipinas gala kahapon. Tunod sa DPCI nga kuhaon nila ang pondo sa mga income sa binibining Pilipinas National Costume Competition sa mga tuig. Madamdaman nga madugay na ang ginadusot sa organisasyon ang kausa sa pag-alagad sa mga pigado ilabi na para sa mga kabataan. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mawin kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. President Irvin ng Yemeng Vicente, Ginseng Tongkat Ali, Makaw si Palmetto, nga kilalang nag-aamig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung mababayan niya ng dako o kung mag-ubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din mong na para kay mister, kung hindi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuluhon o kung pagkapuin sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products sa Ersmed Pharma Corporation ang tagimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Lena Fernandez Silatriz Tatak RMN.
4: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hello? Hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang balakon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to.
8: permit ang dalang akon nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Sala. Dapat oras. Ginagreet naton happy happy listening kay Erby Joy Doliete Dolor. Nakatutok rin sa ating pagpangalagad. Acero Family sa Akwit Barotac, Nuevo Iloilo. Ginagreet man naton si Tu Pablo. Sa Pablo Inasalan, kay Tohaime, kay Jovel, kay Vilma, kay Police Major Itayona. Happy happy listening. Kay Maninay Coritar, da Police sa Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle sa Gen B Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Padernal, dira sa may banuwa sa Barotac Nuevo, kay Ma'am Rena Mapang, sa hindi ka may itiri, kag iban pagiging nakatutok dari sa ato nga pagpangalagad. Happy, happy listening.
9: Sa ato naman Facebook Live, viewers, Karigaba Richard, Andy C, Rosal Gaya Pagomilia, Florencia Sacaldito Kalimpay, Araman Enazel, Blancada Edgar Labarico Senior, Sabina Gora Sacaldito, kasi iban pala itong atagpalamati, maayong gabi. Kay Marino Hector, sa Tatay Smarokan ng Seafoods, kay Marino Maricho, maayong gabi.
26: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
9: Sa liwat adlaw kita sang Martes, Hunyo 23, take this meal 26.
26: Sa pangalan sang serbisyo publiko, by the way, ginagreet natong si Kagawa Jungjung, Sir Get Well Soon. Ikaw man ang live ni. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
9: Rajuman Zan Hartwell Tuwala.
26: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
9: Rajuman Rezi Danioso.
26: Rajuman Marjorie Hervo Miane.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Ang lamig!
16: Teka, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
16: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
16: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Red Bear. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ohoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
7: You care, we care, Kidney Care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide. Mahalang
8: paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa.
10: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
10: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gil.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Nagapalandurong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Day, tao na o.
2: Nang muray, doon nagalain na ginang kayong tangan ni Mama Marka.
1: Day?
2: Kagabi, wala naman ako sang tinulugan sa bantay sa iya. Kagpainom sang bulong niya sa insakto nga oras.
1: Ahay. Daso nalibot ka pa sa asyenda, day. Abi pa huway balaanay?
2: Hindi pwede. Kagatuon ko pang kabo sa piyak nga asyenda. Kay may problema.
1: Grabe man ang obligasyon mo ba? Wala to o.
2: Para kay Mama Marga himuon ko ini.
1: Ay, grabe gidyang kabataan niya, no? Wala gid amor sa iya. Okay man tani si Tutok Manuel, pero ay, sus nadala siya sang asawa niya nga maldita. Kada pauli din nila ya, hindi si mama nilang tuyo nila kundi kwarta. Nagakuha sila sang kwarta sa tinago ninyo ni Inday Marga nga pinangabudlayan mo. Wala ka na sweldo, wala ka pa kapamanas ang atipan sa iloy nila. Sila ya nagahumlad ng sang palad nila. Mga wala kuya, klase ng mga bata ah.
2: Oh, nang muray!
3: Hindi ka manugid nga nagkuha ako sang tunga sa milyon nga kwarta ni mama, ha? Ina?
2: Oh, Manang Ilara?
3: Oh, mawala ka nagasabat. Okay, gusto mo lagay? Tagaanta ka, 20 mil. Agod nga hipo, son mo lang ang sungad mo.
2: Nang Ilara? Ako nang abudlay sila sa salusang 10 anyos? Bisan isa ka kusing, wala gid ko na yung magin kuha.
3: Buti ano? Masakit ang buot mo kay nagkuha ko sang kwarta na mo?
2: Wala nang. Nagasakit lang ang buot ko. Kinagalain na kayong tangan sa iloy ninyo. Wala niyo siya nabisitahan, Pirmi. Ikaw, nag-abot ka din sa balay. Nagkuha ka lang sa kwarta. Pwede. Tamuon mo man si Mama Marga.
3: Ay, hindi na ah. Ikaw nang bahala sa iya, Ina. Ay, nagadali ako eh. Bye!
2: Nang Ilara!

0: Sadiin na si Ila.
1: Ah, kuhan ma. Nagadali siya gani. Naglakat na siya.
0: Grabe nga bata. Wala gid siyang pagtamod sa ako.
1: Ma, hindi na mag-ibi. Ari ako. Ako mabantay sa imo.
0: Maayo ka pa. Grabe ang sakripisyo mo sa ako. Pero sila...
1: Oh, ma. Hindi na mag-ibi, ma.
0: Si Manuel, mabuot man tani, pero sunod-sunuran lang siya sa iya asawa.
1: Ma, sige lang ah. Amo na nga inong bagit sa bulong mo. Kag magkaon ka sa maayaw, kundi magbaskog ka. Kinahanglan ko pa ikaw, Mama Marga.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinunlim dako dyan. May tani kong naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo mo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako dyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna ging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
3: So, kung ga DTX500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Posto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, di goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pag itkaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, mahulat ka, nga mabankrupt imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na akoan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
6: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at
6: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: kilo ng karne?
8: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Goodbye.

0: Sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ether Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Huwag ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether.
3: Protection?
4: Yakult!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yakult!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yakult!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yakult!
3: With proper diet and exercise?
4: Yakult!
3: Kaya panalo ka dyan!
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C,
17: babaka sa mga butika.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
19: Number 1.

0: ginpatawag ta ka mo. Kido hindi na gid maayong sitwasyon ni Mama Marga.
1: Nang Ilara, amo nang balay nga ini ha.
2: Ano? Karami sa imo ba? Ikaw pang mabungat na wala ka diya kalabot-labot.
3: Tita Ilara, ano nga wala labot? Iloy ko siya. Kag si Papa ang isa sa manunubli sa manggad ni Lula.
2: Okay, pero dapat tungaon ta sa maayong tanan nga manggad.
3: Ah, kuya, may party.

0: Dain, saan ka naghihibit? Abi, pahuway na dito. Dato ka mahiga sa kwarto mo.
1: Hindi na muna ay. Sa kwarto ko ni Mama Marga matulog.
0: Ako na lang mabantay sa iya, ah.
1: Ay, hindi. Ako lang. Nagkasakit ang buhot ko. Kaysa tubang ni Mama. Mangga na ginawaya nila.
0: Ang mga sakon ng mga bata. Wala silang makahibalaw nga ikaw ay nagpangabudlay para mag-uswag ang negosyo nila nga tubo. Dasun ang balon kanila nga hindi kaya pagbahinan sang mangga ni Inday Marga.
1: Bahala sila kung anong ihatag nila sa akot. Ang gusto ko lang ang mag-ayuta ni si Mama sa balatia niya.
0: Dahil pasensya ha ako ha, pero sa nakita ko ba na, daw ilisip po na gilang sigurong itiner ni Inday Marga sa kalibutan.
1: Oh,

0: Daina, mao salamat gid ha. Halin sang kamay ng kabataan ko, wala ka gid na kapangindi kun kinahanglan namon sang bulig. Hmm?
1: Trabahador ka sang asyenda nong.
0: Ah.
1: Nagabulig ka man sa amon. Gani buligay lang kita.
0: Oo, ha. Salamat gid Daina. Dako ang kabalaslan namon sang pamilya ko sa imo.
1: Hindi ah. Ginalantaw ko gid ang pagbulig mo sa amon. Nabalik ko lang kaayo ninyo.
0: Ah, basta day, kung kinahanglan ninyo ang bulig ko kagsang pamilya ko, handa gid kami nga magbulig man sa imo.
1: Salamat. Tuma na nga nangin maayo ka mga trabahador sa asyenda, nong. Ay, ho, gali. Paliga ko lista sa mga bata sa mga trabahador sa asyenda nga nag-eskwela. May hatag kami ni Mama Marga. Uy. Gamay nga bulig sa ila. Pian-pian sa ila nga, mga kinanglanon sa eskwelahan.
0: Ate, oo, day. Madamuin ka, salamat, ha?
2: Daina! Matawag ka sa dako balay ni Imanang Muray.
1: Nga to?
2: Ginatabang-tabangan ako nung si Inday Marga. Hingagaw na, day. Basi mabtanong pa nga buhay si mama mo.
1: Ano?

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsaulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagunta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day. Giga.

0: Ako Gali Sereya, ako Red La, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugit ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con. Pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdog kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santon Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santon Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santon Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santon Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
15: Anong gusto nyo? Success!

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: TTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon. TTX 500. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
11: TTX 500. Kinikel.
15: Uy, 150 over 100 jali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
19: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
22: Number 1!

0: oras in punto alas 7.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
17: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
18: Ganyan ang Pinoy.
19: Ang Pilipino, hindi corrupt.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, dito ako, believe.
22: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: TGX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Yung mga blood sugar test.
28: Ilan itong score gani?
26: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
28: Ilan na lang yung mga blood sugar?
26: 160. Inog ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
24: TGX 500. D3 Bio.
29: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisaki kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
30: Mabakal sa mga butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
2: Isibo na inyo, Sinimorazan, Orasariwa Yaray, RMN Iloilo, the only AM station dress up and I, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa Takna, Sinigala 7, sang gabi.

palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RNN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra de honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra de honor, kagkaroon yari ang inyong angkonan.

0: Pichakano? Yes,
1: si Tintar. Ay, si kasano gid na sila na RG subulang adlaw?
0: Oo, okay naman yaga eh.
1: Pero okay naman sila.
0: Yan ang apat kay gado ng reklamo sa dawa pin out ang tawila nga pag ginawa, yun padala sa misyon. Pero di nagdodo na okay naman kano sila kaya di siyempre din kaandulong. Mo iban ba? Ang iban to daw may allergy man. Ang trigger pag gano'y.
2: India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, kapasar. So sad news ang Pilipinas after 6 months wala gid nakapasar. Tungod kay ang wala kita sang data gathering, na wala kita sang monitoring, kung pila bala kabilog Irrawaddy dolphins diri sa Pilipinas, nagadamo bala sila, nagakulang bala sila. So identify sang US ang mga area nato ng mga Irrawaddy dolphins mo specific sila sa Gimara Strait, Malampaya Strait. So amo na ang wala nato napasar, simple man lang tayo na mo. Data gathering, monitoring, no? Kagipasa mo malang na iya sa US. So, amo gina ang bottom line, no? Nga wala kita kapasar. So, kung ang kasag sa fishport, damo-damo, tiindi man mabakal. So, tabo, presyo manubo. Sa una, ang kasag, ang bakal natun, 380, subong tag 180 na lang. So, sa kataasong sa presyo sang krudo, especially subong, ang kwa man lang sa average boat is 2 to 4 kilos, hindi gid kabayad. Kaluloy gid eh. So, halinda sa managat, pakadto sa manog kilo, pakadto sa manog luto sang kasag, pakadto sa picking plant, no? Pakadto sa nag-transport sa kasag, pakadto sa picking plant, ang pakadto sa kaningan. Kada damo gid diri siguro mga 20 city kami kabilog ka picking plant. So imagine ni na mga picking plant mag-average lang sila 50 to 70 katrabahante. Kada mo damo gid kayo, damo gid madula ang trabaho, kagti madamo man magutban, no?
3: So, portado sang Philippine National Police o kon PNP, kagsang Malacanang ang proposal nga panubuan sa 12 years old ang minimum age sang criminal liability sang mga kabataan halin sa 15 anyos. Ini mga kabataan nga nakahimo sang makasilig ning krimen. Sorok kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co nga nakita sang kapulisan ang kinahanglanon nga baguhon ang nag-existir nga layi bangod sa pagsaka sa numero sa mga children in conflict with the law o kon mga kabataan nga na-involved sa narahituhay nga mga dalagko nga mga krimen. Kasunod ini isang pagpangulutang sa eskwelahan dito sa Tacloban City nga ginakaulamiran sa duha ka mga minor di edad nga mga pobre espiritu kag palta edukasyon ang mga ginikanan sa mga tampuhaw nga mga bata 14 anyos kag 15 anyos nga mga pobre. Mga pinaniro among ilang hindi gani kabalo maglabas ang brief nila. Ambot din ang mga ginikanan nila sininami pang santikon ang mga ulo. Subong paman, ginatag ni Kong, hindi automatiko nga magapanabat gilayon ang bata bangod lamang sa iya sining edad. Magapabilin suno sa iya, importante nga balasyan kung nagahulag ini nga may discernment o kung bastante nga pag-insyende sa iya ginhimo sang matabo ang krimen. Sa kaso sa Tacloban School shooting, ipahayag sang PNP nga mahimo magpaydalom sa regular nga trial ang 15 anyos nga suspisado kung mapamatunan nga naghulag ini nga may discernment. Samtang ang 14 anyos nga suspisado ang igabutang sa isa ka child protection facility sa Department of Social Welfare and Development bangod sa kabugat sang kaso nga ginapangatubang sini. In short, priso man gihapon ah. Pero hindi lang sa bilangguan, ngupod nilang mga hangkilan ng mga kriminal, mga killer, mga kawatan, hold upper, durugista. Pero hindi sila kagwa, kagkapauli sa ila sininga balay. Ara sila sa ka-facility nga deprive sila sang pila ka mga kinamatarong nila, pareha sa kinamatarong nila sa kilwayan, kinamatarong nila maglagaw-lagaw, kinamatarong nila mag-cellphone-cellphone.

0: Ang ining mga utok sa mga kabataan nag-aramon ni kay man aton sininga palibot, no? Ang ila sininga palibot, ang environment nila, ang ila sininga pamilya, mga tangkuloy man. Amo na ang utok sa mga kabataan, mga kasama, mga pobre espiritu man, mga overheat man ang utok sa mga bata, no? Bangod ang gindakuan niya nga panimalay, ang gindakuan niya nga palibot, puro lang magarot. Tapos makita niya pa social media, mga bangag, mga adik, mga patay. Nan, amo na. Pero lang tawa niyo bala mga kabataan nga nagdalalag ko bala sa maayo sa nga panimalay. Bisan pa mo yayaw, hindi kabalo. Pero mga kabataan, nagdalalag ko sa panimalay nga mga ginikanan, mga baghak. Mga mango. Ang bata, mga kasama, isa pa lang katuig, pamuyayaw na. Ordinaryo na lang sa bata, iya mga tinapungulay, mga binunanay, mga linampusanay. Why, nayakulba ang bata. So, aray niya sa ginikanan, aray niya sa aton sining pamilya, aray niya sa aton nga barangay, aray niya sa aton sosyedad ko ng mga bata ngayon mga bayolente. Bangod na nadakuan nila nga palibot, violente man mga kasama man ang bata pagwa niya sa kalibutan, why na iya batasan mo? Why na iya buot? Why na iya sang painuino? Magdevelop lang na ang iya batasan, ang iya pagkatawo sa palibot niya man. Gusto hindi? Gusto ay deposit naman yung dabang intro pala ito bukal ng dugo tapos yun yung mga isyo ang ini sa palibot mga kasama sagad pa natin ka dinibati ini sagad pa natin ka pinulitika ini ngang bottom line sini pamilya ginikanan barangay sosyudad eskwilahan yate ayong gabi mga kasimanoa good evening mga pinalangga. Welcome! Nagapangalagad ang palatuntunan niya, nagapati ang tag sa katinaga sa tiyo nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inasang isa ka sumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga kasama, adlaw kita sini nga Martes, petsa 23 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026, ikaapat sa lima ka mga Martes sa ikaanom nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo install aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa TikTok, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo install aton mobile application sa wala pa ka-download. Ano pang nahulat ninyo da? Kilat?
1: RMN Palabra di Honor.
0: Download na kamo!
1: Palabra di Honor.
0: Kapag imitar ka lang bala daw, akig pa no?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Joke lang ha. So wala pa naka-download ang mga kasama pero tito laban guro naka-download naman kay Perti Kadamo sa nagpamati sa aton sininga mobile application. Thank you, thank you, thank you gida sa inyo no. Amo ni silang mo hindi tayo gani matatamyaw kag mga nagpamati sa ila sininga mga transistor radio no kay hindi ta makita ila sininga mga ngalan no. Bangod wala sila yung naga-Facebook Live. No? Sa inyo tagsaga mga radio, transistor radio, stereo, car stereo, mga kasama, ang frequency naton, 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istorya na itong karong gabi diri sa aton sini nga pag-pangalagad mga kasama. Bilang ka mga barangay official sa Iloilo City nga nagtambong sa seminar sa DSWD, nagkala ospital bangod sa ila sud-an. Heroism sa duha sini kadumanggasanon nga nag-rescue sa driver sa nga tigulang matapos mahulog ang salakyan sini nga pribado sa Iloilo River ginkilala sang sangguni ang panlalawigan. Iloilo City Police Office, ginahingyo sa DepEd Iloilo City nga kung pwede ibutang ang Police Assistance Desk sa sulod sang mga eskwelahan, agud malikawan, kagamadeter, mga kasama, ining mga krimen, nga bayolente pareha sa natabo dito sa Tacloban. Mayara man kita follow up karon si Rajman Marge, grade 9 student sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo, ginapahayag nga ginsumbag sang iya sang isa ka estudyante nga may pitsi korno. Oh, tilan taw ani. Ang utok sang bata nga may norpa mga kasama nga aamo na kabayolente abi, no? Di niya na nakuha. Alang-alang sa pari yan na nakuha. Alang-alang sa simbahan yan na nakuha. O stories? Alang-alang kay Mother Teresa niya na makuha. Siyempre nakuha niya na sa mga tao nga malain man. Sa mga tao nga mga luko-luko man. Damo na dapat ang mga bata, ginaupod nato ni sa maayong impluensya. Wario, damo ta di bata o kay mga interns naton. Oo. Te, kamo kay nag-intern kamo di, guti ma-impluensyan kamo sang maayo nga ginaubra ta sa arimen. Karon ko nag-intern kamo to sa kundiin man to nga daw mga tinunto man. Amo man ang inyo matunan? Kaya nga ito niya society, subong di balaan sa Pilipinas, mga kasama, maggarot na. Bayolente! Te, amo na, bata pa, wala buot, no? Although siguro, kabalo naman ang magtigang, kabalo magsagob, mga kasama. Ti may mga dala nga pitsikurno. Ti nga madala na siya sang pitsikurno. Sino nagtudlo sa iya magpanapungol? Sino nagtudlo sa iya kung may kontraka, sumbagada, butang yung pitsikurno, ng imo sininga kamot? Oo. Siyempre, ang iyang environment, sa pamilya niya, sa barangay niya, sa barkada niya, or sa eskwilahan niya.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Mga ginikana naman sa mga minor na edad nga involved sa pagpanglutang dito sa Tacloban, gusto ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga manabat. Dapat lang, no? Kung pwede lang pangkiruhon ni sila, dapat paniruhon, no? Hindi isang pusil. Mga lastiko bla, tiruhon mo sa kalimutaw.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: So, masamay na itong ginasiling mga kasama. Dire abi sa aton sa Pilipinas, sagad lang kita kakasal nga kasal. Amo maning simbahan ta, no? Sa simbahan Katoliko, wala man yang pari naglantaw na kung sanday sino magpalakasal na. Basta makasal lang siya. Wala man gina-check da, no? Kung ining mag-asawa nga ini, kapabli ini sa pag-raise ang isa kapamilya. Inibala sila financially, emotionally, mentally, ready na nga mangin ginikanan, bala na bala nila ang mga katungdanan nila kung ginikanan, no? Anong ila sining obligasyon kung makabata ka, no? Okay lang kung hindi sila kabata. Tekon nga buhay lang na karon nga daw sa mga kuniho sila karon. Tapos, they don't know how to raise a child, no? How to raise a responsible child. Wala sila kahibalo ang ilang mga katungdanan, ano galing ilang mga obligasyon, ang ilang mga responsibilidad. Ti would you expect mga kasama, no? Nga machambahanda nga mangin maayong ila kabataan. Ang bata niya, ang tatay, abi na karon niya, palahubog, sugarol. No? Pagpuli niya, ginakastigo niyang asawa niya, ginatakloban niya kaldiro sa ulo, galantaw pa ang mga bata. Kung hindi siya kontento, balik doon niya pang bata kag panipaon. Do you think, mga kasama, mangin maayo ang bata? Perhaps, no? Ang ibang dira, magapanuto. Pero ang ibang dira, laban gid iya mga kasama sa posibilidad, no? Laban gid nga mangin tunto man. Bangod munang iya sininadakan, especially ang mga lalaki ng mga kabataan.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Di karon gi eskwela na abi ang bata da, no? Solterito ang bata, amo na yang environment niya, no? Na normalize na ya ang violence sa ila sini nga balay, gamay-gamay lang ya karon da nga hindi pag insindihan na isang mag-asawa, gat tinapungulay ya ga hampakanay. Sa atubang sang kabataan, no? Tapos wala man ginapainsindi sa mga bata nga ti hindi ninyo dapat pag-ilugon ini, natural ni sa mag-asawa, no? Natural imo da ega linampusanay kamo. Ti, ang bata na ya ma-immune na siya, no? Ma-immune na siya sa kagamo, ma-immune na siya sa violence. So ang iya sinang abalatsagon magatiga. Asta sa uli para sa iya
3: normal na lang na ang alalantawon. Para sa iya, ordinaryo na lang na away na siya yung hadlok.
1: RML, Palabra de Honor.
3: Diyan mo na yung mga bata ngayon eh, no? Wala ganigin padaluman, isang deped ang ila, tuya kay Anggara, tuya mga kudalan, iya ang iskwilahan. Eh, you deposit, aman in the back. Balik ka to! Anong pangabuhi ni sa mga bata ngayon eh? Paano ni sila nagdaralag ko? Para ma-address ni mo ang problema? Di ang natabo to mga kasama daw, wala gali isang tatay itong isa. O, ti sino nagapadako sa ila? Sino nagatudlo sa ila sang paminatasan mga kasama? Sino nagapundar sa ila sang maayong pangginawi?
1: Na RML, Palabra de Honor.
3: Mientras hindi nato na pag-i-address, dire lang tayo sa hala, patuyang lantasang pasar sang laye, pinahan amone, amone ang kasuguan kon makapatay ka.
0: Way na ya katapusan mga kasama, balik ta to sa puno, nga nag-alam mo ni ang mga bata nga ini. Ano nga klase sang panimalay ang nagpadako sa ila? Ano ang sitwasyon sa balay nila? May nanay sila, may tatay. Kung mayara, ano ang paminatasan sa mga nanay kag tatay? Ano nagakatabo? Kay dira makita nimo, laban-laban iya mga kasama, 99.9% laban-laban ang mga bata nga bayolente, nagdako sa panimalay nga bayolente man, nagdako sa environment, sa neighborhood nga bayolente man mga kasama. Di mentras hindi ta na ma-address, no? Wala sang katapusan na. Bisan ni ipanubuon mo pa na sa isa ka bulan ang criminal liability sang bata.
1: RML, Palabra de Honor.
3: Kay choice siya na iya mga kasama nga maghimo sang krimen because para sa iya ordinaryo lang na, simple lang ang abagay.
1: Palabra de Honor.
0: Sa balita sa hinampang mga kasama sa NBA, Giannis Antetokounmpo kag Bobby Portis in trade sang Milwaukee Bucks sa Miami Heat. Nagpag-o na gid ang Miami Heat mga kasama, ang ila sininga core si Bam Adebayo, Andrew Wiggins, ara binuyan nilang guard nila, no nga ito hindi magid priced guard mga kasama si Tyler Hero kag ila sininga sentro nga si Dilweyer something mga kasama nga taas man, no, pero hindi manggid sa prime niya, pero ma-propose lang mo man sa lupos, ano, mga 7 footer man mga kasama ginboy anila ti karon nagbakod, no, nagbakod ang Miami Heat mga kasama, Giannis Antetokounmpo with Bam Adebayo and Andrew Wiggins, number one pick sa una sang Cleveland Cavaliers.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ilan taon ta na, no? Matsyag nyo maka-repeat ang New York Knicks? Do hindi, guro.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sige, hamon yung mga topiko na itong karong agabi diri sa aton nga pag-pangalagad mga kasama, no? Si board member Oli Distura nag-pamatigid, no? Gusto na board, no? Isa ka komunidad gid ang dapat nga mag-raise ang isa ka bata nga mangin isa ka maayong citizen mga kasama.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gindulong ka ginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3. Suplemento nga bugan sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputo sang imong selula sang medium chain triglycerides. Agud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag-D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang top naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningal lawas. Rekomendado kag or lawas sa likawan ang sarcoma. Kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud matuwa mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer, ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agud patyon ang mga guba nga selula sang lawas, pagi sa apoptosis antes maman ini mag-mutate kag mangin cancer. Diyos. Gani hindi na maghulat pa ang magtubo ang Bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw ang inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag sa Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
4: RMN News, panahon.
0: Yari anay, pinagkaulingan dalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo at Karajuman, Charlie Debra. Sa ginasundan nato nga si Bagyo Francisco, bisan pa nga malayo ang chances rin nga mag-landfall sa Pilipinas o sa duta nato mga kasama, pero di na ni siya ihansubong. Ara pa siya bala sa sulod sang par. Sa linya nato si Karajuman Charlie Debra sa pag-asa, Iloilo. Karajuman Charlie, mayong gabi. Si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
5: Yes sir, may gabi sa tanan nga tagpalamati sa RMN. Yari pinakauli nga Tropical Cyclone Bulletin number 12 karon nga adlaw, Onya 23/2026. Si Francisco na maintain sa gihapon ang iya sining kabasugon samtang nagahulag sa amin na nakatungdan sa may Philippine Sea. Uli na si Plata na matas ang typhoon nga si Francisco ginabulabanta base sa tanan nga available data. Yara sa 330 km na sidlangan sang Kalayan, Cagayan. May kabasugon nga hangin magalabot sa 175 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 215 km per hora. Magahulag pa amin na nakatungdan sa 10 km per hora. Samtang isa naman ka tropical cyclone sa guwas ng Philippine Area of Responsibility, a tropical storm, may international name naman nga Higos o Linis Siplatan, yara sa 2,490 km na sidlangan na bagat na sidlangan sang Luzon. May kabasugon man nga hangin magalabot sa 65 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 80 km per hora. Magahulag panakatungdan sa 20 km per hora. Samtang dali sa aton sa may Western Visayas, particular na sa Iloilo, padayon kita maka-experyensya sa mga magalumong nga kalangitan. Expect na ito may mga scattered o kung mga rapta-rapta ng mga pagulan, pagpangilat pa nag-uobdala sa Southwest Monsoon. Makasarangan tumtong mabasog ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan tumtong mabasog ng pagbalot sa karagatan. Antan sa atong temperatura, nasa 25-30 degrees centigrado. Adlaw, nagtunod, alas 6:15 kayo nasang hapon. Magabutlak, alas 5:29 buwas sa aga. Siga mo yung pinakauling alakad sa panahon, gikan rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
4: RMN News, panahon!
0: Salamat, Gid. Karadyaman Charlie Debra sa Pag-asa Iloilo sa pinakauling adalagan sa panahon. Ara paghihapon sa sulod sang par si Bagyo Francisco mga kasama, pero malayo siya sa landmass sang Pilipinas, no, dito sa may Kalayan, Cagayan. Ang Kalayan, Cagayan island town ini sa ibabaw sang Apare sa tunga-tunga sang Cagayan province kag subong man sang Batanes. So pababaw ini siya mga kasama, no, kag posible mag-record pa kadto siya sa Japan, hindi siya magdiretso sa Taiwan. Hindi niya type ang Taiwan. Gusto niya Taito. Hindi siya sa Taiwan. Taito or Taitri. Salamat, Gid. Pag-asa, Iloilo. Gindolo naman, kayin po'y lugan. Hindi ka bahin sa atong palatuntunan, mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupreros ng type 2 diabetes. Kay mansunod sa isang published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa aton sining beta cell function sa pankreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang Vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaktibo sang beta cell sa aton sining alawa. Sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pilagamay insulin gene sa atong pancreas para makapadubas ang bastanteng insulin. Garibatuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan, bangod manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with Vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Yari na ito nagalupad ng mga balita, mga kasama. Halin sa kay Rajman Juilin Tamayo para onda nga nagdako man sa isa kamaayong ang pamilya, gani hindi bayulinte. Ang ato nagalupad ng mga balita, mga kasama, sa Tokmon News!
6: Tokmon News!
7: Yari ng atong Tokmon News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy niyo kolon sa agi sa doadong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo. Garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginpresentar ni Philippine National Police akon PNP Information Chief kag Spokesperson Police Colonel Allen Reyco ang resulta sa inisyal nga investigasyon sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang mga suspect ang musunay alias Rod, 15 anyos, grade 9 student, kag alias Nash, 14 anyos, grade 10 student, lunsay mga residente sa Tacloban City. Nagdangat naman sa 23 ka mga menor de edad ang mga biktima ng ginalakipan sa ang 3 ka napatay kag 20 ka mga pilason. Sa numero sa napilasan, 15 ang may igo sang bala kag 5 ang nakaagom sang non-firearm related injury. Padayon ni ginabulong sa ospital ang 13 ka mga biktima samtang 7 na ang nakagwa. Samtang nagluwas sa mga basiyo sang bala may na-recover nga isa ka empty magazine. Kinapatikan nga halin sa ini sa 9mm Glock 17 nga gin-issue sang PNP sa tiya sa isa sa mga suspect nga si Nash. Base sa nauna nga report sa otoridad, nag-reload pa ini sang magazine. Sa dugang pang balita, gin-insister ni Vice Presidente Sara Duterte nga dapat magulag gilayon ang gobyerno kag tutukan ang seguridad sa mga eskolahan kag ang kaayuhan sa mga estudyante. Kasunod sa insidente sa pagpaniro sa sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Sininga Lunes. Sunod kay Duterte, dapat tatagan sa dako nga importansya ang pagproteher sa kabataan batok sa mga malain nga impluensya kag pagpang-abuso sa sulod mismo sa mga institusyon sa edukasyon. Dugang paniya, ginapakita lang sa iningay tabo ang kapaslawan sa gobyerno sa pagtipon sa impormasyon agad nga matap na ang mga pamahog. Kaya hindi ini dapat magulat sang gobyerno nga o kon magulat ang gobyerno nga may masamaran o kon napatay pa nga bata antes nga maghulag bilang vice presidente kay ikaduha nga pinakamataas nga lider sang pungsod kag nagserbi man nga anay tiglikom sang Department of Education parte man si VP Duterte sang gobyerno. Sa dugang pagid nga balita, ubos gid ang matagas nga mga opisyal sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Central Office. Karkip na ang mga regional directory sa ginpangkakas sa Department of the Interior and Local Government o DILG, ni DILG Secretary John Vicrimulya bangod sa allegasyon sang korupsyon. Madumduman nga 45 ka mga anay kag current officials sang BFP ang respondent sa kaso may kaangtanan sa natumod nga anomalya kag ginpasaka sang DILG sa Office of the Ombudsman. Dito sa tukiban sang DILG ang ginabanta 15 billion pesos kada tuig nga corruption network sa BFP. Nagwa sa mga investigasyon ang sistematiko nga mga anomalya, lakip na ang bribery para sa recruitment, extortion sa tion sang safety inspection, kickback sa equipment procurement, kagindaya nga bidding para sa fire truck. Paagi sa Department of Order number 2026-530 nga napetlahan sang June 22, kagpermado ni Rimulya ginmando niya ang pag-relieve sa natungdan nga mga opisyal kagpag-silo sa mga ini sa personal holding and accounting unit kag iban pa nga regional offices sang BSP. Kag sa atong panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Margaret Chase Smith, public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation. Kag mo yato mga nagalupad nga balita sa mga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman, Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
6: Tokmon News.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawan.
0: Grabe ning order ni Secretary John Vicrimulya sa Bureau of Fire Protection mga kasama ambot ano gining iyan na diskubrehan kag daw ano gid kadako nga korupsyon. Galing dako man kag gamay mga kasama dapat aktuhan you know. Pero kadamo bala sa mga problema ginapangatubang sa aton sini nga pungsod bala subong tugangan pa sang Bureau of Fire mga kasama no nga di ba damo makita sa nabalan yung mga bombero nga mga matarong nga mga opisyal mga kasama no iban gani ga upod pa na pirmi sa aton sini nga public service expo diri sa RMN nagapang masahe nagapang gunting sa mga indigent beneficiaries naton nga mga senior citizen. Yun ang nalakip din aton nga regional director mga kasama sa gin kakas ni Rimulya. No? Tapos gin floating niya, binutang niya sa holding unit. Galing kaya mo na kuno, basta may kaso ka mo, bisan sa PNP mga kasama, tupaan mo na yun, RP how? Yang kwan, ang Bureau of Fire Protection, may ara man ang how holding and accounting unit.
1: Palabra di honor.
0: Ti Water Lily, you know? While may kaso ikaw, mga kasama, ano? Ti aton nga regional director diri bag-o, do si fire superintendent, ano to? Edwin Vargas. Si Abrinica, kinakas sa mga kasama, kag binutang to sa holding unit to. Mang kwento, matangla, tiki, guro to sa central office ang BFP. Ang ato na na regional director diri, no, nga perti kapisan, si Fire Chief Superintendent Jerry Candido, Attorney Jerry Candido, nga halin diri sa Region 6, mga kasama, ginhimo nga head sang Logistics Department sa Central Office, tapos ginbalik naman din nga RD, tapos ginreassign naman to sa Region 9, sa Sambuanga del Sur, sa Pagadian, kalakip man sa gin floating, no? Kay dalaman siya sa mga ginkasuhan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Amo na subong sa Bureau of Fire, magpang-inspeksyon ang Bureau of Fire sa mga building permits or ano pa na dang mga ginacheck nila sa mga building, may kamera sila nga dala sa ila dughan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Eh may pila ka mga kurap, no? Mga tiwali, kung sa Tagalog. Nga mga opisyal sa Bureau of Fire nga ginakwarta ang ila sini nga inspeksyon.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawan.
0: Gendolo naman kayin boylogan, edi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sininga panilo sa atong akolon kag pangontras problema sa constipation agun maamligan ang atong akolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agun hindi magtinera mahigko sa atong akolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong alawas. Tiloy ang inyo kolon pag isadlaw-adlaw o pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo kag garantisado mabakal sa mga botika. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast, creatinine, kagiban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dughiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ining natabo dito sa Tacloban mga kasama, base sa investigasyon sa mga kapulisan, ang 14 anyos nga suspect mga kasama or isa sa mga suspect 14 kag 15 anyos nga mga kabataan nga mga lalaki nga grade 9 student dito sa San Jose National High School sa Tacloban ari ini sa southern part sang southwest sang Tacloban mga kasama no pakadto sa Daniel Zero Maldes Airport. dapit na ni Sabaybay pakadto sa Palo Leyte ining San Jose Elementary School. Surudlon pa siya mga kasama halin sa main road, no? May surudlon ka nga doon mga 200 meters siguro. Ang isa diri, no? May tiya nga pulis nga na-assign sa Finance Division sa Police Regional Office number 8 nga dira man ada ang iya sining regional office ang Camp Kanglion sa may Palo Leyte, boundary sang Palo Leyte kag sang Tacloban City, no? Hindi man malayo dara sa may kwan sa may San Jose School mga kasama, no? So ang 9mm sang pulis amutong kinuha sang bata, no? Nalipat lang ko kung ang 14 anyos o ang 15 anyos. Amo tong kinuha niya, kagindala sa eskwelahan kag nagpinaniro. While ang isa naman, ang 38 sang iya amay, nga gwardiya sang una, amo tong iya nga kinuha. Kasi lang yan, pulot niya lang ko no.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Ti-inspired sila sang Gorbax. Gore Black something, ano nang hampang na yung deposit na sa social media. Nga mo na yung mga ginahinampang nila, kaga mo na yung mga utok sa mga bata ngayon.
8: Ang
0: ilang mga leksyon, why nila ginatunan, no? Mga hinampang, amo ang ila. Amo na dapat, sundon ta na ang Australia, UK, nga idumili, no? Sa mga minors, ang ining mga hampang-hampang kasubong sini mga kasama. Hindi na yung mag-social media ang mga kabataan. No? Tob-tob nga manginhamtong na ang ila sini nga pinsar.
8: RMN, Palabra di Honor.
0: Tapos inspired man sila sa mga shooting dito sa Luwasang Pungsod. Amo manabi kay kadamo man sa mga baghak at mga gagu-gago sa social media, mga blogger, mga Facebook users, nga mga irresponsable sa pag-post. Hindi ko na ano-ano makita da sa mga kabataan. Ang gago man nga daan ng social media man, ining Facebook ni Mark Zuckerberg, no? Kung anong ginlantaw ni mo, ang bulay-og niya, i-feed ka niya dayon sang related, no? Ang natawag ng algorithm, dapat kakaso niya ng algorithm na ni Zuckerberg na. So kung naglantaw ka na sang ginanggong, i-feed ka niya dayon sang parehas mga ginanggong. Di karon ining mga bata ngayon eh, ining mga minor ngayon eh, nga hindi pa kadala ang utok nila, nga gina-influensyahan sila sang algorithm sang social media, abi nila nami, no? Siyabaw, amuni guru ginman ang uso kay gin-gagwa dayon sa feed ko niyo, galabay dayon, no? Ay, sa kabalong algorithm na, no? Amo na, parang hindi ka mo madalas ang algorithm, i-block ninyo dayon ang mga sites nga gina-feed ni Facebook or ni YouTube, no? Nga hindi ninyo gusto. Pagkatapos ninyo lantaw, kay kung kisati ma-entice ka nga mag-click sang isa ka reel or isa ka video, kay curious ka, no? Pero hindi ka man interesado gid in the long run. Gusto mo lang lantawon, no? Tibisan pila ka seconds lang da nga na-click ni mo. Ang algorithm dayon sang social media, especially sang Facebook, i-feed niya ikaw dayon sang related man, no? Halimbawa, galinan tao ka sang mga violence. I-feed ka man niya sang violence. Mga tiniruhay, abing lantawon mo, i-feed ka man niya sang tiniruhay, no? Kung galantaw ka da sang mga games-games da, sang kung ano da, mga blocks-blocks da. Amo man na dayon ang i-feed niya sa imo. Diba? Husto ta? No? So kita, hindi kita dapat magpa-influensya. Sina, kung kadalang utok ta, pag-feed niya sa imo sang sunod nga, kwan, sang sunod nga page da, o reel, i-kwan mo siya dayon? I-block or ano pagkat gani ng isa, i-delete mo? Para hindi kagana ang iya sining algorithm. O, tikaroon ining mga bata ngayon eh, abin nila kay amo na ang makita nila da, okay lang. Kaya ang algorithm sang tunto ning Facebook, overhit man utok.
8: Hindi
0: ko dilantaw sila, tiro-tiro da, no? Tapos, pagkatapos siya sina lantaw, mga kasama, pag-swipe mo da yun,
3: Parehas naman da dayon ang ipagwa. Tigunti, ma-register sa utok sa mata. Sila yung husto gali ni. Kita mo, amuga ni yung gagawa. O sila mo na ning trend gali. Bo mo ning uso gali. Eh, lang tawa, because hindi pa kadalang ila sining utok mga kasama. Hindi pa ka fatom sang hampang sa social media. Sang negosyo iya ni albino. Tiyan mo na eh. No, nagresulta sa violent.
9: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Yari sa linya naton si Barangay Kagawa Jongjong Labto sang Barangay Gustilo La Paz mga kasama, isa siya sa gin allergy or naglain pamatsyag sa ila sining event with DSWD kagaina. Bangod sa nakaon nilang isda. Kadamo sa ila nagkara ospital.
9: RMN Palabra di Honor.
3: Kagawad, mayong gabi, si Rajuman Henry, live ikaw diri sa RMN Iloilo.
10: Mayong gabi sa Imoda, sa RMN Radio, pag sa inyong tigpalamati, sa inyong mga viewers online, mayong gabi sa inyo tanan.
3: Mm-hmm. Kamusta na ikaw, Kagawad? Kaya ang pag-insindi ko, isagid ikaw sa no ospital nga daw naghigda kagid, bangod nga lain ang imo sininga pamatsyag, Kagawad?
10: Oo, no, so far, kita na sa ospital nga managpag-uwa na kay isa kita sa natiktuhan kay na no sa sudan nga do may amoy na kag makatol.
3: Ah, okay. Ah, pwede mo ma-istorya, Kagawad? Anong natabo ni kagaina? Bali, ano ni? Pamahaw?
10: Actually, niaga sa seminar ang barangay official naging patigayon sang CSWDO pag sang liga ng mga barangay digto sa isa ka hotel sa may Ungkados Takasaro.
3: Ah, okay. CSWDO at lagon ko lang Kagawad. CSWDO, hindi yan DSWD?
10: Hindi.
3: Okay.
10: CSWDO City
3: Social Welfare Development Office. Kaga liga ng mga barangay sa syudad sa pagpanguna sang aton nga liga, Presidenta Councilor Irene Ong.
10: Mm-hmm.
3: Okay, sige. Dayon.
10: Ang ini nga seminar ginatalakay ni namon ang BCPC o kun ang Barangay Council Child Protection regarding sa mga CICL.

0: panahon na ako nga kaon siyang sweet and sour na isda ang ano na ng dudura.
1: Anong isda kagawad?
0: Dorado.
1: Dorado?
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko familiar. Anong itsura ng isda na dorado? Hindi ko familiar. Balid lag basta, dako na siyang isda?
0: Lagko siyang isda. Naging hiwa-hiwa. Bala.
1: Ah, okay.
0: Malangsa.
1: Hmm. Tay, magsiling ka nga sweet and sour. Di ba daw may sauce na siyang...
0: May sauce siya.
1: Oo, kag daw may mga utan-utan, ano na, mga iban pa siyang ingrediente, no?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Sumakuan mo na dayon, mas smell mo nga daw lain ang hangbaho ya?
0: Actually, hindi pa kayo. Namo mas smell, ano pa mang sauce siya mo.
1: Oo.
0: Ang sauce. Tika kung pagkaong ko sang isda, do nakabatsyag ko gamay nga, ano ba lang, katol sa bibig.
1: Hmm.
0: Kay lunchtime na, naubos ko gitaging hatag sa akong isda, bla.
1: Pila ka kihan?
0: Sa buffet. Isa mo lang ka buffet.
1: Ah, bali, eh, ang inyo nga buffet, may nag-a-serve ya, hindi nga ka mo makuha?
0: Oo, may nag-a-serve.
1: May mga crew may na sila yaga kandos para sa imo, no? Itaya mo na lang pinggan mo. Okay.
0: Di karon, sang natapos na ako, ang iban ko nga mga upod sa seminar, nagreklamo na lang nga makatulang isda, hasta nga sa tiyak naman nga lamisa, nagreklamo naman day cup, nga upod naman sa seminar. Hasta nga ginkantuan ko, ang do manager na nila, wala ko kabalo kung sino. So, ang do manager nila, laging kumpunta ako, laging prangka ko nga, mamangin yung sweet and sour, amo ang makatol na.
1: Hmm. Manager so, sang catering or sang hotel kagawa?
0: Sang hotel.
1: Ah, hotel yun mismo. So, bali hotel ang nag-provide sang inyo man food. Food. Okay.
0: Kaya dala sa package sang funds, sang barangay, nagbayad ang barangay sang budget, barangay budget, kintagi. Ika nung pag-confront ko sa iya, nga muna, nagambal siya sa akin na, oo gani, sir, nagpaluto ko ito bago, pero ang ginbutang niya nga una, nga makatol nga isda, wala iya paging kuha, balagin, paubos siya pa.
1: Ginpaging paubos siya pa, buhat silingon, ginserve pa to sa iban?
0: Oo, muna nga, tanan nga nagkuha to sa ulihin, ginpanghambalan ko bilang nga makatol ng isda, balagin aware ko sila.
1: Daw ano ni kamo kadamo kagawad ang batch nga ini nga nagpanyaga? May gatos kamo?
0: Sobra kami 150 plus.
1: 150 plus, okay.
0: Mm-hmm. Si karon pagwa ko sa venue, kasi siyempre mapahunay-unay, matanik eh bago tapos kaon, nagwa ang isa ka barangay kagawad na pula-pula, nagid sa allergy, nagid siya.
1: Si karon, ang iyang nga guyag, paramula na gid?
0: Iya, tsura ang iyang nga mga liog, glawas.
1: Waga, parang habol?
0: Si karon, ginbuligan ko pa siya gani, kami ni Kap niya nga, kaya kwaan bulong bala si Telise, nanay.
1: O ang prima, ang daw over-the-counter na nga bulong sa allergy?
0: Oo. Si karon, pagtapos na naman painom si iya, ni papungko siya naman, bigay-dugay, ako naman, ang nag-react ng akon nga palangatol sang lawas, nagsakit ng akon ulo, kag nagplanukan ako.
1: Uy, bugso meaning, grabe gid gali ang igo sa imo. Pero okay, ang mga guya mo, mga kamot ni mo, lawas ni mo, nag-paramula?
0: Oo, palamula nga palangatol.
1: Tingin kalot mo?
0: Oo, ginkalot, siyempre, makatol, hindi naman pwede nga sabit-sabit.
1: O, tayo, dugang nga dana, madugang, pag ina, makatol, pag gani na kung kaluton mo, kung may mga allergy. Ikaw, galing kayo, hindi mo mapunggan kagawad, kayo makatol mo, no?
0: Hasta nga, pagsuka ko, nagpinhot na ako nga dughan.
1: Uy.
0: Hasta nga, nag-decide na lang kami nga, matawag ay, sir, bala. Kayo, samtang gadugay, dugadamo, nagid ang mga naapektuhan.
1: Oo. Mga pila na kamo kabilog during the time ang nakabatsyag, ma-recall mo?
0: Mga banta, kung sobra 15 o kung 20.
1: Ngara na kamo to sa sagwa?
0: Oo, nasa sagwa na nag-complain. Siyang gahulat kami sa ano, sa ICER, amo to nag-katatlo, gid ko magsuka. Kapag abot ka ICER, siyempre gingkuhaan kami sa mga pangalan, kay protocol ko na nila. Tinilatag mo kita na provide kita sa pangalan, gingkuhaan kita nila BP, gingkuhaan nila kita vital signs. Si karon do hindi nagid ako kagwanta, nag-decide ako nga mapa-hospital na lang.
1: Hmm.
0: O, tiyan, tis kita mag-proceed sa hospital, ginatawagan sa ICU hospital kung available.

0: Sige, pili nato ng mission. Mission hospital. Dito kami gindala, apat kami kabilog. Na bilang OPD lang, outpatient na kami bila.
1: Oo. Importante, madala ka mo sa, sa emergency.
0: Sa emergency. Pag kundi alin kami sa hotel, ginbiyahe kami. Hasta nga gadlagan kami sa van, kapipip lang ganyan driver, mas mayong magapipip for emergency call.
1: Oo, gagawin siya, gahasar lang parang to give way ang mga kwan, nga emergency mga ang dala niya. Oo. Ti, ikaw yan, gano ka gahigda ka o gapungko?
0: Ako yung gahigda, tapos kinakaptan ko akong dugan, kay ga sige biyahe naman, sige pinhot, bala.
1: Alaw, ay ganyan pa matiyag mo, but silingon nga ang allergy na daan daw, hasta git sa sulod, no? Doon nag-latong git sa lawas mo, no?
0: Pag kung hindi ma-bulong, pwede na ito ni kamatay na mo. Hindi niya basta-basta.
1: Magkanto siya sa heart mo, gid.
0: Ikaw, pag-abot na naman sa hospital, gingkwaan naman ito sa vital signs kag BP. Ang BP ko doon nag 130. Ito, wala ako naman over 100. Doon, hindi ako nang ako may stable na BP.
1: Nagsaka?
0: Tapos nagambal na ko kay Doc nga kung anong nabatsyagan ko. Amo itong gin-injikan ko dayo nila sa tatlo, gidya kabilog sa kilid. Kung kilid ko din nga kamot. Tapos gin-injiksyonan ako dali sa may kamot. Gidya ba lang dala dextrose. Sinangayo, gito nung prangkagi ko kay Doc nga hindi gito yung kaginawag yung tagaan niya ko oxygen.
1: So sa tanan ka mong mga 15 itong nagbatsyag sang allergy, ikaw yang daw pinakalalagid ang ginbatsyag kagawad or may ibang pagid sa, sa inyo nga daw parehas ang ginbatsyag mo gid?
0: Actually, ako na lang pinakalala. Kaya sa tuod lang, wala ko yas ang sakit ng mga allergy o mga previous ng mga wala ko yung maintenance. Subong lang gid niya tabo sa akon.
1: Before, kung makakaon ka sa mga like natural na, kung mga pasayan, mga kasagisa, or mga ugang daw makatol-katol, maburubat siya kagima, no? Why kaya ka-experience sa sinasang una?
0: Wala, gaya, kag wala yan sa bawal nga pagkaon sa akon. Nag-edad lang ko ya amuni, wala gaya may ginbawal, wala gaya ko yung allergic sa mga pagkaon. Subong lang gini natabo sa akon.
1: Okay. Pero pagkatapos to nga na attender ka na sa hospital, na in short daw na ka-recover ka, nagkalma ng imong ginabatsyag?
0: Nagdugang pag ilang ginbatsyag ko sang ginindikan ako. Kaya ang bulong ko no bal ni Doc gabi ang side effect sa una kung magtalab na bala. Amo to nagdugang pag ilang ako na pinot sang ugan nga ang ginlagas ko gidang ako ginawa.
1: Okay. Okay. So, Subong, kamusta na ikaw? Daw okay-okay ka na kagawad?
0: Oh, so far, okay naman. Isan pa paano, kaya hindi ta gusto magdugay kita sa hospital, kaya may obligasyon pa kita sa barangay kung sa kumuluyo.
1: Yeah, ano, nakagawa ka na or ara ka pa sa hospital?
0: Wala lang kami dugay na discharge, no? Kami man na apat dungan okay. Discharge.
1: That's good, no? Di ano karon ang kuan guti after na sini no na discharge na kamo, ano ang findings, may nag-imbestigar, anong hambal sang management sang hotel?
0: Actually kay digto ya sa hotel, wala na kami tuya, kaya wala na kami sa hospital. Pero nabatian ko kag na kay Doc, hindi ko lang ma-specify kung sino ang pangalan niya, pero makilala ko sa tsura na nabatian ko nga food poisoning daw.
1: Okay. Pero ay isang naka-istorya sa inyo or kay Councilor Ong about sa management sa hospital kung ano ginang natabo? Kag kung anong
0: actually,
1: ilang ato?
0: Ang una yung ginpabalo namon ang liga, gidya. Ang liga. Actually, ang mga staff sa liga, mga matugulo nakapabalo kay Boss Irene Ong, ang liga president namon.
1: Okay, sige. So, aside sa imo, ay nasang iban pa nga naka-confine subong sa ospital, tanan ka mo nakagawa na sa imo nga paghibalo kagawad?
0: Oh, so far, naka-recover man kita na discharge na kita sa ospital. Pero may mga, may mga ginbisita si Doc na dapat namon gid-indom.
1: Okay. So, anong plano mo ya personally sini? Will you go after the, hotel or the catering bangod sining natabo sa imo kagawad?
0: Actually, no, nang nag-ano kami, nag-istorya na naman kami ng apat kung ma-file kami again sa ila. Mabura kita sa tika nga legal na pag-proseso man. Una, magpadato kita dito sa nasakupan ng police station. Kanyari naman kita ng mga medical certificate, resibo, kag mga resita.
1: Okay. So, naka-istorya ka na sa abogado mo or wala pa?
0: Actually, may makadto nga abogado.
1: Mm.
0: Mamangkot gid kung ano ang ginhalinan. Kasi siyempre, ang sa akon lang yatan eh, sa aton ng mga nag-stop sa hotel, na kung mag-serve kita sa pagkaon na ipakaon natin sa tao, kung pwede, i-double check natin, no? Kung pwede bala ni makaon o kung hindi na pwede makaon, pag unahan nila tilaw, no?
1: Tama. Actually, ginatilawan mo na guros ang ilang cook, no? Pero, after sini, may mga hotel staff or personnel nga naka-istorya sa inyo kang naka-explain kung ano ginatabo or ginklaro sa inyo kung ano gitong pagkaon na kagawad, wala man.
0: So, sa subong, wala yung kagina, sa subong, wala. Pag hindi may nag-istorya sa amon o kung nagpainsindi, bala? Kung ano git ang ayad-ayad nga natabo nasa pagkaon nila.
1: Okay, sige, no, kay i-check nato na karon, no. By the way, ano nga hotel gani ini kagawad?
0: Pwede na tong ambal.
1: Hoy, ti
0: ano kita?
1: This is Fakman mo, ti dira na tabo, hindi pwedeng hindi naton mahambal kon ano nga hotel ini kag kun diin kamo nag-seminar.
0: Oh, bali dito kami nag-seminar sa Soto Grande.
1: Soto Grande Hotel ang dira sa may Green Meadows.
0: Mm,
1: sa kwa na da, no? Ungka pabiyan na da, no? Or haro pa?
0: Oh, Takas, barangay Takas.
1: Ah, Takas pa? Asa ko pa sa Takas. Okay.
0: Ganoon na, sa nga, sa hospital nagtawag kita to sa police station 3, nasakop sa area, sa hotel, na magpa-blatter. Agad na may record kita, kaya muna ang una natin na tikang para sa legal na pagproseso kung anong dapat-dapat na.
1: Dapat lang kagawad kita nabutang sa peligro ang imong kabuhi mo, jutayan ka lang imong mapatay.
0: Oo, kay ang ICER hindi man yung sigida magdala sa ospital dito pag ito naglalain ka ina.
1: At siyempre kay may mga gina-observe pa na may mga or interview pa na kay tikinanglan anay mabalaan ang pila ka mga vital signs kag personal information ni mo, no. Sige, no. Kagawad tayo gid sa oras mo kay ari nang STL na mo, no. Salamat gid sa oras ni mo kag paayo ikaw, pahuway-huway ka kagawad Jongjong Labto sang Gustilo Lapas. Thank you gid sir, no. Maayong gabi sa imo.
0: Maayong gabi ka, God bless you.
1: God bless you too. Si Kagawad Jongjong Labto sa Barangay Gustilo Lapas, mga kasama. Balikan tani karon yari anay ang resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
2: Yari na Rajoman Henry nga tunsil ang resulta sang STL sa subong nga gabi. Second row kita alas 8 sa gabi Hunyo 23 tuig 2026 sa tunsil nga first winning number numero 24. Number 24. Ikatwa naton nga numero 38, number 38. Kagaton sila katapusan nga numero 40, number 40, 24, 38, 40. Amo nga ton sila nga mga winning numbers sa subong gabi para sa second row subong iyang adlaw kuna Hunyo 23, 2026. Ang aton sila nga draw team head, nagkita ko na ni Sir Benefonea, ang draw assistant Sir Antonio C. Nagatan siling draw specialist Mary Denise Duromal. SNL representative Mr. Ben Sunyo, kaupod man sa atong siling judges chairperson Libby Sariego. Kaupod ang iya siling mga members Romy Lozada, Rio Catedrilla, Kegmabel Gimeroy. Sariwat 24, 38, 40, 24, 38, 40. Congratulations sa atong siling mga winners kaya sa wala papadayo na sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kun sang Eagle Road Mini Corporation, Rajuman Mon Iales Kapalian tat Takarmen.
3: RMN, palabra di honor.
1: Salamat gid Rajuman Mon Kapalian, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 24 38 kag 40, 24 38 and 40. 24, 38, kag 40. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang kay ang inyo taya nagakadto sa kawang gawa.
3: RML, palabra di honor.
1: Ang duradong isda, galing dako nyo, daw orfish ang itsura niya. Grabe ang sirik niya sa ulo niyo, no? Mahimahi ang tawag sini or durado, no?
4: daw parehas kadlagko sang kwan, no? Sang tangigi mga kasama, galing mas dako lang ang iya sining ulo, ang tangigi ya daw, three ways. Wow. No, ti amo ni ang nagpalain sa ila sining pamatsyag mga kasama, no? Kun allergy kay imo yang adaan, kun matam-an ka mga kasama, pwede na yung ikamatay ni mo. May pagkadto ang allergy ya sa imo sining dughan, hindi ka nakaginhawa sini.
5: RMN, palabra di honor.
4: Di may statement na bala ang Soto Grande Hotel? After sining natabo, what happened? No, in explanation mga kasama. I-check na karon pagbalik ta kag may kuano? May estudyante naman, another violence sa eskwelahan. Estudyante na lipong kay sinumbag siya nga may pitsikorno, no? Ining metal ni bala nga ginabutang mo sa imo nga knuckle mga kasama, no? Para nga mas masakit pagid ang igo kon magtapungol kay.
5: RMN, palabra di honor.
4: Ano ni klase mga kabataan nato ni man?
5: RMN, palabra di honor.
4: Wala na ganit may makontribute sa aton sini nga society yung mga pobre espiritu nila ni. Mga baghak nila mga kasama. Magsagad pa ka pinanggamo ni.
5: RMN, palabra di honor.
4: Sige, standby. Balikan ta na mga kasama sa follow-up report ni Rajaman Marjorie Herbo Miane kag Subong Man. Ang ining pagpasidungog sang sanggunay ang panalawigan sa isa duha ka dumanggasanon nga naglumpat to sa Iloilo River para ma-rescue ang tigulang driver sang private car nga nahulog sa Iloilo River mga kasama. 5 minuto sa kaligid sa takna sining alas 8 sang gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
7: Bisan gapoy, kayod gyapon, sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang glow, with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
8: Ako galis ibal, may lang kasakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
15: Mag-Liozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Liozep Z Plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Super!

0: Makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
3: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Samsung Plus Gold.
13: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Samsung Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Mula.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Mmm, tofu sisig.
11: Huh? With mayo?
10: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mmm, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga this newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Goodbye.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aandir ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Car, pamong kumakablum, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
11: Pangdog kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
15: Tumdoble, okay. Mounding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price. ₱13 lang. Tumdoble, okay. Mounding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price, ₱13 lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 19 minuto sa kaligid sa Takna, Sinigang Lasutso, sa gabi.
23: RMN, Palabra de Honor.
22: Yan, naglawig-lawig commercial tao kay may isa diri ka amay nga nagpadulong sa aton. Nagligan pa ni nagkakadto siya di sa aton. Kay ining bata niya nga abroad, ginareklamo niya nga huwain na nag-respeto sa iya.
23: RMN, Palabra de Honor.
22: Nagalain ang boots ang panagligad, mag-asawa pa ni sila nagganto dire, pero susang pizza dos gila isang hunyo na patay ng iya sining asawa. No, tigin lubong daw pizza di size ang bata, nilang agot nga babae ko no ngalin sa abroad, pizza 22 sa nag-abot, tapos ay nagsapak sa iya.
23: RMN Palabra de Honor.
22: Ano mani nga klase ka mga kabataan ni nagdaralag ko na kamuha nyo ginatinder inyo mga ginikanan.
23: Palabra de Honor.
22: Te galing hindi lang siya gusto man nga panglawagon ang ngalan sa kahanginan. Siling ko, tamyawon ta.
23: Palabra de Honor.
22: Ay, kaluoy man. Nagligad ni ka, dukoy-dukoy din mag-asawa. Di nagdala pa ni sila sandiya, mga kasama. Di nagligad mo kay amulan ng potwas ng ilabata nga amo nag sutsot sa ilang ibaligyan ila propiedad to sa pihak nga banwa kag magsaylo sa pihak nga banwa kay may baklon tong aduta amo pasubong away nagasapak sa ilang
23: RMN palabra di honor
22: amo pa away nagaatender nga babaye paninga agot amo ni sa tani magaatender sa mga kamalaman mga kasama o tiga isa na lang pangabuhi ang malamo. Ayo lang kay ang iya-isa sinika bata nga lalaki amo ni nagasuro suporta siya kaga bulig-bulig no. Di makadto na di ang malam ni tatay mapotwas lang sa amo ning bata niya no. Buti kon may edad na mga malam ninyo kun ano man ang mga sunggo niyo sa una panasa niyo na na kay may mga buot na kamo. Kag pinadako kita sa mga ginikana naton bisan paano ang mga ginpanghimo nila na sa una kung nagralain man buota, ginbakol kita, ginakigan kita, para man sa aton, amo nang rason kung nga nagbalaskog man kita.
23: RMN, palabra di honor.
22: Galing kay ining bata niya kuno abido, may lain naman nga kirelasyon, bulagay na sa bana, kay ining kirelasyon niya do, amo nang nagasurusulsul.
23: RMN, palabra di honor.
22: Klasik ang mga kabataan. Iti amon niya klasik ang mga kwa, no? Bauti galing ang mga bata daw maayo. Iyamon ko ng mga bata sa iya sa kay Lolo, pero ang isa ko na yung maldita.
23: RML, palabra di honor.
22: Iti amon niya kung kisa klasik ka pang buhi mga kasama, magarot. Amon na mga kabataan kung kisa bangod sa napunaan sang kaakig ang pamilya, mga kabataan kung kisa mga kasama, nagabatsyag mo na sa lawas nila mo. Amo na nagabayaray luyulinti.
23: RML, palabra di honor.
22: Ay, oo nga kalibutan ini.
23: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
22: San bahay kay Rajuman na Regan Arlos. Kagdugay-dugay, check mo natin si Rajuman Marjorie Herbomiani. Gindulong kaginboy lugaan, iligabahin sa aton nga palatuntunan na mga kasama o ante sina are anay ang aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fiamme Otero.
0: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
1: Ining binalay bay ginatig uluhan lain naman. Pagbugdaw sa aga, unod sa mga balita, korupsyon sa pungsod nga tuman kadata. Pagkadto sa udto tub-tub tungang gabi, kurakutay didto, kinawatay diri. Sa malawig nga tinuig halos sulit-sulit, sa pinanid sang kasaysayan ini nakapagkit. Nga asubong sini palanggang pungsod naton, daw sa maaslom nga korupsyon ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang, handa nga gusabon mga pondong naaman, hindi na inibalita bahin sa kasaysayan. Kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kung takos nga kalimtan, dapat anay may manabat. Dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agud mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton, maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya, sa kalibutanon nga talaksan, edukasyon nga panguna. Epekto sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. Bastanti ang pagkaon sa mga lamesa, wala na sang ginagutom nga mga pamilya. Bulong kag hospital ang bil makasarangan, pumuluyong Pilipinhon, produktibo ang tanan. Tani, may katumanan ini nga mga handom. Tani hindi lang inikabahin sang imahinasyon. Tani mag-aabot ang adlaw nga aton mabugtawan. Mga hitabo sa Pilipinas matahom. Lain naman. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sang Santiago Barotac Viejo Iloilo katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
23: RMN, palabra di honor.
22: Salamat, Yed. Rajuman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligaynon. Gindolo ang mga kasama kagin Boy Lugan, iningabahin sa ato nga pala tuntunan sa Nansa Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaebektibo pang hapla serbal. Nansa Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nag-uubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surog, kag sa mga nagadugo nga pilase ay nipatugunon pontaton, patuloy lang sang Nansa Liniment Oil. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, aprobado sang FDA. Kagsubong man, kubuta, kagapay sang manguma para sa nga agrikultura raffle promo, nagapadayon sa gihapon mga kasama, ang pagbaton sa mga raffle ticket ka mga raffle coupons, tubtob pa December 25, 2 PM, ang deadline sa paghulog sang mga entries. And then, ang raffle draw, pati kayo nun sa alas 3 sa hapon, sa nasambit man nga petsa sa Ina Farmers Learning Site and AgriFarm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo, may DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle mga kasama. Para makapasakop ka mo, magkadto lamang sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lamang sa Ceres Terminal mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase ang Kubota products and genuine spare parts, may isa ikaw ka raffle ticket. Fill up pa rin na kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Magkanto ka mo sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Earl John Podadera mga kasama. Ang mga premium nga nagahulat, traktora, rice transplanter, special power tiller with diesel engine, diesel engines, no, ang mga consolation prizes and other prizes, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. GTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RNN Palabra di Honor.
22: Doon lang alam pa si Rajman Regan. No? Check natin si Rajman Regan mga kasama. Karon sunbike kay may gin check si Rajman Marjorie Herbomiani. No, do amunikon kisa mga balita balang hindi dapat pahibalos publiko, pahibalos sa mga natungdan kay ti nagakuan no, negatively inspire mga kasama no, ginakuan giimpluwensya negatively sa mga alang-alang nga mga paminsaron.
2: RNN Palabra di Honor.
22: Parehas ni mga kaso sa mga panginmatay na as much as possible mga kasama, tamad ako magtakol sina ang mga balita no, kag as much as possible hindi na lang dapat pag ibalita na kay kun kisang ginakuhaan pa ideya man sa iban.
2: RNN Palabra di Honor.
22: Ambo man ni ang mga shooting inyo ining mga nagkalatabo ini ti lang tawan ning sa Tacloban nga ini mga kasama no, na inspire sila sa ano to nga grupo to KFDM something to no, dito sa Germany to ang bayo nila mga kasama no, di mga amo na ginapaminsar sa mga bata no, di na mga ginikanan sina nga nag-inculcate sa ila sini nga pinsar nga dapat manghilamon kamo sa ugsaran niyo, manggardin-gardin kamo no, dagko na to sa mga lawas sa mga kabataan to, mga bubukod na ang isa to mga kasama, grabing iya sini nga baga no, bukod ang abaga niya, maskulado. But silingon nga anad to sa pagtrabaho.
2: RNN Palabra di Honor.
22: Sa mabugat nga trabaho bala no, to kun gigamit ya to abis pagpanadol kag pangpala sa palibot sang balay nila kag nananom mga utan.
2: RNN Palabra di Honor.
22: Nga dira sila yan nahuyog iya sa mga kung ano itong mga kausa. To kinsindi sila to sa mga nagkalatabo to iya sa mga German ito or sa US to. Mga pinaniro to. Ano yung manihis nila sina? Tiyan mo naman na algorithm naman sa bulayog ni nga negosyo ni Mark Albino. Sige, nakasunbay si Rajuman Regan Arlos. Aria Hiruiso mga kasama mo ni dapat ang sundo naton kag kuhaan sang maayong kabubuton, maayong paminatasan, no? Kung may mga nagakinahanglan, aton nga buligan, no? Wala nagduha-duha ning mga dumanggasanon gali ni, no? Nga naglumpat to, ginsakripisyo nilang personal nila nga safety para masalbar tong driver nga tigulang kay nahulog ang iya sining salakyan, no? Dira sa may Iloilo River, ti kunwa ito siya mabutwas mga kasama, patay siya eh, no? Kunwa isa makihingagaw kwa to sa iya sining salakyan kay nagsurip sa tubig mo kay madalom ang Iloilo River ang iya sining salakyan mga kasama. So gin pa si dong gani naging kilala ini sang sangguniang panlalawigan. Check naton, Radyo Man Regan Arlos.
3: TYRI Radyo Man report.
4: Why na ako magduha-duha pagkakita ako nga naglumpat ang o nahulog ang salakyan, naglumpat ako dayon kag ginsalbar ang biktima. Ini ang ginpahayag sang isa sa duha sa mga dumanggasanon nga gin sindunggan, gin comment, gin kilala sang sangguniang panalawigan ang ila sining pagkabaganihan, ang ila sining heroic acts, Radyo Man Henry nga ila ginsalbar ang ining isa ka senior citizen nga nagasakay sa iya sining auto nga nahulog didto sa may suba sa Moliloni sang tinalikdan sining nga June 12, 2026. Kaina sa sesyon sang sangguniang panalawigan gin pakilala sila, ginkilala kag ginrecognize ang ila sining kabaganihan base man sa pag-sponsor sa nga isa sini ka resolusyon nagikan mismo sa isa man kanong magasanon nga si board member Rolando Ruli Distura. Na interview naton ini sila Radyo Man Henry kag ining duha ka mga dumanggasanon si Fernando kag si Fernan. Grabing mga ngalan nila. Ang isa si Fernan
22: Espanyol kag daw bida sa Marimar sa una ba?
4: Oo. Ang mga pangalan bala sang tatay ta sa una nga mahilig yung mga Ronaldo, mga Arnulfo, mga muna ang mga pangalan sa una.
22: Ricardo.
4: Ricardo may o bala sa punta?
22: Oo.
4: Ernesto.
22: Aburido. Hindi ano. Mga kwan yun eh, Espanyol. Espanyol na influence ng mga ngalan.
4: Ini sila ang mga pahinante sang truck nga nagakarga sang ilimnon sa isa ka liquor company diri sa aton sa Iloilo. Nakapark sila dito sang matabo ang insidente. Ining si Fernando Azucena, 25 anyo, soltero sa barangay Paluksuol, kag subuman ini si Fernan Madero, 32 anyo sang barangay Ermita. Lunsay mga dumanggasanon. Ang nakakita gid una or naglumpat amo ning si Fernando Radyo Man Henry, paglumpat niya ara na ang sarakyan sa tubig kag matamat na nga naglugdang madasi gini sa nga nagkuha sang higot. Pagkatapos ginigot niya, ginigtan niya sarakyan para nga hindi mag sarurot pa idalom. Nagbulig man dito lumpat ining si Fernan, nagdala sila sang martilyo kag ginbuka nila ang nalikod nga bahin sang kristal sang sarakyan kag dito magi. Ginsulod dito ni Fernando ang ining victim dito sa sulod, naka set belt pa siya, nagataga na amat-amat na sa sulob sang tubig Radyo Man Henry kag amat-amat ini siya nga gin kaptan sa kuno sa may liog kag gin amat-amat butong pa ibabaw kadiri siya na nagagi sa likod sang salakyan nga ginbuka nila kag ila sini nga ginlangoy pakadto sa ibabaw ng abahin sang suba. Yari ang aton sining interview sa duha sining ka mga ginpasidunggan nga mga dumagasanon and proud ang mga taga-Banwa sa Numangas nga ining mga tao nga ini hindi nila to kilala, inila pariente pero nagbulig sila para masalbar ang kabuhi. Radyo Man Henry.
5: Ang upod ko sir, nagagambal nga may naglumpat nga salakyan. Abi ko lang damo ya lang. Pagwa ko ara di mamis lak yan si Dalog. Pero sa nung pa niya to, ang isa ka pahinante, insubo nga malumpat. O isa naglumpat, ako naglumpat.
9: Okay.
5: Eh, nag-abot din ang si Fernan nga namangpot kung na basa ako. Sabihin ko ang malamat o pasulod. Naglumpat mo sa dayon.
9: Mga pinaka minutos nakita mo nga...
5: Gano'n taw pa sir ang ulo. Gano'n taw pang ulo. Ang nagamat-amat nga nagpuan. Lumpat din si Fernan.
9: Okay.
5: Then, tagaan ng laki sang wasay sa sikyo. Iway tumataro, iway tumabukas sa likod. Yung dahatagya sa akin, ako itong nagbukas ang...
6: Sa likod?
5: Oo.
6: Paglumpat, paglumpat nung Fernan, anong natabo na yun? Ara na ang tigulang, nakagwa na? Or
7: wala, kasi naging kuha ko pang sitben sa lawas. Yan, ah,
6: ara, sa likod? Okay.
7: Ang mundo pag abiyato sa likod.
6: Mm-hmm. Pero nabuksan mo ang... Hindi ka nagagi?
7: Sa bintana, bukas ang bintana yun.
6: Mm-hmm.
7: Ang mundo timing yung pagsalong ko, ang nakapapang ko, ang ano, ang nakasitbelt niya.
6: Okay.
7: So pag nagsakat sa likod.
6: Pero ang salakyan, wala kang maglugdang?
7: Naglugdang ng ulo na.
6: Ah, lugdang ng ulo?
7: Lugdang na.
6: Di pagkuha mo siya, anong gano'n siya, na nakibot siya?
7: Gulat mo siya ng ano eh. Hindi siya mag-agi sa may bintana, dito siya nag-agi sa likod.
6: Hindi mabuksan ang pertahan?
7: Hindi.
6: Nakalakot. Kamu nga duwa, hindi man kamuya tumandok sa syudad. Pagkakita nyo nga may inog rescue.
5: Why na ako dahil nagdodwater, lumpat lang ako dahil. Kaginig ka ng salakyan.
6: Parang hindi manod, hindi maglugdang.
5: Para hindi maganod sa kandil.
6: Okay. Pero sino gina nakakuha sa Yesa sa sulod? Gin ano mo, paano mo nakuha?
5: Gin pagbuka nga nakita ko sa ilalong, ginihagok ko sa dyan sa loob, ginpababaw para makaginawa sa black.
6: Okay.
5: Ang mga nga ginapamang, sige, kuhan ko sa iya, ginapamangkot ko sa akong tigas lakabito. Siya lang po nagsa.
4: Ang kabahin sa pagpahayag ni Fernan, kag ni Fernando, ang ining taga Dumangas, Rajuman Henry, nga nag-rescue. Ang ila pa ganito pamangkot kay ina, niya, sir, kamusta na to ang victim? Kung bala, kamusta ang iya siling status? Kundi na sa subong kay Wayman gani nila to magkilala Rajuman Henry way may sa kabalo kung sino tong ila sila nga gin buligan na pakigangunta naton si board member Rolly Distura kay sunod sa iya nga isa ka makabig nga ginapabugal ang nangin buhat sa nga iya sila nga mga kasimanwa sunod sa iya proud gid siya nga ginobra ini sa nga iya sila nga mga kasimanwa kag ang ginpakita nila nga duwa sa pagsalbar sang kabuhi sang isa sa katigulang isa ini ka tumalagsahon nga batasan kag maayo nga parimuot si board member Rolly Distura sang aton sa mga interview
8: taon ini nga kuan nga malagsahon ni subong nga batasan kag panimuot ang irisgo ang kaugalingon nila para sa kabuhi sa isa ka tinuga. Dugangan pa kasi siyempre proud ako na taga Dumangas na kasimano ako kag again ginrisgo nila ilang kabuhi kag dapat gititagahan single commission isang sa simple lang resolution of nga ginakomendar ang ilang inimuan pero ang dako sila nga padya ang ihatag sa mga Diyos sa ila no, sa ilang kabuhi pero nabalaan ko may damo pa hindi nga mga regalo kag blessings pag-aabot sa ila. Hindi lang ako magdali-dali o kung ano mangita, ginaipagi kung ano.
10: Siguro ang ilong goya board, mabinuligon yun man sa tiyon sa ital-ital. Sabay pa nga ang ilang inobra, pamarisan man sa iban.
8: Sabay pa muna ang aton nga kwan kag isan sa ano mapagi na mabulig mo sa isiga parehas mo. Kag sa imong nga banwa, imuon nato nina bilang ilong go kag bilang isa ka Pilipino. Uligan nato natong probinsya, pulig na ito ng ating pungso para mag-uswag kita. So again, kay Fernan, kay Fernando, congratulations sa inyo. Very proud kita ako na bilang inyo kasi manuwa. Kag naging first mayor niyo kita sa una, kagabal ako ang kilala niyo man kita no? Sa pag-ululupod natin sa una dito sa banwa. So again, congratulations. Kag buhay kita tanan.
4: Ang kabahin sa pagpahayag ni board member Rolly Distura Rajuman Henry. So gintagaan sila sang ang kopya bala sang resolusyon sang resolusyon ug recommendation.
24: Dako na nang adungog sa pamilya nila i-submit nila to sa ilang dingding. Makita sang kabataan niya, ma-inspire na Rajuman Regan nga maghimo man sa kayuhan ng iya kabataan, ang ilang mga parente kay Noblusan, Kapuhan, kasi Mario kag kasi Manwa. No, sundo nila na kay maayo ang hinabinuhatan Rajuman Regan dako na nga bagay.
4: Siling ko gani, siling ko ipa-frame yung gid maayo na ha. Kay sa pinagkadlaw ya. Yeah. Siling ko tumalagsahon lang yung mga tao nga ginatagaan sang pagpasidungog sang sangguniang ang palalawigan bilog probinsya sang Iloilo ginakilala kamo.
24: Sa ila banwa da mangkot sila kun sila na may amo na Rajuman Regan wa ipuguro.
4: Wa pa, basi wa pa. Ambal ko sila, siling ko sagad ka mo maglangoy, sila niya ti mangingisda kami nga duha. Ti kabalo sila maglangoy Rajuman Henry kay bag-o gali sila mangin pahinante sang truck naga pangisda gali ni sila. So sagad maglalangoy muna nga na kuha nila dito kag kunwai sila base kun na disgrasya tong
24: patay gitu guro tong
4: di ma diritso gitus dalom
24: to sa maratol na to siya kun magsulod ng tubig
4: kay hindi niya makuan mo naka seat belt pa siya imagine naka
24: mabudlayan to sa magbukas kay ginakuan sa tubig mo ginatulod sa tubig so hindi niya makwanto hindi niya matulod pagwa to ang pertahan kay may tubig nga nagapigar and then masulod man ang tubig so masala kag ito Rajuman Regan kunwaay may gabulig
4: siya muna siya muna gani nga sang nagtupa na sa tubig why niya pagani mo kung seat belt niya mutong hambal ni Fernando Cagina o ni Fernan nga siling niya ginatingwaan niya nga buksan ang bintana o ang pirtahan hindi niya na mabuksan pero siya pa ang nagsalom para makuha niya itong seat belt kinaka seat belt pa sa gani tikon alang-alang lang kagway sila nga nahigta nila gila yun sang kalat ang sarakyan para nga hindi mag-diritso pa idalom basi po na disgrasya gid
24: para hindi magsalop sa tubig
4: magsalop oo so ginhingagaw nila kuno higdan kay iti may trucks la mo hinigta nila kagin
24: grabe nga presence of mind sa mga tao
4: oo grabe nga presence of mind pagkakita nila may hinigta nila sang kalat kagin bangot to sa kilid sang suba muna nga way gila yun mag alugdang kita mo nakuha to dayon ang sarakyan.
24: Why are amo ni dapat ginalantaw nga video sang mga bata nga mga baghak. Yung mga shooting-shooting amo sa ganila kalinantaw Rajuman Regan. Amo ni dapat gina-feed sa ila sang bulay og nga Facebook. Sa algorithm bala no, naga niya nakapasa-pasa pada kag feed ang mga ginalinantaw nga mga violence sang kabataan. Amo ni dapat to para ma-inspire sila nga maghimo sang kaayuhan.
4: Eh, subo na kay ang ginalanto sa kabataan, hindi pareho sini. Pero tisubong kay gin bit-bit na to nila, kag may gamay man to nga gift ang sangguniang palalawigan sa ila, gamay-gamay, kag kung ano man ang mabubulig dito sang provincial
24: ang
4: government.
24: Ang kwanda, yeah, hindi ang kas actually Rajuman Regan ang rewarding. Yeah. Kundi ang maayong mga mensahe sang tao, no, like mga nagapamati, subong nga nagasilingati, God bless you. Bugayan kamo sang kaitaasan, maayo gid kamo nga mga tao. Dako na nga bagay Rajuman Regan, no?
4: Ang magsilang gani ni board member distura sa ila kay sila nila gapangita man kami gani sir trabaho nga iban. Ti sila ni board member distura sila niya may maabot gina sa inyo kay may mga tao yang
24: basta maayo ka lang yang bungahon sina kayuhan gid mo wala sang kaayuhan nga ginahimo nimo nga nagabunga sang kalainan kaayuhan gid ang bungahon Rajuman Regan.
4: Amo na. So, siling niya, siling ni board member ni Sura, siling sige lang. Lantaw-unta kung anong aton siling mabulig. Pero, tisubong, proud gid ko iya nga taga Dumangas ako, kag mga Dumangasanon ang nagsalbar sa siling tao nga ini nga dutayan lang na butang sa peligro ang kabuhi niya dito sa may Muliloni, Rajuman Henry.
24: At least may nagbawi-bawi sa Dumangas, ha?
4: Si, importante nga may ara man, ha?
24: Husto.
4: Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capitol, Rajuman, Regan Arlos, Tatak Armen.
23: RMN, Palabra di Honor.
24: Salamat gid, Rajuman, Regan Arlos. Gindulo naman kagin Boy Lugan, ini nga bahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, gilagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag Gibaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag sang resistensya kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs., nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang ang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Save kita sa heart kaya wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede mang isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Upod sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or magubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, may tungkat ali, may maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor kag nagabato sa pulao. Para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
23: RMN. RMN, Palabra de Honor.
11: Baga balik ta mga kasama, no? Grade 9 student to, lipong matapos gin sumbag sang grade 12 student sa gwa sang Santa Barbara National High School kay may pitsikurno.
24: Kita mo lang mga tuntong mga kabataan ngayon yung mga kasama na may pang bakulo.
11: Namin ipang chikila mga ginikana, no? Dito sa Tacloban, daw ay ginilagi na padaluman tong background sang duha to kong mga bata, to mga kasama. Ano ila pang buhi? Gaupod pa bala ang nanay kag tatay? Ano sitwasyon sa ila pang buhi? Ano pag sinalayo sa ila bala?
23: RMN, Palabra de Honor.
11: And then, ang lihok sang Iloilo City Police Office, no? Angot sa pag-secure naton sa mga eskwelahan, mga kasama. Kay subong dito sa Negros, mga kasama, sa San Carlos City, Negros Occidental. Balita to sang DYHB Rajman Riz, nakuha mo. May binuno naman to sa eskwelahan sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, no? Grade 9 student. Nagpamuno man sang estudyante.
23: RMN, Palabra de Honor.
11: Ilang tawa bala, no? Amo na yung resulta sang social media sa may responsable nga mga algorithm sang social media sining Facebook, nga ini nga kun ako ang presidente sini, idumili ko na sa mga kabataan nga hindi sila maka-access, no? Sang una, makalantaw sila sang TV, mabalitaan man nila ining mga violence nga ini. Pero ara ang ginikanan, gaupod lang tao sang TV. Subong iya, sila lang sa ila kwarto, galing ang tao sining mga violence ngayon, ila inang ila interpretasyon. No? Kayo ay na limit sa social media kung sino-sino na lang ang mga bulayog da, ang mga blag-blag da sa mga violence. Kaya ginalagas nila ang engagement. Di kung kisa malantaw na sa mga kabataan, tapos ang tarso man ng algorithm ni Zuckerberg, i-feed niya man dayo na ang mga nagalantaw da sang violence, i-feed niya man da sang sunod man nga violence. Dapat untato niya na ng algorithm, algorithm yan ang ginago na.

0: post da, maka-vlog-vlog da iya sa mga katarantaduhan. Di makita sa mga bata, mga kasama, tiyan mo niyo, ang mga nagakalatabo ng ini ng mga bayolente sa aton nga kalibutan, malantaw kag makita sa kabataan, lain ang ila pag-insindi mga kasama kag panghagop, kay hindi masupervise sa mga ginikanan, bangod, very accessible sa ila, no? Mahapos nila ma-access. Sige, pagbalik na. 49 minuto sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung solusyon ng kisbok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Huwag na ko. Subong yan, nag-aabang. Gato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
13: Mighty C, mabasa mga butika.
16: Ilong ranger?
17: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on, hindi man eh siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganyan dayon?
17: Oo, dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton! Mag-Milzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc dayon!
11: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi. Magic sarap! All-in-one sa sarap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
21: Sarap magkasama!
7: Supple Plus Gold.
22: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
7: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kagluta tayo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa. Magpapis ang mga
24: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1.
25: Santon Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
26: Santon Plus Herbal Capsule.

0: Suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Suplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaandaw-adlaw, umanin sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: TTX 500!
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500! D3 Bio with Physium!
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio!
15: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pag bugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time. 56 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Sa World Cup subong, grabe si Messi ang unod sa nga balita mga kasama, no? Lionel Messi, the Wonder Boy from Argentina. 5'6 mo lang ang height niya, 5'7 mga kasama, no? Pero grabe ang record. But silingon, ang mga Pinoy pwede gid mag-excel sa football, no? Hindi mo kinanglan sa mga 6-footer, ha? Pares de Ronaldo, 6'2 si Ronaldo. Iban pa dahi Erling Haaland na tagaas na sila, mga European. Pero Lionel Messi mo lang, 5'6", 5'7". Si Neymar, mga 5'7 mo lang. Diba? Hindi man sila tagaas, gid. Pero hindi man mabatasan. Tini nga mga height, sarangan isang height sang Pinoy. No? Mga taga-barutak mo ibo na.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Sa una, Santa Barbara. No? Amon sila sa mga go for goals ang una. Nga mga kompetisyon mga kasama si Pio, Santa Barbara, Brotac Nuevo. Hindi na aton sining mga football program sa to mga kasama. Lionel Messi subong siya may pinakadamo nga goal sa World Cup. Galing kay 20 anyos man nga hampang niya sa World Cup, no? At age sa 18, 20 mga kasama naka World Cup na siya. First World Cup niya 2006, no? Every 4 years mo ang hampang niya, no? 2006 naka 1 goal siya. Pag 2010 sa South Africa, muning pinaka-popular nga team song sa World Cup, Waka Waka ni Shakira mga kasama. 2010 wala siya ka goal, no? Pero may isa siya ka assist. Pag 2014 naka 4 goals siya. 2018 naka 1 goal. 2022 naka 7 goals siya dito sa Qatar. Subong, 5 goals na si Messi. Una, hat-trick. And then, last night, sa kadalagaan nila kontra sa Austria, naka 2 goals si Lionel Messi. A total of 18 goals na siya mga kasama. no? The most goal sang isa ka player, isa ka footballer sa World Cup, mga kasama.
17: RML, palabra di honor.
16: Grabe si Messi, sabi ko basta maka open ball na gani si Messi, mga kasama, maka kuha na siya, maka dribble na sa sang bola, perte ka budlay-budlay sanggon. Ginapulihan sa kisa sang tagtatlo, apat ka mga defender. Luksan di apo ni Messi.
17: RML, palabra di honor.
16: Grabe pa, hampangon mga kasama. No? Sige. Sanbahay, Rajaman Marjorie Herbo Mianig, yung dulong kaginboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama. Sa non-serbal capsule, may 3 ka vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag syempre, ang kaping sister product niya, Nans Corn Coffee, mga kasama. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiit sa migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
17: RML, palabra di honor.
16: Grabe, amo ni siling ko kung ibalita mo ni Abi, galing kay parte ka na ko mga balita ini, no? Makon mo headline mga kasama sa mga national news, sa mga newscast sa mga lagko nga TV networks. Amo ni top story nila, no? Ang shooting dito sa Tacloban, mga kasama, damo nagkalamatay mo, damo nagkalapilasan. Then, bangod sini, pila ka mga insidente naman ang record. Sa Negros to, may binuno sa National High School sa San Carlos. May binuno ang estudyante. Pareho niya mga estudyante. Dire naman sa aton subong, may tinokapan ang isa ka estudyante, lipong, may pitsikorno. Nami ni apirkatan maning nanumbang
17: niya.
16: Hindi pwede nga mag... kuan kita nga magpasaylo, nga magpatawad, mga kasama. Amo na gid kita na iya, no? An eye for an eye, tooth for a tooth. Hindi pwede nga magpangibabaw ang paghangop, pagpalangga, pagpaumod, pagpaubos, no? Hindi pwede, amo na. Puro na lang kita kaakig, pagpangakig, no? Pagtimalos.
17: RML, palabra di honor.
16: Yari ba lang, no? I-check na ton. Rajuman Marjorie Herbo Miane.
17: TYRI Rajuman Report.
18: Rajuman na Henry Liponggid ang ining estudyante, grade 9 student sa Santa Barbara National High School matapos ginsumbag, no? I-clarify
16: mag, grade 9, Rajuman Marge, mga 15, 16 anyos na, no? Kay mga third year high 14. School na. 14. 14?
18: Oo. So, naliponggid rin.
16: Mga pananaw mo, kung wala ning K to 12, mga third year high school na na.
18: Oo.
16: So mga dira, 14, ate manog, kuhan galik kay bago pala nag-opening ang klase. So makuhan siya, pagtapos niya sa grade 9, mga 15 na siya, no? So mag-graduate siya grade 10, mga 15 years old pa lang, 16 years old siya, no? Bata pa kayo. Sige.
18: So, sa liwat na lipong, diri ang grade 9 student, Rajuman Henry, sa Santa Barbara National High School, matapos ginsumbag sang iya classmate, no? Kaya clarify natin classmate, sa iya guya gamit ang bitsikorno, sa guwa mismo sang ila eskwelahan, sang Hunyo 19, sang alas 11, sang aga. Ang biktima diri ginhinago kay alias Nunoy, 14 years old, samtang ang suspect si alias Junjun, 17 anyos. Ang duha nga ni Rajuman Henry ilon sa residente sa Santa Barbara, Iloilo. Sunod diri kay Police Captain Rafi Sinieres, jefe sa Santa Barbara Municipal Station, nga base sa ilang investigasyon na gagawa na sa eskwelahan ining si alias Nunoy ining biktima sang mapuli na inikontani para manyaga. Ginpalapitan ini sang suspect kag hinali lang ang ginsumba gamit sang bitsikorno sa iya nga wala nga porsyon sang iya nga guya diri bala sa may sa ilalom sang mata Rajuman Henry sa ginatuluan bala sang luha dara sa ginsumbag, no? Kagagila yun ini nga nalipo.
16: At sa dalom sang mata ti kwa na iya hindi na iya resistant sa sakit. Oo. Usually iya makabato sa sakit naton para nga maabsorb ta abaga Rajuman Marge.
18: Oo.
16: baga naton paata ti dira iya tulana das dalong sang matata mo.
18: Oo, oh, tiyan mo itong nalipong. Kagabi mo, ang victim.
16: Ikay may pichikurno pa, metal na mo.
18: Oo, oh, tama ka dako. Sang
16: bisan gani, why guro pichikurno kung dira kay Goon, Rajman Marge, sang inumo lang, why gloves? Malipong kagyapon.
18: Oo, oh, tiyan victim, mga 5'8", 5'9". Wow,
16: taas. Taas na bata.
18: Tapos ang nagsumbag sa iya, kung hindi magigani, tama ka dako. Gamay man gani nga bata. Galing kay...
16: Ah, putyong paguro eh. Basi wife man masirkom.
18: Pero abi mo, anong rason? Kay nag-interview kita sa police, limited lang man ilang investigation kaya nabuli si PD ang gakapot. So, gintol-tolgin na to ng victim. And according diri sa kay Nunoy, nasang nagligad ni kunong inadlaw, may isa sila ka classmate na ginbuksan wala gulpe ang iya nga bag, ginspray ang iya nga perfume. So, bangod sa to, gintiklod niya ining classmate niya. Kasi gulpigin buksan iya bag, iya yung gamit, kagin spray ang perfume, si tiniklod niya.
16: Hmm.
18: So after that, ining classmate niya, sinugo niya naman ining si alias Junjun, ining suspect nga, sumbaga, wala kay wala ko kabalo sa iya. Amo to nga gin sumbag ni Junjun, si alias Nunoy, sa guwas ang eskwelahan, kung sabiin, nalipong gid ini kag according kay Nunoy way sa kabatyag.
16: So bali ining victim ining nalipong amo ni nag pangbukas ang bag kag nagspray sang perfume.
18: Hindi, hindi, may classmate sila nga isa nga nagbukas ka bag ni Nunoy sang victim kag inspray ang perfume. So in return tiniklod siya ni Nunoy. So
16: So karon adtong tiniklod amo pang naakig kag nagbalos.
18: Oh, okay. Hindi siya kabalos, ginsugo niya ang isa niya ka-classmate niya si Junjun.
16: Bulay og niyang hangag niya.
18: Nagpati man. Oo.
16: Nagpati man ang ugok na ini.
18: Sigal, ang pagsumbag niya, lipong gidya, Rajuman Henry, ang bata.
16: Ah, ito yung physical injury eh. Nakunako sa ginikanan, kasuhan nila.
18: Puro minor.
16: Di ano karong kong minor, prisuhon mo na gyapon. Hindi na sala na, ginapinalapta man ha, sa mga nagapakalain kay Senador Kiko. Ang mga ungas nila kag mga baghak nila amo na naglinaptaman nga wala kuno sang salabton kay minor. Ano nga wala salabton? Prisuho na siya, bisan minor na siya. Dakpo na siya gyapon Rajuman March, hindi nga way sa kaso ha. May kaso siya pati ginikanan niya may kaso. Sala ina nga interpretasyon.
18: Kagati may gina-assess nang may discernment galing sa edad niya 17, kabalo na siya sang iya.
16: May discernment na eh, mahulag na balang kamot niya iyang way nag-agi sa utok niya.
18: Matiyan nato and interview naton sa kay alias Nunoy exclusive no sa mga gabi sa natabo sa iya ari niyang presence sa iya nga magulang kag iya nga lola ha kalaruhon ta kay ti 14 pa lang siya kag ti minor pero ti arang ilang guardian no sang gin-interview naton ining biktima Rajuman Henry ari siya sa atin ni interview
19: kay alias Nunoy
18: okay ari ang kuha nato
19: si ang nagsumbag sa kon do no do kinalaan na kami, pero tumagit yung may interaction.
18: Oo. Pero classmate ka mo ka?
19: Sa classmate kami sa automotive.
18: Oo. Pwede ka mo mga
19: 3?
18: 8, 9. 8, 9? So, ano na ka mo? Pupuli isa? Huwag ka mo inaway clean the time?
19: Huwag man. Doon ko yung huwag mo kami. Doon ko kinalaan na kami. Kaya pa yung huwag yung megabog mga na yun. Bro.
18: So, ano ba ang tabo? So, nalagay ka? Nalagay ka pa rin sa school?
19: Oo. Nagbakal ko ice candy. Tapos, managtabok na upad ko sa City Star, masakay, bro.
18: Mm-hmm.
19: Kaya pag sakay ko, naipang ako, kibot ako na pagbugta ko sa sentro ko.
18: Oo, oh, so pa rin naman sila mukha pag sumbag sa inyo?
19: Pero ako kabatsyag eh, naipang ako. So,
18: Eh ano, wala, pero wala na siya may mga ginpang homework sa inyo, eh, kumuli. Ari ang sugpon.
19: Naway or ba isa sa school? Well, man, nang manta na ka to, hindi na ko lang ko sa
18: eskwelahan. Okay. Nag-meet sa Sunday, nag-settlement. Anong class ata? Anong naistoryahan?
19: Ang bagay ako, no? May nagsugo ko na sa iya.
18: Pero, isotoy ako sino? Eh, kailangan nyo?
19: Classmate mo naman sa automotive.
18: Oo, nga ako nung yung sugo siya nga ay sumagod ikaw.
19: Kay do mga perspective school, bla mga mao. Kay boy naman lang, mga paulit naman kami ito. Kaya yung buksan niya ang bago bla ko, tapos yung spray ang perfume ko. Amo, pag yung gintiklod ko sa room naman. Sa kambal na may pasumbag na ako kayo ay kung nasa nakabalis.
20: Oh. Mm. Oh. Pero siya kuya ang nag, ano, sinong alias niya to?
19: Ah.
20: Eh, saan sa alias yun? Pero siya yan yung una nagbukas sa bag mo.
19: Hmm, uling buksan niya ang mag.
20: Ano plano niya sa buong sa family niyo?
18: Si alias Nunoy Radyoman Henry ang victim no mismo sa aton nga na interview. So amo to ang rason ngati bala mo medyo do medyo chabi-chabi bala nga bata kita ginap tami-tami na bala kaiban man nila nga classmates. So amo tong natabo nga gyud pilang buksan iya bag. Pero itiklod niya no ng buksan
16: nga sinuloganay kisa ana Radyoman Marge no. Galing ti kun hindi mo man amigo gini ag close hindi ka na sagad kalinangulango sina kamo lang na inyo magabian maglinangulanguhay da.
18: Gani, oo, di mo lang natabo.
16: Pero kikaroon kay na ni Claude sa iya, maakig ki mo?
18: Oo, kati ikaw man niya nabukas ka bag siya. Dumuna ba lang?
16: Sakad ka mo iya ka pinang usyoso sa iba na na ikaroon balusan ka mo, itikwang malang ka mo, ay maganigin balusan, gid. No? Tiklod ka mo lang, maakig ki mo?
18: Ti, imagine mo, ang gisugo, ito, ito, ito, man, kiti, silong bagya gamitan niya gito, pichukur no, lipong yang biktima sa, ano, sa atubang sang eskwelahan Radyo Mana Henry pero nag check na kita diri sa DepEd Iloilo kuno nang ilang atikang pero kaina kagayo dito si Sir Lionel Salvilla kay ginahulat pa nila ang incident
16: ipadukol na ng bata nga na pag ibuslog dayon sa prisohan.
18: Amo ganit eh ila tawon ta ko nanong tikang ahimuan sa DepEd Iloilo province. May kangtanan sa ini nga natabo nga insidente diri sa may Banwa sang Santa Barbara, Radyoman Henry.
16: Usually sa mga public schools, sabi Radyoman Marge, hindi ka ang mga nag-reskwila, abi, with no offense meant, no? Sa mga pigado, damo mo niya sa mga pigado ng mga taro, mga kabataan, no? Pero I mean, bala nga daw kadamo niya sa mga hurong, bala, no? Sa mga public schools. Oo. Nagharalingit sa mga pamilya. Bala ka damo kayo sa mga panimalay sa aton kayong mga pamilya nga mga kabataan, mga hurong. Tisimbong mula imo ya sa iba niya kabataan. Amo na sila mga bully. Amo na sila mga haras-haras. No? Ti, amo na sa public schools. Diragin na ka damo. So, challenge sina sa DepEd. Kung paano mamanage sin ang kabataan. Ti, galing paano manage kay kulang ang maestra. Kulang ang eskwilahan.
18: Kulang
16: no?
18: Classroom.
16: Kulang ang classroom. Ti, kadamo na sang ginaproblema sang maestra, problema ho niya para magpadugang pada siya pa-stress sa mga salawayon nga kabataan. Di siyempre, hindi matatapan. Pero kung hosto ho nato nini, no? Gaili kita sang hosto ng mga opisyal nga nag-invest sa aton edukasyon, no? Nag-invest sa aton ikayong lawas, nag-invest sa aton nga healthcare, nag-invest sa aton nga agriculture, ining mga eskwilahan tang ini ma damuan tani ang mga maestra mapatindugan ta sang damo ang mga classrooms to the extent nga matutukan gid sa mga maestra ang ila sining mga estudyante Radyoman Marge then that moment ma minimize ining mga hurong nga ini no makaralman ni sila kay mamanumano sila sa mga maestra ti galing subong hamakon mo isa ka classroom tig 50 tig 40 ang estudyante ay susano ano lang na ka maestra Radyoman Marge.
18: Gani. Tapos gamay-gamay lang aki kay maestra dahil kiganda yun ang maestra kag ireklamo ti kapano mo disiplina ako.
16: O si ka burubusyo pa dahil ang mga ginikanan magkado di sa arin. Si kwanto, si ma'am to, si sir to, bawagin kwan ginang bata ko.
18: Pero sa balay nila, ginabalang mo na nila.
16: Hindi, silang ginabalang sang bata. Tiyan mo na gani Radyoman Marge, nga kung hindi pa ikaw handa, no? I mean ang mga natungdan nga mga tao, nga mga dalaga kag mga sultiro, kung hindi ba lang kamo kadala sang responsibilidad sang pagkaginikanan, hindi ba lang kamo kaisrot magpadako sang kabataan, nagay na kamo palang asawa kag palamana. Hindi yun ang pagdugangi ang problema. Amo na lang na i-contribute niyo sa aton sininga society, Radyoman Marge? Okay man ha?
18: Okay man. Oo.
16: Pero kung kasarang ka iya, pareha sa imo, nga maka-raise ka gid sang child, mahatagan nimo sang maayo nga puturo, damuwa bata.
18: Ano pa?
0: Pero kung hindi ka malang kasarang, hindi ka gani kapakaons ang bata, hindi ka na magpinamata. Hindi na pagdugang yung problema. Hindi ba? Amo mo lang nakasimple. Jesus. Paproblemahon mo pa yung society naton. Paproblemahon mo pa yung imo maiskwilahan nga inada. Nagpinanggamo pa ng bata mo. Ayo deposit na money in the bank ko. Lumpat ka na lang sa building. Unaha ulo mo. Pero damulon mo ang foam sa idalom.
21: Tok-tok sa helmet.
0: Di pero taas gapon kon wala foam kag may helmet ka ligto liog mo. Butangan mo foam nga damo nga damo. Para mag-umpok ka.
21: Okay kano ah. Hello, so, yung muna madulong naton nga update. Rajuman Henry nagikan sa Banwasang Santa Barbara. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
22: RMN, Palabra, di Honor.
0: Te, mano kita sini mga kasama sa mga problema sa sosyedad ta?
22: RMN, Palabra, di Honor.
0: Dire tayo gyapon balik sa eleksyon ta, no? Elect kita sa mga leaders nga may balatsyagon para sa aton edukasyon, para sa aton ikayong lawas, kag para sa aton agrikultura. Amo na yung basic na. Kay kon, maayo ang aton ikayong lawas, wala kita nagabalatian, wala kita nagakaospital, makaobra ka sa gusto, makakita ka sa palangabuyan dito sa agriculture, kung maayo ang suporta sa agriculture, makapanguma ka, makapananom ka utan, makapananom ka mga prutas, makapananom ka kararuton, may produksyon kagid kay mayong suporta sa agriculture. And then, ang bata ni mo, mapaiskwila mo sang husto kay mayo ang suporta sa edukasyon ta. No? Why ka na ginabayran? Why ka na ginaproblema sa eskwilahan? Bastante ang maestra, bastante ang eskwilahan, kay wala to ginpain sa flood control, kagin tuklo lang. Tingkunti pag-abot eleksyon, kay may alam na ikaw, ang imo kabataan, may alam na, may pangabuhi nga maayo, may palangabuhian, may livelihood nga gusto, no? Hindi masakiton, ngaway ka to, dugay-dugay, nagtinangla ka to sa balay sang politiko para sa repairer sa ospital. Makapili ka, makapili kita, no? Sang matarong nga leader, nga maobligar ta nga magserbisyo sang gusto, nga hindi siya magpangawat, nga mag-invest siya para sa aton palaabuton sa edukasyon, sa ikayong lawas, sa agriculture, kagasta sa ulihi sa aton nga ekonomiya. Gunti mangin first world ang aton nga pungsod.
22: RMN, Palabra, di Honor.
0: Tugdi madula tani bisan paano ma-minimize tani ang mga garot nga ni sa eskwelahan nga ini mga tinirohay nga ini.
22: RMN, Palabra, di Honor.
0: At that moment, bisan damuon mo pa ang bata mo, no? Kay ara ang gobyernong mabulig sina masuporta, mapaeskwela sina kon maospital libre man, wala sang balayran. So ay ka na problema hon. Subong iya, damuon mong bata nimo. Kung pigado ka, nagmasakit na karon na sus, ga pala nusmo ka na sang pangita kundi into mga ayo sang bulig para nga mapo-ospital. Tindi ka nakasupot, ang ultimo na yung mga ginakita, sa Remedyo General nga trabaho, makadto sa pangbayad sa ospital, sa doktor, or pangbakal sang bulong. Te, ang pangalawan sa iba nimo sini nga kabataan, wala na. No? So masaramihay ng imo pagpangabuhi, hindi ka nakatibawas. Himuon ka na lang ulipon sa politiko nga manugboto kada eleksyon, baydan kanya 500 sa 1,000. Pagkatapos sila, mangurakot siya, mangawat siya sa mga proyekto, no? Kag mareserba da sang inog pamakal yan naman pag-abot sa eleksyon kay ikaw nga bagha ka.
22: Palabra di Honor.
0: Nalubong ka na sa kautangan, nalubong ka na sa kapigaduhon, no? Te, kada eleksyon, batunon mo, bisan sinintimos tong ginahatag sa imo, kay wala-wala ka gid.
22: RMN, Palabra, di Honor.
0: Te, tumtubsan o, amo nang aton sining cycle, no? Kung hindi naton pag-umpisahan, subong, nga mag-invest sang husto sa aton sininga mga lideres.
22: RMN Palabra di Honor.
0: Gindulong kagin boylogan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Yari ng Balanyos nga may vitamin C. Ang Balanyos mga kasama nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika mga kasama, lima ka mga hindi basta-basta nga ingrediente ang ginkombinar sini paagi sa maidid nga pagtuon para mabatsyagan tagid ang maayo nga resulta kun ipamanyos ta, no? Natural skin moisturizer ini mga kasama, and then magapanalupsop gid sa aton sini nga kalawasan. Agud makuha niya ang palanakit, no? May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil! Kag subong man, kapehen nyo ang kape nga may 14 ingrediente mga kasama. May mangustin ka na kag balunggay, may ginseng ka na, may chia seeds ka pa, may black cumin ka pa, may garcinia kambogya ka pa mga kasama. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang aton nga pagpamuhin, nagaparelax ang huna-una ta, nagapautay sa pulaw, no? Tinangapi ka na, damo pa siya health benefits, kundi daog kagid. Tigundi diri ka na lang, barato pa, 14 kabilog ang ingrediente niya. Pero, 25 pesos lang ang SRP niya, mga kasama. Kapehin nyo, no? Tilawi, tistingi, mga kasama, kaistoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang.
22: RMN, Palabra di Honor.
0: Kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapehin nyo, daw ginatuyo ka mo, ginakapoy ka po, kapehin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Available man dira sa Shop at Samara, sa Mary Mart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
22: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Pila ka mga estudyante nato nga nagalanto live dira sa aton siling pag pangalagad kasama ang Shilit Perez Nabael, kasama ang Ralph Dasaluntao, James Carpe, Jan Perutso sa Magaysay, Elini Tela Pastora, si Shahil Jose Alexander nga nagasunod man sa World Cup mga kasama, kag sa trade sa NBA kagina si Yanis Antetokounmpo kag Bobby Portis, 7-footer ini kag 3-point shooter man sa Milwaukee Bucks, ara na sa Miami Heat. Pero ang Korea sa Miami Heat like Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Norman Powell, ara ya, tingin tugangan mo pa sang Yanis Antetokounmpo kag Bobby Portis, sakit eh.
22: RMN Palabra di Honor.
0: So daog iya ang Miami Heat sa sininga trade. Pierde ang Milwaukee Bucks. Galinti duway naman sila may mahimo. May invest naman sila eh. Ngita naman sila sang start eh. Sanday sinuto nagkarabilin duway naman.
22: Palabra di Honor.
0: Si Julius Randle sang Minnesota Timberwolves nga gin-trade nila ni kay Karl Anthony Towns. Nag-champion na subong iya si Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Gin-trade naman sang Wolves sa Brooklyn Nets mga kasama. Kabaylo sa three-team trade, no? Si Randle nagkanto sa Brooklyn Nets. Si Nick Claxton nagkanto sa Chicago Bulls. Kag ang Minnesota Timberwolves, ang nabato nila, number 33 pick. Baka dalom-dalo man sila mga kasama. Subot sila ngayon, gin-unload lang nila si Randle. Di sino to yung bulos nila to? Mga kasama? Masalig sila sa pick? Why na pang bulig karon to si Edward? O gusto nila mag-blossom gin si Edward? Ate, depende.
22: Palabra di Honor.
0: Amo ng mga latest sa National Basketball Association mga kasama. Pare Motok, Ari Cars Display, may dayon nga gabi, Cap Noel Kapalya, kagawad Arniel Casipe, sang Barangay Kotsilo, Kotsero Molo. Si kasamang Tilly P4, good evening, Angelita Gonzalez. Good evening, sakit-sakit ni Igo sang Pichikurno. Sakit eh, sa dalom ka pa sang mata mo Igoon. Guti, lipong. Ay, susu. Karigaba Richard, Gisley Lauro, Jonas Bulakinya, Edgar Labarico Sr., Rebecca Baranda, La Chica Len, Adrian Gumape, dera sa Silay City, Helen San Diego, BT Malion Talavera, good evening, damo kami dere sa barangay,
16: kugid nag-seminar pagpanyaga na batian ko nga makatol so pagtilaw gamay do nagpangutot sa dila wala na ko ya pagkauna kay wala ko na ya pagkauna kay tani namit ang sabor niya no si Casmel Gargaran no si Hector Puras no good evening no Mildred Songket Morante, Hada Malot Ramos Quirante Tolentino, and Hado Jose Tolentino. Good evening, Eunice Kimba, Inisel Blancada, Jod Fantilio, Inigon Adnob, si Berna Suchar. Good evening, Cas, Laura Sumagaysay, Margie Cobillas, Casmere Ricabar, Mayla Hagukoy Gansha, no? Kay kasamang Ann Labrilla Susubong, sang Singapore, sang Armen Fans Club Singapore Chapter. Diba, no birthday mo, Cas, no? Kasano to, kahapon or kagina? Happy happy birthday kasamang Ann Labrilla Susubong. Bainchenko minuto sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Sa iba nato nyo mga estudyante nga waita matamyaw mga kasama, ginatamyaw ko komo thank you gid sa inyo pag upod sa aton palatuntunan. Kagadlaw-adlaw nga pag-accompany diri sa RMN sa aton nga mga programa. Sa field, upod ta si Rajuman Marjorie Herbo Miani, Rajuman Ronald Sanchez, sa New Center, Rajuman Rizzi Danio Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Silatriz, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar, diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyo sinilaga na imo angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na work.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ng Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Char, fab, con.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
14: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
14: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
17: Kag subong kanami sa kon paminsara.
14: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tao.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tatino nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Mas Liga
18: Epic Demo
19: DTX 500
13: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sa sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
13: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Oras, tatak, alas 9:30.
11: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa ato sa ring pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sa ring mga guest consultants, ang duha tanan ka mga doctor of alternative medicine nga maghatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa ring mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa ring ikaayong lawas sa natural sa ring pamaaki. Ang ato sa ring pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa ring maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa ring mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ito sini nga text line 0928-287-4637. I-welcome tanan ato sa ni duha tanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadenad.
20: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kauturan naton, kumusta kamo? Sa mga kauturan naton, ilabi na diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgid siyang Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga pagkaon dapat nyo kaunon, mga pagkaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man aton, nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, kaga Visionix, ara dira mabakal man. Tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic. Kag sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto, no, ang Yes to Health store namtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Tubang lang gid sang Marayo Bank bukas inaalin adlaw Domingo tubtob Biyernes kag ara dira tanan naton nga products, no, sa aton nga Santon Plus products. Kag sa mga kauturan naton mga nanay dira po higit ka mong kapangayo sang discount, no? Sa aton man center, tanan nga may mga problema sa lawas, ginatudloan gid ka mo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
21: Protections ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
22: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom, grabe gid ang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
21: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Salamat kid si Dr. Erwin Lapos. Importante nga sa clinic ka mo magbakal. Kay kung dali ka mo magkadto sa iyang building sa Yolo Street ta morning clinic ta sa Yes to Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede ka mo dra ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon agud to nga maka magayo ka mo sa masakit ninyo kay makalikaw ka mo nga maglala pagid ang inyo sining masakit. Kay ara dira aton sini isaman ka Doctor of Alternative Medicine si Doc Impinado. Dira kamo bakal, dira man kamo pwede makapakonsulta, libre pa.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
24: Mabibigay sa pinakamalapit na butikas ninyo.
4: Welcome taman sa ato sa ringang pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sa ringang programa The Secrets of Health.
25: Yes, welcome gino sa tanan-aton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaislahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ang adlaw nyo subong?
4: Kung mga mustabla kita, Doc Nelson,
25: yes.
4: Doc Erwin, parehas ni nagapangaluyag pala kita, bla. Kada aga, mangkot na, how are you? Nakapamahaw ka na?
25: Nakapamahaw ka na?
4: Oo. Nintindihan, tama na nga, kung kaisang inakaon, tas pamahaw, hindi mayo, nakapanyaga ka na. Ang ginakaon na itong kung kaysa gani, instead nga makahatag sa itong kung kaysa sustansya, kalainan pang dalaya, kiti nga, ang ginakaon na kung kaysa, hindi healthy nga mapagkaon. Pero dapat kung tani, mamangkot kita, hi, good morning, good afternoon, good evening, nakasanton plus gold ka na?
25: Yes.
4: Nakasanton plus coffee mix ka na?
25: Nagapati tayo, kung paano mo ginsuguran ng imong adlaw, pag-start mo ginsang day mo, paano mo gin-start ang day mo, nag-aapekto na sa bilog mo gid yang adlaw. Gaapekto na siya. Ti kung nag-start ka dira nga buringot ka, daw hasta maghapon daw sa do ka buringot na lang gid sa imo. Pero kung nag-start kaya nga happy ka, mood mo do ka nami.
4: Manaya-naya.
25: Ga-smile ka, nakita nila nga do ka mag-an, ka-peaceful sang itsura mo, madala mo na hasta maghapon. Bisan ano pa kadamo sa mga stressor dira nga sa atubang mo, damo-damo sang mga problema da pong nag-start ka sang day mo nga happy ka, sigurado bilog nga hapon happy kag successful ang imong mga ano imong mga buluhaton.
0: Mm.
25: Oh, kaya nga siyempre isa sa mga naga-control sa lawas naton sa mudo naton ang aton hormone. Kung hindi na siya nami, kung hindi na sa balanse, gilaim ulo ta. Giapekto sa mood naton. Kung sa mga kababaihan naton kung hindi balanse hormone nila, apurti na kairitable.
0: Mm.
25: Oh, dali mga keg nga daw sila mo daw wala man sa rason-rason. Nagpalapit man lang ko, nag-agi man lang ko, doga lain na tulok na sa akon.
20: Di ang pag-inom sang Santon Coffee Mix, makabulig yeah. Ini. Nga ang mga babae hindi magka-hormonal imbalance.
25: Yes.
20: No. Kaya ka, isa sa mga una nga palatandaan kung ga-hormonal imbalance sa mga babae, Doc Nelson, makita mo nga galain ang modo niya, labi na kon aga.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Bus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Now, dali kita sa pag-discuss na sa mga dapat nato sininga buhaton. Anong mga kinanglanon naton sininga i-take ng mga herbal? Agud to nga malikawan naton bala ang masakit kag at the same time madasig kita nga mag-ayo sa masakit. Kay kun kay isa gali ang ato sininga masakit sa ginakaon tagali no, nagakaagrabyo pagid bala. Abita mabusog ta ang ato sininga lawas sa ginakaon nato sa pamahaw panyaga panyapon makabulig na pagon sa aton immune system. Kun kay isa gali nagabulig man ang aton ginakaon sa pagpalala sang kung anong may masakit na kita nadaan, Dok Erwin, kaga Dok Nelson, no?
25: Sa aton nga mga lifestyle, subong, damo-damo gidya ang problema sa inflammation.
0: Mm.
25: Tungod kay mostly, ang pagkaon naton naghahatag sa aton sa inflammation, pagkubag. So, ano ina, damo-damo, sinong hindi mahilig tinapay da? Tinapay.
20: Mga pagkaon nga halin sa puti nga harina,
25: mm-hmm.
20: Ano na siya, mga enhancer na sa aton nga mga inflammation.
25: Mm-hmm. Isa pa.
4: Mga loaf bread, gali niya mo na?
25: Oo, anong,
20: tanan, sa mga
4: panisal,
25: sa mga white flour bala.
0: Uh-huh.
25: Isa pa, sugar.
0: Mm.
25: Mga pro-inflammatory ini sila nga mga klase sang pagkaon.
0: Mm.
25: So ga-cause ini siya sang inflammation sa aton nga lawas. Mga artificial nga mga fats, di mo na panggamit sa mga ano ah, mga pagkaon aton nga ginabakal. Sa iban pang klase sang mga mantika. Most especially pag Dr. Erwin kung ang mantika nasunog
20: nang sobrang init.
4: Nagapanimaho na do batok,
25: gaso. Mostly magprito ta makita tagi na yung gaso.
0: Mm.
25: Oh, pag masunog na siya, hindi na siya maayo para sa aton lawas. Actually, gakos na siya ano, nag-convert siya into a cancer stimulating agent.
0: Oh.
25: Oh, ang mantika once nasunog,
4: carcinogenic na,
25: carcinogenic
4: no?
25: May effect na siya. Tiyan mo na mga refined carbohydrates, alcohol, kag ang mga processed meat.
0: Mm.
25: Ito sinungulag akaon sa mga karne.
0: Mm.
25: So, nag-apikto ina sang inflammation sa aton lawas. Kag ang inflammation isa ilang ina siya no ka halinan problema ka sa diabetes, nga problema ka sa imong korason, nga problema kita sa cancer. Kay ang sigisiging inflammation nga padaog ini grabe ang resulta sini sa pinaka ano niya pwede nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Sa mga pagtuon, may mga pagkaon nga ginatawag naton anti-inflammatory. Gina-counter nila ang inflammation nga ginadala sang aton mga ginakaon. Ato tanan, hindi nato tumalikawan eh. Hindi nato malikawan ang sugar.
0: Mm.
25: Kadto ka sa mall, mostly, dumuda-muda. Mga drinks bala?
0: Oo.
25: May mga sugar na sila, may mga fructose na sila. Gakos inflammation sa lawas nato. Hindi nato malikawan. Mga pastries, mga tinapay, mga anything nga halin sa puti nga harina, makakaon kita, hindi nato malikawan. White rice, hindi nato malikawan. Ga-add man sang inflammation sa lawas nato. And most especially, ang ginakwaan nato adlaw-adlaw sang protina, which is nag-cause inflammation sa aton lawas. So, hindi nato sa malikawan. O, aran na ginan sila sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Ang ato na lang, subong, paano nato sila ma-counter? Paano
4: kaya daw, hindi ta mabuhing, hindi itakaon kanon?
25: Oo.
4: Daw, hindi ta malikawan nga, hindi ta makakaon tinapay.
25: Mm-hmm.
4: So, the most, ang ginapamangkot is, Okay, ginexpose ko kagaling ko sa delikado.
25: Mm.
4: Nagkaon ko kanon, sobra-sobra. Kaon ko tinapay ko sa sobra-sobra. Paano ko buligan kagalingon ko para man-neutralize? Inibisan pa, paano man-neutralize na lang ang ill effects sa lawasta? Mm.
25: Paano ito na man-neutralize? Paano na mabawasan ang iyang bad effect sa aton lawas? Sa mga pagtuon, isa kaklase nga utan. Isa lang ha. Actually, madudamos ang utan sa aton sa Pilipinas. Pero isa kaklase ng utan. Isa ka superfood nga utan. Nga man. Sunod sa pagtuon, siya nga klase sang utan may ara 36 ka anti-inflammatory compound. Just imagine, 36 sa isa lang kaklase nga utan kag may ara 46 ka antioxidant.
4: Anti-cancer.
25: Anti-cancer. Siyempre, anti-inflammatory. But silingon, kung gakaon kasi ni nga utan, hindi ka dali-dali magka-problema sang hypertension, diabetes, tanan-tanan ng mga inflammatory disease. Hindi ka magka-problema sina. Even cancer, hindi ka magka-problema sina. Ano yun na siyang klase sa utan? Simple lang utan, ha? Balunggay.
20: Ang iban pa nga ni nga wala kabalo, labi na mga subong nga mga henerasyon, masiling pa na, yak, balunggay lang ilang nga sudan. Pero wala sila kabalo, nga ang sigigali kaon malunggay, nakapamanggaranon. Hindi sa kwarta, sa ikaayong lawas. Kaya nga man, ara dira ang sobra 100 kasofer antioxidant.
25: Mm.
20: So, pirmi na to na ginabalik-balik na laka-laka ka pa makakita sa mga common nga mga tanom nga may madamo nga benepisyo. Which is, wala pa sang scientific basis ang aton mga katigulangan kasi ginakaunutan nga balunggay.
4: Sang una, ang kada lagwarta, portahan sa gate sa balay, may gatubo gid niya sa una nga ano da sa umaha may gatubo gid niya balunggay. That's why nga ti kunway ka nagin sudan sama sa may anong hambal nila nga ti balunggay na lang. Medlog man to balunggay na lang. Buta malo si di because sang tama ini ka common sang una sa panimalay ginanalang na lang. Iti ara day ni time pwede mo access. A problema subong kay laka na lang ang balay nga may balunggay.
20: So, di balan mo, ano, sa bagong henerasyon, subong daw, wala sila ka-value sang lasa sa malunggay. Kay salin pa sang gamay pa, puro lang bakal mo. Pag-umpisa pa lang pakaon, Sir Jusil, ang ipakaon nila, mga ready to eat na, may nakapak na. Di, hindi gid malasahan sa, ano, lahi sang una yung pag-umpisa tayo kaon.
4: Sa ano, utan kita yan nag-umpisa mo.
20: Ang sabaw gid na sa malunggay amo nang ibutang sa gamay nga ano nga lugaw. Di kumakaon na takanon ara gid na pirmi ang sabaw sang malunggay amo na nga sa aton subong kung kisa gakapoy lawas nami ay masabaw sabaw ta nay balunggay. Kay nga man ara dira gali ang madamo nga vitamins, minerals kag ang nakanami dira may upod pa siya nga phytochemicals nga kaya niya i-neutralize inang mga free radicals nga magsulod sa aton lawas. Kung kisa, hindi na ito na makita mo. Kaya ang mga free radicals nga na upod na sa mga pagkaon, mga may mga preservatives, upod na sa mga ginainom naton. Kung kulang tasang supply sa aton lawas, sa mga phytochemicals, ang tendency, magluya nga magluya. Amo nang kakabalatian kita. Kaya nga man, kulang kita sa supply sang super antioxidant. So, subong nga panahon naman, ang aton susyudad, grabe mag-upgrade. Ti, wala na yaya. Ang makita mo sa mga social medias, ang ginapos yung mga namit na ng mga pagkaon, pirmi. Kung hindi mangintama ka namit ang pagkaon, kwaon na lang sa anggol nga namit tulukon, picturean. Ti, paano na naton makaon ng balunggay? Wala man sa picture-picture to nga usang balunggay. Ang pinakamanami, agod nga ang binipisyo nga yara sa malunggay, aton man gapon mabinipisyohan. Ang aton company nag-provide sang ready nga may ara malunggay. Isa sa mga main ingredients ang Santon Plus Gold, amo ang mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, kag spirulina, Doc Nelson. Ining lima, ang pwersa sa lima, gin isa. So, ang ginaisgutan talang una, nga manami sang anti-inflammation, da malunggay. Pero ang Santon Plus Gold, wala labot may malunggay, may herbal antibiotic yung ginatawag natin nga bawang ukon ahos. Amo ni siya, Sir Jusil, ang isa man nga mag-combine nga mas nami pagit Doc Nelson kung combination ang aton inumon nga herbal.
25: Pinakanami nga gin-combine gid naton ang ini nga mga suplemento. Kay nga buligan niya, example si Ampalaya kag si Balungay. Si Balungay o ilabot nga mataas ang antioxidant niya, anti-inflammatory niya, and then may ara man siya sang quercetin which is ga-help man panubo sang aton nga blood pressure. Si garlic naman may allicin.
4: Ah.
25: Which is nag-widen sang aton nga mga arteries, inabuka niya ang aton nga arteries para magnami ang blood circulation. And then ginapalabsaw niya ang dugo in order nga mag ano gid mag-an iduso sang aton nga heart ang dugo naton palibot sa circulation, palibot sa aton nga lawas. Amo na sila magbinuligay.
4: Ang guwae galisin ko sa mathematics pa. May common denominator sila ni garlic. Kaya nagadako ang common denominator kung simbugon mo na sila tanan.
20: Yes, plus pagid sang spirulina, Sir Jusel. Ang spirulina, superfood. Pwede gagad ni mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalanan. Di maglipas na imukaon, subong ga-acid ka na kung hindi mo mabutangan. Ang iban ginadalundo nila is biscuits para nga hindi sila hindi magka-acid pero wala sila kabalo nga kapahina man sa imo nga digestion. Ang pinakanami nga himoon once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa imo tigplan ni aga, mas nami pagid mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once na ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo. Pero susubong kaiwat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So, hindi gapon masatisfied ang gikinhanglan sa imong lawas. So, ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina, makita lang sa Santon Plus Gold. So, ang iban, while ga-travel, kami ga-travel pag daw ginagutom na langanin sa oras, mainom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Dako gid makabulig nga hindi magkasakit imong nga lawas labi na sa imong digestion, Doc Nels.
21: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
22: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gindestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
21: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at

0: in pagidira nagakabugabok aton nga tulan amo nang
1: gaka osteoporosis ang itong mahuturan. Labi na gid sa itong mga kababayan subong ang panahon. Very prone gid ang mga babae sa paggabok sa tulaan kay simpre sila, nagpamata sila.
0: Yes.
1: May hormonal problem sila. Menopausal stage. Sa menopausal stage. Dako gid ang tendency si Dr. Irwin maggabok ang ilang tulaan.
0: Yes, no? Ang lain pagid, inabalang mga babae nga damo bata. Mas nubo pagid ang calcium sa ilalawas kag mubo ang protection sa ilang mga tulaan. So, amo nang aton nga ma-recommend. Ang kombinasyon sa malunggay, vitamin D3 kag BCO, amonisya ang pinakanami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tulaan.
1: Yes,
0: gusto ka may mabakod nga mga tulaan, may mabakod nga aton nga circulation, makabulig man ini kay ang vitamin D3 is amonisyang vitamins nga laka na ton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog.
1: Yes.
0: Kag mag-activate ang defense system bangod kay gainti kita sang ginatawag na ton may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
1: Kaya importante, Dok Erwin, subong sa panahon, mag-inom sila sa aton nga premium D3.
0: Yes.
1: Inumin ka mo sa premium D3, ha?
0: Amo ng kombinasyon, Dok Nelson, sa ano? Sa BCO, moringa oil, kag vitamin D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: So dapat inom, proteksyonan ta ko.
1: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permis ang premium D3, I highly recommend. Inom sa premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila bilang adwa, premium D3, Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals, may protection ka against sa viruses, kag siyempre, hindi dali-dali magabok ang aton ng mga tulaan, hindi dali-dali maghina ang aton ng mga tuhod. Subong panahon, grabe ang uso subong basketball, uso subong ng
3: volleyball.
1: Mga sports subong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. So, dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imo dira nga mga cartilage nimo. O ti anhon mo lang ng calcium kay hindi na ma-absorb without vitamin D3. So mo sa ato mga uturan, premium D3, Santon Plus Gold, inom gid ka mo pag siyempre pag mata sa aga, Santon Coffee Mix kita. Pangapigid ka mo sa ato mga uturan.
0: Sa mga kauturan naton da gusto nga mag-intra, may mga nag-text na galid ri Sir Jusel taga-ata ni gamay nga pagsabat sa ilang mga pamangkot. Tanon, Dok, ang akon problema, hindi manami akong tulog. Kung makatulog ako alas 10, makabugtaw ako mga alas 11, alas 12, hasta mag-aga, hindi na ako katulog, Dok Nelson.
1: Yes, kung ang problema, ni mo ya, adlaw-adlaw na ginaya, mabasang balta. May ara yan mga, yung mga sleepless night, bila ya. Hindi ka lang yan katulog sinagab, may time lang yan, hindi ka katulog. Pero kung mag-adlaw-adlaw na yan, mag-abot na isa kasimana, dua kasimana, tatlo kasimana, muna ya, maglapit na isa kabulan, na insomnia na ang problema mo. Nakada base na mag-take ang melatonin. And then visit ka sa aton nga sa aton nga center, Doc Irwin. Kay dito matudlo sa imo ano ang dapat mo himuon. Kay damo sa maagi nga makontrol mo ina kag mabuligan ina pinaagi sa paggamit sa mga natural way o hag sa mga natural nga nga mga supplement. Kadto sa aton nga clinic ara man sa may iyang building Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ardang aton nga Yes to Health and Wellness Center, Doc Irwin.
3: Ang isa pa gid diri selling niya. Hindi ko mapunggan siya nga permi lang do ay makot ilihon siya pero tubod-tubod ang ihi ko.
1: Ang pagtubod-tubod.
3: lalaki.
1: Pag tubod-tubod sang ihi, ano, either
0: prostate
1: ano,
0: problem.
1: Ang prostate niya, kung may edad na ang prostate niya, nagahabok na. Dugi-dugi, sila mo daw maihi ka, pero hindi ka satisfied.
0: Yes.
1: So, I recommend inong ka sa Santon Plus Gold. Pwede ka mag-inom sa aton niya premium D3 kag sa aton niya Santon Coffee. Aga pa inong ka Santon Coffee. Kung confirm mo nga grabe, nagid ka dako sa imong prostate, the best

0: dira is lycopene. Oh, pwede ka mag-inom sang tomato juice. Ano lang ang kamatis? Gaala ang kamatis, pagkatapos puga ang kamatis, salaa ang sabaw, inuma. The best ina sa mga prostate sa aton nga mga kalalakian.
1: Yes, sa mga kauturan man naton nga may mga problema sa ilang balang panulukan, Vision X di pagkalipati kag vitamin C ang aton nga santon vitamin C. Dok, akon problema kay ang akon likod kung lamig ang panahon gasakit. May tendency nga ko sakit imo likod basi may mga hangin-hangin dira kag sang una bala mga dislocation nga wala mapakay o Doc Nelson.
0: Kaya isa pa gid Doc Irwin nablang dali ga pala muhipoy aton nga likod dali ko matugnaw nga panahon. Isa na nga sign nga weak ang aton nga lungs.
1: Yes.
0: So isa
2: amo lang pala tandaan gali ah. Magsakit ang likod ta.
0: Dali labi na gumagatugnaw daw dali ka dali mamuhipoy ang aton nga likod. Isa isa lang ina siya. Pero madamo sang rason nga nagasakit ang aton nga likod. Ang ibang daya siyempre purti ka kapoy ang imo kamot. Tapos ginabasa mo dayon. Na maano na mag-reflect na siya hasta sa likod nimo. Mabatsyaga mo do ka puy-puy sa likod nakon. Pero mostly ang gakatabo sa aton mga uturan, labi na gid kung grabe katug na dali ka pala muy-puy ang likod nyo. Mga weak lungs ina sila naton ng mga uturan. Labi na gid ko nakaagi igo blas ang tuberculosis, Doc Erwin. Ka pala muy-puy ang likod nila do kasakit sa likod nila. I recommend inong gid kamo sa Santon Plus Gold kag premium D3 kay ini nagabulig pabakod sang aton immune system kag nagabulig man sa aton nga lungs, Doc Erwin.
2: Yes. Isa pa gid sa linya Doc Erwin, Doc Nelson, nabulayan ako sa linya sa pagpamuhin pirmi. Ano akon dapat timuon?
1: Kaon siya sang madamo sang fibers like mga ulutanon, mga leafy vegetables, then kaon siya sa mga prutas like papaya, pinya. Amo nang
0: mga high fiber
1: mga high fiber nga pagkaon kag likawan anay kaon sa mga pasta nga mga pagkaon. May time siya bisita sa aton nga clinic kay may mga ready-made kita nga mga fibers dira supplement nga pwede niya inumon para nga mag-cleansing sang iya nga tiyan. Mas manami mag-cleansing siya kay kung dugay na nabi ang constipation, hindi manami ang pagpamuhin niya. I-try niya inom sang aton nga pang-cleansing. Araw dira sa clinic, no? Sa may Yes to Health Wellness Center sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa mga kauturan naton gusto mag-intra, pwede ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Liwato na ton, 0928-287-4637.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Sa mga kauturan na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni misis.
6: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Lipay ko pagkaayos siya. Uy, huwagay na ko nangando yung makilarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa akong mata, sir. Dakong tabang gid ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Inom sang Vision X para ang aton nga mata mahalungan, maalagaan nga hindi dali ina maglabo nami gid ang aton nga panan-aw. Kag syempre, every time mo mag-break ka mo, isli ang inyo kape. Inom sang Santon Coffee. Hindi na mag-inom sa dasang mga coffeinated nga kape, inumigid sang Santon Coffee. Kay nakakapi ka na, nabulong ka pa.
2: Salamat sa ato sa duhatanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa Ayang Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Ara dira na pamtang ato sining clinic kag kun sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sang Marayo Bank. dito pwede ninyo mabakal ang ato sa ring mga produkto. So tub-tub naman sa masunod sa ring atinion sa ato sa ring pagpangalagad dari gihapon sa The Secrets of Health. Ang ato sa ring pagpangalagad buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kwa naman ang inyo sa ring kaupod, Josel Banyas.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka, stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Welcome sa palatuntunan, edukasyon,
14: edukasyon
13: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen herbal capsules kag ang Evergreen coffee mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
15: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga idringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
14: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
15: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
13: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawi, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
13: Evergreen Coffee Mix.
15: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina, nga nag-epektibo ina siya. Unahon natin ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kagiban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
14: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
15: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dela na ilampus. Muna kinanglan taman ng balunggay kaya ame ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabuli gini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. Uko ng aton mga joints, sa aton ng mga bulbuol, di blang, angkol blang, ginastriya na aton kay na. Ang amargoso, uko ng palaya, nag-aaway ini uko maka-prevent sang pagpalanghubag. Tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Do Kikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Eva Lunggay.
14: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
15: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Tapos kung pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumunta man ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
13: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
14: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: TTX 500!
19: Gina Cano, ang ginibatsyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
20: Sisi, kapila ka mag-inom?
21: Sa TTX 500?
19: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
21: Subong, kamusta?
19: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsyag.
18: TTX 500!
22: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
23: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
24: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
22: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
22: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
25: Anong gusto niyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Ang oras sa mamayan diri sa RMN Iloilo Philippines Standard Time. Kagora sa Bilog, Pilipinas. 10 minutos na nakaligat sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalabati. Nagapangaragad na naman ninyo palatuntunan na magkahod magarotig iskandalo sa mga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya daw, mga kabyanan, na pizza 23 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan, maulano na palibot sang syudad. Mauli pa kayo na sang aga. Pabugso-bugso, pero may best mga kabyanan nga tuman kabunok.
0: RMN Patrol 774.
1: Abagdanan niya mabasa-basa subo, madadlog ang aton sining mga dalanon. Gani sa aton sining mga driver, alonggid mga kabyan sa pagbiyahe, ha?
0: RMN Patrol 774.
1: Kagabay pa nga matawain ni mga kabyanan, napakamuyo talaga kabay pa nga, wala sa mga untoward incident, disgrasya sa salakyan, halong lang din yung pag-ibain naman ang ulo nyo sa karsada.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi ginadunganga nyo lang na mga pagkamanggaranon mga kabyan sa tag-iasang punerarya, kag mga patyo mga kabyanan, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabyanan. Mayong gabi na sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kita nagatamya naman mga kabyanan sa ato sining mga suki kag sa aton nga mga sumulod mga kabyanan labi na sa mga nagalantaw diri sa aton sining nga Facebook page. Sang RMN Iloilo kag sa mga nagapamati mga kabyanan sa aton sining nga frequency sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: So bangod sa ni mga kabyanan ang ining maulanon. So daw ginagrasyahan naman kita diri kay pila nagkaadlaw duha na ni kaadlaw nga tupa-tupas ang ulan. So may man ang mga kabyanan sa aton sining mga kauturang kabay pa nga magsalalama, lalapod mga kabyanan para ma kabulig man sa aton sining nga mga pobre nga mga mangunguma kana ti tagtigtalalom na tigtalanom na mga kabyanan but ur kay loob ng kamuto kasama nga diyan.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kauturan tara sa Sara ang sumumanda sa pututan ang ginakonsider mga kabyanan rice granary sang Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Babay pa mga kabyanan nga malinong ini nga kagabihon para sa aton man mga kabyanan nga mga malinong nga mga kauturan nga gusto sang matawhay mga kabyanan nga palibot.
0: RMN Patrol 774.
1: Grabe nyo mga kabyanan, mas maayo-ayo na lang ning aton sini nga mga panahon subong. Tuod mga kabyanan nga nagapagwa na rin si Bagyo nga si Francisco, si Toto Iko, si Isko.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagapasaka na rin sa Batanes. Pero mga kabyanan, iba nga mga lugar, sus ang Palawan, Puerto Princesa City, insulob to ilang buluto, ano?
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod sang perti mga kabyanan nga dalas ang habagat, kag mga kabyan sang dalaman sa babasko nga ulan, mga kabyan mabasko galing ulan sa Puerto Princesa sa Palawan, kag ang pinakamasubo-subo mga kabyanan. Ginigo ka ng sanglino ang imo mga kabyan ginaistaryan nga temporaryo bilang evacuation center. Wow mga kabyanan, ang pobre tato ng mga kauturan sa Glan na Sarangani, ang ilang evacuation center, sinulob naman sa tubig ba?
0: RMN Patrol 774.
1: Oh, naano na ni mga kabyanan yung mga perwisyon ni sa mga kauturan tato? Tay ugon pa, uyugon ka pagkatapos, bahaan ka pag eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayo-ayo na lang ni mga kabyan pasalamatan ta sa mahal nga makaako ang atong sitwasyon dari mga kabyan sa palibot sang syudad ka probinsya sang Iloilo in general sa bilog nga Panay Island kag Western Visayas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung nagaantos ang linog, baha, ang iba niya mga lugar, mga kabiyanan, na-outbreak niya sa Negros sa Occidental, sang ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang Dumangas, may information na kita nga nabaton. Mga kabiyan, na tatlo ka mga barangay sa Dumangas ang naka-record sa pagkalamatay sa masubra 80 ka mga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagahiduka man mga kabiyan, galingin man ulo sa mga hog racer sa probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subot silingon mga kabiyanan, sa bilog nga Panay Island, Negros, Iloilo, ang sa Iloilo alone, mga kabiyan, gina-check pa ni isang aton sa ring provincial veterinary, partikular mga kabiyanan sa Banwas ang Dumangas sa may tatlo sila ka mga barangay, 80 ka mga baboy, dala na din mga idik.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang nagkalamatay, mga kabiyanan, kagsamtang sa Capiz, positive na nga ESF ang nag-igo sa ilang mga kababuyan. Ilang man to ka mga kabanwanan sa probinsya sang Capiz. Kag mga kabiyanan, ang ground zero naman niya sa Negros Occidental, Banwas ang San Enrique, Negros Occidental, 500 heads, mga kabiyanan ka mga baboy, patay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa ni mga kabiyanan, napagwa na sang statement ang ilang gobernador, si Governor Lacson, tutukan ta di sa aton nga pagpangalagad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa aton sa ni mga kabiyanan nga mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad, kag siyempre 42 ka mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, manang kumaulanon kamudira, iban nga mga kabanwanan, oy halong lang ha, maluwas mga kabiyanan nga nagabubong ulan nyo da, ay pangsirahin nyo gin mga pertahan nyo, ilakan nyo gin mayo ha, kaya hindi malikawan mga kabiyanan kadamo sa mga palatyon kag dulo doon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagakalit lang sa chimpo ang mga ihudipote nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alonggig ka mo sa mga kawatern, labi na sa mga akyat bahay, kay kapitalan ng mga kulba sa mga gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga dalagko, sa mga lawas, mga kabiyan ng mga bupalo, pero mga matamad, batasmad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Intro pa lang ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Intro pa lang mga kabiyanan pero nag-voice lesson naman kita.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa ato man yung mga kauturan sa probinsya sang Aklan, mga kabiyanan sa probinsya sang Capiz. Wow, maruoy magkita ni sa mga hog racer, mga kabiyan kay na-recall ko niya nga kung niya mga parinti man sa dira sa Capiz, mga kabiyan ba? Rutayan gilang mga kabiyanan isa naging lang kasandad bangun sa kaperdihan sa nga santong nag-igo man mga kabiyanan ng ESF sa ilang lugar sa Capiz. Sus, rutayan ng mga kabiyanan na diskarel ang utok niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaga mo man mga kabiyanan sa probinsya sang Antique, mayong gabi sa inyo dira. Kagsa mo man mga kabiyan sa Negros Island Region, kagsa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ba mga kabiyan, bugalon sa mga taga Guimaras. You know what mga kabiyanan? So isa ini mga kabiyanan ka mga maayong balita, good news para sa taga Guimaras. Kag mga kabiyanan, kung nagasuprir sa mga problema sa mga baboy ang iban nga mga probinsya, so mga kabiyanan, taas noo subong ang mga Guimaras noon. Mga bugalon sila subong mga kabiyanan. Kaya ang ila sinigida pabugal mga kabiyanan nga produkto, mga kabiyanan nga mango, mga kabiyanan bantog na gidman na bilog ng kalibutan ni mga kabiyanan ang gimara sa ila sining Manggahan Festival.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyanan, ang mga produkto sang gimaras sa ila sining mangga o mga paho, mga kabiyanan, nakalabot na ito mga kabiyan sa Europa. No, nakalabot na sila mga kabiyanan. Makatilaw ng mga taga-Europe sa labi na sa mga taga-France, sa Germany, Spain, kag Netherlands. Uy, masiko nakatilaw na ito paho man si Lolo Nyo Digong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyanan ng Gimaras Mengos, nakalabot na sa Europe. Mga kabiyanan, ang mango sang Gimaras goes to Europe.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pera lang mga kabiyanan sa Europe, pera lang sa Rome. Kay mga kabiyanan, daway pagin mga kabiyanan, plano mga taga Rome nga mag export mga kabiyanan sang kuan nila. Maluwas na rin sa mga country nga rin mga kayong France, Germany, Spain, kag Netherlands. Pero ang Rome, why pa? Kaya mati ang Rome nga nakilala ko, Romper, O1, Romper, Auto, mga kwarto.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, mga bugalon, so mga gimaras nun, why sa payang ipasipala sila mga kabiyanan sa itong barilis ang lawas. Nga kung papungkol mo daw, ang lawas niya daw yakpol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ganghal itong vlogger mga kabiyanan niya, malagani kung magpagsakay niya to. Dalagko mga kabiyanan niya, mga paskrap ang ginsakyan niya sa to. Kung hindi, abaw. Kulob sila timprano pang lawas sa itong mga kabiyanan, mga barilis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Grabe nga pagtamay ito mga kabiyansang vlogger nga ito ikaya niya mga dry mangoes mga kabiyansang mga Gimaras noon. Eh, subong, sus, taas noo subong mga taga Gimaras, mga kabiyanan, kaya ang ilang produkto goes to Europe.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bugalon subong mga kabiyan gobernador kag congressman nila, eh, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, uptanay na magkita sa sunod sang duha ka oras sa papangalaga dari sa inyo pala tuntunan. Kag sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Sa gihapon nagasiling sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita mga kabiyanan sa sining pinakalaytas ng mga information mga kabiyanan bangod sang hindi maintindihan ni nga daw tusok butong ni nga negosasyon sa Amerika kag Iran. Pero at least mga kabiyanan sining pinakalaytas nag pasugot ng Iran kag mga kabiyanan na open na ang Strait of Hormuz. Subot sa lingon mga kabiyanan tanan niya mga barko mga kabiyanan nga naga-cater sa mga gatong, sa mga fuel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang open na mga kabiyanan para sa sining Strait of Hormuz. Nga mo lang ni mga kabiyanan ng mahapos agyan sa mga barko nga naga-dala mga kabiyanan sa mga petrolyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sining bangod sana kaadamlag lang gadaw nagatihintihin pang duha ka country dusok butong mga kabiyanan nga ila sining mga negotiation kun ipong kaysa mga kabiyanan nagadeteriorate man ang aton nga piso mga kabiyanan nagasarurot man nga hindi stable.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluwas nga ti daw taas iba ng aton sining inflation. Pero nga ito mga kabiyanan, ekonomiya, nagasaka panaog man, no? Hindi matapos mga kabiyan kahapon, 61.12 ang bayluhanay sa piso batok sa dollar. Sumaka naman sinintimus, mga kabiyanan, subong nag 61.35 na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkabawi-bawi na to nagligad mga kabiyanan sa 60. Nagpanaog na pero mga kabiyanan nagtimbuok na naman no.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa ato ng mga balita sa karon mga kabiyanan, yung yuho mga kabiyanan naglalabot sa talingan sa mga driver bangod sa ang big time rollback. Naglaom kita mga kabiyanan, basi ko may mga adjustment. Pero daw dako mga kabiyanan, ang rollback subong aga, kabangdanan niyang tanan niya mga driver, labi na sa mga nagabiyahe, mga kabiyanan sa modernized bus. So, maayong yuhong sa mga driver subong. Ano maayo ang paningkay singkay man sa mga kulo kadida.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano maayong balita ni mga kabiyanan para sa inyo. Pero mga kabiyanan, kabay pa nga sa masunod niya simana, buta ni madugang-lugangan pagin mga kabiyanan ang rollback.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na magbalik ng mga kabiyanan sa pre-war ang mga presyosang gatong mga kabiyanan niya para magkabawi-bawi man sa lubos sa mga driver ng mga take-home man sa ila sining mga pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita ni sa mga balita, maluwas sa sining mga kabiyanan na ining tragedy natabo sa Tacloban kasi karo mga kabiyanan sentro sang isyu kag malaban-laban sumay sinit hearing di patawag bangod sa sining insidente sa Tacloban naging kaalarma sang tanan nga mga bulutuan nationwide.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasud-asud ang mga insidente bisan sa aton diri nga mga lokal oh? Mga kabiyanan latest diri dong mga kabiyanan tinapungol to sa Santa Barbara sang may pichikorno. Pero maluwasin na. Wow, may nilagsanay naman mga kabiyanan ng mga kabataan sa Santo Niño Sur ang mga ihudi puti nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagahinabuyanay sila sang bato. Kag ang malain pa ng mga kabiyanan, may mga dalabit-bit pa nga mga kutsilyo man ang mga ano ning mga kasaklase sa mga kabataan ni. Why pagani mga kabiyanan guro mga mapaltak ni mga buisit kani?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini mga kaisog man nila mga kabiyanan. Ang lagsanay nga lagsanay bala mga bangod sang grupo-grupo. Kung kaisa mga kabiyanan kun ara na gani nga siguro ibutang mo ni sila sa tara mga kabiyang magduduan ay sigurado ikaw ma daw pananaw ko bang lapsi guro mga ihudi puti nila ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Di huwag isakalag sa mga ginikanan ni huwag pangita mga kabiyanan ila sining mga ginikanan sila mga kabataan may pagani mga kabiyanan ang bibi manok kay ginasapupo pa alas 6 pa lang niya alas 5 iminja pa lang kasirom pa lang napamunpo na yasang manok iyang mga piso. Pero mga kabiyanan, mga ginikanan, nilang buto nagpagita man sa ilang mga kabataan nga. Huwag pagkapululi mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga maisog, hindi pa nga ka pang labaguro sa ilas yan yung mga brief kag tapos. Hindi pa nga, ibang nga yung grupo, tiyong pa ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nang nga nilagsanay ang mga buisit nila itong mga kabiyanan, nag-iskandalo naman kag kahadlok naman simpre alarma yung mga kabiyanan mga kasilingan nila sa Santo Niño Sur mga kabiyanan bang mga kabataan kuning mga bata mga kabiyan kulang sa pagsapupo mga maledukado mga kabiyanan kulang-kulang sa mga kabiyanan sa alam kagdugangan pagit posible sa mga ginikanan na hasta lang ang masarangan nila sa utok nila ang mabalaan na nila ayod.
0: RRMN Patrol 774.
1: We sit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyan ang ginapabugal taning mga kabataan maging puturo sang aton sininga bayan. Mga kabiyan na sila ang maga sunod mga kabiyanan sa mga maayong buhat naton mga kabiyanan sang aton nga mga nagtalaliwan nga mga baganihan, future leader, base pila ka ladri pamahalin mga kabiyanan ng mga senador ka mga presidente.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero ang mga ganghal mga kabiyan nagnilalagsanay kamag nag-inabuyanay bato mga kabiyan kamag nilagsanay mga kabiyan sa sining bit-bit dala ang mga patalom.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung ako kapitan siya ni mga binango nilang nga ginadala mga kabiyan ipakog mo sa ilang mga pulob la.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mga sipunom pa mga kabiyan ng klase mga kabataan. Pero si Bodo may init yung dugo. Pero kung naharang nang inawa, sugiro lang ang hindi magtalalalas. Kung mga ihuliputin nila niya eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kahit mga pulos, mga kabiyanan. Yan mo na niyo, ang ila sini nga utok lang. Mana, bro, kursonada. Kundi ganit mga kabiyan, buro barkada. Tapos kung ano itong medyo suyaan nila, ululuyhan nila mga kabiyan ng pobring mga inosinte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ganghal ng mga klase utok mga kabiyan. Nanti, di rin naga, rely ini sa mga ginikanan. Kung ang ginikanan wala nagasapupo ay mga kabiyan na naga prikurar pagpangita sa ilang mga kabataan. Kundiin ang ilang mga kabataan nagkaladto, while ang sakala kay manti ara mga kabiyanan kung hindi sa ilimnan sa madyungan!
0: RRMN Patrol 774.
1: We set!
0: RRMN Patrol 774.
1: Una ko sa kapitan ni mga kabiyanan sang Santo Niño Sur, panaugol mo ni mga tanang ni mga kabataan kag isulod mo sa kwarto, kag tagaan mo mga kabiyan kutsilyo, duduanay ka muna.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ang mapatay ka ma-hospital, hunusun ta lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sugiro lang mga kabiyan, abilidad din mga maisog, mga isog sa baho eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na gani mga kabiyan ang panghugas ka sa mga itlog sa mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ng kung kaisa mga kabiyana. Pero sunod sa kaya Colonel Parilla, mga kabiyana po rin yung mga klase sa incident, kinanglan mga kapatila wongit, pailan sila sang kaso, mga kabiyanan sang piya polis, bangod sa sining iskandalo, naginhimok ka perwisyo nila sa ila sining mga kabiyanan ng mga komunidad, mga kabiyan para magkaladudla ni mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat iupod man ding mga ginikanan, mga kabiyanan nga mga balaan lang nang sa utok nila, ayod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ihudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sundon tani mga kabiyanan nga mga update ay di mga development kay banti mga incident nga natabo nga napuhag na bilog mga kabiyanan nga ba nga bilog nga eskwilahan kag mga kabiyanan involved sa mga minor ay nagdulugan pang mga buwisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kuno ay kamo no brahon, uli kamo sa inyo balay kagpit ka mga itlog nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan, may ni mga ining information mapadangata ini sa aton para sa aton sininga concern kay mga kabiyan mga gobernador ta kag mga LGUs mga kabiyan na naalarma na ho sa sininga reported mga kabiyanan nga ESF so outbreak na gin mga kabiyanan sa Negros Oriental particular mga kabiyanan sa Banwa sang San Enrique Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Imagine mga kaga sa kuano sa Southern Negros amugid mga kabiyanan ang total gid nga naapektuhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining karon lang June 23, 2026 mga kabiyanan si Governor Eugenio Jose Lacson ang governor sang Negros Occidental nag-confirm na nga may pila mga kabiyanan ka mga baboy sa Negros Occidental ang apektado kag inigo mga kabiyanan sang African Swine Fever.
0: RMN Patrol 774.
1: Kag mga kabiyanan, suno sa information, 1% sang Negros Occidental ang mga baboy mga kabiyanan ng population ang halos mostly ang apektado mga kabiyan partikular sa Southern Negros Occidental.
0: RMN Patrol 774.
1: Idiriganin sa lingko mga kabiyanan sa San Enrique Negros Occidental alone, 500 mga kabiyanan ang nagkalamatay.
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod sa ni mga kabiyanan, ang tanan niya mga entry, ginabanda mga kabiyanan, ang tanan niya mga buhi nga mga baboy, mga pork products, particular mga kabiyan sa La Castellana, kagamuman mga kabiyanan sa kwan, sa La Castellana, La Carlota.
0: RMN Patrol 774.
1: Kagkabain sa proteksyon mga kabiyan sa palangabuhian nila dito sa panwasang La Castellana sa Negros Occidental. So kabain sa proteksyon mga kabiyan sa palangabuhian sa pumuluyo, suno mga kabiyan sa ila sininga LGU ang pagdumili sa karon sa La Castellana sa pagsulod sa mga buhi nga mga baboy, fresh nga mga karne, tapos breeding stock kag mga process sa pork. No products sa So Good June 23 subong.
0: RMN Patrol 774.
1: Ini pagkatapos nga gina hatag gaminsay ni Vice Mayor Maymay Nicor Mangilimutan, isa ka proactive measure ang girehimo subong ni Mayor Anyiho Nicor kag sang Municipal Agriculture Office o kun MAU.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi rin mga kabiyan na nakangawa ang mga opisyal kung maglala ang problema sa mga baboy, maubos na ang pangabuyan sa mga taga-La Carlota o kung La Castellana, bangod tub-tub sa karon may problema pa sa red stripe soft scale insect o kuning RSSI sa mga tububaw. Pati pa nga mga kabiyanan, mga katubuhan kagampo nila to inigo magalit sa mga pistil.
0: RMN Patrol 774.
1: Why na pa sinatuan mga kabiyanan, may bulkan pag sila ay abaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Why na arap-arapan mga tagala Castellana kag La Carlota sa mga kabiyanan, may ara na sila nga problema ginapisti na ila tong mga kampus ang tubo. Dugangan pa ni mga kabiyanan sang outbreak sang ESF. Apaw. Ang lahi pagit ko lukpan pagit pagin mga kabiyanan sang bulkan kanaon ay agay.
0: RMN Patrol 774.
1: Ibangot siya ni mga kabiyanan sa part naman diri sa aton sa Iloilo. So may pila ka mga precaution mga kabiyanan nga mga ginahimo subong ang aton sininga provincial government.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para mga kabiyanan na hindi maapektuhan ang aton sining mga negosyo diri sa baboy, partikular sa mga hog raiser, mga magkaluluoy sining mga kabiyanan ang mga backyard nga mga naga sa Lagodo ba Maria Kagusi patawara Ginoo ba palayo lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa information mga kami sa tanan yung mga baboy nga magasulod sa Iloilo, dapat may papilis a good balikawan ang paglaptas ang ESF. Sulo diri kay Dr. Tabuada. So maid-id subong ang monitoring sa Iloilo Provincial Government sang Provincial Veterinary Office bangod sa pagtuhaw mga kabiyan sa kaso ng African Swine Fever sa probinsya sang Negros Occidental kag Capiz.
0: RMN Patrol 774.
1: Sunod diri kay Dr. Daryl Tabuada ang aton siningahipi mga kabiyanan sa mga Provincial Veterinary Office ilahugot nga ginabantayan ang mga puerto sa Iloilo labi na sa may Banwa sang Dumangas Duman Banduas ang Dumangas.
0: RMN Patrol 774.
1: Di Banduas ang Dumangas, mga kabiyan, may 80 na, tatlo ka mga barangay, inigo na. Pero why pa siya may din pagwa kay subject pa ni mga kabiyanan sang pagkuha sa mga sample, mga kabiyanan, kumbala inigo kun o kun na-affected man sang sining ESF ang ilang mga baboy. Pero sa ako nga paglantaw bangod sang karigmi sang iladira nga puerto, mga kabiyanan, kay bisan sin ulang mga papasumpit sang ihi sa mga kuninjiin lang.
0: RMN Patrol 774.
1: Dira pa lang ESF na na.
0: RMN Patrol 774.
1: Di na pa problema da si Dr. Tabuada ah. Kaya ang kahigko kagkarigmi nga pangginaway sang ila sining puerto diras Dumangas. Ana, positive na na sa ESF kay bisan diin ka napasumpit ang mga kalalakihan to, mga kabiyana, kay bangod kay ang ilang mga CR, ang ila sining mga comfort room, mga kabiyanan, hindi mo maintindihan kung comfort room o kung mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Inodoro ng pagnantaw gari isang iban.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anong natabo na sa Banwa sa Puerto sang Dumangas? Mga kabiyanan nga ang information gani, bangod sa sining daw hindi maayo ang maintenance sa ila puerto, may na-aksidente nga iya taga Negros nga naglabot, mga kabiyanan, nadadanlog sa iya bangod sang hindi maayo, mga kabiyanan. Amula ni nga Puerto, mga kabiyanan, sa bilog ng kalibutan, only in the Philippines, kag sa Dumangas lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di nag-reflect ini mga kabiyanan sa amay sang Banwa sang Dumangas, nga konti rapu-rapu kag da tarama kag damak, dira gina mga kabiyanan mabalaan mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pangginawi, mga kabiyanan, di mo pala ni bisan na hindi magpositive na sa ISF, mga kabiyanan, ang mga baboy nga nagapanaog dira kag dira ginapagi, makontaminate na gila, mga kabiyanan, bangod sang kahigko, mga kabiyanan, sang perto nila ISF na na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Man mahuya mga taga Dumangas ini ang LGU nakalabot na yung reklamo to sa ombudsman, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na ni madam matingala si Dr. Tabuada dari nga mapositive ang Dumangas, kaya dira pala agi ang ila sining mga baboy halin sa Negros, di ang mga ihi ng mga kabiyanan ang pasumpit ng mga kalalakihan kung sino man da, mga kabiyanan, kay karigmi ang palibot sang Puerto. Muna, positive na na sa ISF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangon sa mga kabiyan sunod sa kay Dr. Tabuada na dapat ang shipper ang magka-secure sa certificate of pre-status nga ang lugar ginaginhalinan sa baboy ang wala sang kaso sang ESF kay may kagmay yara sang veterinary health certificate. Luga panginlaman ng mga kabiyanan kag maayo gini nga precaution, mga kabiyanan, para sa aton sininga mga mga naganegosyo sang baboy. Wow, mga kabiyanan, daw muni matabo ni mga komprador sang baboy, mga kabiyanan, sa iban nga lugar. Pasus Laverne, di napiktado gini sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: So pag-abot sa Dumangas Port, nagahiwat pagid sang random. Positive na na, Doc. Hindi ka na mag-laom da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kira nga da na mga ihi sa mga kalalakihan na kang ilang mga CR na kang pag-ginaway nyo da sa perto nyo do. Sa perto sang Dumangas, ESF na na.
0: RRMN Patrol 774.
1: So sa part naman sang copy sunod sa kay Dr. Tabuada, mga kabiyanan, may hugot naman niya protocol nga ginasunod ang mga lugar sa Capiz. Kinaban naman, lockdown naman ni mga kabiyanan yung mga lugar, mga boundary naman ni mga kabiyanan. sus checkpoint naman ni mag-inamo naman. Ibalik na mag-itas puno ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito kabang danan sa mga kabian nagpangayog itbulig si Dr. Tabuada sa tanan niya, bantayan sa nga maayo ilabi na ang mga backyard farming. Agod malikawan ang paglaptas ang balatian niya ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sumag-amo ni mga kabiyanan daw, hindi maglayo. Ay, abaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pangginawit ginawit sa ito mga kabiyanan daw, halos na hindi katulog ng ganing provincial government. Si Dr. Tabuada sa inspeksyon pagkatong pakari mga kabiyan sa mga kabanuanan. Ito nga, upton lang mga kabiyanan. Kag ang mga kwan? Mga boundaries? Mga kabiyanan, magdala ka lang sa mga bakal ka lang sa baboy. Halin sa amo nga banwasos. Mga kabiyanan, hindi magpasugot ang ara sa mga naga-checkpoint. Dumduman nyo to. Boundaries sa tagsa ka mga banwa. May mga ara checkpoint. May ara mga kabiyanan nga mga nagabantay nga mga municipal agricultural officer. Kag may ara mga kabiyanan sa mga veterinaryo mga kabiyanan nagabantay sa checkpoint.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung isang ganing mga frozen foods, hindi pwede mga kabiyanan madala mo sa iban niya mga lugar or maglapaw ka lang sa boundary. Di daw mabalik kit na nga mabalik naman kita sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: O pahilayo man mga kabiyanan kung na kakuan na may outbreak na to sa Negros kag Capiz. Kabay pang spare lang kita diri sa Iloilo. Ibalaan niyo ng mga kabiyanan niya. Sus sang ginchikyar ta sa dumduman niyo to nga nag ground zero uton. Ang mga merkado nga mga kaiping. Ay, abaw na puro na lang langaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-hiduka mga kabiyanan ng mga manugkarni kay ay, why ka na sang ibaligya? Why ka man abi baklon mga kabiyanan nga i-display mo sa imo sining mga ginabaligyaan? Kay man mga kabiyanan, gina-iksido ang pag-transport sa mga baboy. Di, wala kagid na mga kabiyanan ibaligya sa ito. Kaya ginadilian ang pag-transport para hindi mag-contaminate mga kabiyanan ng iban niya mga backyard, niya mga baboy niya ginasagod sang aton mga pobre man mga kabiyanan ng mga backyard kag-hagriser sa mga kabanwahanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pila matong katuig, mga pila katuig, pila kabulan mga kabiyan pinanto sa matong way kakaon-kaon baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balik naman kita sa vegetarian magamuni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bagay na may manigani mga kabiyana para hindi ka magtalalaas mga blood pressure nyo. Sabi ng mga kabiyana sa mga higani magkapanimhot sa nga ano ni sa mantika sang sinugbang nga baboy sus. So, hindi ka katulog mga kabiyan bilog nga semana kay nahidlaw ka magkaon sa sinugbang nga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito maginamo naman ni mga kabiyan na antos my heart na matas ni. Antos my love.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iyan mga bulubantayin nyo da ang mga baboy nyo nga ginasagod daho. Ay, mga kabiyanan, kabay pa nga, hindi lang tayo pag-iguon dari sa Iloilo. So, kabay pa mga kabiyanan, pero hindi ginmalikawan kung kaisa. Kaya kung mga kabiyanan, ibang

0: Huwag ka man bit-bit nga karne, huwag ka man mga kabakal sang kunano na nga mga prosin halin dito sa lugar. Pero positive kaga outbreak dito sa lugar nila. Mga kabiyanan, basi ko madala kung maga ang imong naging kaon bala nga mga baboy halin sa mga affected nga mga areas. Laverne, Laverne.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan, kabay pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Speaking of sining poison man, naging sabat naman sa Iloilo City ang ininatabo mga kabiyanan sa kwano sa mga barangay kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Barangay kapitan, sa mga barangay official nga mga kabiyanan nagkalahilo kag na ginallergy mga kabiyanan ng mga barangay official bangod sa pagkaon mga kabiyanan sang isa ka king cater sa isa ka hotel sa isa ka seminar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, ang apat sa mga barangay official, mga kabiyanan, admitted sa Iloilo Mission Hospital. Ngamon ni mga kabiyanan, ang managkapasalamat kita kay nakarecover na bangod sang food poison. Mga kabiging kaon nila nga dorado nga sweet and sour.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang information mga kabiyan ng suno sa mga nagareklamo nga nagsalakit ang ilatyan kadaga sululuka mga kabiyan nagkagagin allergy bangod mga kabiyan makatol na ni ang isda nga dorado nga ginluto mga kabiyanan sa sweet and sour mga ganang katol ini subusan ba si dugay na ni nga ginaprosen mga kabiyanan. Kagdugay na nga natiner sa refrigerator kag ginluto nila nga nagkatol o kailan tani ko magkatol ang aloy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagtulingan mga kabiyanan, sudot tayo madisgrasya mga barangay official nga nag seminar mga kabiyan sa sining hotelo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat na kita mga kabiyan. Bisa naman yung nagkalatabo, nagkalahilo, nagka-poison ang itong mga kaditi bila sa ROTC. Salamat na kita nga na-release to tanan mga kabiyan. Wise ang may fatal nga natabo sa mga ROTC kadet. Kagamo man yung apat ka, may lang gari. Kaya apat lang mga kabiyanan ang na-hospital. Pero bisan pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kung wala mga kabiyanan na hingagaw ni madala sa ospital ni mga barangay official, ate, wagin, i-tip kita ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: So may mga information kita nga daw madalagan na pailan na siyang kaso mga kabiyanan. Doon si Dido na ni mga barangay official. Again, sa sining management sang hotelo, na magpasaka sang kaso bangod sa sining nadangtan nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naway kung anong ilang mga kabiyan ang tinutuyo sini, siguro sa mga development, posibleng hambalan man isang mga barangay official, mga kabiyan na labi na sa ila sining EBC President, kung anong mga plano nila, pruti, gamon ni nga dangtan sang apat yung mga barangay official. Ano pang himuon mo si ni Abi?
1: RRMN Patrol 774.
0: Walang alangon yung mga kabin. Dinuloong mo man imo yung ginawa mo iya sa hotel ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, hindi ba lang kaso ni isang dumanggas? Mga kabiyanan, kidugay na ni nga ginareklamo ang ining development support sang Dumangas. Hindi ba lang yung mga kabiyanan under ini sa PPA ugaling ginabsorb ini sang LGU sang Dumangas ti ang development kay ang income sang sining pag-itindi ta mga kabiyan sang PPA hindi makahimo kapag develop sang ila sining aperto kay mga kabiyanan nagakadto ang tanan nga income ginasalod sa salop kag mga kabiyanan, pwede lang kay salop mga kabiyanan, amakan.

0: ang ginasalod sang LGU sang Dumangas nga sila lang niya ang makabenepisyo amuning gwa sang port sa mga kabiyanan sang Dumangas bangod kay wala sang mga igasto nga pang develop mga kabiyanan sa mga amenities sang siling aperto nga dapat tani nagakinang-kinang ang CR manami mga kabiyanan ang mga amenities labi na hindi lang kay comfort room kundi mga kabiyanan building ibanda nagapainit mga kabiyanan sa ilang aperto anong klase sang aperto ini may pang aperto mga kabiyanan ang port sang kwano sang parula RMN Patrol 774. Dako ini nga income kag mga kabiyanan banwa pero iho di puting nga klase anong natabo sini mga kabiyanan sobra kay higko guba ang comfort room mga kabiyanan RMN Patrol 774. Dako lang na lang mga kabiyanan ng mga pasayro da kay wala ka sa pautwasan nga comfort room di mano kaboda masigtuad lang kamuda sa punta sang puerto nyo RMN Patrol 774. Kag pagkatapos makitaon pa nga nagatawal-tawal ng kargada nyo RMN Patrol 774. Concern kita sa mga babayi mga kabiyanan, paano na lang ini yung guba nyo nga comfort room? Paano na mapalipod ka lang? RRMN Patrol 774. Kung sa mga pasayro nga babae, i-required nyo na lang, dala na lang kamo patad yung RRMN Patrol 774. Dumayo man standing ganin ni mga kabiyan sa ila siya nga mayor. Pero mayor, ga-reflect ini sa imo. Kung ano nga katinlo sa itsura mo, balis ka dyan ang emosyon ni mga kabiyanan nga kung ano, pangginawi sa imo banwa. RRMN Patrol 774. Ang standing mo, kanami, mga kabiyan, kaputi sa imo, puti. CR mo to, karigmi. RRMN Patrol 774. Bangot sa mga kabiyanan, opisyal sa LDU, kag PPA ginpang ginapa-explicar subong sa ombudsman no ay aragay RRMN Patrol 774. Kung ipalabot yun yung mga kabiyanan sa isa sa mga concern ng mga pasayro nga taga Negros Occidental so ini mga kabiyan matapos ginreklamo ini angot sa kahigko kaguba nga comfort room sang Dumangas Port Terminal RRMN Patrol 774. So ginatagan na sa pila ka mga kabiyan na ginatagan sa opisina sa Office of the Ombudsman sa napulo ka adlaw mo't ko nagkasabat na ni sila mo't anong iisabat nila sini mga kabiyan na sa napulo ka adlaw ang mga opisyal sa Dumangas Local Government Unit kag Philippine Port Authority mga kabiyan agon masabat ang reklamo sa isa ka senior citizen pagali niyo RRMN Patrol 774. Angot mga kabiyanan sa marigmi, mahigko, hindi maintindihan, ga comfort room sang Dumangas Port Terminal. RRMN Patrol 774. Nga ini mga kabiyan tagreklamo nga Cecilia Bundadusaran, nga taga Bacolod City, nga napasaka mga kabiyan sa kaso, gross neglect of duty, dereliction of duty, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Batok sa mga masunod. Mayor, marigmi nga mayor sa nga Dumangas, Braden John Biron. RRMN Patrol 774. Hope Galianero Tabano, Executive Assistant Adelisa Arage, kag mga marigmi man mga kabiyanan nga maitsura sa Municipal Treasurer, nila kag sang ila nga port supervisor mga kabiyanan sang LGU patawara RRMN Patrol 774. Nagsabay naman sa Philippine Port Authority ako na naluoy na ng mga kabiyanan but sige pa rin sinukot sang PPA ano na tabong pundo nila sini ang share nila sini ginano nyo ini LGU RRMN Patrol 774. mo ni mga kabiyanan nga hindi makahuman-human ka mag-develop ining port sa sang Dumangas. Kay bangod mga kabiyan, hinuga ko man mga kabiyan sang LGU ang income sang PPA. Di, ano na ni?
1: RMN Patrol 774.
0: Ano ni, pakaba lang ta?
1: RMN Patrol 774.
0: May sunod sa komplainan mga kabiyan si Dusaran. Sus, nakadan lugar yung mga kabiyan sa nagadan na nga tubig. Sa nasambit niya perto, sang June 16 lang niyo? Ah, sang June 16, 2025?
1: RMN Patrol 774.
0: Pagidugang pangasang komplainan mga kabiyan nga mabudlay man sa mga pasayro ang magpangihi bangod ginhimo nga stock room ang CR. Di sa mga lalaki, kung magpangihi ka mudra, kung wala man sang pader, ti, kung may pader giman, ti kadamo nga da mga kabiyan sa pasayro, tangla lang ka mo sa babaw sang langit. Di naman na makita sa mga nagalantaw ah.
1: RMN Patrol 774.
0: Manami kita di kununahan ini sang mayor mga kabiyan mapangihi to sa kilid sang padero kapag tapos sukdan sang iya sing mga gipang reklamo niyo. Tapos kung lalaki ka, tangla ka lang sa langit tapos pasumpit ka lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Din sa mga babae ni nga ginareklamo man, dala lang kamo patadyong.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano ni pa, damol-damol na lang guyatas ne?
1: RRMN Patrol 774.
0: Iuli po tayo niya pangabuhi ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, disidido kag interesado ko ni mga kabiyanan. So, ito na recall ta ni mga kabiyanan nga gina-require ang mga respondent nga mag-submit sang ilang counter affidavit. No, bilang depensa sa reklamo, manumduman sang bulan sang Pebrero 2026, may mga litrato mangyagin padala mga kabiyanan diri sa RMN Iloilo, manumduman guni. Ang pila ka mga pasero sa diin makita ang improvised nga kasilyas nga ginahapnigan lamang sang plansa ang kilid nga nagaserbi tabon sa mga lalaki nga nagapasumpit nga nagapangihi kapag may gamay lang nga buho nga ginailigan. Jesus Marika Gusip. Pirto pa ni eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panawagan talang sa local government sa nga Dumangas para daw medyo lipod-lipod man mayor de Aberon. Tanom ka na lang abida mga saging. E pwede man ang pungko naman lang ng mga babae sa dalom kasagingan. Tapos patupling lang dahil mga kabiyanan na hapin-hapinan mo lang sa daon sa saging. Ang kutob sa mga nagalalaki nga nagapasumpit. Okay ka lang?
1: RRMN Patrol 774.
0: Aming kita ni kung saan pula mo na ikaw na pangihi na bala? Sabi unahi, Abi Mayor Biron.
1: RRMN Patrol 774.
0: Padamol-damol na latas ni Guya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ma, buwas naman ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Do interesado kung isang topiko mga kabiyan namin ni Guru Gabihon. Baga daw ay may nagpamati kung gabi. Sige lang, sustenero ang tani. Hindi pa niya buta na hasta sa pinakang kinabuhi, tani nga halik dala ka na gabi ah. Baga daw ay may nagpamati, hindi kung gabi, tulog naman tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, ang makoment siya na da, linya na kabode kay sinungayay na ta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay nagpangita na nga ni Patas ni, ang kurman ni sa RRMN Patrol 774. So, kamo pakaagi rehabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya ng mga kabiyang ginadulong na sa inyo. Tumana kita sa Migaman. Namin ni mga kabiyang paimnong giniguro si Mayor Biron sang Migaman Herbal Capsule para makamaras. Mas lang tawa, balara. Ka-reflect na sa itsura mo na ang imo perto kanami mga kabiyan sa munisipyo nyo. Tapos perto nyo daw kasilyas mga kabiyanan sa may pagaling nga iasang uma-uma.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uya-uya man gamay.
1: RRMN Patrol 774.
0: So Gamit kami gaman herbal capsule. Kaya mo ni ang number one sa kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaran. Gets mo, Mayor Beron?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya man ang Migaman Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang sang resistensya sa isa kalalaki. Kani mga kabiyanan kay man ang Migaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sang Migaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kay man, basta nagamigaman, hindi kagidmahoy ang kabisis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kansang HerbsMed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre, D3 Bio Food Supplement man kamo. Kay isa ini ka natural nga antiviral, kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilana. Pero may madamo pag ini nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sa atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula kapag tunaw sa mga pagkaong kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga gidangkon sang atong sinigalawas sungod sa mga antioxidants nga arat sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sa timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sang atong sinigalawas. Initanan nga benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilan at kagubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagalalakwit ang dila at sa panumdom sa nga mayor sa Dumangaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Manitani namin iguon sang ESF.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta report sa aton patrol. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:08 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagas, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa TTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: O ay na. Halin sa nalik kami sa TTX 500. Ay, niko ginab-
3: TTX 500!
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe Bilog Adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
12: Santong Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santong Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
12: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm Fab Con.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangkong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
16: ACS.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsakon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kun ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong kanami sa kon paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
20: Hello Washi.
21: Hello Mommy.
20: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is pride. All you need is pride.
23: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
24: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santong Plus Herbal Capsule.
24: May mangustin at malunggay.
25: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
25: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santong Plus Herbal Capsule.
25: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santong Plus Herbal Capsule.
24: May mangustin at malunggay.
25: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw.
25: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santong Plus Herbal Capsule,
25: ang Suplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
27: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
28: Ako galis si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
29: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ACS.
3: TTX 500.
31: 27 lot.
32: Ano ginabatsyag mo sa
31: high blood gid ko?
32: Ano sa una ang imo?
33: Blood pressure.
31: 180 over 100.
32: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
31: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. D3 Bio.
34: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mamakal sa mga butika.
3: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkantosinitis ang nagligad. Sikisakit yung jakatama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
0: Mamakal sa mga butika.
3: DGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
8: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
10: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
3: Samsung Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
17: Ang husay?
32: So easy to use.
33: Everest washing machine.
32: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
33: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: D3 Bio with Physio.
35: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, ipibugit ka tama.
3: Mighty C, mabaka mga butika. TJX 500.
37: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500!
38: Ang oras na diri sa Remen, Iloilo, Philippine Standard Time. 17 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
39: RMN Patrol 774.
38: Panahin ko manong kapabati mga kabiyan na dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
39: RMN Patrol 774.
38: Kinatamiya tanay mga kabiyan na nga ito si mga nag-ulo po dari sa aton pala tuntunan. Mga kabiyan na si Brad Pitt Madera Bistower, isang Danao Haniway Iloilo. Kag siyempre kaiping mga barangay da sa Kalmay, Karaudan. Pagani nalipatan ko na gani Bradining ko ano ang isa ka barangay
39: RMN Patrol 774.
38: Pagbilog mga kabiyanan yung mga kauturan nato dere sa Banwa sang Haniway, mga kabiyanan maayadayad ni kapagpamati sa inyo. Pagsubo man si Barangay Kagawa da pari Romar Martires, opod mga kabiyanan sang iya sining happy na lang gaman niya misis, mare. Kagayo-ayo lang kamuda. Kagasubuman mga kabiyanan si Pari Mateo Drasang Mateo Carker Center. Pari Mutok.
39: RRMN Patrol 774.
38: Sang RE Car Center man mga kabiyanan. Nga naga-upon man dari sa aton palatuntunan. Madugan ang mga kabiyanan. Huwag kami nagkita na gapangapin ni Pari Mutok.
39: RRMN Patrol 774.
38: Kag si former Barangay Kagawa na Pariberta Torres, kagapod mga kabiyanan kumari kuman Marisanile, kag sa iya sining mga chikiting dira sa San Antonio Molo, kag sa mga barangay official sa papanguna sa ilang barangay kapitan.
39: RRMN Patrol 774.
38: Si Indan Sintino, ang nurse ng bayan sa Banwasang Ahoy, gapamati man diri sa aton. Kag mga kabiyanan, maimportante lang kitang panawagan sa inyo no, sa mga suod nga abyan kag upod nga mga inanga kaupod sa to mga kabiyanan ni police retired police officer Frederick Calurina. So So, ginapabalunan sa inyong inisya nagtaliwan na. Why pa mahibaluan ang schedule? Pero ipabalo lang ugali mga kabiyan sa iya silinga. Inalangga ang asawa si Marie Carmen Halyorina kag sa iya silinga mga kabataan. So, nagpalabuti kita sa condolence mga kabiyanan sa pamilya Halyorina sa Barangay Kalumpang Mulo para sa kasayuran ng iya silinga. Bangkay ara subong nahamyang derasa ila silinga puluyan derasa may Barangay Kalumpang Mulo. So, pamilya Halyorina nagpahibalugin. Mga kabiyanan, mga kumpari ko nga si retired police officer Frederick Calorina, mga kabiyanan. So, nagkasubo magkita sa sudden death niya. Mga kabiyanan, sa gulpi lang kapag taliwan sa aton sa nga kumpari. Sige. Sa ibanda nga mga nagpamati, labi na sa iya sa nga mga kaupdanan sa una nga para sa serbisyo bilang member sang PNP diri sa Iloilo City.
39: RMN Patrol 774.
38: Mga kabiyanan, maayong balita ni para sa mga taga Guimaras. Sa madumduman ta mga kabiyanan, ginaulan manis nila sang negative nga mga impresyon to sang vlogger to nga ganghal man to.
39: RMN Patrol 774.
38: Tama ito ang pasilipalahan ng mga dry mingo ito mga gabi ang gatilaw-tila. Sa pagkatapos, ikayan sang barilis ng lawas ito mga kabiyanan. Kung patindugon mo ang kurtis ang lawas ito mga kabiyanan, mayo pang kurtis ang yakult.
39: RRMN Patrol 774.
38: May mga kabiyanan ginatama, ikaw mo mga kabiyanan, mayo ang grasya nga nagtupa sa inyo. Kay bangod mga kabiyanan sa kabantog sang matamis nga paho sang Guimaras. Subo mga kabiyanan, no nakalabot na sa Europe ma ang ila sining produkto. Wow, damayo ning balita para sa mga mango farmers.
39: RRMN Patrol 774.
38: Manawas ka naman tugan mga kabiyanan sila sa nga Manggahan Festival. Mga kabiyanan kay banti damo ginman nga mga foreign tourists. Matapos nga naglapta ini mga kabiyanan nga ang pinakamatamis nga paho sa bilog kalibutan ang produkto halin sa probinsya sang Guimaras.
39: RRMN Patrol 774.
38: Ay pagkatapos nga nagbantog man mga kabiyanan sa market sa Europe, ining OB mga kabiyanan nga nagalin diri sa Pilipinas. Susubong mga kabiyanan, nagbantog man ang paho sa probinsya sang Guimaras. Ngamo naman subong mga kabiyanan nakakuha sang attention sa mga konsumidor sa Europe ni ha, balanta ni mga kabiyanan, Europe ni ha.
39: RRMN Patrol 774.
38: Ini matapos nga magkaabot ka makatilaw sila mga kabiyanan nga una nga pilot shipment sini mga kabiyanan na sa Belgium, the 100 kilos ang initial. Mga kabiyanan nga ginpadala sang Guimaras sa shipment mga kabiyanan kag ginwelcome to sang ambassador mga kabiyanan sa Europe. So ginakabi nga isa ini ka pinakamanamit kag mataas ang kalidad sa kalibutan ang ining mangga Guimaras mangoes. So ginalaoman nga makasulod man sa iban nga mga pungsod pareho sang France, Germany, Spain kag Netherlands nga magabukas sang mas dako mga kabiyang oportunidad para sa mga lokal nga mga nguma kag exporters samtang ginapasanyog ang ngalan sang Guimaras sa international nga merkado bilang probinsya sang world class nga paho.
39: RRMN Patrol 774.
38: Hasta latas lawag ne.
39: RRMN Patrol 774.
38: Pertigi man mga kabiyanan, bilib na ko kay Toto mo Bon na sang Guimaras sa kasamang Jan Hartwell. Ya, kung isa mga kabiyanan may celebrate sa Manggahan Festival, gadalagi rin akong anak. Pertigi mga katamiis mga kabiyanan sang paho nila. Galing mo lang na eh, sang kakihad lang mga sarangatas ni. Kasi nga ano nga basikon.
39: RRMN Patrol 774.
38: Balik na magkita sa puno, ilagid ang tao nga madudla man.
39: RMN Patrol 774.
38: Nagaling ka na mga kabin nga puno ka na sang kidan. Puno sang sugar lawas mo, mabalik ka pa na.
39: RMN Patrol 774.
38: Pero mga kabiyanan, na bugali ni sa mga gimaras nun. Sige!
39: RRMN Patrol 774.
38: I-check tara mga kabiyanan ato si Ringa Patrol. Kung kumusta akong ta mga kabiyanan, kung sige pang tupas ang ulan, ay nagpabugso-bugso mga kabiyanan ng ulan dari sa Iloilo. Kaposible ang mamani mga kabiyanan sa inyong mga lugar.
39: RRMN Patrol 774.
38: This one, tara mga kabi ang report sa ato si Ringa Patrol. Ini nga porsyon na ginadulong man sa inyo, gamit kita ka magtumarsang Evergreen Herbal Capsule.
39: RRMN Patrol 774.
38: Kaya ini mga kabi ang nagalimpyo, nagpabako, nagabalansi sa mga sistema sa aton si Ringa Lawas. Akong ka, kamukulang sang, akong sobra sang sugar, sobrang mga kabiyan sang kolesterol, sobrang mga uric acid, asin, patso kong tambok, creatinine kag acid, mga kabiyanan na tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kag kung kulang man kamo sa vitamins kag minerals katulad sang vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. So gamit kita magtumar sang Evergreen Herbal Capsule kaini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kadubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni ka Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration ukon FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
39: RRMN Patrol 774.
38: Dari na mga kabiyan, mga natipon yung mga report kang follow-up sa aton patrol upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
39: DYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man na Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Maturutawhay pa man karon ang palibot sa nga syudad sa nga Iloilo. Matapos ang pagtupa-tupa kaina sa nga ulan, pero wala naman gate sa nga pagtupa-subong nga gabi. Radyo Man na Rodel, sa mga madulong naton diri nga balita, unahon naton sa may banwasang Anilaw, arestado diri ang isa ka street level individual sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa nga kapulisan no sa may sitio Ulitik, barangay Poblasyon Anilaw Iloilo, alas 5:09 kaina sa nga hapon ang nadakpan orang subject diri amo ining si alias Reste, 27 anyos, isa ka obrero, residente sa sitio Talos, barangay Palaypay, Anilaw, Iloilo. Ang ining si alias Reste ang ginakabig karon nga high nga street level individual kagaron preso na sa may Anilaw Municipal Police Station na magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak na bahin, Radyo Man na Rodel, sa dugang pagid naton, diri nga mga balita, nalipong gid ang isa ka grade 9 student sa Santa Barbara National High School matapos ginsumbag sang iyang nga classmate sa guya gamit ang bisikurno sa guwa mismo sang ila eskwelahan sa tinalikdan nga Hunyo 19, no? Ang biktima gininago kay alias Nunoy, 14 anyo, samtang suspect amo si alias Junjun, 17 anyos ang duhalon sa residente sa Santa Barbara, Iloilo. Sunod din kay Police Captain Rafi Sinieres, EPS ng Santa Barbara PNP nga base sa ilang investigasyon, nakagawa na sa eskwelahan si alias Nunoy sa ginpalapitan sa suspect kag insumbag sa bitsikurno sa guya kung sa diin nalipong git ini. Ginpagigangutan natin si alias Nunoy kag ginpahayag sini nga wala sila nag-away sa nga suspect. Kasun Junjun apang inatubangay ini sila sa barangay. Ginpahayag sa suspect, ginsugo lang ini sa ang iyang classmate na sumbago ng biktima bago dula ini makabalo sa gintiklod ni Nunoy sang tinalikdan nga adlaw. Now, ang according diri kay alias Nunoy nga ang hindi sila magpasetol bangod man kay luyag sang ilang ginikanan nga magpasaka sang kaso agud nga madudla ini nga suspect sa iya nga ginhimo. Amo na madulong naton nga mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang iyong proteksyon batok sa mga virus at kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
39: RMN Patrol 774.
38: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Kakitin ka po, sir, mga kabihan, ganaduluman sa inyo. Gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong tanga ato siring vitamin D3 level sa ato siring kadugo para magabato kita sa anuman niya klase sa malatian, ilabidagit sa makabamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakalan sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ra gyud mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na paghulatan nga maglalapa ang inyong balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Kadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Diri Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
39: RMN Patrol 774.
38: Magbalik ta ko ang tama ng report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:31 na sang gabi.
39: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matamat na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Mas nakabag?
9: Rest time to the rescue!
16: Unilab quality yan!
18: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
36: Ako si Milagro, may ara ko all, sir. Indigit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
19: Mighty C!
0: Mabaka!
39: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
39: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
0: Ang Physio
39: yung may D3.
0: D3 Bio,
39: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home.
23: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
24: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Supple Plus Gold.
0: Bakal sa mga butika.
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
27: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
28: Kargado!
29: MaxFit, kargado!
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mag-MaxFit.
39: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: O galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, si Kisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
10: I have lagnat, and I have sipon, pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
16: Mag-Liozep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Liozep Z-Plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
30: Kamay lang ang benta kag Apon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
31: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow! Mas pinagaling pa?
31: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
31: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan.
32: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Magkano kilo ng karne?
34: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
35: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
37: Sarap magkasama.
40: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
17: Unilab quality yan.
41: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
43: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
1: Tusiran forte!
17: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Ubong makulit? Just stop it.
44: Bakit RightMed ang binibili mo?
45: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
44: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
46: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
47: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
48: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
39: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
49: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
50: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
51: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang oras sa mga biyan sa Remen Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nagkaligat sa takna alas 11 sa gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Marahin ka muna kapamati sa Gyapon mga kabiyan na dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
2: RMN Patrol 774.
1: Nag-standby na mga kabiyanan si Radyo Man Joel Franco. Lagi na antis ang report mga kabiyanan. Ang iningabahin nga ginaduluman sa inyo sang DTX 500. Kaya muna mga kabiyanan ang sabat sa imusin nga problema sa atay. Masami ka bala nga nagatingab, masami bala may hangin ang imusin nga tiyan. Kagbasi may diferensya na ang imusin nga liver. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may polycosanol kay iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extracts ng desugard sugarcane. Napamatunan sa pagtuon, epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton siringatay. Gani hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan mo na lang kay amoni ang partner niya, Mighty C. No, mga kabiyanan, kaya Mighty C, ang alkalang niya vitamin C, magkabulig sa pagtap na sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
2: RMN Patrol 774.
1: Wanta na mga kabiyanan ang mga natipon niya report ni Radyo Man Joel Franco, mga kabiyanan, dali lang gid nag-fluctuate ang aton signal. So mga kabiyanan niya rin mga natipon niya report ni Radyo Man Joel Franco, Lone District Congresswoman Baronda, magapatukod mga kabiyanan sang pabalay para sa mga manunulo sa buligsang National Housing Authority. Detalye nga report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
3: TYRI Radyo Man Report.
4: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa kinapungan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Magapatukod sa pabalay si Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Baronda sa bulig sa National Housing Authority o Coordinates A ini para sa mga manunulo sa public school sa siyudad sang Iloilo. Sulo kay Baronda 30% sa masobra 2,700 ka mga teaching kag non-teaching personnel sa Department of Education sa siyudad ang wala sang puluyan. Pay ni Baronda ang proyekto palindugon sa property sa NHA sa Bakhaw kag sa Housing Manduriaw. Pagasunod ini nga modelo sa Valenzuela City kung sagiin na sulbanig sa liyan ng ilang housing backlog. Palindugon ang pabalay bilang condominium units, may loft para sa duha ka hulot, may kusina na comfort rooms kag common area para sa pagpanglaba. Para sa kongresista ang unit nga ihatag sa mga manunudlo amo ang ilang pagapuy-an nga wala na sa dugang gasto para sa improvement. Masami nga problema sulo kay Baronda amo ang kakulang sang pasilidad sa pabalay sang gobyerno gani ginabayaan o kay ginabligya sa mga beneficiary ang ila unit.
6: Mga teachers natin, we have more than 2,700 teachers diri teaching and non-teaching, and there were like more than 30% wala isang balaan nga nagarenta. So kinanlan tagahan naton sila sang conducive for living nga housing project through the condo units. So this one is improvised, came na mga loftable, and ginisurya to ginang NHA na dapat may ara nga shared common facilities. Hindi pwede nga magsulod ka bala, wala pa sa layan, wala sang mayo nga restroom, wala sang kitchen. So naka-incorporate na kitchen, even the cabinets, gina-renovate naton na dapat ang mga housing facilities hindi lang niya pag-abot, namo pa sila baklon. Iti ginaloon man ang ini, bayran ini sa gobyerno, at the same time, dapat libabol siya para hindi nila pag-ibaligya.
5: Si Iloilo City Law District Congresswoman Julien Baronda. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. So mga kabayanan, damayon nga mga balita. Mga kabayanan para sa mga partner, mga kabayanan kagasama yung mga may jowa. So nakahibalo bala ka mo mga kabayanan nga ang paghakos sa lifetime partner. Makapabuhin mga kabayanan sa anxiety, kag-depression, suno sa mga eksperto. We, God. Kaya din mga kabayanan sa mga pagtuon, nakita nini sa isa kabagong pagtuon nga may mga dako nga bulig ang romantiko nga pag-kupanay sang magka-partner mga kabayan, agud mapatahaw kag siyempre mga kabayan mabuhinan ang ginabatyag ng anxiety kag depression. So no pagin sa pagpanalawsaw mga kabayan nga ginbalag sa Brain Sciences Journal, dako ang nabulig mga kabayan sa masamay nga paghakos, agud mapanubo ang stress sa aton silingalawas sang isa ka tawo sang digsa ginapatigayon nga survey sa mga respondent. So patag pa sa mga researchers mga kabayan nga nagasaka ang hormone nga ginatawag mga kabayan na oxytocin sa tion nga nagahakusanay ang magkahagugma. Diin ini nga chemical mga kabayanan, unsa diin ini nga chemical ang responsable sa pagpabakod sang relasyon kag emotional nga connection sang duha ka individual. Apang nagpahanumdo mga kabayanan mga eksperto nga dapat siguraduhon nga ang kaugalingon nga partner sa kabuhi ang ginhakos mo kag indi ang iban nga tao agud malikawan ang dugang nga problema or stress. Subot silingon, ang hakson mo lang imo asawa ka juwa, hindi na to ang mga kareda.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ano mga kabayanan daw magiman ni ang isa pag hindi sa mga ginalantaw ta. Maluwas ni mga kabayanan ng mga paghakos o ni mga magpartner mga kabayanan. Ining haga nga ginatawag para sa ginatawag sa English. No? Maluwas dira mga kabayanan. Madumduman nyo ang mga magpartner, mga kabayanan magjuwa nga kung kaisa ang relation is long distance. O kung ginatawag nga LDR.
2: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ginatomo tari mga kabayanan ang mga lifetime partner, no? Hindi kay kadaig kanto may ara ka nga partner.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kaya sa mga observation mga kabayanan sa mga eksperto, labi na mga kabayanan kung kaisang imusining asawa nagkatrabaho sa medyo malayo nga lugar, tapos nagkapauli mga kabayanan sinimana, pinulan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Tutaran yung mga kabayang relation yung mga close sa mag-asawa. Bangod kay manti, hindi malipod nga kung kaisa mag halimbawa magtrabaho na si Mister o magtrabaho si Mrs. O duwa sila mga kabayanan yung may mga trabaho. So nagalayuanay, no, kung kaisa kag muna siling ko nga gapauli lang si Manal, no, hindi kay Siman. Si Manal ang pagpuli. O mga kabayanan na kundi kung kaisa mga kabayan nga nagkatrabaho man si Mrs. kag si Mister. So kung kaisa may mabilin ini sa mga balay nila. Tutaran yung mga kabayanan nga kung kaisa para hindi pagidlawon ang asawa o kunang bana ang mga ginasok-sok nyo bala. Halimbawa sa isa kabana nga nagkatrabaho sa mga malayo-layo nga lugar. notaran nyo na mga kabiyanan nga sa tion nga magtrabaho na magaling sa inyo balay ang inyo sini mga banawa banaba o kunjuwa no ang mga lalaki notaran nyo nga gidaymos na sa inyo mga asawa ang ila sini nga mga bayo pangtulog short mga kabiyanan nga kun ikasong malayo kamo kag madugay pa kamo magkapauli wala kamo kabalo mga kabiyanan nga ginaserosimutan inasang inyo mga asawa para lang mabulong ang pagkahidlaw nila sa ila sininga bana. RMN Patrol.

0: t-shirt o mga short o bisan pa gani ang inyo underwear sa ilang mga bana o kung mga asawa man.
1: RMN Patrol 774.
0: Magdari mga kabiyan nagpakita sa pagtuon bakod sa sinang mga bagay mga kabiyanan tuod masiling mong mga kabiyanan daw lainsan sa iban but sa mga mag lifetime partner magjuwa mga kabiyanan isa ina sa mga nagapahugot sa relasyon sa mag-asawa nga para hindi ang isa kag isa paghidlawon.
1: RMN Patrol 774.
0: Tara mo mga kabiyanan sa mga nanay, na may mga kabataan niya lapsag o magagani nga bata mga kabiyanan nga bisa nagaikang-ikang na nagalakat na mga kabiyanan notaran nyo labi na sa mga may lapsag nga madula-dula lang gani ang ilan sila nga bata hulamon ang sangginikan o kung sa mga lula o either gari mga kabiyan utod sa ilabana doon duman nyo mga kabiyan ginahimo sa mga nanay ginasimutan nila na ang mga bayo sa ilabata isa pa gani ang mga underwear mga kabiyanan o mga basta ginasuloob lang lampinda mga kabiyanan para mabulong mga kabiyanan kay hidlaw nila nga sa ila pagpamatyag aralan sa kilid nila ang ila sinipilalangga nga bata or lapsag or bana.
1: RMN Patrol 774.
0: So muna isa mga matuod mga kabiyanan makabuhin sa mga anxiety kag depression mga kabiyanan sa mag lifetime partner or magjuwa mga kabiyanan suno sa mga eksperto.
1: RMN Patrol 774.
0: Maluwas sina mga kabiyanan ang ining mga kissing.
1: RMN Patrol 774.
0: Ini mga kabiyanan na mga tusikanay kun sa mga kinalye pa.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa isa ka romantic na relation mga kabiyanan sa mag-asawa. So isa man na ang isa sa mga bagay ang kiss, hug mga kabiyanan kun paghakos, no? Isa man ni mga kabiyanan sa mga benepisyo ang masilingta ang kissing nga sa diin maka-reduce man mga kabiyanan sang stress kag hormone tapos magasunog man burning calories and releasing happy hormone.
1: RMN Patrol 774.
0: Gali!
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Ina, kun sa mga mag-lifetime partner, gika mo ng until the death do us part balanga relation.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi kay relation nga pag halin sa asawa mo, diretso ka naman sa kanto, tapos diretso ka naman to sa punta, dalom kampo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, may tachimpo? Karoon naman kita-kita, nay. Sa gabi, mga kabiyanan. Natagaan tala rin mga kabiyanan sa mga pagtamo dari ang mga nag-aupo dari sa aton palatuntunan. Sa mga nag-online mga kabiyanan na sa aton siringa pagpakalaga. Present subong mga kabiyanan si Nancy Albilar. Proud Gimaras nun. Ay, wow.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa ano ba nga kabiyanan? Sa ano bala? Ang ila sinil matamis nga paho. Goes to Europe.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ini mga kabiyanan na pilot pa lang nila. Na 100 kilos pa lang to ang initial. Nga ginpadala sang Guimaras provincial government. No, mga kabiyanan nga matilawan sa mga puti to sa Europa. Mga kabiyanan ang ining mga tamis nga paho. Mga kabiyanan sang Guimaras. Dito magdalayo na ini. Mga kabiyanan maayo ang negosyo.

0: Ni mga kabiyan sa paho. Kumagsigisigi na mga kabiyanan ang Mango Farm sa probinsya sang Guimaras. Mga kabiyan, pilakadla mga manggarano ng mga taga Guimaras.
1: RMN Patrol 774.
0: Present man si Cas Mary Ricabar. Subo man si Cas Jispal mga kabiyanan. Ari man present man si Daimar Gico Villas. Kumusta na kamuda? Kagsubuman mga kabiyanan si Nancy Albilar Arena. Si Day Karin Conihar, present man. Kagsubuman mga kabiyanan si Laura Sumagaysay. No, Ariman, present man. Si Day Iban Dinuevo Sudario. Si Mary Ann Moreno. Kag mga kabiyanan sa mga nagapamati man diri sa aton palatuntunan nakit na mga kabiyanan sa mga nagamonitor man sa ila sining nga mga radyo
1: RMN Patrol 774.
0: Nagapambit mga kabiyanan, mga nagapatambyo nato na aton nga tukayo Rodel Masayista sang San Miguel Iloilo, si Kayo Rodel Soliba.
1: RMN Patrol 774.
0: Mayo lang nga pagpabati man sa inyo dira.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, ining balantaya naton subong nga kabay pag ginapangamuyo tala nga hindi kita makontaminate mga kabiyanan sa sining ESF diri sa aton na sa Iloilo kay subong mga kabiyanan alarming na to sa Negros Occidental nga noticed na the governor mga kabiyanan si Governor Lacson na nakakumpirma na mga kabiyanan nga apektado gid ang Southern Negros nila nga mga hog raiser, no, tipati ang mga backyard sa mga kabiyanan apektado man mag-amoning sistema.
1: RMN Patrol 774.
0: So doon natungan kita diri mga kabiyanan kay baluwas ang Negros ang kapis man, oh gahiduka man to mga kabiyanan o ang mga hog raiser di laga kulumuron man to kay nagakalamatay na to mga kabiyanan ilang mga sa kasapatan mga kabiyan na binasa ila sa nga mga baboy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tiningin na report niya tatlo ka barangay dari sa May Dumangas. Kabay pa nga mga kabiyanan hindi lang ma-detect nga ESF ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kayo kumatabo mga kabiyanan at ibutangan kita lockdown giting boundary mga kabiyanan sang Dumangas nga hindi makalabang din mga kabiyanan sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Grabe nyo mga kabiyanan na kumparti lang sa baboy nga barato. Dumangas o. Ang wala na galing. Ang baboy nila mga kabiyanan nga edad niya daw. Sobrang magulang pa sa kaya inrili.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinabiga, purong hambal ng mga kabiyanan nga guramax ng mga baboy niya. Nung pa kumaglaga, kaso subuna pa mga kabiyanan ang pressure cooker lunay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo mga kabiyanan. Kabay pa nga negative lang eh ang ining mga nagkalatabo din nga mga nagkaramatay nga mga baboy sa tatlo ka barangay mga kabiyan sa Dumangas sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat na sa inyo pag-upo dari sa inyo palatuntunan. Kita na magkita karon sa gabi mga kabiyanan. Same time, same station. Upo mga kabiyanan ng ato siring at technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Ina naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mayngaga mga karatsuman, sibang orasan, Tatak RMN time. Alas 12:30.
2: Tatak RMN.
3: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tioy Pancho, sa programa Isugid kay Tioy, sang RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa ka kasing-kasing.
1: You're the bestie, Yoy.
2: Mayaga mga karajman, hello! Mga kasama, good morning! Yes, it is a Wednesday morning. Ang ganda ng morning! Umagang kay ganda! Pag-abri mo sa Facebook mo, ako ngayon ang nagapulag. Gwapong-gwapo! Machong-macho! Hamot-hamot pa, kompleto-kompleto sa bakuna. Welcome to Pancho's Playground! Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy para sa mga palapulaw, para sa atong mga pinalanggang mga suki. Yung nag-a-nag-a problema, nag-a-stress, hindi katulog, naka-rock aguruay. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy, live the live, dito lamang sa RMN Iloilo. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mabatian kita sa inyong mga Facebook. Check nyo lang ang DYRI. RMN Iloilo Facebook page. Scroll gamay. Kita nyo programa Isugid kay Tiyoy. Click nyo ha. Pero ang test na i-like na, i-share na, ipabalo sa bilog naton niya, sa bilog na kalibutan. Nga din sa Western Visayas, may 24-hour station nga nag-service inyo.
3: Tatak, RMN.
2: Sa ating mga subscribers sa YouTube, check out RMN Iloilo. And paki-paliog subscribe. And sa aton RMN application, ang mga apps na mabatian, ang programa Isugid kay Tiyoy, no, temporarily. Hopefully, inshallah, by next week, makabalik na kita sa radyo. Pinahidlaw na kita sa aton mga suki.
3: RMN.
2: And I'm quite sure, pati ang aton mga suki, hidlaw man kay Tiyoy, ang aton mga PWDs, aton mga senior citizens, share-share lang ah. Share-share lang, anay. Sa ato mga OFWs working and living abroad, kamusta? Kamusta ang inyong aga? Kamusta ang pulaw-pulaw? Kamusta ang inyong mga FIFA World Cup? Salud ang inyong team. Argentina, Spain, grabe. No, karon update kita sa FIFA World Cup. Sino ay han? So, makampiyon dire. Lionel Messi. Si Mbappe, grabe man ang pagdaog sa France kagapon. We'll give you a update sa to, sa FIFA World Cup. Damo ni mga sumulunod eh. Sa mga taga-syudad, kag taga-probinsya sa Iloilo, mighty, mighty morning. Top of the morning. Sa inyo, tanan-tanan, manaya-naya aton siyempo, wala ginaulan. Kag-update kita dire sa Bagyong Francisco, typhoon, super typhoon category kagapon. Pero sa pag-asa, check natin, kinagdubo-dubo ko noon ang category ni Francisco. Amo niyang hindi amo ni actually ang rason kung nga nagainulan. Nag-enhance ni Bagyong Francisco ang hanging habagat. Nag-amo niyang nag-resulta sa lapta-lapta ng laway sa kalangitan. Sa ato ng mga kapulisan, sa ato ng PNP, AFP. Uy, sako sumong ang ano, Rajuman Jason. Ang ato ng BFP. Sako rin na sumong. Wala sunog. San Juan sumong. Kapiasani, San Juan de Bautista. So kung kami mga barangay dira, nga San Juan ang ngalan, aba preparar ka mo kay aga pa, ara na mga bugoy. Nagapreparar yung mga bugoy, nagapanago ni mga bugoy kay man mamasya. Sa may bahin sang Sara, ang Sulay Basya Festival. Update kung ano oras masugod ang Sulay Basya. Fiesta man sumong sa may Banate, Iloilo. Ani ko sa... Kung sa Banate, kung sa Sara, Rajuman Jason, may Sulay Basya, Basya ni Tubig. Tani sa Banate, may... basyahan na isang kasag. Masalo lang ko kasag. Aboy-aboy ang kasag. Sa transmitter site, Rajuman Jason, pwede tato kakaon. Barangay Hinaktakan Lapas, Happy Fiesta. Diin pag may mga kapisahan, subong man. Abi update yung balaan ko lang ni. Eh, siyempre, mga San Juan. San Juan Molo. Wala sila event subong. Naglabay kami to ni Senyorito daw Malinong subong. Ang Barangay San Juan Molo. Kaya nagapreparar ini sila. Katahom sang stage. sa Barangay San Juan sa Bahin sa Molo para sa ilang koronasyon subong adlaw. So we might expect traffic. May klase sa mga kabataan, hindi holiday subong, ha? Hindi holiday subong. Luna La Paz. Uy, there is a dad. Luna La Paz. Jojo Sedano, salamat. Luna La Paz, happy fiesta. Malang ko lang kami, Sarah, San Juan, Banate, kaga hinaktakan. Pero I'm sure damo ini mga nagaselebrar sa ilang kapistahan. Abi ko may nabalaan ka mga nagasaulol mga banwa o mga barangay nga nagasaulog sa ilang kapistahan. Please feel free, no? To inform me. Para ma-informa ng publiko, labi na gidang wala sumong sang panyagahon. May mamista ka, libre panyaga. Ang lain ganyan sa uma, no? Lain sa uma ang pisa kay biskan sino ginaagda mo. Dere sa syudad, nakalock ang gate. Manuktok ka pa, nang pwede ka pamista. Kaya huwag kami anda. Lamintaw sa Barotac Nuevo, tiyoy, happy fiesta man. Kabisado ni Sir Jojo Sedano. Salamat, Sir Jo, ah. Sa aton mga suke, nga nagatarisa dala nun, aton mga driver, aton mga kauturan nga mga mangunguma, untat-untat, anay pangali, ah. Sa aton mga farmers, ano? And ba, ang inang ASF, kinabulubang tayo nato rin, dapat maka nakatuon na kita from last couple of years. Sanang digin ego kita sa ASF, no? Dani nakatuon na kita para ma-maintainar natin, para ma-prevent o mapunga natin ang pagsunod sa ASF dari sa Western Visayas. Sa ato mga driver, Radio Manibela drivers, Grab taxi drivers natin. Grab drivers, sorry. Thank you sa mga nagatulo-tambay na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa mga karinderya, mga kalanaan, hamburgiran, o sa dira sa may Iloilo Terminal Market, o sa may supermarket, and sa La Paz Public Market na mga merkado publiko sa bilog na kabanwahanan, mayad-ayad niyaga. Sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, good morning, kamusang inyong mga opisyalis na? Naga sa lakit pa ng tan, napod poison man. Hambal ni John Kapaho Poras, happy fiesta, Tiyoy Dingle. Happy fiesta. Sa mga taga Dingo, happy, happy fiesta. O teway, kita dasa lang tanilawag. Kasi may mga sulusubra na ka Balinsyana, ha? Lauya, gini. Sa ato mga pinalangga ng mga tagpalabate sa 42 ka mga kabanuhanan sa malibot sa probinsya sang Iloilo. Ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan. Mayadayon yun nga ka. Kitob-tob alabutan, no? Sa aton nga pagwaragwag, sining nga Miyerkules, Petsa 24. Para sa bulat sang Hunyo, it is San Juan. Kapiasa ni San Juan de Bautista. Get ready to be wet. Isang una ni, sa jagi ni, isang kabataan kay pag-aaga pa, kung may klase, no, kung may klase, uluadlaw pa mabugtaw ang mga kabataan. Labi na yung mga elementary. Pero kung San Juan, temprano pa sila nabugtaw. Kinanda na ito yung San Juan, basihanay. No, bisa sa balay lang, may kabo ka na. May kabo ka na, may pupunoon mo na sa tubig. Pagwa ni nanay mo, basya San Juan! Pagbasya mo kay nanay, lagso ka sang stick, ah, man. Gabi, iti man ang muli. Mario Beltran, Tiyoy, fiesta man sumong sa may Tabukan, Mandurriao. Siling ko naging damo, pistas bu. Ang amon to sang una, ang style namon sang high school kami, Radyo Man Jason. Kita mo ni mga guwapa. Hindi man mga high school ng mga classmates. Kaya man kung high school na ti dobga panitis pa, ano pa, panatitis panatitis kasi titi labla diba dobga may pa ga naka sports bra pa na target na mo ni mga college no ang mga college student mga gupagwapa sa mo nga barangay sa muna kuhaan mo na sa nga ang plastic kang ice no plastic kang ice buta mo to pero amon sa una sa to no limpyo ang tubig. Sa una, Manila, tinawasa, bubun, limpyo na, hindi na, mangbal nga, panasko nga baho. Yan, limpyo na nga tubig, mga nakapolo na, oh, pag-skwila. Pagwa na, habuyon mo sa dugahan mo, di ba? Dugahan mo, kinabuyon na, dugahan mo, di ba? Wow, pagbasa ko, kita mo itong hurmas ang lawas. Ganga-nga niya, ay wow. Wala mga target sa ulo. Kapanago-nago, kanami pa naman niya, hindi. Mga kapakito, hindi, baluhin ka kay mayami klase pa ko. Ay, klase ka? Ate, sorry ah. Bahabo yun, mga yapo. Malabay na mga gwapa, may mga host ka, todo ba sa una? Kadyagi sa luwan mo? Pero why kami ni Kaagi? Nga ma... Why kami ni Kaagi masaka ka sa jeep ini mga pasahero sa jeep? Hindi nag-panaog na yung trapal, di ba? Hindi kayo ba insidido man ang makanto sila may ubra, no may mga klase, no may mga meeting. Wala kami niya na sakaon mo sa jeep to. Nag-kabitan kami niya, happy San Juan, tapos basyahan mo to ang sa sulod sa jeep. Why kami nakaagi? Binastos na yan. Kagway mo ako yung kaagi, kita nyo to nag-trending. No nag-trending to sa may San Juan, dito sa may Manila. Nga ang may mga water gun sila, nakaparking na gina ang motor. Naka-helmet, kwaon pang helmet, kaga pasikat mo sa batao. Ang may pasikat, kag-bumbahan. Kaga habo yun sa tubig, tapos ipakulo pa ang balde sa ulo. May mga pasikat, abi, mga astig-astig lang, style astig. Man, nag-trending kaysa mo nga may Facebook na, no, may Meta na. Ginbidyuhan sa paastig-astig sa may pa ko kusmod pa sa kalakadlawan niya tong ginabumbahan niya, T-man. As in, no, si Boy Dila, no? Boy Dila, nan! Dumduman din siya, di ba? Nakaparking ito yung kolektor, hubaho niya yung helmet, siya mua mo niya, Boy D, si Boy Dila. Sumong, din si Boy Dila. Why na? Baho na, why na to? Si Boy Dila, to samba ni Jespal, o, tsak to ka mo, di ba ni, kasama ni Jason, si Boy Dila, na mapala, pakuging, bla, ano nga nag-aubra to, pwede nang isa ka basya, kay, ang ininga basya, ginahambal, kibla mo ni blessing ni San Juan de Bautista, no, amo na yung ginapanumdo, iya to, paliguan niyo to, wow, sobra-sobra ka man, imo, Boy Dila ka, din ka, kita, takay Boy Dila, masambil, sungad mo sa kong, wala di sa mga bastos sa mon, pareha sa imo nga pasikat kao. Gaubra, may pangapangabuhi tao to, basoon, paliguan mo di ba? May ba niya nagalikaw na gid, niya nagalikaw, eh, pabayaan na nato na. Siguro, why na pang ilis? Base layo pa ng pulian, wala sa dalasang reserba nga bayo. Nga puno, pabayaan na nato ni Nadia, bang nga tanan, basoon ka? Ang mga okay na may mga game na naka mga maiman, mga maubra sumung adlaw. So, preparar ka mo, mga estudyante, sa mga makanto sa ilong mga opisina. So, preparar ka mo, balon na ka mo sa jacket, or balon ka mo sa extra nyong polo, extra nyong dilargo, extra nga pante, ganyan eh. Pwede makanto ka mo sa pisina sa mo, nakasmago lang ka mo, nakashort lang ka mo, ang mga inyong pang-ubra o pang-eskwela, butang nyo na sa bagay. Hindi dumanak eh. It is San Juan. Ini isa ka-tradisyon ini sa mga Pilipino. Sino din ginabasyahan na kita? No, we are blessing each other. Sabay lang mag-ulan. Ang ato nga BFP, naka-standby man ini, no? Ato nga BFP, kay maglabay na, basyahan na kita na. Ang mga nagliligad to, kita ko to, no, mapagot ka man to. Mga San Juan, ang mga ginabutang nila sa mga plastic nila, mga may mga ihi, ang halin sa mga kanal. Ano klase na nga pagselebrar nyo sa San Juan? Panasko na inyo ya. Mayo kung makatimingan mo da nga, napaumod lang, napaumod. Paano mo timingan mo da para sa estudyante to sa may Tacloban? No, base ka nung basahan mo at kandawan niya lang ka. Sige, be. Pagbalik ini, base maniro man eh. Halong ka mo. Haan mo nang ginasiling natin sumong. Mayo pa kita kang una, kita nga mga batang 70, batang 80, san gani, batang 90. Ito may tsindihan natin eh. Pero sa mga kabataan sumong, nabinigit ang mga nagdagko sa pandemic, wala nila maagyan eh. Mga bulubason mo ni pagod sa mahuyaan mo pagit. Ang mga estudyante, no, this is one sort of bullying. Base bla balikan niya ka na, kibot ka na, may babunan. May mga matiruhan. So sa atong tani pagselebrar sa San Juan, no ni sa kapistahan ni San Juan de Bautista, kapay lang ang malinong ini. Kag respetuhon nato nang isa kag isa. Sa kursa una binasyahan ko ang classmate ko sa kanto ko sa blaze. Sunod din. Abot na naman gabasyahan kami. Binasyahan niya kami. Why sa kabalo ara kami sa likod sa TV, kita man ang TV nga may picture tube. Pagbasya, likaw kami, basa TV at iban, gabanog, buli, ampak, tataya. So, gabay lang, malinong, ha? Sa mga kabataan, ang mga kabataan, inform nyo man, naigayin man ang mga kabataan. Kaya is iban din, nagkakadala. Nagkakadala ini sa ilang mga tropa.

0: sa Sara, kundi nagkampiyon ang Team Litex, ang Guimaras. May schedule sila, no? Para sa Sadsad. Ang rota para sa Sadsad sa Sulay Basya, Subong Adlaw, Hunyo 24. Assembly time, alas 2 sang hapon sa Sara ini, ha? Ang parada, magasugod, alas 3 sang hapon. Masugod din sa may Dumalakaw Residence. Baka to sa may Silio Taddy Street. Baka to sa Silio Taddy at baka to sa may F. Aspera Street. Passing through BJIT, Prince Hypermart, San Juan Academy, Northern Stop, and magatapos ini sa may Series Terminal. So, amo niyang ruta sa Sulay Basya, dira sa may bahin sang Sara Iloilo. So, tanan-tanan yung mga sa ulog sang ilang kapyasan. Happy, happy fiesta po sa inyo, tanan-tanan. Sa Jagining San Juan. Eh na kung may mga meeting, kung may mga meeting ka mo, kung may importante ka mo nga kalatuan, likaw-likawan ninyo. No? Likaw-likawan ninyo ang mga area, mga barangay, ganyan sa ulog sa ilang fiesta. So kita, sa may Santo Niño, sa may Kalaparan, Kalumpang, kung makapasiti proper kita, siguro likawan na anay na ito ng San Juan. Dito sa may 2nd Street, sa may Juntado, dito sa may South Pundidor. Patuo kita, pwede mapatuo ka mo kung pasiti ka mo, diretso ina sa may Timawa. Pero kung pakanto ka mo sa may bahin sa Manduriaw, pagwa nyo din sa may Juntado, South Pundidor, pawala ka, no? Pa South Pundidor, diretso ka na sa may Iloilo Supermart sa may Molo, pwede ka na kaliko di pawala, no? Pakanto sa may Tabukan. Ang Tabukan siguro, hindi man gawa traffic na. So, likaw-likawan nyo, anay, ha? Ang ina mga areas para malikawan yung traffic, labinigid sa aton mga taxi drivers. Sa mga jeepney drivers, abete, good luck, eh. Basagin, eh. Ang mga hubog, preparar man ka mo, ha? Damo mga hubog sumong, gabay lang, ha? Wala sa mga toward incident, wala sa mga disgrasyo o aksidente. Nga maluntad, Subong Adlaw, naka-alerto man ang aton yung mga kapulisan, pati ang aton mga emergency responders. Pero kung ako na sa barangay, hindi ko mag-promote nga habuyan ay tubig. Isipap lang, El Nino, Subong, dapat tulotipid kita gani sa tubig. Diba? Magpilang isa ka galon, ibasya mo lang 30 pesos nga galon sa tubig, ibasya mo? Ano ka? Kaya na may bubunkaw. Mga kabataan nabi, nabi lang sila magbasya-basya kaya wala man sila gabayad sa bill. Wala sila gabayad sa bill sa kuryente. Wala sila gabakal sa tubig na mineral. So, pagustuhin lang sila. And talking about accidents, mga kasama, halong-halong lang gid, ha? Sa aton yung mga driver, mga nagatarisubong sa dalanon. May aksidente na nga nagluntad sa may barangay Bitaog, Taytay, Santa Barbara. Kagapon nga adlaw, patay ang driver sang motor matapos mabungguan sang pick-up nga salakyan. Ang biktima ginhinago kay alias Junjun, 48 anyos, nung amin niya nga tricycle ang driver sang motor sa may taga Fairville Subdivision, Santa Barbara, Iloilo. Samtang ang driver sang pick-up, taga Minanga Duenas, barangay Minanga Duenas, si alias Burjok, 52 anyos. So, aksidente man gapon sa dalanon, mga karadyuman. Storyhan man naton karon, kamo pabor kamo bla kay daw gina-review na ini sa aton presidente sa mga nagalatabo ini nga mga aksidente, mga disgrasya ini, mga tinirohay, bunanay, kastiguhanay no sa mga eliskulahan no sa mga bulutuan. Santa Barbara ganito may grade 7 tinapungol sang grade 9 lipong mo. Paano hindi malipo kay Pichikorno? Sinumbag sa Pichikorno estudyante. Grabe na gid ka radical ang mga estudyante, subong. So no, sa report, no, nanugid to kuno nga class ang amigo ya, na grade 7 man. Nanugid to sa DC at sa grade 9 student. Naging tiklod sa kuno. Ay, ng grade 9, abot kong ginbayda, no, kong parinte. Le, sinumbag yung grade 7 student. Lipong Pichikorno. Kaya masadya ni karon, kaya ang pamilya sa ginsumbag niya to, hindi magpasettle, no, para tudluan sang leksyon. Tatak!
1: RMN.

0: Ang dito sa may Tacloban galing, grabe no? May tatlo ang patay, tapos sobra 20 ang pilason. Kaga sobra isa kabulan kunong higin plano ini. Grabe ang mga kabataan subong. Mga katingala di, paano nila nakuha ang pusil ini? Sa nga iyang tiya-tiya to, nga pulis, eh subong tapos git, earth sa bangaw to. How got sino? Lumadala ka sa pusil sa eskulahan? Plano mo, maniro ka mo niya. Matsagad sa mga kabataan, subong daw video game na lang ang tiruhay. Sabi na matsagad na daw, may 3 lives daw. O may unlimited life kang kumpatay ka, pwede ka buhi. O na, revive ka lang, ano ka lang, pila ka lang ka Roblox. Puwerte ka mga kabataan, subong. May edikto man sa may, sa dito, ginbuno naman. Yung estudyante, ginbuno yung iyang fellow student. Ambot critical to. Puwerte yung mga estudyante, subong. Amo na gani, kaya po, ginhingyo na to, ano? Ang aton niya, topiko to, ang aton niyang comment, kita niya, mga eskwelahan, paigtingin ng security, no? Ang ilang mga metal detector, CCTV, oy, may mga nag-comply. Tani, himuon ini, no? Tani, oy, pala-pala uno, tiyo, hambal ni Audie Ryle. Happy Fiesta man sa Rizal, pala-pala uno, happy Fiesta. Karoon, acknowledge na to ng mga nag-saulog sa lekapistahan. Pero back to it, no, tani, mga eskulahan, either public man or private, no, gina-require gid din eh, nga may metal detector ang nag-operational ha, na metal detector. Kung tani, hindi lang ano, hindi lang during manugsulod ng estudyante. Di ba? Usually, stricto kung masulod. Di ba, stricto ini kung masulod sa eskulahan. Kada sulod sa eskulahan, inspeksyon ng bag, metal detector, kung may dala. Amo nang gina-check, no? Tani pati pa kung magwa. No, in and out, tani. Wait, takabalo, base may mga siling na to, base may mga contact na mga maestro, kaya may mga parents, ganyan nga nagasulod. Kung kisa, wala gina-inspeksyon ng mga parents o mga guardians na nagadulong sa estudyante. Ang inspeksyon lang ang mga estudyante. Tani, wala ni ano, wala may ginapili ini. Tanan, pati principal, pati maestro, guardian, isang sino, i-frisking, o i-inspeksyonon, kung may dala. Tani, pati pagwa. Huwag takabalo, base pagpagwa nila, digto nila ginaplano. Base pagpagwa, digto sila maniro sa guwa sa eskulahan. Tani inside the school inspection. Going out of the school, tani inspection man. Tatak! RMA. Kung gusto lang natin malikawan, no, kumabalaan sa mga kabataan ini, isa may police visibility. Isa na mapuhag na ini sila, matahap ang may estudyante. Kung makita lang, pasulod sa eskulahan, may checking, no, may frisking, may inspeksyon. Pamahalin ka sa sulod sa eskulahan, mapuli ka na inspeksyon noon ka man. Medyo matahap din mga estudyante, guro, na magdala-dala sa mga armas. O, di ba? Dapat tani, amuhon, istriktuhon na lang. Kung mastriktuhon na lang, totoo doon talang astriktuhan ay. Pati ang mga locker, bungkago ng mga locker. Every quarter, every week. O kung may mga locker na, every week o every quarter. Bungkago na, inspeksyon na mga quarter na ina. Pati sa canteen, inspeksyon na lang. Stricto, totoo na lang pag stricto. Hindi nga half-baked lang nga pagka-stricto. Ang iba nga stricto for compliance lang. Mabasa nga, di wala magkabili sa mga estudyante niyo. Ginaamon na. Paano nyo nabalaan? Ang ginpabaskog man sa Iloilo City Police Office or ICPO, ang ila kontra bullying nga kampanya pagi sa pagbutang sa police assistant desk sa mga eskwelahan nga may mga reklamo sang bullying. So na kay Police Major Sheila May Sangrines ginakoordinar na nila sa DepEd ka mga school officials ang pagbutang sa PADs or PADs sa sulod sa mga eskwelahan ilabinigit sa entrada. Kasunod din isang natabong insidente sa Tacloban City. Dugang panisang Rines nga hindi tanan nga eskwelahan mabutangan sang PADs bangod limitado ang personnel sang kapulisan. Prioridad lamang ang sa mga eskwelahan nga nagakinahanglan sang dugang security protocol. Wala man sang validated nga pagpamahawag sa mga eskwelahan sa Iloilo City apang sining ni Sangrines mas mayo nga makauna sa pagpatuman sang preventive measures. Tatak RMN. Well, when it comes to bullying, balaan man nato, balaan sang iban. kung mabutang ka da sang help desk sa bullying, nakaluluoy pag ito manugid eh. Kumakita sa mga bully, uy, ato sa ho, ato si Inday Racio, nagkanto sa help desk ang polis, oh, manugid, isugid niya kita ni. Mission accomplished niya makasugid. Pero after that, anong after effects na? Kumakita sa mga bully, na ikaw galito ang panugid, ha? Ari mo ay, apagwa ang balon mo, ako ng kwarta mo. Tulot ang paong ko sa eskulahan. Ang mga estudyante subong, sagad sa mga gadget, tani pares ang pag-asa nga nag-himo sila sa isa ka application called Panahon. O pwede natin ma-check ang lagay ng panahon. Kada distrito, kada panwa, mabalaan natin ang weather. Tani online man ini. No, sa atong makapulisan, tanihimo man kita, gatikang nga online, nga pwede kapanugid. Ang mga estudyante, no, sang ilang mga naagyan nga pag-bully sa sulod sang eskwelahan para confidential. O palapiton mo da sa polis, makita ini sa mga bully, tapos kigid, tapat kigid, mayo ka puli, kaway lagob. Kaga tani ini, paigtingon nato na, tutuod na bala nga pag-stricto bala sa mga estudyante. Nalantaw nyo ining, it's a limited series sa Netflix. Called Teach You a Lesson. Tatak RMA. Kanami ning Teach You a Lesson. Kaya suno sa ining istorya, ang ERPB sa inik ahensya sang gobyerno sa South Korea, kung sa diin ginabuligan nila ini ang mga ginabuli. Pero ang tanan nga bully, kanami, ang tanan nga mga bully, ginatudloan sa leksyon, wala ginakastigo. Hindi para mauntat ang bullying, hindi ko na paglantad, pero watch it, no? Walo ni o kumpulo ini ka episode ang Teach You a Lesson daw ni ang sequel sa trauma code, di ba? Trauma code sa ospital to, ini sa eskwelahan kanami sang makuhaan isang leksyon, makuhaan ini sang idea sang aton mga kapulisan, sang DepEd, sang CHED, pati na ang mga barangay, makuhaan nyo nini isang idea, no, kontra bullying. Kaya diri naka-focus ini anong ginahimo, no, sang aton gobyerno, anong himo ginahimo sang aton nga mga kapulisan kontra anti-bullying. So lantawan nyo, it's called the talk, kung tama ko, Teach You a Lesson. Kanami pati ang nagadala, gwapo do, ado ako kami ang amok sa nagadala. Kaga karon mga kasama, ini dako ni nga challenge sa mga bag-upong ko ng mga hepe sang Iloilo City Police Office or ICPO. No, nagpungko ini kagapon nga adlaw, Martes, Hunyo 24. Ginkilala ini sanday Police Major Sunny Boy Garnace nga hepe sang La Paz PNP. Pagpungko mo, pista na yun, no? Oh, grabe nga challenge, no? Police Major Paul Vincent Pendon nga hepe subong sang Arevalo PNP. Bow, good luck, sir. Good luck sa baho da. Nagto kami sa Arevalo PNP ko sa guwaka. Pow! Bago kalkal ang basura sa kalaunan. Pow! Kasakit man dyan eh. Good luck, sir. Police Captain Jersey Besas ng hepe sa Police Station number 9. Sam H. Del Pilar Haro. Police Captain Jesus Cambay III ng hepe sa mong sang Police Station number 7. Ining Tanza. No, Tanza City proper. Si Police Captain Jezreel Emmanuel Penicilia ng Deputy Chief of Police ng Haro PNP. Samtang si PNP Major Eduardo Siacon Jr. halin sa Police Station number 7, ibalik ini bilang hepe sang Haro. Kag si Police Captain Marvin Laranyo naman, nga halin sa Haro PNP, ginsilo sa ICPO Headquarters bilang Deputy sang City Investigation and Detective Management Unit or CIDMU. Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Shella May Sangrines, ang spokesperson sang ICPO. Karon mga kasama, mga balita kag impormasyon nga natipon sa ato nga news center, with radyo man resident nyo sa Burdun. Pati ka na, balita iya. Habi man ang pulin ako, pareportan mo pa ako. Halong ka na, radyo man resi. Kaya may nakita ko nga bata sa dalom, may dala balde kag kabo. Buhay naman, ano kagin? Sanwa! Kaya ka mang kabalo, base si Radyo Man Bon, ara man da, abaw! And mga kasama ko ron, survey question, no? Pabor ka mo bala? Nga panubuon? O, di ba sabong 18 mapriso ka? Panubuon sa 12 years old? Tatak! RM. Survey question, dugay-dugay. Kaya syempre, iban pagin yung mga balita, balitang sports, balitang entertainment, tutukan. Dali lamang sa RMN. Nisugid ka itiyo eh. 7 minutos, makalipas ang alauna sang mayong aga. Pagbalik ta, mga kasama, weather update from Pag-asa.
1: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zantones, and malunggay. Saburoso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Tatak
0: RMN. Pwede ka mo kabisita sa Yes to Health, no, sa mga gusto magpa-check up. Kaupod ang mga Doctors of Alternative Medicine. Bisitahin lang sila Domingo at sa Biyernes. Tandaan, basta kape, Santon plus coffee mix, may soya, zantones, and may malunggay. Namini sa aton mga kalalakihan nga may prostate, nagahubag ang prostate. Meaning, pirmi na kita ga-ihi, ginapukaw kita sang aton nga iliun. Inom kita Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Babakan nyo man eh sa mga suki nyo, mga butika. Tandaan, Santon plus coffee mix, kag Santon plus gold, the perfect combination. Update kita sa aton nga weather, bantay panahon mga kasama. Kamusta na ini nga si Bagyong Francisco?
2: RMN News, panahon.
0: Miyerkules nga daw, kaupod naton sa linya from Pag-asa, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning.
3: Yes sir, may aga sa talaga at palamatay sa RMN. Kaya pinakauli na ito, Cyclone WP number 13. Ang karoon niya at tao po niyo din po ato doon nila guys. Ang sentro sa mga typhoon niya si Francisco Limiskratan, ang matas ng typhoon si Francisco, global banta pa. Base sa talaga niya global data, yan sa 320 kilometro na sindangan sa kalayan kaya yan. May kapasigol niya hangin makalabot sa 165 kilometro oras malapit sa sentro. May pagmandos naman mag-alabot sa 205 km per hora. Matahulag ka pa rin eh, paaminan sa mahinay. Samtang ato naman ginamonitor ng isa ka tropical storm sa pasa Philippine Area of Responsibility. Alas is mga kagabi, uli na sipatan ang mata sa siling tropical storm. Inabulabanta base sa talang niya available data, yara sa 2,360 km na sidlangan, nabagatan ng sidlangan sa Luzon, nasa Guapasang Poar. May kapasugod niya hangin magalabot sa 65 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 80 km per hora. Magahulag naman hindi pa nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang din sa atin sa mga Western Visayas, particular na sulat ng Lido para maka-experyensya sa magalumang niya kalangitan, may mga scattered o mga laptop na mga pag-ulan pag pangirap na tuot sa ang Southwest Monsoon. Makasarangan pag tumabas kung naman yung hangin, magaling ang bagat na nakatundan, magadala sa makasarangan man yung pagpalot sa karagata. Ang tansatong temperatura na sa 25 to 30 degrees centigrado. Kaya ang adlaw, magabutak naman karoon sa aga, alas 5:29. Kama yung pinakauli nga nakasaparahon, ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depper.
0: Engineer Charlie, mayong aga?
3: Yes, sir.
0: Ang ining bagyo nga sa Francisco, so naghinay na ini, no, Engineer Charlie, no?
3: Ayos, sir, no, kahapon na sa, super typhoon category, pero ini sa karoon na sa tayo pang kategorin mo yun.
0: Sa no kita, dari sa Western Visayas, maka-experience, maka-improve, ma-improve barang aton nga weather, Engineer Charlie, with this isa nga bagyo nga pagwa ni San Francisco, kag isa ka bagyo naman sa guasang par nga masulod sa aton nga par line.
3: As possible, mga 3 to 5 days. Kukunan na siya mga maksimana. Expect ako sa gihapon naman, may mga scattered packet ng mga pagulan bagod sa prevailing na southwest monsoon na nag-aaroon parot siya. Possible mga next week siya.
0: So meaning ining duwa tuod nga wala ini direkto ang epekto epekto sa aton diri sa Western Visayas, pero gina-enhance niya ug pabaskog niya ining hanging habagat nga mo ni nagadala sa pag-ulan sa aton sa Western Visayas, Engineer Charlie, no?
3: Yes sir, tama sir, no. Siya malayo ining bagyo pag hindi man niya kita direkto kamapitan diri. Sige hapon na lang, expect natin may mga pag-ulan diri sa habagat.
0: Wala makita sa may ini-issue nga gale warning para sa ato mga kauturan ng mga mangingisda dari sa Western Visayas, Engineer Charlie?
3: Yes sir, as of now, dari sa ato wala mangingisda ng gale warning, pero sa Japan, mabastog ang ato niya karagatan. Aga mabalot ato karagatan, kaya ato mga pangasakayan pandagat, lagi na mga pangasakayan pandagat na ato na na hindi kawala ito na na yung pagpunahan. Halong kita sa maglayag sa kalawas.
0: Sige, Engineer Charlie with us. Mayong aga, salamat gid. Kaya keep safe, Engineer Charlie Depra.
3: Welcome, sir. Mayong aga sa liwa.
2: RMN News, panahon!
0: And there you have it, mga kasama, pag-asa. Iningagin na monitor natin si Francisco na kagapon sa super typhoon category sa iya nga pag-recurve o pagpagwa, no? Dito sa mga Cagayan area, naghina ini siya to a typhoon category. Ang isa naman ka LPA nga aras sa gwa sang Philippine Area of Responsibility daw masaw-saw lang sa gamay, masulod siya sa par o Philippine Area of Responsibility, masaw-saw sa gamay lang. Tapos magwa man sa. Pero ining duwat daw vacuum ini samtang nagapagwa ini si Pablap samtang nagapagwa ining duwa ka bagyo daw vacuum ini ginabutong o ginahigop yan ang hanging habagat mo na nga nagaulan-ulan kita dre, so 3 to 5 days, so expect naton subong baw gabay lang Lord kapistahan sang San Juan subong basi pwede mo kami magabayan magaan sang mayong at tiyempo para sa amon mga kauturan nga gusto man no magselebrar sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Ang aton nga weather update tulong sa aton sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist.
1: Ang ining porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasay, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton mga kauturan na kambyo klima na subong, uusog ang trangkaso, hindi nyo na paghulaton noon na magkatrangkaso pa kamo. Hindi nyo na paghulaton nga ubuhon pa kamo, sipunon o hilanaton pa kamo. Remember, prevention is better than cure. So ang pag-inom naton sa Klinika D3 Bio, hindi lang kung may balatian kita. Dapat adlaw-adlaw inom kita sa Klinika D3 Bio. Nagpapag-on ini sa aton nga tulaan, ng aton bone marrow tungod sa vitamin D3. Nagpadasig ini sa aton nga metabolismo. Kag nagahatag ini sa insegida nga enerhiya. Sa aton mga driver, tindero, mga kapulisan ta, nami ining Klinika D3 Bio. Available sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag bumisita, time to time, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre pa check up sa mga doctors of alternative medicine. And makita nyo pa na ang mga ibang pagid ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy, like DTX 500, Pure C, ang alkaline nga vitamin C, and syempre ang D3 Bio, ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Sa ibang pagid natin ng mga balita, no, sa nanatipon sa aton nga patrol kag ang aton nga news center, pila ka mga barangay official na food poison sa isa ka seminar sa may Soto Grande, Iloilo. Nagaplano ka magpasakas ang kaso batok sa ining hotel.
2: Tatak, RMN.
0: Basi ang cook, daan mo pa ito nagluto sa ROTC ito sa may dingli. Basi isa lang ang cook, kaging kuha nyo. Naman nyo, pag aning makaligid ng isa ka simana, may food poisoning naman. Ang mga ROTC ito, mga kadete ito, bisa bilog do Western Visayas, dumduman nyo, halin sa adobo ko na ito, na-contaminated, na-contaminated ning adobo, mo nagresulta, naging pandala ito, sobra 80, ang gindala sa ospital, kaya naglain ang ilang pamatyag.
2: Tatak! RMN.
0: Ini naman, mga barangay official, ba mas delikado pa ni? Kaya dito sa ROTC, Mayo to kay medyo bataon pa to. Hubin pa, Pasko pa ang resistensya. Barangay officials, may mga iloidad-idad na ni. Base may mga senior ni. Pawa mo na yung delikado. Subong, ginakonsiderar sang pila ka mga barangay officials nga nalakip na food poison nga magpasaka sang kaso batok sa Soto Grande Iloilo Hotel sa Barangay Takas Haro, Iloilo City nga naging venue sang ilang seminar. Naglain ang pamatyag sang pila ka mga nagtambong sa seminar para sa Barangay Council for the Protection of Children or BCPC matapos magkaon sang sweet and sour bodo ka na mit ini nga putahe. Sweet and sour nga dorado nga ginserbe sa hotel para sa ila panyaga. Suno, kaya Barangay Kagawad John Jongjong Labto sang Gustilo Lapas, ginistoryahan nila sang iban pa nga mga biktima nga magpatigayon sang legal nga tikang batok sa hotel. Kag nakapagigangot naman sila sa isa ka abogado. Pahayag niya magapablater anay sila angot sa natabo. Dugang pa ni Kagawad Labto. Nahibaluan man sang personnel sang hotel nga makatol ang isda nga ginpakaon sa ila kag sa pagkamatuod liwat pa sila nga nagpaluto. Apang ginsiling niya nga ginpaubos anay sa participants ang ginserbi sa ila nga nakitaan na sang diferensya. So bulok ng isda ay makatol na mo pasad pasar na. Ito kung makatulang isa, pasar na na ini. Kung may allergy ka na, may sakit ka sa kuraso, may bratiyan ka sa kurason, ay, igu ko isang allergy, tumba ka! Sa yabahay, nagpangatol. O palangatol. Ari na, nagpangatol ang lawas ni Labto. Nagsakit ang ulo. Nagpinot ang dugan. Ako po! Kag nagtaas ang iyang blood pressure. Sus, Maria. Agin kumpirmar man niya nga wala nakipag-angot sa ilang management sang hotel. Pero bukas ang linya sang RMN Iloilo para sa sabat sang Soto Grande Iloilo.
2: Tatak! RMN.
0: Sabto ni, pero ano wala ka mo quality control? Nag-inano ang inyong chef? Nag-inano ang inyong manager sang hotel? Ginbutang ka mo da manager, ginbutang ka da hindi lang para magposing-posing. Kung hindi, pati ang ini procurement, ang ginabaklan mo, dapat gina-insure mo nga it is the fresh or the freshest of the fresh crops o mga protein ang inyong ginabakal. Katol na gali. Ano niya, ginpabukalan nyo katol. Balan nyo nga katol, ginserve nyo pa. Amo na guro, gin sweet and sour nila. Yung nga medyo makatol ng isda. Hindi ka pwihambal nga pwede maghambal nga. There's always a fine line. Hindi ka pwede nga daw makatol. Hindi, makatol na o hindi. Ako, amo na mo. Ano daw makatol? Ano daw makatol? May Arab. Ay, katol. Kung katol na ina, ya? Pasar na ina eh. Diba dapat hindi kita maghambal nga? Daw, may mga doubts. When in doubt, mangkot. Sino ang responsable sa dira? Kay I'm sure, Kaya nakaobra daw ang bata ko mo. Sa may Soto Grande, nag-chef siya sa una. No, nakaobra sa daw, duwa ka tuig. I'm sure, ang chef mahambal ina, nga, oh, ma'am, oh, sir, pasar na niyo? Pasado ng isda? Kaya ang iban nga mga hotel siguro, may gusto nila makatipid, may sige, himuan na lang sa diskartida para hindi magkatol. Guro, pabukalan eh. Pabukalan maya. O eh, amo nang eh, guro, sweet and sour para hindi mabatsaga ng katol. Pero kung pasar ng isda, no, hilo na na iya. Yeah. Hindi na na dapat nga ginaluto pa. So ang pamangkot nira, sino ang nagsugo nga sigihon pa? No? Sino nagsugo na nga sigihon pa nga ihain o ilulutuon pa na ang pasar o pasado nga isda?
2: Tatak! RM.
0: Amo na dapat ang pamangkot! Sino nag-call? Chef? Duwa man lang sa kusina, duwa man lang dahan pwede, di ba? O tatlo ang pwede dahan eh. Ang una, chef. No? Ang ikaduwa, manager. Kaya ang ikatatlo, syempre ang tag-iya eh. Maghamba lang, chef. Una da, first person, syempre ang chef. Kay antis lutuon, hindi mata manul. Kagi mata chef. Chef, chef. Antes lutuon inatanan, no? Ginastudyuhan na kung sa isa ka kilo pila ka serving, di ba? May R&D nga ginawag, research and development ina. O may catering kita. No, may accommodate nato ng BCPC ni, barangay council ni, pila ka packs na, but say 1,000 o butang lang 100 packs. Kadto sa hotel, pagkadto sa hotel, bangkot pila budget. Pila budget nyo. Amo na yung budget. O sige, may balik ka mo de dasun simana o buwas nga adlaw. Kay may tasting kita. No, ang tanan nga pagkaon, no? Nga gin-order nyo, may tilaw ina. It food taste nyo ina. Amo na sa package nyo, tatlo ka package. Amo na yung isa o dorado nga isda. May amo na. Butang ta, may pork chop o kung may manok. Amo na. Ang second package, option nyo. Amo na isa, amo na isa, amo na isa. So, pili siguro sa BCPC ni, kung sino man ang nag-agree, are yan may isda. Kaya siyempre may mga senior. Favorito sa mga senior. Medyo may edad-edad. Ang isda, they will choose that protein ang fish kumpara sa baboy. Ay ba si high blood doon pa, di ba? So, dili kami, ang protein namon, amon isda siguro eh. Ang salad, guro, ang may sabaw kami da, may isda, kag may isa pa ka protein o manok. Amon eh, amon naging pili. So, baklon inaya. Wala man stock na mo, baklon inaya dapat, di ba? Baklon, o amon eh, o 400 packs. Ang event, boss, pizza 23. Pagluto na, o lutoon. Pagluto na sa chef, tilawan niya na eh. Ang chef de parte, ang chef de parte, assistant sa chef cook, ang chef cook, tilawan. Oh, sir, medyo makatulaw. Niya, panot bras tulawat, panot bras tulawat. Masi, oh, ikaw, oh, manog kikiyad. Oh, ikaw nga helper, oh, manog kikiyad ka da. Oh, lebe, tilawe. Niya, sir, medyo makatul. Tilawan sa chef na. Mabasa nga, katol gide. Anong medyo man katol gide. I-report ina din sa may manager. Ya manager, katuan ay di sa may kusina. Yung nga may problema, katol ang isda. Tingnan nung pagluto, hindi mo naman pwede tudluan ng chef kung paano niya naging prepare. Kaya may nag-prepare sina mo, ang chef manugluto malana. Diba, may nag-prepare, may nag-panghiwa da, may nag-pangkaliskis da, may nag-hiwa da, may mga nag-timplasang sauce. Diba, ikaw man na ma-combine ina, kaya ikaw ang director dira, oh. No, oh, medyo makatol. Tilawe. O, tilawat sa manager niya. Pwede na na. So, with big responsibility, being a manager, a big, with ang imong posisyon comes great responsibility. So, sino ang nag-call sa inyo nga duha? Ang manager o ang chef? Tisubong, biskan sino pa mag-desisyon sa inyo nga duha, ang ginigo, ang management. Sigurado, buwas ka adlaw, sumunga adlaw San Juan, nagapamasya, nagasilebrar, dulaan ka mo sa obra. Pagdulaan sa obra, dala pa ka mo sa kaso. Bala nyo maselan, ina. Bala nyo pagkaon, ina. Hindi na pwede niya, pwede na niya. Daw makatol, hindi na pwede. Daw. Hindi wala daw. It's either good or it's bad. Tata, RM. If it's bad, biskan perde pa kamo. Yan ba, perde tade. Wala problema. Importante ang inyong kredibilidad. No, ang inyong na serbisyo nga gina-offer. Why think about the money? Kung ma-appreciate ang sa nga BCPC ito, base sobra pa sa pilo ang ihatag sa inyo. Galing subong, may mga lapses ka mo. Ginpabayaan nyo. Ginapawalaan ninyo. Timan. So good luck sa inyo na. Ang manang giseling natin nga kusina, yan, delikado na yung mga luto-luto, pagkaon, ganyan. Hindi niya pwede pahala-hala lang ka na. Sa mga karning baboy ninyo, may mga baw, ASF naman. Karning baboy, karning baka, para malikawan nato ng amuning mga pasar. Ah, areo, online si Sir Johnny Piguro. Piguro meat shop para sigurado. Ang ginabakal mong karning baboy, kagkarning baka mo, preskang preska. Aral lang si Sir Johnny sa may Iloilo Terminal Market. Sa may lapas, amo niyang trending naman, Lipong, matapos ginsumbag ang isang ka grade 9 student. Nalipong yun ang isa ka grade 9. No, grade 9 student. Ang Lipong galing grade 9. Ginsumbag sang grade 7. Pwerte ka isog, no? Karon sa jade kay hindi magpa reglo ng ginikanan mo sa jani gabi mga tabo sa mga eskwelahan sa piyak kabahin pilason man ng isa ka grade 9 student sang Julio Ledesma National High School sa Teachers Village Barangay 2 San Carlos City Negros Occidental matapos ginbuno sang grade 10 student sagwa sang ilang eskwelahan. So official statement sang bulutuan. Antes na tabong insidente, nagpanugid na ang biktima sa iya advisor nga ginapahog siya. Rason nga ginabisuan ini nga hindi anay magwa sa campus samtang ginapakigangutan ng iya ginikanan. Apang nga ginpahayag nga wala ini nagpati. Natigayo naman nga madakpan sang San Carlos City Police Women and Children Protection Desk or WCPD ang 17 anyos nga suspect kag na-recover ang gingamit sini nga kutsilyo. Nagwa sa ila imbestigasyon nga daan nga hiligot-anon na ang motibo sang insidente matapos nagkontrahan ay ang grupo sang magkatimbang nga bahin. Ginpahibaluman sang eskwelahan nga nagpatigayon na sila sang class debriefing session kagapon sang aga kasunod sang pagpanglutang sa Tacloban City nga ginkaulamiran sang mga estudyante. Kay may iban abing nga mga estudyante, no, amo ni ang medyo dako ng ulo, medyo marot na nga permi nila ginarason nga minor di edad kami, juvenile kami. Biskan anong himuon ninyo, hindi nyo kami mapriso. Amo niyang iba ninyo may estudyante, true, very true. Amo niyang ilang ginarason nga hindi kami pwede mapreso. Biskan ano pang himuon ninyo, ginable ba din polis? Biskan ano himuon ninyo, hindi nyo kami kaya papreso. May rights kami bilang isa ka minor di edad. And mahambal pang iban gani, we know our rights. Kung kisa suli pa ni ginapahog pa ang mga polis, kita mo mga teacher, subong hindi na pwede mahampak-hampak pare sa aton nga kulit-kulit si mo lumaka dari talikod. Hampak kung kasang ginadala nga stick o kung guripato ng singit mo da. Hindi na ni Mahimo. Hindi na ni Mahimo sa mga maestro. Mga teacher, di na pwede Mahimo. Isyan kita gani kung minor di edad, ginalikaw da. Galikaw kita, oh, datirikado na. Preso tada, sakiton mo minor di edad. Ang iba niya minor di edad, amo na ni. Nagdako ng ilang ulo, ay manumbag tabla. Mga mamuno tabla. Kaya bis ka na numatabo, hindi tama preso. Dadiralan tagyapon sa presinto, pagwaon man tagyapo na. Sa juvenile facility lang kita. Ano ganyan din sa may Barrio Obrero? Amunin sila. Pero subong, no subong, ginpabutiag sang palasyo nga bukas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-review ang posibilidad sang pagpanubo sang edad sang criminal responsibility sa Pilipinas. Kasunod din isang natabo nga shooting incident sa sunod mismo sang isa ka eskwelahan sa Tacloban City. Sa diin, tatlo katao ang napatay. Suno kay Police Press Officer Yusek Claire Castro. Nga sa subong, wala pa sang posisyon si Marcos nga magdesisyon angot diri. Sa pihak sini, ginsiling ni Castro nga reasonable ang suhisyon no sa aton nga kapulisan nga panubuon sa 12 anyos ang minimum age sang criminal responsibility.
2: Tatak RMN.
0: Kamo mga kasama, pabor kamo bala? Yes or no? Pabor kamo bala nga panubuon sa 12 years old ang minimum age sang criminal responsibility? Kaya sa subong, ang nagakalatabo, kung nga 14 anyos ka, eh wala to na mag 18 ka eh. Pag apabot mo 18, digto i-file ang kaso. So mga minor di edad, balaan lang niya! Balaan gini na niya! Abot na no. Kita mo mga gang-gang? Kadawan pag ano nila mga nagapalakop sila mga pulis? Bisan nung seminar, kadawan lang nila. Kaya pawakala lang na kayo dugay-dugay. Gwa naman kami. Ang mga pulis, kapagot na mo! Ang kapalagot pa diri ang mga ginikanan. Sagay nila tolerar. No, tolerar nga tolerar ang ilang mga kabataan. Once gani dakpon, once gani sakiton, sila pa may gana magreklamo. Wala nila no ginapaminsar ini mga bullying ng mga kabataan. Ginatolerar sa kabataan sa mga ginikanan, nga hindi ka magpasakit, unahi. Pamilya naton puro mga isog, hindi ka magpuli din nga kay bibi ka tapula to. Kaka-implant, ka-implant din na sa bata sa mga itong mga kabataan, no? Kung isa, naging bully sila. Aga, mga akig pang magirikanan, kung laygayan, no? Kung laygayan, sa nga ibang nga tao, kung laygayan sa mga maestra, mga kapulisan, naging pangakig pang mga kabataan, no? Mabal, sorry. Pero wala naging napaminsar kung ano naging epekto sini sa mga ginabully sa ilang mga kabataan. Wala sila nagkakabalo sini kung ano na resulta ini. Nagkalatabo psychologically, physically, emotionally sa mga kabataan nga ginabully sa ilaman nga mga kabataan.
2: Tatak! RMA.
0: So, dapat naton inibli pabayan ang ini mga minor di edad. Okay mga minor di edad niya, aning away-away lang, kusmusunggod-sunggod, tapungulay sa isang classmate niya, tungod niya, hindi man daan ng higutanon, tungod sa tropa na, way sila itsindihan ay, pero ini nga, madala ka kutsilyo, maniro ka, manakit ka, ma'am, pakawian mong isa ka estudyante, no, agawon mong iyang balon, pakawian mo sa sasulod sa eskwelahan, bulutuan, no, yaw-yawon mo, kurit-kurit, tal mo ng ulo, guntingan mo ang buhok. Kawaton mong iyang mga kwarta, kadlawan, pahugon, pasugtan naton bla, ang mga kabataan nga mag-amon eh. Kahit kung pasugtan naton nga pasugtan eh, daw ubra kita sa eskwelahan sa mga kriminal. Daw ubra kita, ginatolerar man naton ang eskwelahan sa mga gangster. Nanamian kita mga makita bata at gangster. Kung maging kriminal ang bata mo, anong rason? Tungkol sa kapabayaan mo. Hindi nga natakal ko, kapilan ako sa YC. Huwag higit pa mati. May tahong-tahong kaklase, gini ka nang ka. Ikaw pa ang nakulbaan sa bata mo. Ikaw pa ang daladalahon. Ikaw pa ang bitbiton sa bata mo. Kaya mo na, di ba, mambal sila nga, kapila ako na sirgin sa Y na. Wala, gini ka pa mati sa kong. Ti, ano ka klase nga ginikanan kung huwag ka pamati ang imong kabataan si mo? Bertoldo ka eh? ugok ka klase ginikanan. Kung amo nang imong reasoning, pangrason, ah, mas maayo po, why? Kanang tani nag-bata. Irresponsable ka klase nga ginikanan kung amo nang imo nga pangrason.
2: Tatak, RMN.
0: Santang ara sa poder nato ng aton kabataan, dapat sa aton nga pati na tudloan naton sa mayo, laygayan naton sa mayo. No, ang maging ihimplo kita sa atong mga kabataan, hindi lang puro wakal. You have to set an example. So, ikaw dapat miyang ihimplo sa imo kabataan. Kung ikaw pa nagrilyo ka, nagpanakit ka, nagpahubog ka pirmi, ano pang resulta sa ni? Magbata mo, laban-laban mailugsi mo. Pirmi mo lang ginasingalan, pirmi mo lang ang pangdisiplina mo, panakit, panumbag sa mga bataan. Tinobraw yun sa ibang classmate niya, ilugon niya man kay. So ang pamangkot, no, mapasugot ka mo bla, no, pabor ka mo bla, nga himuon 12 anyos, no, ining edad. Kung mahabalkit na nga tulad na, pwede na gid mapriso eh, hindi bla? Alauna 37, yan ang tamang oras. Yan ang tatak RMN time. Bulubuntayin man nato ng ining kay former President Duterte. Kaya gitalana na ang hearing yan eh. Ang mga conference sa kaso ni ex-President Duterte. Natalana, nagtalana sa PETSA ang International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa mga masunod nga status conference sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Pati gayon nun ini sa Hulyo 14, September 7, October 13, kag November 2. Nag-umpisahan na po ang formal na hearing sa kaso ni ex-President Duterte na Crimes Against Humanity sa November 13. Ginhingyo man ni ang kampo nung i-check ang health no ni former President Duterte, ginatagan sang dugang ation ang prosecution sa ila observation sa expert report sa fitness ni Duterte kung kapable pa bla si former President Duterte nga magtambong physically no sa ini nga mga hearing. Paluya na gid kay former President Duterte, luoy man ta kay tatay digo. Galing, amo na ginisiling nila, everything has its consequences. Dapat amo man ang aton ginalaygay sa aton mga estudyante. Everything, tanan, may konsekwensya na. Tanan nga ginahimo mo, kung buhaton mo, may konsekwensya gid inaya. Kung mangbuli ka, mangastigo ka, mamuno ka, maniro ka, may konsekwensya gid inaya nga katumbas. Alaw na 39 sa atong mga kapulisan. Congratulations ka damo sa mga bypass operation ng patigayod sa aton nga pulisan. Arestado ang isa ka obrero matapos magpatigayon sa bypass operation ng kapulisan sa Sitio Litek. Hindi sa Gimaras niya. Sitio Litek, Barangay Poblasyon, Anilaw, Iloilo, kagapon nga daw. Ang arestado ginhinago kay alias Resti. Bata pa, 27 anyos pa lang oh. Residente sa Sitio Talos, Barangay Palaypay, Anilaw. Sunod sa Anilaw, PNP. Ngagit pangunahan ni Police Captain Maria Rosella Buenvenida na kumpiskar ang isa ka sa Shea nga ginapitapagapatian Shabu bilang bypass item kag tatlo pa. So 27,000 ini ang balor sang nadakpan nga droga. No? May kabugaton ini nga 4 kagramo. Kaga suno sa Anilaw PNP nga si alias Resi ginakabig nila na isa ka street level individual. Gamay pa lang, tapyaso na, tapyasa na. Tapyasa ng pakpak antes pa maging agila. Sige lang nga, ro-ro. Sige lang nga, ro-ro. Why, natakante? Ro-ro pa more. And yan ang mga balita na tipon sa aton yung News Center Cog Patrol. Babasahan, makitaan ang ini mga balita na aton pang-discuss sa aton yung Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
2: Tatak! RMN.
0: Palihog i-like, palihog i-share, and palihog i-follow ang ato niya Facebook page. Tamiyaw, tamiyaw, tamiyaw na kita sa Good Morning Mayong Aga. Nag-acknowledge na ito ng mga kapiestahan. No? Dire, kung may ara ka mo sa mga labanwa, Nga balaan nga kapistahan sa mo, siyempre San Juan Molo. Abanate. Barangay Hinaktakan. Barangay Palapala Zone 1. Sa may Sara. Iloilo. Luna Lapas. Piesta ba, ano? May nga ganay kay Ma'am Hiroki Hamano. Ohayo gozaimasu. Moji-moji. Gregorio Belga, Sir Jespal, may ngaga. Mama BC sa may Arevalo. Ma'am Margie, good morning. Kay Day Alice Fredrich, Nanay Flor Kahilig, Ma'am Susan Pisascar. Palapala Uno Fiesta Tiyoy. Hamal ni Odi Ryle sa may Madrid, Spain. Nonoy Jason, may ngaga. Magdalena Ganizera. Kay Sir Jespal Tani, kung may transparency, nga transparent nga bag, pwede, no? Amo nang ipagamit yoy para makita ang unod sa bag. Pwede, gid. Nice suggestion. Ining daw, ano gani, daw white, daw transparent, ano? Pwede na daw mga folder natin nga style. Transparent na bag, amo nang namin sa eskwelahan para kita ang unod. Bawal ang napsak nga di color, dapat transparent na. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Jenny Halurina, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kagawa de Dina Hermano, and Ma'am Adelsa Hermano. Si Ma'am Snooki Galon, Ma'am Myla Hagokoy Gansa, may nga ka si Ma'am. Kamusang Turkey o kamusang weather sa Turkey? Angelita Gonzalez, si Sir Jespal, Sir Gilfred Dionio, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, kay Tita Arlene sa Chicago, kay Mama Telly Piffer, Ma'am Cindy Popo, Mama Christopher Morris, mayong aga, Mayora, mayong aga, Irene Solano, hello mga classmates, si Madam Alice Friedrich, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino, kagawad Noel Coscoluela, Tatay Ensyong, Papang Miling, kay Kaberting, Florencia Sukaldito Kalimpay, adin ta Ma'am Yesta Karunyoy, ambot gani, galing wave ko ka pamista, Ma'am, kubaan kay kumamista. Si Nonoy Celubrico, good morning kay Sir Dicoy, Catalan Lamprea, kay Ma'am Edna, si Kagawad Robert De Vera, kita ko kagina, damo ang binagto nga dalaw, nag-kumpragin sa super, ginamo. Kay Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Sir Gilfred, good morning, Sir Gilfred. And kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora, and Pudena family. Uy, magkaupot si Ma'am Margie, kag si Mama Myla. Ba, may pasalubong si Ma'am Margie, oh? Diba naman, tabagak naman, ha? Sir Marlon Franco Supremo, good morning. Sir Romeo Manay Jr., Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, kay Buds Jr., maya dayad gid nga aga sa inyo. Si Sir Bots Gorilla, Pilar Sardia, happy fiesta man tiyo, no? Sa barangay Gibuangan Miagaw, celebrating their fiesta today. May nga aga. Dapat ang chef kabalo na kung pwede o hindi. Correct. Sakto kagit, Sir Jespal. Chef, gid niya. Basta pasar, lubok, hindi na gid na pwede, lutuon pa yun. Galing, mahambal gani. Kaman ang kalaway nga hinakointi, Pinoy mo. Panos, lutuon mo pa. Are si Ma'am Margie sa balay namo niyo. Aba! Nagkita-kits ka mong duha. Ayos, amo-amo ang pang. Morning, Dainiknik Joanne Nining Leda. Lumagbas. Bautiyoy, ako hindi gid ko mabindihan sang makatul nga isda. Kay may allergy ako. Gahabal dayo ng bibig ko. Bawa amo ni mga delikado, may mga allergy. Kaya sa kurason gid niyang epekto mo, paghalong gid ha. Dapat may dala ka mo ng ano gani ang ginainom ng gamay na Celestamin. Ama ni Sir Jespal, wala gid na yoy mahimo ang manager. Kumaghambal ang chef nga hindi na pwede maluto. Kagapangitaan gid na bag-o. Basta sa sulod kusina, taas ka pa na sa manager. Correct. Kaya may nabalaan ko da, sir. Basta manager siya ang masunod ko no mo. Nanay Flo, nanay sir, Johnny Figuero, kay Mama Marilu Villalobos, kay Ruben De Palobos, may nga ka, nag-monitor man. Si Noemi Aquino Sanchez, good morning. Ama Mary Ricabar, Edgar Morales Hicanal, thank you. Nanay Rod, mayong aga si imuan na lang 10 years old tani. Ibang 10 years, so hindi pa na kay... Do balingag pang iban. Maminsar daw, hindi pa na eh. Pero mga ko, agree ko gani sa 14. Ang 12 daw, malang-alang ka because of puberty. Ang iban, curious gina, 12 years old, buti ka sala-sala. Half adult, half child sila mo. Pero mga 14, may direksyon na yun. Kabalo na gani magbimbang na. May mga nag-upod gani, busog, 14 anyos. Nanay Bebot, kay Nora, kag Inday, mayong aga sa inyo. Damol ulan subong tiyoy, diri sa may Guimaras, mapaghalong no? Nanay Flor, dira sa may Nueva Valencia, Guimaras. Morning man, kay Bongbong Apura. Tiyoy, may kilala ko nga chef ang bali, Sir Jespal. Ang kilala ko nga chef yo, istorya niya nga may function sila sa resto. Ang order sila, breakfast, sunny side up. Pero ang ginluto iya nga boiled egg. Ang ginluto iya, boiled egg. Kaya ang over siya. Wala mahimo manager niya, kundi kalot lang ulo. Ako manager, sunny side up sa boiled egg, chef ka, si baka. You can't even differentiate a boiled egg to a sunny side up egg. Si back na automatic na yan. Kung hindi mo palanggang obra mo, hindi ka kinanglan, di ba? Dapat, amo na eh. Being a manager, di ba? Dapat ginaplangga sa mga tao mong ilang obra. Kaya kung way ka pagplangga sa obra mo, wala, mihura. Biskan, ano pa nga pagpaninguha mo panamiun? Ang imong nga kumpanya o restaurant, kung hindi plangga sa mga tao, wala na lagi natratar nga ilang inang negosyo, puto ka na. Ginkuha ni Ma Margie ang Boy Bawang kag Skyplex nga pinabakal niya yun. O, paborito nga Skyplex, ang garlic. Sa salakyan, damo to. Citricine or antihistamine nyo, dapat ina, no? Kay delikado yun yung allergy, no? Edna Mohal kay Mama Florencia Sukaldito Kalimpay. Adamo sa aton nga listeners subong adlaw. Salamat gid kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Good morning. Kay Mayora, dira sa may Taiwan. Thank you. Kay Ma'am Sisi, mayong aga. Si Zaldi Camayra, thank you. Si Sir Ruben Ormilia. Sir Dicoy, mayong aga. Norberto, si Bonnie North. Norberto Bonilla ng RMN IFM Manila, oh. Bonnie, I miss you. Upod ko ni sa pinakauna kong istasyon nga ginubrahan mo. Si Alfred Saldevia, Jury Amboy, Peter Sales, Jemlen Flores, Bernie Erpalua, kag Mercedita Almirante, may ngaga. Kayo Jemlen Flores, Jonas Alin Villarino, Crisanto Tundo, kag Mignon Sandrino Alasa, RJ Siap. Salamat gid sa pag-upod sa aton mga suke, no? Thank you. Hindi pa tapos ang boxing. Kay Sir Gene Fontiveros, mayong aga man si mo, Sir Gene. Si Sir Noel Jimenea, mayong aga, Sir Noel and family. Sir Stephen Fanega, mayong aga man kay... Sir Marlon Franco Supremo, kay may pagkapiolo. Nagapamati sa aton router, Infante. Si Sir Alden Sueta, kamusta na si Ma'am Donna Aguayon Feldman? Daw dugay ko ay kabati siya eh. Auntie Edna Dalmino, pero may nakatutok si Auntie Edna. Noong pinalangga namon, pinalangga ng tiyao ni Mrs. Dala sa may malagkit, Pontevedra Capiz. Miss you, Auntie Edna. Ang Mondihara family, dress may talaytay. Sara, kay tatay, kay nanay. Good morning, tay. Good morning, nay. I miss you na. Kay Tin Cabalfin Henson, kay Noel Yagas, ng Radio Manibela Drivers. Salamat, salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton nga pag-pangalagad. Si Sir Ronel Umagap, si Sir Steve Deximo, Weddy Bon Suerte, gira sa may Sara, thank you, thank you, thank you. And ang ibang pagid naton, ano, na mga kauturan, karon na padayo na naton ini, ang, ay, Norberto Bonilla. Bonnie North, I miss you! Shout out lang dati yoy sa family sa Carles. Hindi ka na pupunta dito ah. Hindi mo na ako binibisita dito, Bonnie ah. Ikaw talagang bata ka.

0: interview mga maskum pa na, ha? Sa istasyon, pinatawag ko to. Pagpatawag sa ako, no? Okay. Ah, interview. Ang interview sa ako to, 5 minuto. Niya, okay, okay. Sige, okay. Sige, oh, karon, so good ka na. Ha? Anong karon, so good ka? Karon, so good ka na. Why, kung laman ng muhang-muhang, why, kung kibalaan sa radyo? Why, kung kabalo sa radyo? Ah, mo ni si Bonnie Bonilla, mo nagtudlo sa akin. Kasi ang una, CD. Kita mo may CD, amo nang compact disc, amo nang imo nga gina-play music. Tapos may reel, may cassette tape, may cassette tape sa likod, may plaka. Nasang commercial, i-track pa na, ginatumok mo commercial, amo na o. Oh. Amo ni, si Sir Bonnie Bonilla ni, kung isa na bon. Niya mo ni mga sonata o. Oh. Amo niyang paid in, pag paid out. Ah. Why magdugay, Timan? No, Bonnie, no? Pero sabong, sa IFM, RMN Manila ni Sir Bonnie. RMN Iloilo, kuya po. No? Pero grabe yung transition, Sir Bonnie, no? Halin sa FM, naging AM. Ang hindi kabalo mag-hiligay nun, hindi magkabalo mag-ilunggo sang una, hiligay nun na sabong. Surprise lang, Tiyoy. Ikaw, puro ka surprise. Pirmi mo lang, sa una, pirmi mo lang ginasurprise ang babae. Surprise! Iba naman ang kasama ko. Sino to gani? Ang isa ka technician? Sino? Upo namon si Arsenio Valencia. No? Ang isa ka technician, bla? Ang spinner man to? Ang niwangon to, bla? Alum-alumon? Sino ganito? Mahilig ba phone sex, bla? Ang nagapanago sa dalom sang bot kada kagahom. Sino ganito? Ano, Bonnie? Kaya ang mga upod namo nga technician, so, Chief Frank. Chief namo na. As a chief technician, si Chief Frank. Si Bonnie Bonilla. Si Arsenio Valencia. Kag si Song, no? Ay, napatay na to bala si Sir Song. Ang asawa ni Ma'am Maripa Song, ni manager, Mampas. No, amo to Lorenzo Song. Daw amo ni sila mga technician eh. Pero isa to nalipat ko to. Ano ganing ngalan sang ito mo to? Mahilig mag-phone sex, blabon eh. Antero. si Antero. Pahambalon mo to. Mahambal ng mga listeners. Si DJ man sa kuno mo. Oh, grabe, mga technician namon sa una yan. Antero, no? Antero. Si Antero Fernandez. Pero ang amon nga technician nga isa, ma-share ko lang gamay, ha? Si Arsenio Valencia. Nagtuuntuon man siya, dira niya nakilala ang ini nga babae. Nga subong, misis niya na. Si Bonnie, damo nakilala da mga babae, naging misis. pa-misis-misis lang, ha? Sino to gani, Bonnie? Ang taga Hong Kong. Sige. Tugangan nato na. Pagbalik ni Tio A. Pancho, yung aton nga balitang sports sa mga nagabantay sa aton nga FIFA World Cup. Susunod na. Tamang oras sa alauna 56, siningabahin, dulong na saton sang Evergreen Herbal Capsule.
1: This is Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
2: Ang inigabahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kay hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric. Saluyot.

0: Malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN
2: Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan, may maintenance ka na, may vitamins ka pa. Pwede ni sa mga kabataan ha, kaya ng Evergreen may vitamin C para malikawan ang narisari ang mga balatian. Evergreen 2 to 3 capsules ng Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw kag pwede man kamo kabisita dira sa may Green Food Center, no? Green Food Herbal Supplement Center sa may Cisco Building, Mabolo Delgado, Arada, si Doc Crispin Hico.
1: Tatak! RMN!
2: Sa aton nga sports balita, ang pamilya, anay, no? Nagtelepo ng pamilya, mga abyan, kaga mga kilala ni Rene Clert Bobet Baterbonia sa katapusan nga gabi sang iyang ahaya, no? Kagapon nga adlaw, Hunyo 23, ako rin papatsyag ang ilang suporta, pagigugma, kagpasidungog sa iya. Alas 7 sang aga, subong nga adlaw, no? Pagahiwato ng Ricky Mas antes siya igadulong sa ulihi nga kapahuayan sa New Cemetery sang Talokogon Memorial Park sa Agusan del Sur, no? Temporaryo nga pasaraduhon ang public viewing launa karon sa kagahon, no? Subong kagina, no? Agot hatagan sang pribado nga tion ang pamilya kag para sa preparasyon sang iyang lubong. Rest in peace, kanugon nga bata ining si Rene Baterbonia. Kanugon gidya. Pero sa linggan naton, everything happens for a reason. And isa ka rason dere si Tab Baldwin. Noong aton nga balita, edi kay Tab Baldwin, mga kasamang nga nagtambong na siya. No, nagpakita na siya sa NBI. Bolo bantayan nato ng mga updates, no, sa aton nga sports balita. Kaga tennis, si 23-time Grand Slam champion. 23 times ang Grand Slam champion. 7-time Wimbledon winner na si Serena Williams. Ang naghampangin ang iyang utod si Venus Williams, di ba? Si Serena Williams has accepted a Wimbledon singles wild card, making her the long-awaited return after 4 years away from singles competition. And mag-compete ini siya sa doubles sa Wimbledon. Ang makakasama niya, ang makapartner ni Venus Williams, wala pa ni si hoping si Serena Williams o ba si Alex Yala ko, no? Pero pag-abot sa tennis sa mga babae, the GOAT ang tawag da siya. Greatest of all time, Venus Williams. Balik na ang mga veterans, nagabalik na sa tennis court si Serena and subong si Venus Williams. Sa ibang pag-ilan naton nga sports balita, ining matunog na balita na si Giannis Antetokounmpo bumulag gin bulaga na ang Milwaukee Bucks, mga kasama. Ang damo nakibot ini sa isa ka blockbuster deal. Si Giannis Antetokounmpo gin-trade sa Miami Heat kabaylo ni Tyler Hero ining sharpshooter kag si Jaime Jaquez kag may isa pa eh. Daw amo na plus sa 3-round pick. Hindi lang 'yan, mga kasama. Ang hulag subong sa NBA, pati ang Minnesota Timberwolves gin-trade si Julius Randle sa New Jersey Nets, part ini sang 3-team deal. So bulubang tayo nato ng mga pag-iban pagid nga paghulag, no? Sa NBA, ambot kung sino pa mga i-trade din eh. Kaya kalabanan sa mga player nga wala nakasulod sa playoffs, gusto na magpa-trade. So ang matunog subong, si Giannis Antetokounmpo going to the Miami Heat. Kag si Julius Randle going to the New Jersey Nets. Si Trae Young naman, nag-agree. Ang Trae Young sa Atlanta Hawks, di ba? Si Trae Young, naghisugot. Naghisugot sila for a 4-year extension sa bag-uyang kupunan nga Washington Wizards. Si Alex Yala, naperde si Alex Yala sa iyang debut sa Bad Homburg Open debut. Pero 700,000 pesos ang iyang money, assured money. Buloban tayo na ito ng kay early exit si Alex Yala kay Elise Martin sa Bad Homburg Open debut. So buloban tayo na ito ng pagbabalik ni Alex Yala sa Wimbledon Open. Seeded number 29 pero rank number 30. Klaruhon talang ina, no? Rank number 30 siya pero seeded 29. Sa mga hampang kagapon na pinerde ang Argentina ang Australia sa score niya 2-0 sa pagpamuno ni Lionel Messi. Ang France, si Mbappe, puwerte man ang France, no? Pinerde nilang Iraq sa score na 3-0. Ang Norway kag Senegal close fight, pero the last minutes nakascore ang Norway. Kaga pinerde nila ang Senegal sa score nga 3-2. Algeria daogman batok sa Jordan sa score na 2-1. Subong adlaw, hampang ni Live Subong, ang hampang ni Cristiano Ronaldo, Portugal versus Uzbekistan. Maghampang man ang former World Cup champion na England versus Ghana. Panama at 7 p.m. versus Croatia. And at 10 p.m. o 10 a.m. is Colombia versus Democratic Republic of Congo. Iyoy. And yan, mga kasama ng ating sports balita, ang ating sports balita, boylog na ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, ang produkto de kalidad ni Sir Jonathan Granada. Mga kasama ang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
4: Ako gali si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, mataas gid ang akon. May aragin man ako yung high blood pressure, nagataas, ganubo ang akon nga BP. Hasta na lang naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Nang pamaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkog, guta, pagngot-ngot sang gam, sa dumataktak ang ipon, nagyan ko gidina, pagpalanuka ko, ang hambal ko, Diyos ko, basi katapusan ko na. Kaagi ako sang chest pain, until nga may isa ako kaabiyan, nga nagrekomenda nga i-take na ko ang Life Extension Vitamin D3. Akong gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga pamatsyagan, nag-ayogid, nag-mag-an ang pamatsyagan ko, ang palaminhod sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dula, nag-active ako, na-energized ako, daw na dula ang lingin-lingin sang ulo ko. Gusto ko gid ipabalo sa tanan nga mga abyan ko, kapamilya ko man, nga ininakon nga mga experience sa pagbag-o sang akon nga nabatsyagan, nga nahimo sang Life Extension Vitamin D3. Kag gusto ko man kamo ma-insert para nga matestingan nyo man ini nga produkto. May ara sila sa clinic, kahatag sila sa libre nga konsultasyon para sa aton. Kag matestingan nyo dira ang sari-sari nga mga vitamins nga according sa needs ang aton nga lawas. So, makapakonsulta kita dira. Kag ang doktor dira makarekomenda sa aton mga kinahanglanon. Kabay nga ma testingan ninyo o mapamatud-an ninyo ang akong ginhambal nga matuod. Testingan ninyo ang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panin lo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyo nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
2: Alas 2:09 na sa mga bago lang ka-tune in, mayad-ayad gid nga aga, petsa 24 kita. Kapiasan ni San Juan de Bautista, it's San Juan. Basyahanay na naman karon. Petsa 24. Oy, tamyaw naton sang happy birthday si Father John Banyas Brillantes. Happy birthday. Halin kay Ma'am Angelita Gonzalez. Si Sir Nick Velasco, Bogtao naman, mayong aga, Sir Nick. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, tamyaw niya si... Dalingin na dito. Ayan, si Caproni Paguntalan sa Parara Surtig Bawan. Si Turbo Mateo, si nung Mateo Naragdaw. Sang Molo, kag si Michael Naragdaw. And nagatamyaw si Gold Star, si Andre Canonicato. Happy listening. May mga nakatulo, tibawas man ang aton mga driver, no? Kay kagapon, no, medyo dako-dako ang tapyas, no? Sa Diesel Max, halin sa 74, no, halin sa 74 pesos kada litro. Naghimon na ini, 65, no, 40. 65, 40 per liter. Ang extra advance, ining sa Petron, ining ginalawag ko, ha. Halin sa 73.50, nagdumo sa 69. So, good news kay ang diesel, nagbalik na sa 60 peso mark. Tatak! RM. Isa pagit ka bultada nga rollback na mga lapit-lapit na ini sa 50 hon. Ay, mga 57, 58. At ani, magdubo ng presyo sang magdubo ng plite. Presyo ng plite. Pati ang roro. Pati ang fiber na pag-imaras. Sa gasolina, dako-dako man, kayo daw 450 man. Ang ginubo sa gasolina, no? From 74.50, no? Ining 74.50, kagina patugong ko 70 pesos and 60 centavos. Sa mga nagakonsumo diesel, halin sa 77 pesos ang turbo diesel. Halin sa 77 pesos, nagdubo-dubuin na ini sa 68 pesos. Standby mga kasama sa aton nga Papa G. And antes ang aton nga Papa G, ang mga area anay kung diin may brown out subong nga San Juan.
1: Tatak RMN
2: sa may Ahoy, petsa 24 Ahoy ni a Concepcion, sa may Concepcion petsa 24 pulo ka oras ang kalawigon sang brown out dira sa may Concepcion. alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, ang municipality ng Concepcion, do bilog na Concepcion eh, sa Ahoy. Siyam ka oras man ni, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, ang apektado da ang Pantalan, Navarro, Rojas, Bucana, Bunglas, Silagon, Aguarial, Silagon. Sa bahin sang Haniway, may 7 ka oras nga brownout, alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado, Danao, Kalmay, Sitio Sumandig, Kuyot, Yabon, Ubyan, Kagakipot, Haniway, Pakiputa, Mayo. Sa bahin sang Lambunaw, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado, Barangay Paho, Sitio Lawag, Lambunaw, Iloilo. Pototan, 9 a.m. to 5 p.m. Apektado, Salngan, Purog, Pototan. Miagaw kag San Joaquin, alas 8 sang aga, tubtob alas 5, preparar. Kaya brown out ka mo da, kuluoy sa mga kabataan nini. Mga senior nato, no, kung mahinang ganun, nag-uga-ulan-ulan, medyo presko-presko guro ni. 8 a.m. to 5 p.m. sa Miagaw, ang Buena Vista Sur, Igkatambor, Igdulaka, Lakadon, and ang porsyon sang San Rafael. Sa San Joaquin, 8 a.m. to 5 p.m. man, ang porsyon sang Ginutan, San Joaquin. Sa bahin sang Uton, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon, 7 ka oras. Ang apektado ang porsyon sang Alegre Uton. Sa mga pinalangga, kag mga brothers and sisters na, ang mga tanan-tanan niya, Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma sa Kabatuan, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon, 7 ka oras. Apektado sa Kabatuan, Sitio Bituguan, Barangay Helicon, Montinola, Kabatuan. And yan mga kasama ng ating power update. Ang ating power update dulong sa aton, sang kape henyo.
5: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
6: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Pauline, sang Igbaras, Iloilo, 31 years old. May long-time boyfriend ako, Papa G, kay 7 years na kaming in a relationship. Wala pa kami nag-decide yung magpakasal tungod siling namon, masupot-supot anay kami kwarta kay ti sa tiyempo nga daan subong, hindi basta-basta nga magpangabuwi, nga magpakasal. Abi ko road to forever, naging kami isang boyfriend ko, Papa G, pero nagsala ako tungod nagsugod ang pagtilaw sa relasyon namon, sang gin-deploy na siya sang company nga ginauberhan niya sa Manila.
1: Sonny, babe, may problema ba na? Daw ka ina pa nga kahipo si mo ha, pag kadalon sang pagginawa mo.
2: Pauline, babe, may luya kong tani ako yambal si mo. Kabay pa kong tani nga mangpan mo lang ako.
1: Ha? Nga, ano bala ina?
2: Ipadala ko sang boss namon sa isa ka branch namon dito sa Manila. Oh. Ako kunong mga manager dito. Luyag niya nga hanas na sa obra ang mangin manager eh. Nga daan, bago tindog ang branch namon dito sa Manila.
1: Ano? Buot mo bala silingon nga? Bayaan mo ako dire?
2: Pwede ka man makaupod sa akong dito. Makuha kita sa apartment dito. Dito ka man obra. For sure. Dasig ka lang tumakakita obra. Nga daan, kaalam sa imo kag mapisan man.
1: Pero Sonny, kabalo ka naman nga bago lang ako na-promote sa obra ko. I love my job. Hindi ko ini mabayaan.
2: Pareho kita. Hindi man ako makapangindi kay palangga ko man ang obra ko. Kuna mo, long distance relationship nang matubo sa aton eh.
1: Sonny, ano pa bing mahimo ko? Sige, career anay ang piliun nato ni. Pero syempre dapat, hindi gin madula ang pagpalangga natin sa isa kag isa ha. Ha, Sonny? Mapangako mo bala sa akon nga bisan layo ay kita. Ako lang gihapon ang babae para sa imo.
2: Oo, Pauline. Ginapangako ko. Kagtani, ikaw amo man, Pauline.
0: Mutual decision ang natabo sa tunga namo ni Sunny, Papa G. Pero antes kami maglayo ay, kag-antes siya maglakad, syempre, ginpaayawan anay namon ang isa kag-isa.
1: Sige, dasoktod mo! Idasok sa manaki! Ako Sunny!
2: Sinusunod ba?
1: Ako na! Ako si Libby!
2: Ako ang mong mga iba! Maduit yourself lang ko, anay! Ari pag ito, inawang pagkita ko sa vulkan mo, sa pagkadako.
0: Natabugid ang LDR sa amo ni Sunny, Papa G. Pero ginsarang namon ini, hindi lang kami luyag ang magbuwi sa isa kag isa. Pero after a year nga layo ay kami, nabatsyagan ko nga daw amat-amat nga naglast eye siya sa akon. Sadto daw halos adlaw-adlaw nagataog ganay kami, pero subong talagsa na lang sa Malaka nga nagakontakanay kami.
3: What happened, friends?
4: Nakasubo sa imo?
1: Grabe, dungan, pagidya. Ano abi kay si Sunny? Tulagin ka pa batsyag sa akon. May isa na bala ka si Mana. Nabala ka na ako sa iya. Basi wala ko na nung natabo sa iya.
4: Te, pamakuton mo ginikanan niya eh.
1: Gintawagan ko gani si Mama niya. Ang siling wala man ko na hindi makakontak sa iya. Basi kuno busy lang sa obra.
3: Busy sa obra? O kung lain ang ginakabisihan niya.
1: Ha? Ano ang buot mo silingon, Agi?
3: Ang akon lang bala, friend, kasi kung may bago na nga babae, ang nobyo mo, Pauline!
1: Oh, Agi!
0: Is
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: wala kitang sulod sa ulo ko, Papa Jake, nga mahimo mangita sang ibang nga babae ni Sunny. Kadako sang salig ko sa iya, kay kaybalo ako nga ako lang ang palanggan iya. Hasta nga isa kadlaw, nag-contact siya sa akon.
1: Sino ba lang nagpanawag? May number lang? Sino ay yan ini? Hello?
2: Pauline, ako ini si Sunny.
1: Sunny, babe! Napago ka lang katawag! Ano ba lang natabusin mo, ha?
2: Pasensya na, babe. Nadulabi yung cellphone ko. Amo nga nag-iilis ako sa number. Sorry, ha? Kung nadugayan ako nga mag-contact sa imo. Nalipat na ko abis ang number mo, eh. Sorry, ha? Kung nadugayan ako contact sa imo. Nalipat gig ko abis ang number mo. Mayroon gani kayo nadumduman ko. Amo nga gintawagan takadayon.
1: O di pwede lang git sa messenger,
2: ha? Wala ko subo sa Facebook ang messenger. Nakasiguro sang nagkawat sa cellphone ko.
1: Amo pala? Tingala ko man hindi ko ikaw makita sa Facebook. Abi ko anay kun may bag-o ka na dira.
2: Pulin? Kun, naglisensya ako sa boss ko nga maliba ko for 1 week. Mapauli ako dira. Para mga bisita ko man sila ni Mama. Kag siyempre, ikaw man eh.
1: Sunny?
0: Nagpauli matuod si Sunny, Papa Jake, kagsang nakapauli ni siya, hidlaw-hidlaw gigami sa isa kagisay. Pero may nanotaran ako sa iya. Dato blang may ginatago siya sa akon, Papa Jake.
1: Sunny, naano ka? Nga daw hindi ka mahimos?
3: Ha? Wala, babe.
1: Pabatsyang kabalasin mo, daw may ginatago ka. Kag wala patay ang laaw mo sa cellphone mo. Ano may ginahulat ka nga tawag o context?
3: Ha? Ba, wala. Siguro naanadla ako sang ato ako dito sa Manila. Kadang mo abis na nagka-contact sa akin. Siyempre, mga kliyente ko. Daw wala na gani ako sa Hawaii dito eh. Masami ako nag-overtime.
1: Amo bala?
3: Hmm.
1: Pero subong kay leave mo, pwede? Free your mind, ha? Relax! Kag ako lang paminsara, babe. Okay?
3: Ba, Pauline? Babe?
0: Nagbalik na liwat si Sunny, Papa G, sa Manila. Somehow, nangin okay liwat ang amon niya relasyon kay Ti Silingko. Ako man galit gihapon ng babae sa kabuhi niya. Pero isa sa nakabes, naglain ang tanan sang may nagkadto sa akon sa balay.
1: Ikaw ba si Pauline? O, babae nga ala, kag nagabusong. Ako. Bakit, miss?
4: So, ikaw pala yung kabit ng asawa ko.
1: Ha? Kabit? Ako? Miss, baka nagkakamali ka lang.
4: Kilala mo si Sunny?
1: Ha? Si Sunny? Oh, boyfriend ko siya.
4: What? Boyfriend? So, kabit ka nga niya. Ako nga pala si Cindy, ang asawa ni Sunny. 3 months na kaming kasal, pero maniwala ka. Itong marriage contract namin. Pinuntahan talaga kita dito kasi buntis ako. Para sabihin ko sa iyo ng harap-harapan na layuan mo ang asawa ko kung ayaw mo na idemanda kita.
1: Ano?
0: Nahibalaan ko nga si Cindy, office mate ni Sunny. Kag natabo sila nga dawasang isa kabes nga nahubog sila tungod sa team party nila. Kagsang nagbunga ang natabo sa ila, wala sang nahimo si Sunny kundi nga ipakasal si Cindy tungod pulis ang amay sini. Pati ang ginikanin ni Sunny, Papa G, nakibalo sini nga amunay ang natabo pero wala sila manugid sa akon. Tungod hindi luyag ni Sunny nga mahibalan ko. Papa G, nangin kirida pa ako ya nga wala ko mahibalan ang tanan. Nangin kirida ako sa lalaki nga ako man ang nauna nga nangin nobya niya. Anong maayo ko nga buhaton, Papa G? Kabalo ako nga palangga man gihapon ako ni Sunny kag ako amuman sa iya. Papa G, ipakigbato ko pa bala si Sunny bisan pa nga may asawa na siya? Laygayin man ninyo ako, ako gali si Pauline sang Igbaras, Iloilo. Madamo gingi salamat and more power to your program, Papa G.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mag-
7: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgin pa epektibo, masgin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing lawas labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Maayong aga mga ka-Radyo Man, tamang oras, 2:31. Maayong aga sa ato mga pinananggang mga suke nga nagpamati sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Palihog na lang like, share, and i-follow ang ating Facebook page para damo pagid na makahibalo nga on-air, nag-broadcast kita online sa programa Isugid kay Tiyoy. Saying good morning, top of the morning kay Sir Amoroso Glenn, Sir Franca Constantinopla, mayang agaman kay Mark Tristan Diases, watching live si sa may barangay Daragan, Buena Vista Guimaras, si Sir Neil Delariarte, Mick Robles, mayang aga, Sir Nick Velasco, mayadayad nga aga. So problema ni Pauline.
9: Tatak! RMN.
8: Ato nalaygay ng problema ni Pauline, ang LDR, typical long distance relationship. Lain gid man ang mag-asawa nga may long distance relationship. Kaya at the end of the day, biska mag-inano pang bana, inyong inyo pa rin siya. Sa mga boyfriend, girlfriend, it doesn't matter siguro, no? Sometimes it matters, but most of the time, it doesn't matter. Biskan pa dekada ng inyong updanay. Basta LDR, kung kisag, masiling naton nga ginapilit naton ang hindi posible. Sa mga lalaki, isa pa gid na, no? Mostly, sa mga lalaki ang at fault, no? Biskan na ako naton o sa hindi, kalabanan kita ang mga lalaki ang makasasala. Laminigit when it comes to long distance relationship kay isa, kapunto, hindi kita kapugong. Amo na pirmi ang rason na natintar. Na hidlaw. Bottom line is, men are mostly, commonly selfish. Kaya na paminsar lang naton, no, makita mga lalaki, ang aton nga welfare, ining kahidlaw naton sa panghilawas, hidlaw naton may makaupod, may matipan sa aton, no, amo na nga kalabanan nga mga rason sa long distance relationship. So, kaya Pauline, ang scenario is, napikot ko no ang iyang boyfriend. liwat. Ginasiling niya ginambal naton, liwaton ta lang. Amo ni gani ang rason. May party-party, may group meeting, may ara nga field trip o ka-field trip. May team building, nahubog. Huwag ka pugong, natabo. Kaya noon mo kay pulis ko noong amay. Huwag takabalo kung tuod-tuod. Kaya nga lalaki, kumadakpan ko, no? Di ba tama, Bonnie? Kumadakpan, hindi mag-ako. So, balaan man ko no sang ginikanan, in defense sang iyang bata, ginsiling sang ginikanan sang lalaki, nga amo ko nung natabo, daw semi-oda na pikot. No, hindi gusto, pero luyagay pa sila. So, sila nga long-distance relationship, sila magkarelasyon, ang ending, si Pauline pa ang naging kerida. Kinadtuan sang babae. May sakapunto maniguro, no? Hindi nag-solidify ang statement siguro sang lalaki. No, naging katuan sang ginaligar iya misi si Pauline, kaging komprontase, kaging sugid nga may asawa. Kung ikaw asawa, kadtuan mo pa blang kirida. At silingon, may luyag pagid si ang lalaki ni kay Pauline. So ano, ang malaygay, pwede katawag sa 0933-879-0931. Pwede man i-PM, Tiyoy Punch. Kung friends kita sa Messenger, Tiyoy Punch. Or diri sa ato nga wall sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. We're broadcasting live through DYRI RMN Iloilo YouTube and RMN application. Sige, basya! Ready na kuno sa may saraw. Damo na kuno sound system digto nakaplastar. And ang mga bombero naton amat-amat na ni Bugtaw. May tubig, may tubig. Kaya niya mas spray sang tubig sa ilang sulay basya. Kaya sa mga nagasaulog sa liya kapiestahan. Tani, makakaambit bang kita sang grasya nga ibasya nyo din. Biskan lauya lang. Amba ni Ma'am Alice Friedrich. Ba, Pauline Bulagi na ng imo boyfriend. Kaliwete. Mahirap gid man ang LDR, budlay gid man ang long distance relationship. May pagka-ugag ni boyfriend. Pinulian ka pa da para lang makasamit. Sige, kuha kita sang caller. May caller. Oh, kabisado natin. Hello, good morning.
10: Good morning, Tiyoy.
8: Ah, si Nanay Rod. Yes, Nanay Rod. Ano ginapamatihan nyo da ang Facebook?
10: Ako lang din kayo na matin. Facebook mo, kawat-kawat. Kaya rin pwede sila dumiga sa their world.
8: Ah, okay. Okay, ay kaya okay. Anak ka na dagali sa bata ni Papang Miling, no?
10: Sa buwas pa ko mapabilya ang bahay ko. Arap pa na si Mara Clara. Balikon ko patlo pa ron.
8: Di ka subungaw?
10: Ari sa their world. Yan eh. Sa dress sa may tambak.
8: Ah. Do LDR mga kamali Papang... LDR mga kamali Papang Miling ba?
10: Ako, sir. Ito may katuan yun sa mga.
8: Gani, itong LDR ka mo sa buhay.
10: Sirado. Sirado pang balay. Wala tawa.
8: Sige. Oh, banat kay Pauline.
10: Hindi. Wala siya kaabot sa isang tono, sa istorya, sa cellphone. Di sa kabalo magkilates. Di sa kabalo magkilates ang botexing mag-yoya. Naging okay, nadula ang cellphone, pati ka man na nadula ang cellphone, naging natago siya. Naging natago sa mga mo. Hindi kung ako sino, nabalis ka naman ikaw ang kerida. Palayuan mo lang nga siya. Eh, may sawa naman ito, pakilidikanan yan. Wala man inugod sa iyo na naging natago. Naging pakasal na ito sa mga. Wala ka nagtuman sa mga number. Kasi nangako siya, ikaw lang. Tapos, nangita sa iban. Kung ako sino pala yun, ano lang na siya, nangita ka na lang sa iban, damo ko ng taguro kung makamatamat ka ba, move on, may trabaho ka man. Hindi, wala ka na naman mahino kayo ng kato ng babae dyan, pabalo na nga ito ang kerida, suli ang talibutan sa bung. Hindi, ito na lang ang, ano na, mag-inag kung ano ang maayo kay kamantita mo din na ang ating ano sa kalabutan kung lalaki hindi mo sa lakuan na layanay ka mo si, ma, kung may kalukon na makakagod na siya.
11: Ang lalaki daw, chupi maning lalaki, no? Kaya, amo na gani, may kumpalangga mo tani ito si Pauline. No, ara na ginatabog, kasal ka na nga, taguon mo pa bin. Ang iba may nakasala, na nakulbaan pa sila ako ng ilang nga sala. Tinagdako pag idang sala. Kung inaako niya na lang to, kung inaako ito sa Manila, total long distance, pila na kasi ba na, nagaduda ang babae, tanig inaako niya lang through cellphone, kung hindi niya maako personal, nahuya sa guro. Nung nakulbaan, tatani sa cellphone, ginaako niya na lang, wala niya naging pasali yung babae. Si Pablak, pulian mo, usaron mo, tapos ang ending, may asawa ka man galing, mabalaan mo man na sa uli, mabalaan man na, ipakawian mo, pag sope, kasi nga lalaki daw, hindi lalaki. Ang nakatalaka sa iba, daw hindi naman na nagkapakalalaki.
10: Ano siya, dapat isubig mo na lang, para ang babae nila mag-asa.
11: Hindi man to pikot, ginusto mo man to, pinakaslan mo gani, araw-araw nga, bisyang polis tataya. Bisyang polis tataya, kung hindi ka ginaya.
10: Ano yung nung kalanggam sa babae, hindi ka ginaya. Ay, pilit lang po sa iyang konta.
11: Amo nang rason, pero kikipilit, kikipahog ko, napapahog-pahog ka man eh, muya, tigulang ka na, papahog-pahog ka pa.
10: Daw, hindi mo laki ba, itong itlog. Ah, wala na, tiya, dagang siya ko si Manan, hindi ko pamati. Di klase daan, nagulong ko si Apuya.
11: Ay, salamat.
10: Ah, wala na, tiya, salamat.
11: Salamat, Mana. Kay Nanay Rod. Bisa mag-inano ni si Nanay Rod, loyal niya po. Loyal kay Tiyo Panso, kag loyal kay Papangmili. Sa iban pa nilang natin yung mga laygay, ang bali Sir Jespal, Bao Pauline, bulagan mo na ang nobyo mo. Kay kasado na siya. Even though tawgon ta nga daw pikot, and hadlock siya tungod sa pulis ang parents ni Cindy. Wala ka na mahimo, biskan ano paobrahon mo. Kirida, kagidya. Wala na saisay. No, wala na saisay, way na bugat ang ginatawag yung pagpalangga. Mambal siya nga plangga ka man nagyapon, hindi tutuod na. Gusto niya lang may iban pagitsa nga matilawan, luwas sa asawa ya. Kung palangga, ya ka nga tutuod. Wala to sa nagpadala-dala sa tentasyon. Wala to sa nagpadala-dala sa pahog sang ginikanan sang babaye. Kay man gusto yaman. Wala kakotintuhan man na ining lalaki. Siguro halos tanan man, wala kakotintuhan. Wala ka na may imubis yan o paubrahon mo sindi kirida gidanggwa mo unless kung may annulment siya. Sa kasal gani, hindi sa kapang hindi, sa annulment pa yan. Kasal na gani, hindi sa ka hindi. Mambal ma-annul ka pa, pulis tatay, mapa-annul ka na. Buntis pa, gabusong pambabae. Kag-inaya Cindy, hindi niya, ambal niya ilo istorya-istorya nga gabusong ang babae. Kinakumprontase ka na, kintubang niya ka na, kita mo, sandua mo kamata, nga bulag, gabusong. Ang babae, ginpakitaan niya pa kasang marriage certificate.
9: Tata, RMM.
11: Te kung isog ka pulin, sige ha, kiba priso ka ginman ha. Mayo pa ng utang na lang sa hindi pa sa mapriso. Pero ini nga, mangirida ka pa, may hulog ka daw. Bao Pauline, kanugon, ano? Kanugon. Kanugon, gitsang nga mo na guro nga may luyag ka pa sa iya, biska nabalaan mo nga kasado siya. Kay nanugunan ka sa gimpundar nyo nga tinuig nga magpakain nga relasyon. Hindi ka manugunan dira, Pauline. Ang ina nga problema, nagina mo nga tubang subong, amo na ang makapabaskog sa imo. Amo na ang makapamature sa imo. No? Hindi mo na sa pagtraturon nga, hindi mo pagtrataron ina ang nakulangan. Kung hindi trataron mo ina yung eksperyensya sa pangabuhi, hindi ka nag-aisahanon, Pauline. Sa gin-experyensyahan mo nga ina. Anuhon mo na kay natintar siya. Anuhon mo na nga ang ginapalangga mo nga tao. Hindi wala ka man ginapalangga.
9: Tatak! RMA!
11: So ang sabat, Cindy, bulagi. hindi na pagpadalma, hindi na magpadala-dala pa sa imo nga boyfriend o sa ex-boyfriend mo. Kung ano pa ang isiling niya na sa imo, ano pa ang pasikot-sikot niya, ano pa ang iyong mga matatamatamis nga ibuya niya sa imo nga mga tinaga, hindi pagpatiha. Durado na klase lalaki. Ang durado daw hinug sa pilit, di ba? Hinug sa pilit daw gin kalburo. Yoy, mayong aga, nakarelate gid ko ni kay Pauline. Samon na sang akon nga ex-boyfriend. 10 years kami sobra mag-updanay, kulang na lang gani kasal. Ano ko kisa, ginabasol ko man ang akong kaugalingon. Nga away ko siya, away kami nagpakasal sa span of 10 years namon nga relasyon. Pero although, tapos na ina, it's a closed book. Sang naglakat man ang akong nga boyfriend, may kontrata siya. Kaga naghambal siya nga malakat man siya, pamanila man siya. Kaga digto ang iyang nga ubra. Una is nag-decide kami, nga, nag-desisyon siya nga dalon niya ako sa Manila. Ugaling hindi ko mababayaan ang akong pamilya, hindi ko mababayaan ang akong nga ubra. Kay regular na ko dire kag maayo man ang akong ubra sa Iloilo. Why ko nagpasugot? Sa nag siya man ang ipapili ko nga kung mag long distance relationship kita, laban-laban ini, matupa ini sa Bulagay. Kaya very, very slim ang tsansa na sa magka long distance relationship nga magdayunay ka mo. So ginapili namon nga duha, although masakit iyoy nga paglakat ya, ginpili niya man ang iya nga career, ako ginpili ko man ang akon nga career. Ginadesisyonan namon nga magbulagay kami nga duha. Na siling namon kung kita kitagid na iya. And sad to say tiyoy, nagdugay to siya for more than 5 years. Nakapangita man siya to sang alasawhon. Kaya ako tiyoy, nakapamana man ako diri sa Iloilo. So in short, Pauline, sa isa ka long distance relationship, dapat magpili ka mo, is it your love for one another or is it your career? Kung desidido man ng lalaki nung magdalon niya ka, nagdigto ka mangitas ang ubra, dapat i-weigh niyo kung anong mas bugat, ang inyong career, inyong pag-updanay. You can't choose one. Tiyoy, mayong aga ang bal ni Cambi Ags. Shout out lang kay Third. Kay Third, ay, to the Third. Si Third, happy, happy birthday kay Third. Si Sir Kim and si Kim Ferraris and kay Ma'am Yvonne Ferraris, mayong aga. Morning from the Great Barrier Reef. Morning, Yoy. Mayo lang hindi seaman ang ex-boyfriend ni Pauline ba? Kung hindi, seaman naman mabasulan. Move on na lang sa flood control kung si Senator Erwin Tulpo pa. Well, iba man na yung seaman. Ang boyfriend, long distance relationship. Pero balaan mo nga after 6 months or after 9 months max, mapuli man ina iya. Pero iniya gani, Manila man ang galing. May Manila man na gani, pero layo ah. Yung mayo kung halos simana-simana, matravel ka Manila to Iloilo. Mayo kung may finance ka dyan. Pero plano subong pila, 7,000 sa Ismail. And ang travel, no? Ang logistics, ang travel ninyo. No, hindi. Yoy, mayong aga, si Mr. Cotiyoy, pabugal man namo, no? Pabugal lang, pabugal ko lang, Tiyoy. Si Mr. Ko, nag-ubra man, Tiyoy, sa Cebu. More than 10 years. Mag-migahay pa lang kami to, Tiyoy. Long-distance relationship for more than 10 years. Siguro, may mga na tilawan man to sa Manila, pero akon, wala na ko dayag, paminsar kung ano pa ang natabo sa yadigto sa Cebu. Gintry gid namon, Tiyoy, gintinguan gid namon nga every week, no, at least makadua o isa kataw ganay. Naging open kami sa isa kag isa. Nagdugay sa 10 years. And pagkatapos, Tiyoy, pagpuli niya di, nagdesisyon na lang kami magpakasal. Kagindala niya ako diri sa Cebu. No, amo niyang natabo sama for 10 years, tiyoy, long distance. So may mga long distance relationship, tiyoy, na nagdugay man, ah, kag nagdayunay man kami. Uy, isa diri sa gusto nato ni Pabugal, ining relasyon ni Ma'am Jenny Heliorina, kag ni Sir Gaspar Rahon Tonares sang Pavia. No, kay dumduman nyo, si Sir Gaspar sang una to, nasa daw UAE, o Saudi, blan, no, UAE. Si Sir Gaspar, tapos si Ma'am Jenny Heliorina, ara sa may Lebanon. Tama no, Lebanon. So nagsugod din nila, diri sa aton nga Facebook page. Sa aton programa, isugid kay Tio, nagkilalahay, nagsunluganay, nagatsatanay. Tapos naman napila katuig. So, long distance relationship, uy, gani kita na eh. Tapos nagpuli sila diri sa Pilipinas, kag nagdayunay. And subong, si Ma'am Jenny nagbalik sa Lebanon, si Sir Gaspar, why na nagbalik sa abroad? No, eh, wala na sa nag-OFW. Nag-for good siya di sa Iloilo, sabad dito sa may lugar ni Ma'am Jenny, isa naman sila ka lugar. And we're proud to say, no, they're happily together. Together man sa Gapo, pero long distance, ano? So, depende inaguro sa lalaki. Mostly, depende sa lalaki ko how much you want, how much you love the girl. No, kung kaya mo yung sakripisyo, kaya sa ila, medyo mature na sila eh. No, wala na sila mga higya-higya, na-overcome nila mga temptasyon, mga binata-bata nga ba binabatasan, na-overcome nila ina. Siguro, amin na isa ka rason na nagdugay sila kaya sa subong updanay sila.
12: Tatak, RMN.
11: Kaya mga iba niya, mga updanay subong, mga bataon, te, mapusok ang mga kabataan. Makakita lang gani sa ang litib ini, hindi mini magaboy, basta makakita sa ang litib, kuha ni, nago-nago, sikreto-sikreto. Amo nang problema. Yoy, para sa akon kay Pauline, no, hindi na dapat gani ginapamangkot na Pauline. Kalukuhan na ina Pauline kung sigihon mo pa ang relasyon sa imong ex, sa imong boyfriend. Abulagi na ina and move on. No, damo ka pa da makita, hindi na siya nga, hindi ka na mahambal nga uyang sa tsimpo. Hindi ka na manugunan sa imong boyfriend. Kaya hindi ka makonsensya, no? Kaya ipakita mo man siya kung pagpalangga na dapat mo ipakita o galing. Dapat may ang isa ka pa ang pagpalangga mo, gina-reciprocate ina o dapat ginabalik ina sa imo. Anhon mo na iabi kaya ang palangga mga tao na natintar, meaning hindi kanya palangga 100%.
12: Tata, RMM.
11: May nga nga kay Sir Phil William Cepeda. Listening from Sarapan, Pasig City. Hanggang ang ganda ng ngalan, no? Sarapan, hindi Sarapan. Sarapan, Pasig City. Kaya kung Sarapan, ala, buenas, siguro ang managa-star na ang sarasarap, Sarapan. I'm back to you, eh. Ang balimang mailago ko'y gansya. May nga gaman kay Mick Robles. Thank you kay Uy Wilbert De Jesus. Encarges. Salamat, pare ko, yung mga Encarges family. Wilbert De Jesus Encarges. Ading kasubong man. Ara kalaparan ka na, Noy. Temprano ka pa bugtaw, no, Noy Wilbert, aw. Mabidjel kita sa Sabado. No, kita ay kita to sa Sabado sa may Litik, Villa Aurora. Mabidjel kita dito, no? Sa asawa ni Tatay Armando De Jesus Senior dito sa Litik Sabado. Ah. Mga hapon-hapon lang kita dito ah, sa mag-aga. Talagsa lang ta makita na matipon-tipon kita dahil sa Litik. And condolence guys sa De Jesus family, among team manager niya si G-Boy De Jesus. Salamat guys sa mga Team Litik nga nag-champion sa Sara. Sa ano naman tama, sukbol-sukbol. Do tag-ulula na yun, tag-palahuay ng sukbol tani. September 6, September 8, daw imbitado kita sa may Talisay, Negros Occidental, o Negros Island Region.

Dayon na yung peace deal. Kay may mga iban pag ginaistoryahan di. Ang isa ginaistoryahan di rin is hindi magpasugot ang Estados Unidos nga magsigi-sigi ang nuclear plant ng Iran. Ang isa pa ding wala ginapasugtan sa Estados Unidos sa ilang peace deal. Nga manukot, no, ining manukot ang Iran sang toll fee sa mga barko nga nagayaagi dira sa Strait of Hormuz. Maya balita man nga ang UN magadeploy sa mga barko para masalbar kuno ang sobra 11,000 ka mga seafarers digto sa may Strait of Hormuz. Abi ko abri na gani ang Strait of Hormuz nga may salbaron pa to sila ng 11,000. Wala ka bayad sa toll fee, hindi galay kagi sa Strait of Hormuz. Abaw Paulin, langka ka na gidya kung sigihon mo pagida na pakipagrelasyon mo. Diyan kumprontase ka na sang babae, buye na na. Base, ma-report ka pa. Kag ikaw pa ang mapreso. Ikaw nang wala sala, ikaw pa ang mapreso. Budlay na blaya. Paulin, presohon ka sa kaso nga way ka sang sala. Usara, Paulin, ang imo nga utok. Hindi ang imo nga korason. This is a good advice, no, sa mga kababainhan. No, dapat usaron ang utok antes ang inyong kurason. Kaya iban, ginauna ang kurason ng ilang love. And ginapabayaan lang nila ini mga konsekwensya nga pwede matabo sa ila. Tatak! RMA! Alas 2:55 na! Salamat, happy fiesta sa mga taga-Ban natin, sa mga taga-Sara, mga taga-Barotac Nuevo. No, may fiestaan da sa may Hinaktakan. Lapas sa atong transmitter site, baha naman ang kasag niya. Sa mga taga-Luna, Lapas, and Palapala Uno. And natanan-tanan yung mga nagasaulog. Sang ilang mga kapiesan, subong adlaw, gabay lang ang mangin malinong. No, matauhay. Ang kapiestahan and a little reminder liwat sa aton mga kauturan kung nagapamati ka mo, remind nyo lang ang inyong mga kaparentiyan, no, mga labinigid ng mga estudyante nga magbalo na lang, no, sa mga bayo ang ilang uniforme, hindi yan ay pagsulubon. Kung may ara ka mo sa opisina, subong pag smagol na lang ka mo, anay subong pakanto sa opisina, digto na lang ka mo ilis dahil sigurado basyahan na. Temprano pa ni, damo na yung mga bugoy. Nagatulo tambay sa kanto, kunwabi, nagapulo pangapi na, oh. Uso pa nga daan ng mga, ang mga vlog-vlog subong. Ay sus, damo ini mga nag-standby-standby. Basi maisahan ka bala. Mabasyahan ka, hindi lang, no. Dani, palabalabao lang naton nga PC. Nung aton nga pasinsya, na hindi kita mangutos. Hindi kita mangakig kung kita mabasa. Kay ini tradisyon, giniliwat natong tradisyon ini sa Pilipinas. Ang binigid ng kapiyasahan ni San Juan de Bautista. Kung sila yung tubig, limpyo nga tubig dapat, ha? Ang ginabasya sa aton, no? So paminsan na natin kung kita mabasyahan. Paminsan na natin na blessing ina alin sa aton nga Ginoo, sa aton makaako. It's considered as a blessing. Sa ato mga kapulisan, maintaining the peace and order, mayang aga. Nakabugtaw na ni sila. Kagi sa ato mga BFP, preparado na. Ang ilang mga fire truck, mapang-spray na ini para sa matambong sa sulay basya. And sa ibang pagid ng mga helikoto, this San Juan. Halong-halong lang yun sa ato mga biyahero, mga matabok sa Guimaras. No, monitor kita sa lagay ng panahon, tutod nga wala ini direktang epekto ang bagyong si Francisco kag ining bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility, pero gin-enhance o ginpabaskog yan ang hanging habagat. From time to time, check your weather bureau, download niyo po ang app
na Panahon. No, it's called Panahon. Ini ang bagong application sa Pag-asa Iloilo para ma-monitor nato ng dagan sa panahon. No, may mga gale warning, ang madami mga damo mga feature ining application.

Notification sa pag-asa na panahon, i-download nyo na. As for me, I'll be back again tomorrow, Huwebes, sa Daasig sa Adlaw. Merkulis na kita, pila na ka daw, malugtakop na ang Hunyo. Ma-July na kita ho! Kitakit sa mga kita, Buwas ng Adlaw. Salamat sa atong mga listeners, salamat sa atong mga followers. Thank you din ang bago ko jingle. Ayan, ang atong mga nag-like, share, and mga nag-follow sa ating Facebook Live. See you again tomorrow. Sa isa namang episode sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania. Kaya ng atong new center in charge, Rajuman Rezi Danyoso Bordon. Ine si Tiyoy ninyo Pancho. Have a beautiful day. Ilabigit sa atong mga OFWs working and living abroad. Have a beautiful morning. Good morning. Good afternoon and good night. See you tomorrow. Ciao, baby.

0: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ton nga mga suki nga tagpalamati sa ton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kag sa duha naton kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod gid sa aton nga programa, sa mga netizens din man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay na sa maayo gid kamo nga kahimtangan kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sa igtalupangod subong nga aga kabilugan nga 32 nga representante halin sa mga coconut farmers cooperative kag asosasyon sa probinsya sang Aklan ang nagpaitalom sa sangka training on coconut production and management umpisa Hunyo 8 hasta Hunyo 10 sang sini nga tuig. Ang nasambit nga pagpanghanas-hanas ang programa sang Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 pa lang nga suportalan ang aton nga mga Coconut Farmers Industry Development Program sa pagpakigbuylogman sang nasambit nga ahensya kag sang Philippine Coconut Authority. Ginpatigayon ang tatlo kaadlaw nga training sa GLS Agricultural Integrated Farm sa Barangay Matapaw, New Washington, Aklan nga sangka ATI Certified Learning Site for Agriculture. Nagsalbi man nga resource person Sunday Norbel Z. Villaflor halin sa ATI Region 6 Janmark Idolita kag GLS Agricultural Integrated Farm nga isaman ka learning site cooperator nga si Ramon R. Lasco. Apat sa nagapanguna nga aspeto ang gintalakay sa agricultural training, lakip na ni ang industry overview, technical management, health and pest management, kag specialized skills para sa aton nga mga coconut farmers. Suno sa mga nagpasakop nga Sanday Ana Dominguez, kag Sheila Parse, madamo gid sanda sang natun-an sa mga bago nga mga ihibalo kaparihas sang gusto nga pagproseso sa pagmanihal sa nursery kag mga kinaiya sa pagpabulak sang mga niyog. Tuyo man sa pagpananasanas nga i-update ang mga farmer leaders naton, labi na gid ang mga nagkatanom sa niyog sa mga bakabago nga teknolohiya para nga mapataas ang tagsa-tagsa nila kaani kag mapasangkad man ang ilang mga ikasalang kontra sa pagbato sa climate change kung sa diin dili gintagaan man sang igtalupangod ang mga pamisti kag pamalatian nga mahimo mag-atake sa aton tagsa-tagsa ka mga niyogan. Sa aton nga mga coconut farmers dili sa Western Visayas labi na gid sa probinsya sang Iloilo padayon ang suporta sang aton katuwang opisina Philippine Coconut Authority sa pagpasangkad gid sang aton nga coconut industry. Kag sa kaangot naton nga balita subong man nga aga igaumpisahan na sang Philippine Coconut Authority ang pagpanagtag kang binhi kang niyog sa mga mangunguma sa maabot nga September 2026 sa 600 tanan hasta 1,400 ka mga rehistrado sa Philippine Coconut Authority nga mga mangunguma kang niyog sa probinsya. Sa interview sang aton nga opisina kay Mr. Gregory Tinyoso III, Division Chief sa Philippine Coconut Authority Antique Kagaklan, mahimo makapalista sa opisina kang ahensya ang mga interesado nga makabaton bangod limitado lamang ang kanamuon kang binhi sang niyog halin sa Philippine Coconut Authority. Nagpain ang ahensya sang 99,000 ka mga gutok sang dwarf nga lubi para sa probinsya sang Antique kag mahimo makabaton ang mga manguma nga may hindi magkubos sa tunga tubtob sa isa ka hektarya nga talamnan samtang 4,320 ka hybrid nga mga gutok. Sang niyog naman ang mahimo o panagtag sa Hunyo hasta bulan sang Hulyo para sa mga manguma nga may talamnan nga may nubo sa isa tubtob tatlo ka hektarya ang kalaparon. Padayon naman nga ginainkanyo sang Philippine Coconut Authority ang mga manguma nga nagatanom sang niyog o kon bisan sino nga nagapangita sang palangabuyan paagi sa niyog nga magparehistro sa Philippine Coconut Authority para makabaton kang benepisyo pareho kang hospitalization sa mga miyembro kag dependents nga nagabalor 40,000 pesos kada tatlo ka bulan kag scholarship para sa mga kabataan nga mag-aeskwela sa kolehiyo. Sa dugang sini nga mga informasyon mahimo gid nga mag pakigangot sa aton nga mga municipal agriculture offices sa aton tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan o kon sa opisina sang Philippine Coconut Authority sa tagsa-tagsa naton ka probinsya. Kay yala gid ang aton nga mga agricultural extension workers nga mahimo makahatag sang detalye bahin sa scholarships naton sa Philippine Coconut Authority kag bahin sa availment sang mga hybrid o kung dwarf nga mga niyog nga mahimo makapamunga sa malipot lamang nga mga tinoy. Good morning gid sa mga farmers naton nga katapo sang Pulacan Cooperative dira sa Pasig City kay Irineo Pagal kag sa iban pagid nga mga membro sang Pulacan Cooperative. Shout out gid sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton programa kadalagan sang agrikultura. Subong man kay Mr. Gregorio dira sa Ahoy Iloilo, salamat sa dwarf nga coconut seedlings nga imogin paambit diri sa aton opisina kag sa mga amigo naton na coconut farmers diri sa siyudad sang Iloilo kay Sir George Hortelyusa. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Maayad-ayad man nga aga kay Ernie Rosendo Villanueva, kay Sir Chofisto Tan, sumuman kay Eric Piñas, kay Sir Erning Piñas. Good morning. Mayo lang nga pagpangapi-ngapi kay Cesar Ciudad, kay Sir Armando Imano, sumuman kay Sir Idolore Hinini. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton tagaan sa Igtalopangod subong nga aga. Naghiwat sang pre-evaluation ang Iloilo Provincial Rabies Control Committee Technical Working Group sa Barangay Tanaw, Sityo Magalumbi sa Banwa sang Batad, Iloilo. Inibilang pagpanghanda sa sub-national rabies free declaration sa nasambit nga lugar. Ginusisa sang team ang mga dokumento agud masiguro ang kahandahan sang isla kag komunidad antes ang rabies free declaration. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, wala sa payan nga nagulan kag masingkal ang init nangin matalunsay sa gihapon ang aktibidad sa isla. Gindayaw naman sang IPHO ang mga barangay officials, Office of the Municipal Agriculturist kag Municipal Health Office sa ila suporta kag koordinasyon. Sa karon ang isla malapit na lang nga i-declare nga rabies free island, isa sa mga madugang nga mga rabies free barangays diri sa probinsya sang Iloilo. Ato na ibaluan nga madamo na kita sa mga gin-declare nga rabies free barangays kag rabies free islands da sa Northern Iloilo, kag isa man ini kapag pamatuod nga seryoso ang aton nga provincial government sa pagpamuno ni Governor Arthur Defensor, ang aton nga provincial veterinarian sa pagpamuno ni Dr. Daryl Tabuada, nga malabot naton ang rabies free Iloilo nga status sa masunod nga mga tinuig. Iniman no kabahin sa aton nga kooperasyon kag aton nga pagsuporta sa programa sang aton nga provincial government para nga mangin rabies free Iloilo kita, isa kadako man nga pagpanghangkat kag isa nga makabulig man sa aton nga agrotourism nga mga aktibidades diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Sanley Galvez tira sa Banwa sang Banati Iloilo, kay Sir Bog Story Verde sa Banwasang San Rafael, subuman kay Sir Jong Mendoza sa Banwasang Estancia Iloilo. Good morning man kay Sir Victor Castro Verde sa Banwasang Bingawan, kag Sir Pacifico Puhol sa Banwasang Badyangan Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Dugang naton nga update subong nga aga. Madulaan sang market ang Blue Crab Industry sa probinsya sang Negros Occidental, ini ang pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sang iya nga pagpakigsugilanon upod sa makatapo sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR. Suno sa kay Governor Lacson, magatalana siya liwat nga magsinapol upod sa BFAR kag mga stakeholders agud hambalan kag pangitaan sang pamaagi kung sa paano mapabalik ang pagsalig sa mga importer gikan sa United States of America market pagahiwaton sa katapusan nga bahin sang bulan sang Hunyo o kung sa una nga semana sang Hulyo. Sumugod sa nagligad nga mga sinimana, Hunyo 11 banned na ang Blue Crabs halin sa Pilipinas, lakip na ang iya sang Negros. Ang mga naganegosyo sa pag-export sang Blue Crab amo ang nasulat sa gobyerno provincial nga nagapangayo sang bulig kung sa diin magarepresental ang probinsya sang ila sining proposal sa mga stakeholders sa natalana nila nga pag-atubangay dugang pa nga pahayag sang gobernador. Ang mga lugar sang exportation sang Blue Crab sa US market amo ang Banwa sang IB Magalona, Manapla, kag siyudad sang Cadiz. Sa iyang abahin, ginpahayag ni Alfonso Gamboa, anay alkalde sang Banwa sang IB Magalona, kag isa sa mga Blue Crab meat exporter sa probinsya nga kita lamang ang pungsod sa Asia ang napaslawan sa comparability sa paghatag sang protection sa mga marine mammal o kung ipanggid sa Sri Lanka, Vietnam, Indonesia kag India. Suno kay Gamboa, ang pag-atras sang US market sa pag-import sang crab meat halin sa Pilipinas, amo ang aksidente sang pagkasalawid sang marine mammal nga Irrawaddy dolphins sa nets nga ginagamit sa pagdakop sang kasag. Na-record ang 15 tub-tub sa 16 katuig ang nakaligad sa idalom sang Marine Mammal Protection Act kung sa diin ang Pilipinas na paslawan sa paghimo sang pila ka mga tikang agod proteksyonan ang mga ini. Nagalabot na sa 90% sang produksyon sang kasag ang madula kag magalabot sa 6 tub-tub 7 ka milyon ka pesos kada tuig ang madula nga income para sa aton nga mga Blue Swimming Crab farmers diri sa pungsod Pilipinas. Gani padayon ang pagpangita sang aton nga mga katuwang nga mga ahensya labi na gid ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag ang aton nga mga local government units sa mga pamaagi para buligan ang mga manugkasag hindi lang sa probinsya sa Negros Occidental kundi subong man sa probinsya sa Iloilo labi na gid sa Northern Iloilo nga mayala man kita bastante nga produksyon sang kasag nga mahimo man i-export naton sa iban nga pungsod. Kag nagalaom kita nga mapadali kag masolusyonan ang ini nga setback sa aton nga blue swimming club industry diri sa pungsod Pilipinas. Dugang naton nga update subong nga aga natalana nga i-auction sang National Food Authority o kon NFA ang 741,570 kasako sang lokal nga bugas nga natago sa sulod na sang masobra anom ka bulan. Suno sa National Food Authority nga tinutuyo sini nga mahawanan ang mga warehouses kag mahatagan sang lugar ang bag-o nga stocks sa ila tagsa-tagsa ka bodega. Sa kabugusan, yara sa 1.19 billion pesos ang balor sang iga-auction nga bugas. Ang otsini, nagpatigayon sang pre-auction conference ang ahensya sini nga Hunyo 23 paagi sa video conferencing o kon webcasting agod ba diskusyonan ang auction kag masabat ang mga pamangkot sa prospective bidders. Gani, naginalaoman naton nga madamo sa mga bidders ang mga upod sa sining pagapatigayonon nga auction sa National Food Authority para masiguro naton nga may bastante nga espasyo ang nasambit nga opisina pag-abot naman sang aton nga harvest season sa pagkatapos sang wet cropping season subong nga tuig. Kag masiguro naton nga ang stock sang National Food Authority ang hindi madugay sa pagtago kag fit pagihapon for consumption sang aton nga mga pumuloyo. Kag sa katapusan naton nga update subong nga aga paimbestigalan ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Kiko Pangilinan ang sobra-sobrang importasyon sang Bombay kag iban pa ng mga produkto agricultural. Angot man ini sa ginabandonal ng mga 86 million pesos nga balor sang imported nga pula nga Bombay nga ginbilin lang sa Manila International Container Port. Suno kay Pangilinan nga lauman ang pagkasa sang investigasyon sa masunod nga mga inadlaw na tuhoy sa over-importation sang agricultural goods kag ang report nga ginbalabagan sa mga operators ang access sa mga manguma kabayang isda sa cold storage. Rason sang pagka-pierde kag pagkadunot sang mga pananom. Nalakip sa ipatawag ang mga ginhatagan sang permit para maka-operate sang cold storage para mapaathag ang over-importation kagang isyo nga ginareserba sa mga traders ang cold storage kagula sang storage facility ang mga manguma. Ginsita man ni Pangilinan ang pagsaligmato sang mga datos sang Department of Agriculture kay iban pa nga mga ahensya angot sa domestic supply kag demand sa sibuyas bangod pwede ini magresulta sa oversupply kag pagapatyon sini ang pangabuhian sa mga mangunguma sang Bombay. Dili sa probinsya sang Iloilo ang Banua sang Miagaw ang gina-considered naton nga union capital sang probinsya sang Iloilo. Gani padayon man ang pag-monitor naton sang aton nga opisina labi na gid sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sa presyohanay sang Bombay sa nagkalain-lain nga mga merkado pampubliko. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang Agribit Report sang aton Agribit Reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. I-welcome naton ang aton intern halin sa West Visayas State University College of Communication, si JP Panganonong. JP, sa imo nga report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas, nagkapadayon ang pagtubo sa produksyon sang dairy sa Pilipinas sa unang quarter sang tuig 2026 sunod sa datos sang Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA, ang balor sang produksyon sang dairy base sa 2018 nga presyo nagtubo sa 6% sa unang quarter sang tuig 2026, mas taas kumpara sa 5%

0: nga magapaligon sang breeding base kag magapadali sang pagdamo sang herd sa masunod nga tuig. Gindugang ni Andaya nga paglapad sa milk feeding program sa Department of Education ubos sa Sagipsa Kaak magahatag sang mas ligon nga demanda para sa lokal nga dairy kag magaduso sa mga mangunguma nga magdamo ang produksyon kag mag-invest sa pagpaayo sang herd. Nagtaas ang per capita consumption sang gatas halin 17 ka litro pagkadto sa 20 ka litro. Ang milk sufficiency sang pulsod nagtindog sa 2% sang Marso tuig 2026. Para sa tuig 2026, target sang NBA ang 53 milyones kalitro nga produksyon sang 2% na porsyento nga sufficiency. Nga suportado sang importasyon sang dairy animals, development sang stock farms, kag mga programa para sa mga mangunguma.
1: Sa dugang pagid nga balita, halin kay JP Pangan-Nonong.
2: Department of Agriculture naglunsad sang local vaccine development program batok sa African swine fever kag foot and mouth disease. Ginlunsad sang Department of Agriculture ang animal vaccine development program nga nagalay nga pabakuran kagulingon nga bakuna sang tungsod batok sa malala nga mga balatian sang kasapatan. Gintangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagperma sang kasultanan upod ang Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center, kag Central Luzon State University. May pondo nga 140.9 million sa sulod sang tatlo ka tuig ang programa nga magatutok sa pagdevelop sang bakuna kontra sa African swine fever kag foot and mouth disease. Dungan sini ang pagpatindog sang Biosafety Level 3 Laboratory para sa mas luwas na pagtuon sa mga high-risk nga balatian sang sapat. Suno kay Secretary Laurel, tinutuyo sini nga pabaskogon ang lokal na produksyon sang bakuna, buhina na pagdepende sa importasyon, kag pabakuron ang proteksyon sang livestock sector, batok sa mga outbreaks sang natumod nga mga masakit. Ini si JP Pangan-Nonong, halin sa West Visayas State University, College of Communication, nagabalita para sa Department of Agriculture, Western Visayas.
1: Thank you, Gid. JP Pangan-Nonong, sa imong balita, subong good morning, Gid, sa mga farmers naton sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo, subong man sa Igbalas, Caglion, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers and cooperatives nga magparehistro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang aton padayon nga pagpangagda.
3: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LINSA ni AACPC. Ano pa ang ginaulat mo kagri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
4: Abaw na rin, ano inang ginasulat mo? Numero sa loto?
5: Hindi, pre. Kamuni ang swerte ta sa pagpanguma.
4: Huh? Ano ina?
5: Maparehistro kita sa FEDIS agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pang maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
4: Tuod ka? Kasi mamulay man na magparehistro.
5: Tatlo lang ang documentary requirements. FEDIS registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
6: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FEDIS registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
7: Submit ninyo sang form at dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FEDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag.

0: Maestro's Feelings. Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa Feedis! Ano pa ginagalat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
1: Yes, amoy adto ang padayon naton nga pangpagagda nga magbisita lang sa Agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture, Western Visayas. Pangitaon lamang si Ma'am Lea Cristina Rizal kag Ma'am Maricar Tombokon kag mag-submit sa mga nagakaigo nga mga requisitos para sa rehestrasyon. Wala na kita siyang panahon sa ato nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtityaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ang Iloilo-Ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sa Miyerkules, pitsa 24 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kagako naman si Radyuman Benroy Bernal.
3: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping at kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa Lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Dagang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo. DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga. Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, June 24, 1947, na-report ni Kenneth Arnold ang labing unang sighting sa nga UFO sa may Mount Rainier, Washington, USA.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Kinpabutiag sa nga palasyo sa nga Malacañang nga bukas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-review ang posibilidad sa nga pagpanubo sa edad sa nga criminal responsibility sa Pilipinas. Kasunod ini sa natabo nga shooting incident sa sunod mismo sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City kung sa rin tatlo dere ang nagkalamatay. Sunod kay para sa press officer Attorney Claire Castro nga sa subong wala pa sa posisyon si Marcos nga magdesisyon angot dere. Habang bukas siya, Radyuman Binroy, sa posible mangin na proposal sa pagpanubo sang criminal responsibility or liability adres sa pungsod da Pilipinas. Sa piyag sini, ginpayag ni Castro nga reasonable ang suwisyon nga napanubuon sa 12 anyos ang minimum age requirement or sa pagpanubo sang edad sa criminal responsibility.
2: Sa bahin sa nga PNP, Radyuman Eric, nagpanman ang PNP, sugot man kag suportado man nga ang posibleng pag-amenda sa nga existing naton nga mga layi or ining Juvenile Justice and Welfare Act, no? Sining gina-propose nga pagpanubo hasta sa 12 anyos. Payag ni PNP Information Chief kag spokesperson Police Colonel Allen Ray Co bilang sabat sa panawagan ni Senator Padilla nga parubuan ini ang criminal liability kasunod sining natabo dito sa may Tacloban City.
1: Actually, duwa ang proposal panubuon sa 12. Ang kay Senator Robin Hood Padilla naman panubuon sa 10 gid katuig. No? So debatable katama ini Radyuman Binroy. By the way, ang Republic Act number 9344 also known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ini ang ginsign into law ni Biden President Gloria Macapagal Arroyo sang April 28, 2006. No? Kay subong ang Facebook, subong ang social media, subong na tudlo lang si isa ka tawo. Kay Senator Kiko Pangilinan.
2: Yawan ka sa
1: si
2: Kiko.
1: Senator Kiko Pangilinan, isang lamang sa mga principal author sang sining nasambit yang layi. No? Principal author sa sinasambit nga layi sa Senate during the time. Pero ang counterpart niya sa House of Representatives, amo ya si Congressman Simeon Datumanong. Okay, di ba lang magpasar ka sa layi? Basahan nyo ba na kung paano magpasar sa isa ka layi? Pareho din sa aton sa pungsod Pilipinas. May version na sa House of Representatives. Actually, damo na nga mga version sa House of Representatives. Amo na nga ginahamba nila ba lang nga ginakonsolidate no, ang mga nagkailain nga mga version hasta nga makakam up sila sa isa ka version. Tapos, sa mataas nga panalgan sa nga itong Kongreso, nga mo ang Senate, may kagalingon man na sila dira nga version. No? Amo na nga natawag nila nga Senate version. Ang principal author dira, si Senator Kiko Pangilinan. No? Hasta nga ti mapasar sa House, mapasar sa Senate, hasta nga ti mag-consolidate ina, kag himo na nga layi. Kag siyempre, permahan ina sang presidente.
2: Hindi abi objective ang pagtanaw sining
1: no, ginapolitika.
2: Ginapolitika, abi Radyuman Eric. Hala nyo kadusdos, kadusdos si Pangilinan Ngati bag-o ina ginpasar ang kasuguan, gintun-an ina sang author, sang co-author, tanan no nga nagapabor sina sa Senado, sa Kongreso, nagapabor sa sina nga nagtuon may backup ini by studies, hindi diyan nga ginbutuhan na ginpasar lang alay without studies because ang balila gani ang pag penalize sa bata nga amo inang pang-idaron under sa aton siringali cannot solve no sang ano ni sang nangin problema naton sa minors sa krimen diri sa pungsod da Pilipinas back up ina by studies no so amo nang ambal ta nga hindi pwede nga ambalon naton outrightly ay sala to ni Kiko Pangilinan nya tanaw bala kay ang layya ang 15 years old below wala sang criminal liability di actually masakit man gid kunara kun pamilya ka bisan sino man lang di ba tama gid ka sakit man baka nga amo nang aton sining nga layi no because ambal ta gani gin studyan ina pero open ang tanan bisan kita bisan ako ya personally gusto ko ya open ini for revisit ini i-open ini for discussion for debate naling nga may mga punto kay ti may heinous crime nga nagakatabo base kun pwede balay ya ma'am balaton nga 15 years below sa ato under sa ato nga juvenile act naton wala sang criminal liability pero base pwede naton ma amend ini kag exempt nato dire ang heinous crimes bala
1: kag klarohon ta Juman Binroy nga ang Republic Act number 3944 amended na ini sang Republic Act number 10630 amo na ko nga ang juvenile justice law sang una nga tawag na subong juvenile justice and welfare act kay kuan siya Republic Act number 9344 amended by Republic Act 10630 but ringon gin may mga gin pangdugangan na dira Radyo Man Binroy like for example sa edad niya ni ang 15 years old and below no why sila sang criminal liability pero may ara dira sa mga intervention programs nga himuon sa ila
2: at least 1 year na under sa provision sa layi
1: hindi na sila automatic nga pag patay mo tao puli kas balay nyo
2: hindi man, hindi man.
1: Ang 18 years old and or 15 years old up to 18 years old Radyo Man Binroy kung may natawag nga discernment but siningon na intindihan mo kung naibaluan mong gilimo mo
2: makuan ka na
1: ipaidalog ikaw sa legal process sa legal procedure nga mahimo mapriso kagid
2: kailan kami mga suspended da sentence pa na kuno
1: may mga 1 year
2: depende sa korte pero ang 15 to 18 years may criminal liability depende sa act of discernment.
1: Yes. So, amo na gani, Radyo Man Binroy, nga muna may mga suspension of the sentence na. Pero, hindi na yasili nga pag-imo mga krimen, puli kas balay nyo. Pareho siya nang ginahambal iya sa ibang mga abogado sa social media. Nga puro abogado gali sa social media.
2: Wala nila kiniskas
1: mayo mo. Why man nila mabasa ang layi, panmaran na sila, nga di basta minor, why criminal liability?
2: Hindi. Ang ginabaisa naton Driabe, ang 15 years below na malang mo. Kay ang 15 years old to 18 years old, wala naman niya bais kay ti depende din sa act of discernment, depende din sa korte kung makita niya kag sa aton nga pagdetermine sa DSWD, pwede siya mapriso. So dirite sa 15 years below kay manting na tabo to sa takluban 14 kag 15 anyos ang pagidaron. Di amo na ganing ang balta, hindi na automatic ka Radyo Man Eric, no? I-undergo ka sa rehabilitation, sa proseso, intervention. Pero galing kay masakit lang sa mga that's why nga kinanglan i-open ta ini for discussion, kay masakit lang sa pamilya, ilabi na gid ko na patyan nga ti ang intervention ibuta na to sa bahay kundi ito nga mga bahay-bahay kag i-rehabilitate. Amo nang pinakamasakit sa pamilya nga i-rehabilitate lang. So that's why nga diskusyonan ta biniliwat. Sang mayo, hindi nato na hindi kita na mag-conclude nga sala sang proponent sini sang aton sini nga layi kay galain ang tuno subong eh no kalaway pamatian ngati ang intensyon niya sang author is maayo man pero ginabutangan gid sang kulor.
1: Ginabutangan politika.
2: Oh, ginabutangan gid kulor.
1: Kita naga line.
2: Oh. Oh.
1: Pero ako ya sa layeng ini duway naman kita sa dapat baguhon diri.
2: Oh.
1: Ara na na tarantanan. Mm. Ang question balada kun minor ka papulion ka after mo patay tao hindi.
2: Oh.
1: Kun basihan mong laye, hindi niya mo ang nabutang sa aton siniya nga laye. No? Why na niya sang kwalya, why na niya sang problema di sa laye. Di, ang implementasyon diri Rajuman Benroy, amo ang aton sini, nga ginalantaw, kaya dapat maayo kag istrikto ang pag-implementar sang sinasambit yang laye.
2: Even si DSWD Secretary Wen Gatchalian gani, hindi man pabor, Rajuman Eric, kaya sila niya pastado na niya yung laye.
1: Pastado na yung laye.
2: Oo, may mga provision na diya sa laye, nga galing kay ti sila niya kami, ma-implement naman lang kami sini isang maayo. Tiyan mo ni galing ang balta bala, nga why not abi nga, ti dibatihan ta na lang liwat, i-revisit ta na lang liwat, kaya bisan ang Malacanang, ang PNP, kaya ato DSWD, hindi magsanto anay sini mo. Damo sa mga views, no? Regarding diri, bangod sa nga natabo, dito sa may Tacloban. So amo na iya dapat mangin open minded kita.
1: Kaya kamaloka ang ato nga laying aning 15 years old and below, 15 years old and up to 18 years old sa oras sang paghimo sang krimen. Amo man iyang sa iban nga countries Rajuman Benroy.
2: Yeah.
1: Dalom sang United Nations Convention on the Rights of the Child, UNRC. Amo man eh sa United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, ang Beijing Rule nga nangyambal nila. Amo man eh ang United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency, or the Riyadh Guidelines. Amo man eh ang United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty. Amo man eh kwan ni gin kwan ini mo gin kumbaga gin parehas ta gin standardized ta gin uniform ta sa mga gina gamit man nga mga laye sa United Nations Rajuman Benroy.
2: May kaya mo na gani kay gintun ana ini nila actually may ari ni sang anong tawag gani nga ningin signatory bala kita nga ma-agree kita sa amo sina nga mga bagay tigintun an ina Rajuman Eric kay base sa pagtuon ang pag-penalize sa mga kabataan niya ni, hindi makasulbar sa dako nga problema natun. Ano ginang root cause ni? Ugaling, kaya mula na ang mga consideration bila sa Balatiagon sa mga nabiktima. Kaya may heinous crimes nga nagkakatabo gani. Amo na ang problema da. Pero ang aton sini, ano ang root cause ni? No? That's why tsakto man na nga hindi niya kasulbar sa problema ta sa pangkabilugan. Aton dapat yung talupang doon while nga ti, damo sa nga nagaduso sang amo sini, amo sa to, nga i-amend, amo ni amo to. Pero panghitaon natin, anong root cause sini? Di nag-umpisa? Sino may sala sini? Di bala nagkakabagay nga kututo natin na kay para nga masolbar natin ang binog na problema.
1: Kaya kuya nagapatya, kuya
2: pamilya nga pamilya niyang kuan eh.
1: Ang dapat diri nga kayuhon.
2: Oo.
1: Ang magluwas sa implementation, ang mga nagatulod sa mga kabataan, yung maghimo sini. Ang social media diriya sa Pilipinas.
2: Oh, that's one.
1: Duway na kita diriya kwaniya, why na kita diri limit.
2: Kita mo,
1: kita lang iya sa binug ka kalibutan, nga limited kita iya mo. Ang tong kwa ba lang, suspend nila ba lang games bala Rajuman Benroy nga Gorebox to bla.
2: Ano to gani Gorebox?
1: Gorebox. Ang kwan pagid, ang kwan na ba to kita man lang daw Call of Duty man nga hampang.
2: Oh, ano nang
1: tiniro-tiro eh. ang Roblox gani Rajuman Benroy, duha na ang Roblox mo, may Roblox dira nga nag-create ka sang building. Tapos sa pagbiara man da nga hampang, nga Roblox man nga gapinatsanay ko mo da. Online na.
2: Amon sang unabi ya chimpuya counter strike lang gid na
1: Arya sa bala mo subong abi sa mga games abi nga ni subong nga
2: grabe galing
1: nga ginahambal ni Rajuman Benroy nga very dangerous na kay pag may inis-inis kada kapusil mo inis-inis kada sa imo sini nga mga kwan bala mga armas bala ang pagbuno, pagtiro, after mo, gagitao gid ang dugo nga nagapuswak.
2: Amo
1: na gani, why kita diri abi regulation ini sa diri sa kwan, diri sa Pilipinas.
2: Di factor ina, isa ina sa mga factor. Plus nga ti misguided man ini mga kabataan. Kay sa una, may mga games naman nga amo na, nga di bla, may mga amo na, pero nga wala yan nag-resort gid ang mga kabataan sa amo ning violence. Meaning extreme na gid subong damo na gid nga factor isa lang ina meaning sa mga factor nga nagakatabo ini nga krimen
1: tapos sa mga eskwelahan pagid ang Department of Education ano kamo ka seryoso sa mental health Ara ba na ang mental health sa kwani sa programa sa Department of Education? Kung may ara man, tama ka, lax ang aton sila iyang pag implementar sini.
2: Oo,
1: pag-practice sini, Radyoman Binroy.
2: Dugangan pansang pabaya pagid nga mga ginikanan man nga matyag mo ini mga ginikanan nila, wala ni nagpalabaya, di ba? Pero expectaron mo kung ang ginikanan abi bugok man utok.
1: Ano nga si Mayor Romualdez to sa Tacloban. Ang kwareblang bana ni Cristina Gonzales bla. Ang iya to nga hambal nga dapat ang mga ginikanan ang dapat mga tubang man sang kwani sang kaso. Pati itong tiya to actually pay dalom sa
2: dismissal gani pagito.
1: Dismissal.
2: I-dismiss ko ka PNP guro. Proseso lang ginahulat.
1: Ti ang mga guardians ni. Mahimo nga mangin apektado man sa ginimo nga mga krimen sang sining mga minor di edad.
2: Amo ni ganing ginambal tara Juan Eric, di ba? May mga concern man kita diri sa Iloilo. Hindi na ta magpalayo gid. Diri sa Iloilo may mga gangs ang una nga ti involved man, may gapamuno, gapamatay. Ti gin trace back ato ang problema ay sos ginikanan kay hindi makontrol sang ilang ginikanan, mas kontrolado pa sila sang ila sini nga kabataan. Ti ano natabo, ano nagakalatabo sa mga panimalay naton? Kay problema ginikanan. Kay kon mayo ang ginikanan, hindi ko magpatig nga may mangin kriminal ang imo sini nga bata.
1: Amo na kaniya ba ni Radyo Man Binroy? Kung may mga sala ang inyong mga kabataan, hindi nyo pag-itolerar. Kaya sa ulihi, kung sagad nyo na katolerar, ang next nyo problema kung magdarag ko na ang ilang pang piyansa.
2: Tanong ba lang mga naging professional ang mga kabataan nila kung paano nila ginagaydan, paano nila ginatuytuyan, paano ang pinamatasan sa ilang sining mga kabataan. Tama ka formal. Pero atong mga rigaw-rigaw man nga klase katawo, kano expectaron mo sini nga maging astronaut ang bata nila? Okay, sa sulod pa lang sang ila sini nga panimalay, buisit na kadaan sa panimalay nila. Di ko di warfreak pagwa isang bata sa panimalay nila.
1: May ara man mga pamilya nga daan Radyo Man Binroy, may maginikanan, nanay, tatay. Kisabla ang typical ba na kung isang ang nanay to, nagsagad lang to katinungit. Pagkatapos ang tatay, nagad man kapinahubog. Pagpulit nila sa balay nila, alas 11 na sang gabi, wala pang ilang mga kabataan, pabayaan man lang nila, wala man lang napangita. Pero ang isa iya ka kwalya, ang isa iya ka ideal nga pamilya kong tani, ang nanay, naga-obligar man sa iya mga kabataan. Pagkabot nila na 6 karon sa gabi, nga wala pang inyo iya mga kabataan, pwede siyempre pangitaon muna na. Hindi nga nagahuragok na kamo inyo iya sa tulog. Itong bata nyo, ay, gali iya sa sunod sa balay nyo.
2: Ato iya gali ka ininom gali iya ba? Worst, nag-ro na gali sa illegal drugs. Iya mo nga subong, nga kadamo pagid sang impluensya sa outside world, no? Mas labi pa kay gani nga mangin stricto tani ang aton sini nga panimalay. Stricto gani kita sa una nga wala internet nga magserum lang nga wala ka sa panimalay mo, bakulon ka na sa ginikanan mo. Wala pa to influence sa outside world, wala pa to social media during that time. Ti subong hindi kita maghugot pa. Hindi kita mangin stricto, hindi kita naton pagpunpuno nang aton sini nga mga kabataan. Tiragi na yan nagaumpisa ang tanan.
1: Amuna, sakto na mabalik kita gyapon sa basic members ng aton siniyang community. Nga mo iyang pamilya, Radyo Man Binroy. Amat-amat na pagkato sa barangay, pagkato sa eskwilahan, pagkato sa mga banwa. Muna galing ako yan ang naghamba, ginasulit ko sa Juvenile Justice and Welfare Act niya ni. Why ganyan ka naribag uho na? Anong paninga silot kung makaimo ka sa krimen man? Dibla, o galing kiti sa implementasyon ta, balik kita sa basic. Dibla, balik kita sa basic.
2: Gobyerno naton man should do something sining nagakatabo nga may problema sa panimalay, may problema sa pamilya. Kita sa bahin sang gobyerno, ano ang aton nga mangin tikang sini, ano ang aton sini nga imuon? Dire kita invest sa parenting, dire kita invest sa pamilya, no? Tunaan naton ini sang mayo kung paano naton ini mga bataon nga mga ginikanan pa, paano naton paano naton sila matudluan kita sa gobyerno? Paano naton sila matudluan sa good parenting para pilakadlaw pagdalagko sa mga kabataan ng sunod generasyon? Mangin maayo na, mangin profesional ang ilas ng mga bataan. Kay kung profesional ka, kuya, sigurado 90% no? sa mga profesional, ang mga kabataan nila, mayo gidya radyo man Eric. Pero kung tunto ang ginikanan mo nga, inang daw wala man pasaway man labot sa panimalay, ay sos.
1: Mayara nga ang ginikanan 90%
2: man.
1: Na sila pa nagpabuyo sa so ilang mga kabataan sa malain nga mga bagay.
2: Kaya na yan 90% na tunto man ang imo sa bata. Mm. O pilakadlaw mo ng resulta, ay mamatay tao na mga bugok, mga bulo nila.
1: Sa palabuton nga July 1, magapatigayon sa investigasyon ang Senado sa natabo nga shooting incident dito sa eskulahan sa Tacloban City. Kung sila yung tatlo dali ka mga estudyante ang mga nagkalamatay. Pangunahan ini sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga si Senator Risa Hontiveros. Imbestigaran na din Radyo Malvin Roy, una, usisaon sa nga committee kung may papel ang mga online platforms ang ginahambal tabla kaina para ma-brainwash kag ma-radicalize ang mga bata para nga maghimo sa kalakasan. Ako yung natudlo, kundi ang mong giniya Radyo Malvin Roy. Kaya unlimited ganit na iya. Sa access niya sa mga kabataan diri sa mga
2: grabe ya.
1: Tama ka mga violente nga mga kwani nga mga games ngin sa mga online platform. Why kita ya diri?
2: Ambot nga hindi niya mauntat-untat yang ambot, games niya sa kwani.
1: Ambot pang bayad nila sinini ni. Ining mga iba nga mga lugar Radyo Malvin Roy. Bisan ang mga Facebook kani nga ni, may mga sa mga YouTube kani nga ni may mga kwani mo. Kada mga limitations sinini niya
2: sa. Kada mo sa mga kwan, kada mo sa mga violent nga mga games nga mo ni nga hindi naton mauntat-untat ini. May mga sugal nga gina-introduce diri sa Pilipinas, anak ng tinapaya ka, di ba? Laging kampanyahan, ano isang kwantang mga pugo-pugo to. Tiyari pag ino, may gina-introduce, gina-promote, pag mga sugal-sugal, panguntatunta na bala ini.
1: Oh, may harag gani, mga...
2: may gini pulos.
1: May mga vloggers, gani, Radyo Man Benroy nga, nag-promote sang sugal.
2: Kaya muna gani.
1: Muna pakwa na, pasimple, bla sa mga punta, bla sa ilang mga... Oh. Sa punta sa ilang mga vlog na.
2: Tapos may mga doon disclaimer.
1: May mga comment section na.
2: Oo.
1: Ay, pasimple na. May mga app na.
2: Oo.
1: Mga sugal ini.
2: Kaya mo na ganyan nga hindi natin inaya pag-untaton.
1: Hindi ba lang nga sa nagligad, di may ginpang-sumon na nga mga vloggers, kaya may ginpang-suspend na nga mga accounts nila Radyo Man Benroy.
2: Oo.
1: Dapat i-abutangan tangipo ni.
2: Oo.
1: Puro patawag ta.
2: Wala, be.
1: Pagkatapos ang Meta naman, ang Facebook, ikwa naman nila na, ipabanguno naman nila ang, ang account to sang ginsuspend nila. Inanad sila, mamba sila, mapromote na kahit isuspend nila na, ibalik man nila na.
2: Kaya mo na gani nga sa Pilipinas, nga wala kita yasang siguridad when it comes sa amuning mga bagay, games, sugal, nga hindi naton mauntat-untat na iya, nga hindi kita mangin free sa amo sini nga mga bagay, nga balaan ta naman kung ano ang epekto sini, kada mo nasang nagagkalanabo, nga amo sini nga hindi naton iya mapauntat. Buloy isit, bala kong gis ang out of money making venture nila iya, i-promote nila niya sa tao. O, kini mga scatter-scatter, nga hindi gini mauntat mga scatter-scatter nga ni. Kada mo sa nagakalulong sa mga scatter-scatter nga ni.
1: Kada mo lang may mga promotion pag gani na online na. Pero ginambal ko sa mga vlogger gani nga ni, kalikatila ni, kwarta-kwarta
2: mo. Kaya mo na gani, sila iya.
1: Nag-promote sila iya sa sugal, kati kinatagaan sila sa TF mo.
2: Ma money making malang sila iya. Without knowing sang consequence, balaan man nila eh, kung anong konsekwensya sini. Galing kay bangod sang kwarta, bangod sang ka, kwarta.
1: Kaya muna ganyan pala ko, ano man nga mga regulatory agency, dapat may ara kita sini. Ang Meta man nga niyo, ang Facebook mga ni.
2: Kutro man ni. Hindi nato niya madusok niya sa Meta.
1: Tapos mga nag-create man sa mga online na gambling ni.
2: Diri man lang sa Pilipinas, kaya damo man sa maalam nga...
1: Di lang mga tag-iya ka mga online gambling. Ano yung mga dalag ko, manabing mga negosyante?
2: Gagag-create siya, abi mo. Mga diri man lang kaya damo man yung mga Pilipino nga mga maalam. O, galing kay Amula na, wala lang ginagamit sa gusto. No, ang aton, sini nga mga utok. O, ginadunod naton.
1: Nga nga, why ini yung ma-regulate ini? Di lang, mga scatter nga na, ang mga, lupagin ng iban nga mga
2: dulaon.
1: Damo na nag-recogs na.
2: Pang dulaon na lang ini yung mga games, kutob sang sugal. Dulaon nga, hindi kita mabuhi nga wala nga buhay sa sugal.
1: Ginpunggan-punggan tato ang pugo. Pero ginpinabayaan taman ang online gambling.
2: Kaya mo na gani.
1: Kina-promote pa sa mga celebrity, iban mga vlogger.
2: Ginpinabayaan taman lang, saga tato linagas ang pugo, kanugon sang effort naton. Ngati nadula na to mga pugo-pugo nga mo na nag-operate sa gambling diri sa aton. Tiyari magyapon.
1: Isa ina nga mga platform sa mga naga nagatuga sang paglala sang mental health. sa ato niya nga mga kautoran. Okay lang kung masarangan ka mga utok nila.
2: Mental health
1: pero ka kung, pero kung magkarapirdi gani, hindi na sa kabangon sa mga balera nila, hindi madala sa ilang mga utok, ang resort nila, ah, kung ito mang hold up, ah, mahikog.
2: Oh. Mental health gani kakabataan kag mental health kakatigulangan. Oh. Bata tigulang nga ginaigo sini.
1: Tiina nga mga kwan, ina nga mga bagay, pwede ina nga matapna Radyo Man Binroy. No, pwede ina nga matapna kun ang aton sini nga mga insa sang gobyerno. Mangin kwan bala mangin ekstrikto kag seryoso man ang paglantaw sini diri Radyo Man Binroy.
2: Magdagdag din kanan sini bata nag ang bata nagahampang kano to gorbox.
1: Oh.
2: Ang nan ang ginikanan grugas cutter.
1: Di ba si? Muna nga daw
2: po
1: sa pinabayaan na. O, titani, ma-open up ini, no? Sa investigasyon sa Senado. Kita makatag ni, nga amo ini ang mga rason kung nga, nga may mga nakakatabo nga mga krimen, kag ma-brainwash, no? Ma-radicalize ang mga kabataan. May daw, yung bunok ang hindi nga estudyante man to sa guwa sa eskwelahan sa San Carlos City ni Negros Occidental.
2: Daw ginatubuhan to skirid ang bata nga na
1: Joseph gumawa ang bata sa eskwelahan. Binantayan. Binuno. O tibisan sa guwa ni eskwelahan kiti within the vicinity gihapon. Another na naman ni, pwede naman ni madala man to pareho man to sa tabo to sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Well, sus Mario.
2: Kamo na gani nga ini mga bayolinting mga kabataan nga ini. Pwede nga tun-an naton kung dapat may study and depends ni ano ang nagkatabo sa ila? Ano mga faktor nga nag-amuni sila? Kaya hindi lang ni isa mo, hindi lang ni Tacloban, damo na yung katabo all over the Philippines. So tun-an nyo sa mayo, kaya hindi tayo masolusyonan kung hindi tayo pagtun-an.
1: Ang bullying, no? Bao grabe ni sa mga eskwelahan. Mayon na nagani subong kati may mga nag-advocate na sila mga bullying sa una gani tago-tago pa ni. Igo mo yung mabalaan nga ginabuli ng bata mo ya kung may mga bukol na.
2: Tinga, be Radyo Manirik nga nagapangbuli ang isa ka bata. Why gintudloan sang mayo nga pinamatasan?
1: Influence man sa balay.
2: Kag wala gid ya mayo gintudlo. Tanaw bala mga kabataan nga halin sa panimala gintudloan sang mayo pag-abot sa eskwelahan, di nakabalo mga away.
1: Mugit.
2: Inikahan na mo ng balta, panimalay ni.
1: Sa basic kwagani gihapon, members sang aton nga community. Pambalik kita gihapon sa basic, sa pamilya gihapon. Sa sunod sang aton nga mga panimalay. Standby, iban pagid nga mga balita dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay mga observations sang aton sini nga patrol kay subong nga kagahon nagbubo ang manamol nga ulan diri sa may syudad sang Iloilo. Standby na Radyo Man Flo Navarrete.
5: DYRI Radyo Man Report.
1: Todo Flo mayong aga.
6: Mayong aga Radyo Man na Eric.
1: Damayad ka pa sa aga.
2: Oh, pirmi niya mayad sa aga ituto Flo ya.
6: Sagi, ito mo yung paminsar ng mga problema man.
2: Mugid! Importante yan.
1: Importante yan, may mga nag-moisturize ng guya mo yung kadalakat mo.
6: Ay, natural.
2: Ayaw mo.
6: Lab-lab niya, bibi mo.
1: Amo na ganyan ba ko? Ako yung subong ganyan. Tamar na ko yung magpa-stress ya. Di ba? Toto Flo?
6: Saan man niya kapag ang stress kayo? Why ka man i-stressan?
2: Correct.
1: Anong why man? Kapila ko ma-flatan ka po.
2: Isli gumaklisa. Para wala flat.
6: Mugit, no? Si, nagabubong ulan dre, si Kaluluoy, dre yung mga vendor sa Iloilo Terminal Market, particular ang nag-market day, no? Kaya tinakalata ang ila sini nga mga...
1: Oo, sa guwa sila mo, no?
6: Sa guwa sila.
2: Luoy,
6: pero di, may kwan man, may ano ganimi?
2: Trapal?
6: Trapal man, kagdo may mga payong, mga dadko, bla.
2: Hello, Luoy, man, mga vendors to.
6: O para yung kaso lang mga customer nila hindi mamabasa kahit may mga payong mas lang dala. No?
2: Di paano na kay ginalatag na kung sumakan tubig na? Paano na karon?
6: Di hawa ate. Di pag apaton di dila.
2: Dala bala ka mo kwan mga turuta pangko nga bisantag tatlo lang kadangaw ang taas ya?
6: May ara man ang iban pero kalabanan di ginalatag nila sa
2: karpata. Tapos obra, no? Obra sila sang improvise. Ang kwan bala ang trapal bala obra-obrahon lang doon patop nga pwede makasukas lang? Ihansak mo lang na kung umulan?
6: Oo. Si, ang iba na muna di, no? Mga trapal nila, kaya umbrilang dagko nila, no? Pero Radyo Man Binroy, Radyo Man Eric, no? Tiko magbubong ulan, basagit sila, no? Presyo karon sang manok, diri sa may Iloilo Terminal Market, no? Ang mga presyo diri, ang manok, 150 pesos ang kada kilo, ang paas ng manok, 180 pesos ang kada kilo. Pitso, 180 pesos man ang kilo. Bakbak sa manok, 180 pesos ang kilo. Drumstick, no? Mabakal sa 180 pesos ang kada kilo. Ang chicken thigh, 180 pesos ang kada kilo. Ang breast, pundugan sa manok, no? 180 pesos ang kada kilo. Batikulon, 150 pesos ang kada kilo. Atay, 240 pesos ang kada kilo. Chorizo, nga jumbo, 105 ang kilo. Ang dosina, ang medium, 50 pesos ang kada dosina. Small, tag 28 pesos ang isa ka dosina. Kag tinuktok na manok, 130 pesos ang kada kilo. Kag may TL pagilis ang manok, no? Nga mabakal ini sa shin, no?
1: Oh, ang TL nga namin mo ang Adidas.
6: Adidas, no? Amuning presyo subong sang mga manok, no? Diri sa may Iloilo Terminal Market, Radyo Mana, Eric Radyo Man Bindoy. Samtang sa pihakabahin, formal na naging release, no? Ang mga toolkits para sa 227 ka mga 2025 Technical Education and Skills Development Authority o Contesta graduate sa Gym Sang Pabia, Iloilo kahapon, Hunyo 23, no? Inipagi sa programa ni nga Mike Kinabukasan kagakati bawasan, no? Ni former congressman Mike Goreseta kag ni doctor ni congresswoman Dr. Catherine Joyce Goreseta. Una diri kita tigayon ang simple nga programa naging pangunahan sa mag-asawa nga sanday Goreseta kag nagtambong man sanday second district board member Lito Kahilig, Alimudyan Iloilo Vice Mayor Kalay Alonsabe, Mayor Maria Lina Hulipas ang Leon Iloilo, kag Pabia Iloilo Mayor Luigi Goreseta kag mga opisyalis ang PESDA, no? Magluwas sa mga gamit na kabaton man sang cash allowance ang graduates na subong may tagsana ka mga obra. Ang ginpanghatag na mga gamit ang ginalakipan sa mga tools para sa driving in situ, sewing machine, dressmaking in situ, kagmadamo para Diyoman Eric, Radyo Man Bindoy.
1: Kung dressmaker ka, ang mga tools mo gali ihatag si mo ang makina para man sa trabaho mo, sa skill mo. Oh, kung carpenter ka, at isimpe tagaan ka sa lagari, martilyo, kaga eskwala,
7: palita.
6: Kung sa welding kaya, kung welder kaya.
7: Welding machine eh.
1: Di ba portable welding machine na ginahatag?
7: Di ba rato mula na, taga 5,000 may harap na sina.
1: Bagay, no?
6: Oo. Ano pa, nang sama damo ka to, no? Ang aging panghatag dito, kung cooker ka, di pangluto man eh, conveyor ka, mga oven toaster.
1: Ayun, no?
7: Mga kwan. Pero damo na nakapulos ni...
1: Ang kwan ba lang, dira ba lang sa second district iya, kay former congressman Mike Goreseta, kag sa congresswoman na Kati Goreseta. Kwan nilagid niya, no? Do pet project na niya ang sa TESDA, no?
7: Mapuslanon.
1: Halin pa nagligad, naradyo man flo nga cover mo nga kadamo na sa nabuligan nila ni nga mga kautura ka sa second district.
7: Oh, kun bakapan.
1: Kaya kabalo ka, skilled ni mo.
7: Oo.
1: Actually, kung mag-abroad ka ba, Radyoman Binroy, Radyoman Flo, ang ginapangita sa imo subong, hindi na ang imo nga college sa diploma or ang transcript o record mo.
7: In situ
1: na.
7: Tigani, bisan hindi
1: ka... Bisan may bisan college degree ka, need mong in situ before ka nga maka-abroad nga, especially kung skilled worker ka.
7: Kag bisan hindi ka pa ka-abroad, diri ka lang sa Pilipinas, mag-welder ka, sos damo-damo, subong ulubrahon, mag-carpintero ka, ay sos damo-damo, mag-electrician ka, kadako sang income ka electrician diri sa Pilipinas.
1: Ginakuan na subong, ginakulang na ginman subong. Bisan diri sa aton tuod sa Pilipinas. Bisan diri sa aton as Iloilo. Ginakulang subong ang mga skilled worker. Ang person ang hambal mo ng mga panday. Ginakulang iyang mga panday
7: subong. Ginakulang kagkamahal na subong sang kwan sa kung skilled ka subong 700
1: ang subong. Ang mga foreman gid balaya.
7: Ay libo na ang adlaw.
1: Ang pinakanubo is 700.
7: Skilled pa lang na. Ang foreman ti lapit na libo, iban libo dipin. Hindi. Ang kung elektrisyan ka, magpropang makyaw ka lang sa mga balay nga gina-construct. Ay, sos ka dako sa income.
1: Kung elektrisyan ka, ang isipay sa Radyo Man Binroy, ang
7: materials.
1: Ang switch kag ang outlet.
7: Oo. Kung ikaw yaka insindi ka, kung tatahon mo lang yung isa ka balay, ikwarta na yaplo. Kung kuhan ka man, ano rin yung cook bala, ano na, do culinary, ano ang tawag sila na, cookery, ano naman?
6: kire.
7: Oo. Ay, sus, bisan magluto-luto, kalanda kag i-post mo lang online tapos ang inampang
1: parta na. Sipa lang, akong tubla kagamay kabalay ko to, 86,000.
7: Oo. Oh, yan naman may pantama ko atayin si ito. May akong guru may, pa, electrician ko guru.
1: May insi na kuya.
7: Ah, insi ano?
1: Oo.
7: Insi
1: basta trick. Basta insi.
6: Ang kukire, pwede ni kasakay sa barko mo.
7: Hindi lang tayo magkukire, guru. Hindi naman tayo, why naman tayo plano nga magbarko? Aramen lang tayo.
1: Ang ako.
7: Extra na lang tayo.
1: Ang ako niya sa kwan iya, sa cooking iya. Okay na kuya sa lutong bahay ko nga naman. Ano? Totoo, Flo?
6: Ako niya sa food ko, guro.
1: Ah. Ano din sa din?
6: Food lang ko, guro.
7: Food na, technology, ah.
1: Tiyo, gani, sa food gani, ano gani nga food?
7: Ay, galing kay Tindin.
1: Mano ka, makaon?
6: Makaon, ito tapoy. Ari, aportunan kayo
1: sa pagpayang
6: ni Congressman Mike Roseta, kaya mali niya tipigan ginang mga gamit yung pangatag nila, labi na siyang pesda, hindi nyo pagbaligya kayo bangin wala kaposlanan ang inyong kurso kaginiskwelahan.
7: Correct. Sa mga test, dakag sa mga test.
1: Paano mga practice ang intunan mo kay kat gamit?
7: Kag sa mga test, da schools bala, ilugay yun ng iba niya mga eskwelahan, nga grabe pag-promote nila, bala, iba niya nung wala yan may nag-iliskwela. Laka-laka yung sudyante.
1: Hindi, ang isa pag-indira, Radyo Man Benroy, is ang promotion.
7: Oo.
1: Kay Diraya sa Second District.
7: Amo na gani,
1: nag-connect niya si Congressman Mike Gurisita kag si Congressman Cathy Gurisita sa mga LGUs.
7: Oo.
1: Nagkadtog gid sila sa mga eskwelahan.
7: Oo.
1: Anhon lang ni ka proyekto ka mga programa ka testa. Kuway may tawok maan.
7: Mainggan niyo kaya mo nga. Congressman mo ya, congresswoman mo ya nagambal nga eskwela kamo justice. Da kami suporta kamo. Tapos maihatag ya sa imo yang mga gamit-gamit ni pag nga mapuslan mo kay practical katama ni nga kung
1: pagpagtuon. Ang TISDA may gina-offer ini nga mga program. Hindi man ayalipod. Pero ang question da kung paano na i-promote kag mamad-an sang tao nga may amugli kamis ni. Ikaw kun kamo malang kabalos na paano abing mga tao na maka interest inyo da or maka eskwela sa inyo da? Abi ba matianta si Kongbe, si former congressman Mike Gurisita be?
6: Yari si congressman, former congressman Mike Gurisita.
8: Tipigan ng mga lumakas na atong mga bato ng subong hapon ni i-document ng TV no, para makapangayon ng mga liwat no, para sa sunod pag para naman next na mga batch sa atong ng mga test scholars, test students, and of course atong mga tool kids. No, pagkatapos din na mga nagabalik na mga former WS, no? Si Arlene, Arlene, hindi ko dipan na duyan magnegosyo, no? So, kanamin din, no, na sige-sige, no, kani kay in the sa second district, gina-prioritize din namon ang TESDA and of course, ang skills and ang livelihood na makapadayon, makasige-sige because napati kami, no, once employed or may trabaho, ang aton na isig katawo, madulak na, madutay na lang ang mga kanto sa among mga yuguli ay labi na gin sa employment kag sa pamataan daw nila ng resources. So,
6: ang kabahin sa pagbayad ni Congressman, former Congressman na Gorezeta, no? Sa medyo niya daw malayo-layo kita. Pero sa siling niya, titigan kitang inang mga gamit, hindi pagbaligya, ay manginway kaposlanan ng iniskulahan sa mga TESDA graduates, Radyo Manirik, Radyo Man Benroy. No? Kagati, prioritize, nanday Congressman Gurisita, Congresswoman Gurisita, Radyo Manirik, Radyo Man Benroy, na i-kwangit, i-dusogit ang ining TESDA, no? Sa ilas sininga distrito, kag madamo pa na mabuligan ng mga kumuluyo sa segundo distrito, no? Ilabi na sa pag-iskwila sa TESDA, Radyo Manirik, Radyo Man Benroy. Kasama mo sa orga ini nga bahin nga tulong sinyo sang kaluan sang nan
1: duga dali ka gusto mo nga madula na
7: hindi gid chimpo crisis mong
6: gani man ini nga bahin nga tulong sinyo sang kaluan sang nan clearment oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghapla herbal nan clearment oil may sa arthritis sa yuma varicose palamoy palamanol palanakit ng kalawasan na ipit sa karangkar ng mga kaugatan. Pinimini panghapla sa managaubo, palanakit ng liog, naundan ng mga bali, sa mga nagadubong apilasya ni Patubunon, paon-taton, bubuilang sang non-clinement oil. Ang non-clinement oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Nan liniment oil kag evergreen herbal capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gitigob nga pwersa sang pito para ikayong lawas kumpletong benepisyo aprobador sang FDA. Mapakalman sa mga butika malapit sa inyo malugar kan sa Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Produkto ini ni Doc Crispin Hico. Kaga tatoy sa Manukan and Seafoods, may branche sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, sa Nitay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy Manukan and Seafoods. Happy Fiesta sa San Juan Mulo, no?
7: Ay, San Juan, gali subong, no? Mm-hmm. Banate, Fiesta man.
1: Banate, Barutak Nuevo.
7: Sara.
1: Sara. Din pagid gani.
7: Tanan niya San Juan eh. Hmm. Ba nga barangay San Juan pista nila na.
6: Patron nila si Juan niya, San Juan di Bautista.
7: Do sa third district anong nga banwa ganing fiesta? Do ba fiesta man oh?
6: Why gura?
7: Sa San Juan, do damo ni sila eh. Sige lang.
6: Oo. Si api fiesta sa tanan nga taga San Juan di Bautista. Kasama mo sa DYRI Aremen Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete. Tatak, Aremen.
4: Tatak, RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga bay na sa atong pag pangalaga dulong sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Aring mga health benefits nga makuha nyo sa regular nga paggamit sang Nan's Corn Coffee, nagapanubo sang risgo sang colon cancer. Manggaranon ini sa vitamins kag minerals kag nagreduce sang risk sang hemorrhoid. Nagka-boost sa atong immune system kag nagaprevent sang anemia. Nagreduce man sang cholesterol absorption sang aton sininga lawas, nagaprevent sa Alzheimer's disease kag nagcontrol sang diabetes kag hypertension. Nagabulig maintain sang good vision no kag nagapahamis man sang aton nga mga panit. Kag nagapanubo sang risgo sang cardiovascular diseases. Kag naga pa-improve sang aton nga bone strength. Kag siyempre, retoxify niya man ang aton nga lawas kag nag-alleviate sa problema ta sa migraine, ilabiragin sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
10: nga may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
4: Gigan

0: heavy duty katin, no? Sa kada pahig. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, one capsule, 320. After one week, nanigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mapakalang butika.
1: Samphone Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santone Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santone Plus
7: Herbal Capsule.
8: May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
8: Inumin araw-araw,
7: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santone Plus Herbal Capsule,
7: ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako believe.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Char, Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Char.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulot.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Alas 5:01.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
4: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Importante magali, Doc, na may sufficient kita nga oxygen sa atong nga dugo.
10: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magayat-dipin, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipato. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
15: Yung may VCO!
17: Ang VCO!
15: Yung may D3!
17: Marakas, mga butika.
18: Cellphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
18: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na,
18: lalakas,
17: at gaganda ka pa.
18: TGX 500.
20: Si Edding Grace Paglumutan.
21: Ako may sakit nga diabetes.
22: Sila ang imong gininom na kapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
22: Wow! Subo.
20: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Dynamic itingi sa aron nga lawas.
18: TGX 500. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, liba?
26: My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class. Last quality.
7: ACS.
29: May problem sa una sa kurason ko, no?
30: Oo, sir. May rheumatic heart ka. Light extension. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, ganyang patasalamat
31: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
32: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
33: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
32: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center, ang ining bahin dulong na sa inyo sa DTX

0: sa 500. Ang marami nga proteksyon sa imong kidneys gikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar ang nagapaguba sa imong kidney, gani hindi na magulat pa nga madamid sa imong kidney, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 mabakal sa mga butika. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, abogado sang Iloilo City Legal Office napaslawan nga masabat ang show cause order sang LTO 6 sa pagmaniyo sang sarakyan nga expired ang rehistro. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Napaslawan si Attorney Jose Helacio Lira sang Iloilo City Legal Office nga masabat ang show cause order sang Land Transportation Office 6. Batok sa iya bangod sa pagmaneho sang sarakyan nga expired ang rehistro. Ginpahayag ni Attorney Gaudio Sohidospan II sang LTO Regional Office 6. Natalana na nila nga resolbahon ang kaso ni Lira. Pahayag pa ni Hidospan nga sa baylo nga sabton ang show cause order. Nag-comment si Lira nga nagpangayo sang mga dokumento kasubong sang kopya sang TOP, statement sang enforcers kag iban pa nga pruweba. Matapos nga ginsabat ang ginpangayo sang abogado, ginatagan ini sang 24 oras para masabat ang show cause order tubtob alas 5 sang hapon sang Hunyo 23 tuig 2026. Nahibaluan nga gindagdagan sang show cause order si Attorney Lira matapos nga ginflag down ini sang deputized field enforcement officer sa isa ka roadside inspection sa nagligay nga Mayo 5, tuig 2026. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katag sa ka sachet siri may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
4: Daga mag DTX 500, mataas ba lang presyon? Mataas ba lang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagulak ka makahibalo. Ang mataas ka blood sugar levels, nagpatingkas ang arterial walls, ka nagpalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta man sa pagkabulag, pagkadamage sang kidneys, kagmadamog nga komplikasyon. Kangay nagilamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, nagapanamit sa tulog, nagatap na sa hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pang iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang mighty seed, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala, pilas, dugay magayo, mag mighty seed. Ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. Mighty seed kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, obrero na cop sa drug bust operation sa nga kapulisan sa Banwasang Adilaw. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: TYRI Radyoman Report.
5: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
6: Arestado ang isa ka obrero matapos nadakpan sa drug bust operation sang kapulisan sa Sitio Litek, Barangay Poblasyon Anila kahapon sang hapon Hunyo 23. Ang arestado ginhinago kay alias Reste 27 anyos, residente sang Sitio Talos sa Barangay Palaypay Anilaw, Iloilo. Sunod kay Police Captain Maria Rosella Buenavendida nakumpiskar ang isa ka sachet sa ginapatihan nga shabu bilang buy bust item kag tatlo pagid kag duga nga sachet nga nagabalor tanan sa 27,200 pesos kay nagabugat sang 4 ka gramo. Pangayag pa sa Anilaw PNP nga si alias Reste ang ginakabig isa ka street level individual. Preso na karon si Reste sa Anilaw PNP. Kag magapangatubang sa kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
5: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak, RMN.
4: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Tagabato sa pulaw, nagapapagsig, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tong katali, ginseng, maca, kagorne, goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kaya nagahatag sang dugang nga resistensya. At siyempre nag-aamlig man sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung maghubag. Kaya ang prostate problem, kung ang pabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tion sa inyong kapag-labing-labing. Ay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag itinig nga nag-aamligman sa prostate sa mga lalaki. Kag malamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi pala ni pampatindog lang sa ikog tawo, kundi nagahatag man ini sang dugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon sa imo sining trabaho. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mamakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kung pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluwi ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado. Kaya another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Mayor Trenias Grinyo kay DPWH Secretary Dizon nga humanon ang wala pa natapos nga mga proyekto sang DPWH diri sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Reports.
7: Mga inyong ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagpapulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Ginhingyo ni Mayor Raisa Trenas kay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Vince Dizon nga humano na ang mga proyekto sa ahensya sa syudad sang Iloilo nga wala pa natapos. So kay Trenas, ginpalambot niya ini kay Dizon sa pagbisita sang Tiglicom sa syudad sa Tumbier sa Timawa Road Project sa Molo. Kinabata ni Trenas nga hindi magdubo sa 20 ka proyekto ang dapat tapuson sa ahensya. Wala naman nagmitlang sang particular nga proyekto ang alkalde na iya ginatumod.
9: Actually, ang request natin kay Dizon ang mga unimplemented pa pala ang wala pa natapos na pila naman sa tuig. Kaya ba niya ipabaloon gid siya because he will make sure nga mapatapos niya dito. So, amuman lang ito, no? Ang mga projects nga wala pa natapos. Kag ang like sa Tinawa na area, nag-request kita nga tapusun na sa punta para ang drainage makaiuman. Kadamo, kid, no? Under sang ICDE. Sobra 20 pa doon.
10: Wala din flood control project niyo?
9: Kadamo, ang akong nga din issue sa ila was the unfinished projects.
8: Nibiluan nga may pilag ka mga flood control projects sa syudad sa Iloilo hagin pauntad sang DPWH ang construction. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Mga bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
0: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas ginpaipiktibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kay lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nance Super Plus. The Anti-Cancer Food Supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnanus Liniment Oil kay number 1 marini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nance Liniment Oil naghatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella naghatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis alap-ap alipungaan an eczema katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato na epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Nance Liniment Oil, produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo, Capitol driver nga nakuhaan sang kapin 7 milyones nga balor sang illegal drugs. Suspindido na apang hindi pag-ilayon ma-terminate bangod may kinamatarong ini sang due process. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
1: Capital Reports.
11: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
12: Natala na nga maghiwat sa imbestigasyon ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sa Human Resource Management and Development Office Angot sa pagkadakop kay Giovanni Adelantar, isa ka Capital driver nga naka-assign sa motor pool sa Banuas ng Santa Barbara nga nakuhaan sa kapin 7 million pesos nga balor sang Cebu sa kinihiwat nga drug by bus operation sang PDEU. Sunod kay Attorney Coy Rene Valencia, bilang isa ka empleyado nga na-involved sa isa ka krimen, hindi siya gilayon ma-terminate sa trabaho bangod entitled pa ini sa due process. Pahayag pa ni Valencia may duwa ka posibleng aksyon nga pwede atubangon sa Adelantar. Iniamang kaso nga kriminal nga iya atubangon sa korte kag administrative case nga iya atubangon sa provincial government. Sa karon suspended kag wala sang baton nga sweldo ang status ni Adelantar. Nibaluan nga 15 katuig na nga driver sang truck sa Adelantar kag dumandok sang haniway bago madakpan nga nagaduso sang mas sobra isa ka kilo sang shabu. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
11: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
4: Kag mag-super fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa ato mga igko, ginimo inipagi sa nagkalinline kag purong ingredyente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms, kag lainline niya klase sa mga berries, agad tagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig, ang aton chan, colon, kag bilog, gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation. Pagtugas ang ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubok ng immune system, pataas nga blood sugar, pataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
0: Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Maayo gyud ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palaman all, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede may niya nga pangahaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan. Panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasukab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once papilas ka, simpre madugo na, buboy diritso, Nans Liniment Oil. No? Para nga ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dinggi ha, sa ilang nga mga lugar, nag-inula na naman subong, posible magduging na naman ang dinggi. Magwa sa balay, dapat panghaplas gidnan sa Liniment Oil para hindi ka pagkadton kalamok. May sangkap din nga NEM3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to kaniliwat para hindi ka pagkadton kalamok. Magwa sa balay, panghaplas gidnan sa Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kaga provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
13: Yes sir, mayong aga sa taling tagpalamati sang RMN. Yari pinakauling tropical cyclone bulletin number 14 karon nga adlaw, Hunyo 24, 2026. Si Francisco padayon na padayon nga nagahin sa panagahulag paamihan sa May Philippine Sea. Alas 4 kayo na sa aga, uli na si Plata ng sentro sa typhoon nga si Francisco, ginabulaban ta base sa tanan nga available data. Yara sa 235 km na silangan sa Batco, Batanes. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 155 km per ora, malapit sa sentro. May pagmalos naman magalabot sa 150 km per ora. Magahulag naman ini paaminhan sa 10 km per ora. Samtang isa namang katropical cyclone sa Guasang Par, Tropical Storm, international name nga Higo. So, lima na si Platanya, ras sa 2,285 km na silangan, nabagat na na silangan sa Luzon. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 65 km per ora, malapit sa sentro. May pagmadlos man magkalabot sa 80 km per ora. Magahulag pa na katungdan sa 15 km per ora. Dili naman sa aton sa may Western Visayas, particular national sang Iloilo, karon nga adlaw, padayon maka-experience sang magalumon nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o kunlap-talapta nga mga pagulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon. Makasarangan tubtob mabaskog naman nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ng makasarangan tubtob mabaskog ng pagbulod sa kadagatan. Ang dadamas sa atong temperatura nasa 26, tubtob 32 sa degree sentigrado. Adlaw, magabutla kalas 5:29 karon nga aga, magatunod alas 6:15 karon sa hapon. Kaya kami na pinakauling ng lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, panahon!
0: Maramo gid nga salamat Charlie Debra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang Yanis Antetokounmpo gin trade sang Milwaukee Bucks sa Miami Heat. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
14: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sa kaluwan sang new and improved Nan Super Plus. Mas ginpa-epektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustina plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Magasaylo na sa Miami Heat nagikan sa Milwaukee Bucks si Yanis Antetokounmpo. Sandig sa report, magaupod ang two-time NBA MVP sa Miami Heat antes ang pagsugod sang 2026 NBA draft. Magluwas kay Antetokounmpo. Gin-trade man sang Bucks sa Heat si Bobby Portis. Kabaylo sini batunon sang Milwaukee sanday Tyler Hero, Kaler Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Hakusinis, tatlo ka first round picks, isa ka pick swap kag isa ka second round pick. Ang 10th All-Star nga si Antetokounmpo ang nagpanguna sa Bucks sa NBA Championship sang 2021 kag ginakabig bilang franchise all-time leader sa 895 ka mga hampang. Sa din may record siya nga 21,531 points, 8,882 rebounds, 4,484 assists kag 1,088 ka block shots. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Alas 5:27 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Si Roberto Prontosa, 48 anyos sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya. Pulaw bugtaw nga akong nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akong acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akong nga acid.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Nabatian new user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapamakod, kinagabalansi sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat likawan tagid ang constipation. Parang ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, Radyo Man Binroy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gin tingo bininga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo, ang mga sang cap turmeric for managing general inflammation sa loyo GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheat grass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakalman sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, katimbang nato ini sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Kontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126 4595. Tag sa aton nga hello, attorney pamangkot sa tagpalamati kon bala, ano ang matabo sa investigasyon kon mapatay ang posible resource person? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
17: Hello, attorney.
18: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang matabo sa investigasyon kung mapatay ang posible nga resource person. Attorney.
19: Well, the investigation will still continue, no? Ang whatever testimonies under oath nga ginhatag niya, whatever documents nga ginsubmit niya, authenticated and validated, will continue to be on record. Ang effect lang siya na is, syempre, she will no longer be there to testify on other matters which were not yet included sa iyang mga previous nga testimony. Pero in as far as her previous testimony is concerned, so long as under oath siya on record, those will still stand, no, as part of the records of that investigation.
18: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
4: Kag mga kasama ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ginpainalom sa maidiid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabaraag sang panit nagapakupos man sang singaw kag nagapatubo ini sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog man ini sang pungot sa ilong kaginawag nagapapali man sa aton mga pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sa tulog ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal kasi man sa mga butika, makabakal ka man sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre. Kung gusto mo magbakal online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga sa aton nga mga mangunguma, mga entrepreneurs naton, mga kasaka naton. Exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri kag Kubutan naghatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayen sa Kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ka raffle promo sa diin may chance ka nga magdaog sa mga brand new kag kalidad nga Kubuta products. Bisan sino magbakal sa Kubuta equipment kag genuine spare parts makakuha sang raffle coupon sa 3,000 ni mga minimum nga ginbakal, may isa ina ka coupon. Kung may coupon ka, isibot sulati sa imo pangalan, contact number, kag official receipt number kag ihulog sa mga drop boxes. Ang raffle draw pati gayon noon sa December 5 sini nga tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo at stake, ang grand prize isa gid niya ka brand new nga traktura. Ang second prize rice transplanter. Ang third prize sa special power tiller kag madamo pa sang iban. Magpasako pa sa Kubuta kag sa raffle promo sang Kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Kaga simpre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualina Capsule. Ano bala ang, kung paano bala mamligan ang aton siling kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo'y kayong lawas, mag Dr. Pinoy's Qualina Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa pa ang toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California, San Diego, nag-recruit sang 150 ka mga pasyente para balaan ang epekto sang squalene sa aton nga mga kidney. Sa sining study, ang mga nag-inom sang squalene, nagnubo ang proteinuria levels asa sa 25.81% kumparar sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria, mga kasama, sintomas ang kidney trouble, kaya dapat ipungga ng pagtaas sini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal sa mga lugar sang Duenas kag Dingle, dira sa GCMI Drugstore, Idumagit Pharmacy, EMG Drugstore, at Jime Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa dugang informasyon, magtawag lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Kaga siyempre, ang ato na nga mga kauturan dira nga mahilig sa seafoods. Adlaw-adlaw na ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Nagsugod din sa June 6 sa Bituon Haro Branch, kaga June 12 naman sa Pasig City nga branch. No, Anli Paluto ni sa Paluto Seafood Grill and Restaurant adlaw-adlaw. Para sa gusto nga maka-avail sa 10% discount, iambalang sa Arimen Iloilo na batian o kunibaluan ang promo para nga may 10% ikaw ang diskwento matik na. Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro, Subuman sa Pasig City. Ari ang ginagang mga numero for reservation. No? Magkontak lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Branch. Kag sa Pasig City naman, 0968-1464-675. Or magbisita kamo sa ilang Facebook page sa Anli Paluto o kung sa ilang Facebook page sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Anli Paluto ang Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro, Subumandira sa Pasig City. Standby, pagbalik na dugay-dugay, mga drag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
20: This Time Check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Pagaling si William, galing ka siya.
24: May high blood ka ba sa una?
23: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
22: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
26: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyid sa screen.
27: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
25: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
26: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
27: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
28: Ohoy! Kidney Care Time!
29: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
30: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
31: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
32: Life Extension, Vitamin D3.
33: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
32: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
35: Charm Babcon with Blue Fresh Technology.
2: kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangdong Kumbaka Plus sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sampon Plus Cold.
3: Wilson Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sampon Plus Gold. Sugod sa tuwa kabulan noong pawan
2: ko. Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sampon Plus Gold. Pinili sa mga butika.
0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
7: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.

0: polycotton, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang katinga di lang makapangpakuha sang pulaw.
3: Good thing
2: may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ug guta tayong kapa.
1: Southon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, nanakas,
1: at gaganda ka pa.
4: Southon Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea, akong redla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko din Southon Plus Gold, nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Southon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
1: Southon Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
3: Mabukal sa mga butika.
5: Alas 5:45.
6: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
10: Radyo Man, Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Radyo Man,
11: Benroy Bernal.
10: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Matis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 and adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 sa super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko para mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Siyudad sa Nge, Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J.C. Solita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
13: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
9: May isa ka barangay official nga na food poison bangod sa ginkaon nga Dorado sa ila sining seminar. Nagsaysay Radyo Man Benroy sang nagkahinabo. No? Management sang Soto Grande wala pa nakapakigangot sa ila. Damo ni sila gali Radyo Man Benroy kay nagapatigayon sila sang seminar adira sa may Soto Grande dira na sa kwan di ba sa may
14: Green Meadows
9: no sa Banwasang Pavia ginpatpat ni sa isa ka barangay official ang natabo sa ila matapos sa biktima sila sang ginapayag food poisoning no sa seminar sang City Social Welfare and Development Office kag liga ng mga barangay Iloilo City Asubuman, tabungan ini sang mga barangay officials. Ano kayo ng Dorado nga isda na?
14: Basta nami, manasang, kung nalipat nang ikos ang...
9: Ang lagko ng isda, di ba?
14: Oo, oh, mga lagko na sila. Iya, yeah, no? Para sa isang doon mga, kwan eh.
9: Doon mga maya-mayaman, ang muna?
14: Oo, oh, basta doon mga doon lison bala? No, oh, na doon. Oo, oh. Doon mga amon ng kalidad. Ang kalidad nila, pero hindi iya... Pareho itsura ah. Hmm. Pero mga kalidad nila, bala pang restaurant bala.
9: Kay siyempre ang luto is sweet and sour kuno Radyo Man Benroy.
14: Di pang restaurant ng mga isda. Oh,
9: sweet
14: no?
9: and sour.
14: Oo. Oh,
9: oh. Posible nga base pasar ang isda. Base man nga sakwan sa preparasyon sang pagkaon.
14: Oo.
9: Oh. No? Muna kung kisa, very critical. Balaan mo Radyo Man Benroy. Basta gani, ginasunod mo sa ba sang tawo ang imo sining produkto. Tama na ka kwan, tama na ka critical. So kumbaga siguraduhon mo gid
14: sensitive ka dapat sila
9: na. Mo sini nga proseso.
14: Sakto.
9: Ang insakto gid.
14: Kay ano na? Oh, agi na pa Jace. Gabro bisyo. Oh, so amo na kay bala mo isa man lang yung kabuhi tayo mo. What if bala mo ining allergy? kaagi ko rin sa aloy ko sang una na inallergy ko. So, pinot sa dugan ko, dumapatay ka mo. Hindi ko hindi mo mahinga, gano'ng imnan bulong. Mapatay kaya sini.
9: Amo na ganyan, Bandida, kung mga ma-allergy ka, mas mayo na malang ganyan ng magwa.
14: Oo.
9: Na mag-ikuan sa lawas mo.
14: Oo, mayo na malang gawa kontra sa balang nga kulog.
9: Oo, nga.
14: Amo na ganyan, balang nga kulog.
9: Amo na ganyan, balang mabasiko ni Kwan Dabla.
14: Na wala ka manifest balaya sa panit mo, pero... ang kurason mo nag-pinot. Ang iba niya, nag-lapaka na nga lagpad. O, lapaka, malagpad bala. Ang imo sining nga itsura. Imnan mo wala na sa nga bulong. Pero kadelikado, kay kung may mga underlying circumstance kaya sa lawas mo, may mga heart failure, kay mo karoon daya, tiba?
9: Ini, Radyo Man Binroy, sobra sila 200 mo.
14: No? Isipon mo yan.
9: Nagtambong ni sila sa Barangay Council for the Protection of Children, o kung DCPC. Kaya gina, kwan ini, gina, patigayong nga seminar sa nga CSWDO.
14: Yung kinangdala ng iban sila sa ospital, Radyo Man Eric, kaya hindi ganyan mayo ang ila sining kemta. Kami ara ganito nga, di ba, do may gin-oxygen, ganito ya sila. No? Kay bangod nga guru, hindi ganyan mayo ang pamatsyag. Kaya nga food handling ini, explain nyo, abi, soto grande ini. Ang isda, di ba lang, isda normally, tigina-freeze ina, kay parang ma-maintain ang freshness siya, bala. Tapos, alin sa freezer, or pag-ice mo siya,
9: na frozen na.
14: Oo, frozen mo. Pag may order, lutoon mo. Kay parang, hindi ba lang mag-tiner, halin sa, ano ni, sa ice, pakadto sa lulutuan, pakadto sa, pag-serve mo na, sa imo sining nga customer. Oh, tindira along the process, tindira nagka problema. Hindi na to hindi kita kainchindi kay ti wala nagambalang suto grande. Dapat kapon pagkatabo nag-explicar kamo na. Don angot sini kun hindi man pinalang inyo sini nga pagpangusisa, at least nagpayag kamo sa nag-atag kamo sang inisyalyo nga statement angot sa natabo. Mariusip nga nang amo na ning kalatabo ni sa mga barangay official staff.
9: Dali ang kwagalian ng pamtangan gid sa Soto Grande nga hotel sa barangay Takas Haron ako no. Salamat gid kay Sir Rami Madiro no sa may... sa Subong. Pero kabalo kang Soto Grande ni kwan na nimo, di bla daw sabyakan Soto Grande ang Green Meadows part is sa may part nga Pavia, may part nga Takas. No, kay ang entrance ni daw part ni sang Pavia na eh. Pero
14: sa may C1, sa may C1 dapat duro na niya no.
9: Pero ang pamtangan gid abi sang at least tunga-tunga manada pero na pamtangan gid kubaga at tindugan sang Soto Grande is part pa kuno sang Takas.
14: Takas gyud ko na kaysa may lapit malapit na
9: pero,
14: sa Siwan.
9: Pero makabaga Green Meadows may part sang Takas, may part abi sang
14: Pavia.
9: Pavia. So kwaron tani ola ton tani ang mangin a statement sang Soto Grande. At the same time tiko na naman ang movie ay no nga kay anyway gid pablatter ini sang mga napiktuhan kay pila sa ila ang ginpangdala sa hospital.
14: Sa piyat nga bahin, mag-deliver sang privilege speech subong adlaw si Councilor Rodolph Ganson. Ini may kaangtanan sa databo dito sa may Tacloban. Parang ma-aware man ang aton sining mga schools management diri kag siyempre ba naton nga otoridad. No? Siya ning chairman sa Committee on Education. Ambal diri niya nga hindi pwede nga magpabaya lang kita. No? Kag dapat nga may mga preemptive measures kita nga pagpatigayunon diri sa aton sining nga mga bulutuan. In fact, ang aton sining nga pulis nagabulig man na bantay kag secure, no? In fact, ang aton sining nga city mayor nagpagwa sa nga mando nga dapat hugton pagkatapos sa ining natabo sa may banwa sa may Tacloban na City. Radyo Manir kay kita diri may mga gang man kita diri, no? Sa may mga eskwelahan. Ako ang takag sa hindi, amo man na ang sitwasyon galing kay wala lang may natabo diri nga katulad sa to sa Tacloban nga tama gid ka bayulinte. Pero actually may mga trouble man nga nagakatabo ni may mga involvement
9: sa
14: mga
9: Santa Barbara to kuno may ginsumbag mo to kay Pitsi Corno.
14: Sa
9: nga naligad nga daw kahapon bali sa Ragana Sul High School to sa Bangga Bante. Ginpapila man nila ang mga kabataan kay ginpang rekisa pasulod. Yung mga precautionary measures no nga nangin eye opener because inatabo dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Pero muna balago kisa, kuway pat may matabo nga mga kasubong sa Radyo Man Binroy.
14: Do wala lang sa aton.
9: Do wala lang sa aton. For example, sining mga gina-propose naman to sang DepEd nga na may metal detector bla. So magay ka barato mo lang sining metal detector. Galing kita muna bala, kung wala gani sa may mga matabo, nga tama ka mga bayulinti kasubong sa tabo to sa may Tacloban City. Kaya nga hindi tanang ila mapang
14: ano man,
9: very lax sa aton.
14: gusto nila guro nga magmatumato lang yung metal detector yang amang detect sa mga nagasulod sa eskwelahan. Hmm. Kaya ang gwardya man niya, abi mga gwardya nga ini pa trabaho aman sila kaisa man lang na magsulod ang estudyante pro. Kung may metal detector hindi man tama kahuol. Ara ka man pirmi sa pirtahan da wala ka man na da nagahalin. I-metal detector bala sila para nga may maging deterrence ini sa posible pagpasulod sa nga kunano dira sa mga estudyante. Kasi simple man ani, way mo man ginakapkapan wala man ko, way mo na ginabukad ang bag. Pa agyan mo malani ka metal detector ano pagid tapos na naton kay pabaya no, ma-relax.
9: Very very lax kita.
14: Oo.
9: Oh. Isa very passive kita sa mga kasubong sini.
14: Oo. Oh.
9: Muna ganyan ba nila blado, hurbaton, bala ka mga malam, kung hindi kita paglukpan, hindi kita magsalasala. Muna nga, ti subong, muna man eh, na-controversial naman, hindi naman kita na pangdumduman. Pero after 1 month, 2 months, 3 months, lipatan ta naman eh. Muna nga ba, very passive kita. Oo, oh, tani hindi anay magi kaya nabo ang mga kasubong sini before nga mapangrealisar ta mga bagay nga maka

0: Nga kung sa bagay gani, kumpleto man to sa papeles, no? Gina-question na to galing nga pag-expire.
1: Late registration.
0: Oo, late registration.
1: Late renewal gali.
0: So sige, registration. Tiyari nga nagambal na gito, ayaga-yaga na gini. Nga ano man si Director Hidusman? Ano nagapamugong sa imo, sir man? Ngano kadasig man ni kaaktibo man ni classic regional director gani nga do may nagapamugong abi prangkahan na lang kami ano gid ya nagapamugong abi director nga hindi mo yung maktuan ini kay klarong klaro naman ginahunget ka naman dira sang ebidensya no nga ang driver nga nagdrive sang salakyan ni Councilor Mabilog student permit hindi iya driver's license
1: daw student kita, permit daw na maguhan abi kita kay Ato ni Dido Hidospan.
0: Oo.
1: Kay sa iba nga mga cases.
0: Kadasig man ako.
1: Kadasig sa iya kang very active. Hindi nga nga Dries driver ni Sean Marie Mabilog. Nga daw nag-iuy-uy iya ang pamunuan sang LTO.
0: Di ba ginamo malanggali ni? Madrive na lang tayo na student license ng tayo. Student permit lang ta. Hindi na ta magpa-non-proof kag magpa-professional. Kay pwede malanggali. Di ba gali pag-aktuhan gali sa nga aton sining nga LTO? Pwede malanggali. Tiya mo ning gusto nyo. Amo ning gusto matabo sa aton sining LTO, ginahungit ka muda sa nga impormasyon nga di dapat aktuhan ninyo ini nga mga bagay kay kasimple malang ni paexplikar sila no kay ginapaexplikar mo gani ang tanan nga sila hindi mo sila mapaexplikar angot sa ila sini nga ginhimo tingan no kabudlay budlay gidya kay Director Hidospan ano gidya ang nagapamugong sa imo nga hindi mo iniya maaktuhan director kay dugay malabutan na ta siyam-siyam mo. Nabuta na tayo, guys, 2027 na, daw wala pag-i-dinahong daom, sir.
1: Daw na kuhan kita. Sa uhan kita, nga daw naghinay kita, ma.
0: Daw na magkuhan kita.
1: Pero sa mong malang nga case.
0: Oo.
1: Sa mong malang nga case. Sa mong nagani nga, ambal ko, daw...
0: What's so special sa sininga kaso, sir? Nga daw, hindi kagidyap, daw gatihin kagidyaw.
1: Daw na kuhan kita, daw sa uhan kita. Nga sa mong malang nga case. Sa abogado nga nini, sa City Legal Office, sa priwari sila abogado, dasig yan yung show-cause order nila, daw may resolusyon na gani.
0: Nga daw may ginakadlukan si Director Hidospan. Ano man, may ginakadlukan ka? Nadlukan ka nga? Anong ginakadlukan mo? Prangka kami, abi? No? Base mo yung sinihan na mo, nang ginakadlukan mo nga, hindi ka mag-acto sini?
1: Kag number 2, Radjuman Benroy, sa kay Councilor Sean Marie Mabilog, o di nag-investigar to ang sanggo niyang panglungsod.
0: No.
1: Iwala man ito ganit sa kapresentar sa iya itong
0: ticket. Iwala man ilagin
1: authorization.
0: Iwala man ilagin require. So, give historia man lang.
1: Galing kay kung padalman.
0: Kaya palariho man sila.
1: Si Councilor Sean Marie Mabilog. Oh. Ito tanan sila. Abi daw maigo man.
0: Ah, guilty man sila tanan. Wala man ilagaligin require nga. Abi, i-present abi di. Ang imo sininga trip ticket. Kaya ginapangayo. O, publicly nag-declare ka. Nga ti, ipakita mo ang trip ticket. Ti paano ihatag to natural kay mabudlay man sabton ti siyempre kung wala ka man ginrequire hindi mo na lang to paghihatag kay nabudlayan ka man magsabat di bala mga budlay ka pa pero kung ginrequire nila to nga daan sabto kundi nahatag napilitan si Councilor Mabilog ngayatag iya sininga trip ticket tani subong natanaw na naton kung nusto o kung hindi ang iya sininga trip ticket galing kay gapanagadsad man kamo kay puro malang kamo tananda guilty no. Idiyahan nyo nga idiyahan nyo nga makagamit sang salakyan sang gobyerno bisan pa nga nagakwa kamo sang inyo sini nga travel allowance. Tanda gid kamo, tanda gid inyo mga batano da.
1: Kung sabagay ti, kung ikaw man abi city councilor lang at kami imbestigan tapos siguon mo imo kog galingon.
0: Doy balikay kada karon ikaw gani mo man.
1: Man bala sa political dynasty act ni. Kaya mga congressman do nimo daw gusto man nila daw hindi man.
0: E, paano na karon kay balon kamada karon sukmaan ka karon nga ti, ikaw gani mo man. May travel allowance ka gani, gamit mo man ang salakyan, pangalan mo lang sa iban. Idiyahan mo man. Ti ako tapos, sukton mo ko, tukbulon mo ko din, nga ikaw mo man. Di ba? Ay, oo.
1: Okay, amo na. Gabay pa nga ti. Kwanta ni hula, tonta ni. Galing kayo isa daw, matakaan ka man kahulat. Basta sa Aida, Radyo Man Benroy. Good morning sa kay... pare ko'y Josel Mayor
0: sa
1: City Legal Office.
0: Kay Sir Josel, good morning.
1: Forward yun sa ako ng Juan Blau ang Dorado Bla. Siling ko daw namin na yan nag-auyat pang... sa Dorado.
0: Ang tinanaw, yun nag
1: kaya abay ko yan, ginsend niya sa ako niyang legs ni sang babae. Gali kay ang Dorado, gali ang... Na lumabas pare ko man.
0: Ang imo ya pinsarya hindi ya Dorado.
1: Sige pag lantaw ko ya sang picture hindi man na Dorado nakita ko. ang nagauyat sang Dorado. Hindi ba naman kontakin ako nung kanina?

0: tiga lakang Dorado.
1: Tiga lakang nag-send sa imabi mo yung punto yang hindi ang Dorado.
0: Kaya nalipat ko nga nang kumagpot ko si Kay na sa imo. Kung ano ang tsuras ang Dorado. Di may gin-send sa
1: niyo. Di ba yung Dorado?
0: Nami ang legs. Si Kuhon kagid ni Tina.
1: Maya. Mayo nga tao dyan.
0: Pero ang bal ni Kuano, ni Nung Jan Ramos, siring nga malas ay kuno nang isda ang Dorado.
1: Di kong ginatimpla man namin man.
0: Galing kita mo nga usually amo na
1: gani. Sweet and sour gani
0: kay nga usually luto sweet and sour.
1: Kay para nga mag nami. Galing kay laban-laban guro to, pasar guro to. Ano man yang klase nagaserbi na ginlang amo pasado pa ang kwan. Ang isda.
0: Amati na kita a user sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra, senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
1: Aha.
3: Daw may sis balahaw. Rihigil ni si Tana ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nabatian nyo user ta, Life Extension Vitamin D3. Dapat pataason ta ang vitamin D level sa aton nga dugo para nga makabato kita sa lumang nga klase ka mga balatian ilabinagid sa makamamatay nga cancer. Life Extension Vitamin D3 ang aton gamiton adlaw-adlaw. At least duwa ka soft gel for maintenance purposes. Pero kung maginabatsyag ka mo sa lawas, especially kung ginresitahan na ka mo or ginrekomendaran na ka mo sa ato nga mga medical doctors, kung pila ka soft gel yung dapat gamiton, dapat abo na ang inyong sundon. Life Extension Vitamin D3, bisitaan nyo man Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre silang medical consultation, Lunes pa kanto Sabado. Ilagi na kombinar ang natural, conventional, kay nutritional medicine practice. Gamitan ni kalidad matinlo, kag science-based ng mga health products na nagaling pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo diri sa aton nga pagpangalakad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
0: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras alas 6:07 sang aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN straight to the point. News!
11: Straight to the point. Headliners.
9: Councilor Ganzon mag-deliver sa privilege speech sa sesyon sa Konseho subong adlaw angot sa shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban.
12: Grade 9 student lipong matapos ginsumbag sa iya classmate gamit ang pitsikorno sa gwa sa Santa Barbara National High School.
9: Bangod sa isda, participant sa seminar sa BCPC na allergic ang nagreklamo na nagpinot ang dugan suno kay Liga President Ong.
12: Capital driver nga nakuhaan sa kapin 7 ka milyon nga balor sa siya ang suspendido na apang hindi pagilayon ma-terminate bangod may kinamatarong ini sa due process.
9: Duha ka dumang gasanon ginkilala sang sangguniang panalawigan ang ilang binuhatan matapos gin-rescue ang tigulang nakasakay sa nahulog nga salakyan sa Samuel Iloni. Board member distura ginpabugal ang iya kasimanwa. Balita National ICC ginatagan sa dugang atiyon ang prosecution sa obserbasyon sa expert report sa fitness ni Duterte.
12: Sa international news, magaradyo man, pulis kag suspect lakip sa 3 katao nga napatay sa pagpanglutang sa Montreal, Canada.
9: Sa negosyo, BIR naghatag sang tax relief sa micro taxpayers.
12: Sa hinampang Ronaldo, naghimo sa maragtas binalabing unang player nga nakarecord sang goal sa 6 ka edisyon sang FIFA World Cup.
9: Sa entertainment, Gloria Diaz ginpasinunggan sa 11 nga binibining Pilipinas gala.
12: Sa ekstrawa balita, lalaki nga nagpanukot sang ginbaligya nga motorsiklo ginkastigo bangod ginkawat lang niya ini.
9: Ginaligya na ginaputi sa sanggaligyan.
8: Tatak RMN.
9: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
12: Magaradyo man, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, June 24, 2026.
9: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
12: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
11: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN RMN News. Panahon.
13: Palagang mga karadyuman ining lakad sang panahon sa Bungadlao. Base sa report sa PAGASA, ang bagyo yara sa 275 km sidlangan sang Basco, Batanes. Dala sa bagyong Francisco ang maximum sustained wind 155 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos kinagalabot sa 190 km per hour. Nagahulag ini pa northward sa kadasigon nga 10 km per hour. Manubo naman sa gihapon ang tsansa sini nga maglandfall sa bisan diin nga bahin sang pungsod apang posible sini pa kusugon ang habagat. Bangod sini nga sistema, maging mga lumon ang panahon sa Western Visayas, Subangan, Lao, nahimo man magtupa ang ulan, ilabi na sa hapon kagabi sa iban nga bahin sa rehiyon, dala sang habagat. Mahina, tugtog makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon, nga magadala sang makanay, tugtog makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subangan, Lao, yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ng butla, class 5, 29, sini nga aga kag magatunod, lasais 15, karon sa gabi. Inang update, halin sa pag-asa Iloilo, Radyoman, Pia Panes Otero, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
9: Sa detalye sa aton balita lokal.
12: Mga karadyuman, mag-deliver sa privilege speech si Councilor Rodolph Jeffrey Ganson kasunod sa natabo ng pagpanglutang sa sulod sa eskwilahan sa Tacloban City. Sunod kay Ganson, Chairman sa Committee on Education sa Iloilo City Council, may tigulo ang iyong privilege speech nga Strengthening Campus Safety Through Shared Responsibility, Schools, Families, and the Community. Patay ni Ganson ni pwede nga magpabaya lang ang otoridad bangod nga sentro sa edukasyon ang sudad sa Iloilo. Gusto ni Ganson nga mapakita sa mga eskwilahan ang ila seguridad bangod ang Iloilo subong kilala nga sentro sang edukasyon. Iduso man ni Ganson ang isa ka resolusyon nga magbuligay ang tanan agud mapasiguro ang kaluwasan sa mga eskwilahan. Pahayag sini nga dako ang katungdanan sang tanan para sa seguridad sang eskwilahan. Para kay Ganson dapat mahibaluan man sang eskwilahan ang background sang ila estudyante agud makahimo sila sa nagakaigo nga intervensyon. Ginaduso man sini ang regular nga pagbisita sang psychiatrist sa mga eskwilahan bilang preventive measures.
9: May napahantang na nga mga CCTV kag metal detector sa sulod sang Iloilo City National High School para sa seguridad sa mga estudyante. Inagin pa siguro sang Iloilo City National High School matapos ang asod-asod ng insidente nga nagkalatabo sa sulod mismo sang eskwelahan sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas subong Hunyo. Sa interview sang RMN kay Alpha Hava, ang school principal for sang eskwelahan, nga hindi lang sa palibot sang eskwelahan ang may naka-install nga CCTV, kundi pati na sa sulod sang classrooms.
15: Since then, nara na kami sa metal detectors na ara sa may Amon Guard. Tapos, ang Amon CCTV, ginapabugal ko gid siya nga almost tanan nga buildings namon may ara. Kagang inside the classroom namon nga buildings, may ara gid CCTV.
16: Nakabilog CCTV?
15: Tanan na classrooms, no? Duwa na lang ka-buildings ang wala pa mabutangan. Because number one, it's a, para sa akon, safety ni sang Amon kabataan at the same time sa Amon teachers.
9: Ang kabayan sa payag ni Alpha Hava, gindugang paniya nga hindi malikawan ang pagbinaisbay sa estudyante gani ginapamtangan nila sang CCTV ang tagsa ka classrooms. Dako gid ang pasalamat sa mga manunudo bangod sa nasambit nga proyekto bangod madali nila makita kung mayara sang problema.
12: Nakabatyag sang pagpinuot sang iladughan ang pila ka partisipante sa Barangay Council for the Protection of Children o kon BCPC seminar nga gipatigayon sa isa ka hotel sa Barangay Takasaro, Iloilo City kahapon. Ini ang ginkumpirmar ni Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong. Suno kay Ong, apat ka mga partisipante ang gindala sa ospital matapos nga magpakita sang sintomas sang allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Payag niya nga isa sa mga biktima ang tresurer sa isa ka barangay sa sudad. Lunsay naman yara sa maayo nga kaimtangan ang mga ini.
17: Do isda kano? Sweet and sour?
18: Ay, si kasano gid na sila na RG sa bulang adlaw?
17: Oo, okay naman yaga eh.
18: Pero okay naman sila.
17: Yan ang apat kay Gado gareklamo sa dawa pin out ang tawila nga pag ginawa, in padala sa misyon. Pero di nagdodo na okay naman ka na sila kahit di siyempre dinggaan bulong. Tingnan mo, iban ba? Ang iban to daw, may allergy gid man. Ang trigger pag kiti.
12: Ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong na ibaluan ngayara sa masobra 200 sa nagtambong sa nasambit nga seminar.
14: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:14 sang aga. Kinkonfirmar ni punong barangay Gemma Calzado sang barangay Kasing-Kasing Molo ngara na sa maayo nga kaimtangan ang iyang treasurer matapos gin-allergy sa makakaon sang sweet and sour nga isda sa Barangay Council for the Protection of Children o kon BCPC Seminar sa Takas Haro. Suno kay Kalsado, nga wala sini na ibaluan, natabo bangodyara siya sa sulod kag nag-CR sa naglain ng pamatsag sa pila ka mga nagtambong sa seminar. Payag pa sini nga normal sa iya treasurer nga naglain ng pamatsag o kon gina-allergy. Apang ipasalig sini, nga arat na ini sa maayo nga kahimtangan.
8: Tatak RMN.
9: Gining klase ning sweet in sour nga nabi tilawan tani. Makadto kita karon sa Soto Grande. Dito ta makaon. Kay sa subong adlaw safe ni. Ang kanan nila ang pagkaon.
16: Sigurado lutuon gina mayo.
9: Oo.
16: Ang ginagamit nila kun ano dinurado na isda. Ginprito ang sweet in sour, di ba? Prituhon. Ako lang ni Radyo Manoy matsag ko medyo ano nang isda.
9: Pasar gorong isda, no?
16: Pasar na. Pasar daw, medyo rolo-lubuok bala.
9: Tiwain nila ginasimutan na, o?
16: Ti... Base ang iban sa 204 ang nagbatyag, meaning gurong iban niya katolerate, ining apat niya, inigigil katolerate. May matsag ko dira sa isda. Kay medyo pasar-pasar na gamay, da hindi man ginguruhil munon, gid.
9: Yes.
16: Ginprito, da yung ginsweet and sour.
9: So sa management sa Soto Grande, ako on yung magkagsay, hindi lang lang, walang palinon manager nyo sinito.
16: Okay. No? Grabe ni. Baklas ni sila.
9: Oh, baklas gidi. Kamak mo ga promote ka turismo di, ga pangampanya ka para sa hotel mo tapos sa muna yung natabo.
16: Kag ining hotel ko no Radyo Manuvi, si Mrs. na istorya ko sa kagina. Ka-active gini sila gali sa government. Kag dira ko no pirmi ang mga ahensya sa gobyerno. Kay buro barato sila. Dayon lapad man ang lugar eh.
9: Demo na naigo man sila. Ti siguro subong aga. Kantuan nyo na si Liga President Irene Ong, kagpangtagaan nyo libre nga tag isa ka bulan nga tiner sa hotel para maghilipos na ini sila.
8: Tatak RMN.
16: Sa kaangot nga balita, ginakonsiderar sa pilag ka barangay official nga nalakip na sa food poison nga magpasaka sang kaso batok sa Soto Grande Iloilo Hotel sa Barangay Takas Haro Iloilo City nga venue sa ilang seminar. Naglain ang pamatsag sa pila sa mga nagtambong sa seminar para sa Barangay Council for the Protection of Children matapos magkaon sa sweet and sour nga durado nga ginserbi sa hotel para sa ila panyaga. Suno kay Barangay Kagawa Jongjong Labto sa Angustilo Lapas inistoryahan nila ang iban pang biktima nga mapatigayon sa legal nga tikang batok sa hotel ka nakapagigangot na sila sa isa ka abogado. Dugang pa ni Labto na ibaluan man sa personnel sa hotel nga makatol ang isda nga gipakaon sa ila kay sa pagkamatuod liwat pa sila nga nagpaluto. Kita mo lang. Apang ginsiling niya nga ginpaubos anay sa participants ang ginserbi sa ila nga nakitaan na sang diferensya.
19: Gusto ko yan ng kaming apat kung ma-file kami again sa ila. Maubra kita sa tika nga legal na pag-proseso. Una magpadate kita dito sa nasakupan ng police station. Kanyari naman kita ng mga medical certificate, resibo, kag mga resita.
20: So, naka-istorya ka na sa abogado mo or wala pa?
19: Actually, may makadto nga abogado. Mamangkot din kung ano ang ginhalinan. Kasi siyempre, sa akon lang yatan eh, sa atin ng mga nag-stop sa hotel, na kung mag-serve kita sa pagkaon na ipakaon natin sa tao, kung pwede i-double check natin, no? Kung pwede bala ni makaon o kung hindi na pwede makaon, pag unahan nila tilaw. No?
16: Ang kabahin sa pahayag ni Kagawa Jongjong Labto sa iya bahin, nagpalangatol ang lawas ni Labto, nagsakit ang ulo, nagpinot ang lughan, ka nagtaas sa iya blood pressure. Sus, ginkumpirma naman niya nga wala nakapakigangot sa ila ang management sang hotel. Bukas ang linya sang RMN Iloilo para sa sabat sang Soto Grande.
9: Amo na ni kadako sang naglupok nga istorya, customer nyo pa, hindi pa ordinaryo mga barangay officials.
16: Grabe.
9: Wala pag-iapon statement ang Soto Grande.
16: Dapat subong niya may statement na kamo.
9: Actually, kahapon pa lang dapat, nag-apologize na sila.
16: Radyo Manuvi, mapatay ang tao sobra nyo. Kita mo si Kwan, si Kagawad, sila niya nagpinot ang iya dugan. Delikado na yan mo.
9: Tiyo, hindi mo man sila mabasol kung ma-file sila iya kaso or mapabitin sila istorya nga ma-file sila kaso kay para mag-ariglo ka mo.
16: Yeah.
9: No? Kag magambal ariglo, ay managay sila nga mga wartade ang mga barangay official.
16: May salami ka mo.
9: Nila na nga may kompensasyon sila kung ano man da, no? Nga himuon nyo para kabawi ka mo sa ginubra nyo sa customer nyo.
16: Good line eh.
9: Ang Marriott gani yung next day, kadto na di
16: kadto
9: ka
16: mga pasinsya nga.
9: Kada... Bagay, why sila may ginpuison? Why lang sila magserbi tubi? Kaya hindi sila magatag habon.
16: Iyo, pina.
9: Ariyan! Igo nila maserbi ang take-out mo. ang gina-request mo nga pagkaon, tapos ka na kaon. So, mahina ang PR sa
16: Pigaw. Sopo Grande. Pigaw na. Mm-hmm. Mabalik ni sa inyo.
9: Makuba ka mo sini. Kagti, why man kita nalipay sini?
16: Kagti, why kita malipay? Kagti,
9: this impact sang image sang Iloilo.
16: Tiyo, yung nabalita na ni Subungo.
9: Nationwide na kita, mambal nga City of Gastronomy.
16: Puna po kay
9: Mayor Trenas, kag kay Tourism Officer Junel de Binagracia. Patawag nyo na ni kag sampugulon ang management gani.
16: Mabunday na sa negosyo.
9: Kay ginawa ta ka-promote nga makadto sa Iloilo, ginapasikat ang City of Gastronomy and of all the harm. Nga maubra sa aton nga mga barangay officials nga nagseminar to, ang pagkaon gid ang ginalinan.
16: Pigaw ang inyong...
9: Ginapromote ang adahan ng UNESCO, City of Gastronomy, tapos amugli na yung pagkaon tadi.
16: Kagapon palang adahan niya, kay apat ang na-ospital. Mm. Dapat nagambal na kamo, nag-apology na kamo, nagambal na kamo nga ininamon ni Hungod sa dason, ipatsik ninamon ang quality.
9: Matsag ko ang management ni San Soto Grande, may kayitano da sa inyo. No? Matsag ko may kayitano da sa inyo.
16: Gaman.
9: Hindi kayang involved eh, Soto Grande. Soto Grande mo?
16: Soto Grande to, no?
9: O, di ba? Sige na, request. May kayitano guro na sa inyo. Kaya sa subungay pa, kay matapos ni Dayon, kung mangayok mo pasinsya, okay na yung barangay official, tapos sa balon yung nagsala kami, lesson na ni sa amon. Kaya hindi lang ila, image sa kumpanya nila, image sa Iloilo.
16: Yes.
9: Oh, mice destination man tabala. Te, anong mice destination? Hindi kayong tao, di. Mismo tumandok nyo. Piling nila na iluan sila sa pagkaon. Food poisoning ni mo?
16: Food poisoning eh.
9: Ay, kurma, dakpanta ka mo. Sugit ka mo kay Tano. Soto, grande. Oras, alas 6:21 sa aga. Break anay sa balita. Mga pekita, magsanton Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen. Ginapahinay, sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Adaw, tigulang kita tulukon. Ganay para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Ininyo ni Mayor Rice sa Trenas kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga humano na mga proyekto sang ahensya sa sulod sang Iloilo nga wala pa natapos. Suno kay Trenas ginpalambot niya ini kay Dizon sa bisita sang Tiglicom sa sulod sa tong Biyernes sa Timawa Road Project sa Molo. Ginabanta ni Trenas nga hindi magnubo sa 20 ka proyekto ang dapat patapuson sang ahensya. Wala man nagmitlang sang partikular nga proyekto ang City Mayor nga iya ginatumod.
0: Actually, ang gin-request na doon kay Seth Dizon ang mga unimplemented pabla ang wala pa natapos na pila naman katuig. Kaya ba niya ipabaloon din siya because he will make sure nga mapatapos niya dito. So, amuman lang ato, no? Ang mga projects nga wala pa natapos. Kag ang like sa Timawa nga area, nag-request kita nga tapuson na sa punta para ang drainage makayuman.
9: Ang kabayan sa payag ni Mayor Trenas, pila sa mga suspended projects subong, among flood control sa Iloilo City District Engineering Office.
16: Kuan lang sa pa demure gapa kuan lang ada walang gapa sat uma
9: gapa abu-abu
16: abu-abu lang si
9: man abu dogusaw kon bang ros
16: do liwit
9: oh gapa abu-abu lang ni mayor pero ang flood control ng may human ni mayor diretsuha
16: yang balbala
9: hindi ka matahap diretsuhon mo kay deserve sa mga pumuluyo di sa syudad ngayon ini mga proyekto ng restuhan sang pundo sang pumuluyo maglahuman na.
16: Ikay way gin man matapos. Ay, yung balbala, Mayor, ano isagi ka pa ka palabur-labur. Yung balbala, nato ng mga flood control diyo, ang proyekto to ni Jam-Jam to sa Manduriao to nga streetlight.
9: Panghumanon yun
16: na to. Panghumanon nila.
9: Total daw ay man to ginaktuhan ni Dizon ang sulat nga ginatag ta siya. Sila niya ginatag nilang kuno sa ombudsman. Bulit mo. Balik ka di ko, lugumon ko ng buhok mo.
21: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
9: Oras, alas 6:24 sang aga.
16: Nakatalana nga maghiwat sa investigasyon ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sa Human Resource Management and Development Office o kung HRMDO. Ang usap pagkadakop kay Giovanni Adilantar, isa ka capital driver nga naka-assign sa motor pool sa banwa sang Santa Barbara nga nakuhaan sang kapin 7 ka milyong pesos nga balor sang Cebu sa ginhiwat nga bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o unit o kung PDEO. Suno kay Atty. Coy Rene Valenza bilang isa ka empleyado nga na-involve sa isa ka krimen ang indi gilayon ma-terminate sa trabaho bangod entitled pa ini sa due process. Pahayag ni Atty. Valencia, may duha ka possible actions nga pwede atubangon si Adilantar ang kaso kriminal nga atubangon niya sa korte kag kaso administratibo kag nga naman atubangon sa provincial government. Sa karon suspended kag wala sang batunon nga sweldo ang status ni Adilantar. Naibaluan 15 ka tuig na nga driver sang truck si Adilantar kag tumandok sang haniway bag-o madakpan nga nagaduso sa masubra isa ka kilo sang shabu.
9: Sakto man ni may due process gid man kay kun i-dismiss mo na subong dayon base kung maigo ka man sang Department of Labor and Employment or sang Civil Service Commission nga wala mo gingaan due process ang tao kay ang pagkadakop sa iya korte pa man ang ma-prove sang guilt niya mo.
16: Tama na, Radyo Manuel.
9: Pero, suggestion ta kay HRMO Head Coy Valencia, dasigo nyo. No? Like, 1 week. No? Parang from there, administratively, maka-impose ka mo na yun. Tama kay na. Kung gadugay ni, malaway sa imahe sa provincial government, nga may ara ka mo sang drug pusher, nga empleyado.
16: Dapat yaway tanan na ginapadugay, Radyo Manuvi.
9: O, kag 7 million to nga balor sang drugs, di ba?
16: O, mga 7 million, sobra 7 million.
9: Lain na, hindi lang ni ordinaryo, iya nga sasay-sasay na kuha siya. Kinanglan, padasigo nyo. Ti opisa na dakpansa na si Manahan na gani, di ba?
16: Mga 1 week na.
9: Oo.
16: Ti siling ni Attorney Kagapon, siling niya ti automatic siya suspended. Pero mag-create daw sang fact-finding, i-fact-finding kuno anay nila. Then nag-submitter na. Nistorya ko si Engineer Andig. Nag-submitter naman si Engineer Andig sang report niya, nga iya sang iya office. Then isa ina sa mga basihan sang HR, kag sang legal office, para nga makapagwa sila sang ila recommendation.
9: May suggestion ako kay Atty. Valencia. Mga munigani nga gin-suspend nyo, ipabalita nyo. Ipabalo nyo. Ato nyo nabalaan talang suspended pag interview ta na siya.
16: Sang nabalaan? Sang gin...
9: Oo, kay nga tandaan nyo, may bad publicity ang province ta. Yeah. Sang nadakpan ni siya.
16: Ipabalaan nyo lang ang
9: midyabla. Nakatapik ng empleyado sa isang provincial government. So kung may action na ginhimo, ipabalo nyo sa tawo.
16: Tama na.
9: No? Hindi enough nga may action lang kamo ginhimo, kay internal na ang image sa province di ang ginaproteksyonan ta.
16: Actually, Radyo Manuvi, nabalaan ta lang sang nagpamangkot ng usila.
9: So,
16: pero tani,
9: kamuyang gapabalo.
16: Kamuyang gapabalo sa
9: amon. Gin-suspend na ni namon, yes. But for the time being, no? Mausisa kami. Para nga mameta ang requirements ng due process
16: tama law. Na, tama na.
9: Para nga layo na gitsansa nga ma-reinstate sa de kung may sala sa para nga makapalayo na kita sa may mga druga nga bahin ng mga empleyado.
16: Amo na dapat.
9: Na kinanglan mo nang sakuan sang inyo nga information office da or bisan kamo sa human resource. Kinanglan kay insindi kamo magpabalo sina sa tawo. Oras alas 6:27 sang aga. Wala na nagduha-duha ang duha kadumanggasanon nga maglumpat sa Iloilo River agud masalbar ang tigulang nga driver sang salakyan nga nagderetso sa suba. Inamo sa ni Fernando Azucena, 25, pumuluyo sang barangay Paloxool kag Fernan Madero, 32, taga Ermita kag Lunsay, mga taga Dumangas. Sa interview sang RMN sa nakita na nila nga matamat nga nagalugda ang salakyan nga ginasakyan sang tigulang, nagkuha sila sa martilyo kaginbuka ang sa likod nga kristal sang salakyan. Madasi kaginsipit ni Azucena ang biktima palangoy sa guha agud maluwas sa katalagman.
2: Sa likod sang pagbuka naman sa
3: ginbuka ang likod.
2: Ang kristal ginbuka ang kristal ginbuka sa dyan kaginpababaw. Siya ko na ginpababaw ko ang kitawa.
3: Okay. So pagkakakuha mo, wala pa sa iya matabunan sa tubig?
2: Huwag pa. Natabunan na sa dito sa dalom eh. Antisa naman ako, may mga tubig na sa dalom.
3: So sagad ka mo nga duwa maglangoy?
2: Hindi man, sir.
3: Pero ka ba lang maglangoy?
2: Tabala, sir.
9: Ang kabayan sa payag ni Fernando Azucena, suno kay Madero, natabuan lamang nga dito sila sa lugar sang matabo ang aksidente sang June 13, samta nagaparking ang salakyan bilang pahinante sa isa ka liquor company. Ginpahayag naman kay ginpahayag naman kay 4th District Board Member Rolando Distura nga isa man ka dumanggasanon, nagakadapat lamang nga kilalahon kag ipabugal ang inimuan sang duha.
22: Malagsanan ni subong batasan kag panimuot ang irisgo ang kaugalingon nila para sa kabuhi sa isa ka tinunga. Dugangan pa kasi siyempre proud ako nga taga Dumangas nga kasimano ako kag again ginrisgo nila ila kabuhi kag dapat gidi tagaan sing recognition. Bisan sa simple lang resolution of nga ginakomendar ang ilang inimuan pero ang dako sila nga padya ang ihatag sa mga nandiyos sa ila, no? Sa ilang kabuhi.
9: Suno kay Madero, natabuan lamang dito sila sa lugar o kon sa piyak na bahin. Ang kabahin sa payag ni 4th District Board Member Rolando Distura. Bilib gi kuya sa duha nga ini, no? Na-move gid ako sa ginimo sa duha nga ini. Kay gatambay lang to sila iya.
1: Yeah? Why to gatambay to sila iya? Yeah?
9: Tapos wala sila sa mga swimming gear, wala sa mga rescue equipment.
1: Wala.
9: Pag lumpat sa salakyan, balangin nila, danger gito na yun. Lumumpat man sila, kag grabe na yun nga initiative sang ulo. Matsag ko ganito, bisan wala training, do may training.
1: Do may training sila.
9: Mga pahinante ni sila iya sang gabaligya, beer or whiskey?
1: Whiskey.
9: Kinuha nilang higot sang ilaguro nga salakyan. Bag hinigot nila?
1: Yes.
9: So, initiative gina iya?
1: Tika ihita nila to, maluhulog to, malugdang
9: yun. Ang malugdang gito
1: malugdang
9: yun.
1: Malugdang gito
9: iya. Tingaling kay Sirado, medyo na-delay. Hinigta nila dayon, kay bala nila malugdang. Tiko na malugdang, iawan na gin sila.
1: Tiyo eh.
9: Dayon, nagpaduhol sila martilyo, ginwasak nilang kristal. Dayon, ginalayay niya dayon ang tigulang sa sulod. Believe ko sa duha nga ini.
1: Gabi gani, no? Radyo Manuvi.
9: Wala pa kuya may sunapuan sa karir ko sa radyo nga amoni kadasig mag-rescue. Ang wala ya labot-labot sa rescue.
1: Why ni sila ya matrain mo?
9: Wala gid ya labot-labot.
1: Why labot lang sa rescue? Kuan ni sila ya anang ara lang da balay nga tao lang. Oops, may nahulog.
9: Swerte tong tigulang nga to.
1: Yeah.
9: No?
1: Kagapon Radyo Manuvi si Fernando. Yung si Fernando mo nang bataon pa.
9: Ang nagatawag sa ako namo ni siya or si Fernan?
1: Si hindi ko sure kung sino.
9: Pero si Labi Fernando kag
1: Fernan. Eh. Pero si Fernan abi may edad amo ning medyo may edad na. Ini isultiro ni si Fernan eh.
9: Yes.
1: Si Fernando. Siling ya pagkagapon siling mangkot siling ya, sir. Musta na to nga mun ginsalbar?
9: Oh, ay ito batiya ko rin sa.
1: Siling ko wala ko idea ah. Siling ya. Siling ya ang amon amo man lang ako sir gusto ko mabalaan kung okay na to siya. Amo pa nang iyang ginambal ra juman
9: to ko Facebook tong malaan to. Si o basi na huya man la.
1: Or tip matsag ko basi kun
9: natabo mo nang likaw man la.
1: Siling ko ti nga ang kadasig sa inyo magrescue kabalo mo maglangoy. Siling ya sir mananagat man kami mo. Gapang isda sila.
9: Grabe mo. Sang TY na makuha nimo nang number nimo nila.
1: Yeah.
9: Ti may mga amigo tatos dumangga si Jono. Siling ko tultulan mo ne. Bako ng itabi, pamayo lang kay Mal ni John yung mga 6 minutes away lang ni sa balay.
1: Ay, lamit lang.
9: Pang video ni John tong balay sang isa si ila. Di ba, ba't sino di si Fernan sa ilang katawag sa akong
1: si Fernan Arira Jumanovi ang sawala. May asawa na sa iya mo.
9: Okay.
1: May asawa, may bata siya. Ariya si Fernando. Oh. Si Fernando ang nakabluho.
9: Oh.
1: Si Fernando iya mo nang sultiro pa.
9: But John, sinuli si ila ang may number ako kag gatawag
1: sa ko si Fernan Guro.
9: Oh, basta Fernan ang tawag niya eh. Si Fernan. Siya galing sa Fernando man.
1: Tiyari, kung si Fernan Radyo Manuvi ang muning may medyo.
9: Ang kahapon may idea nga may interview kita matabo kasi no.
1: Si Fernan. Ariya,
9: ate mo niya.
1: Si Fernan na.
9: Oo. Surab lang ni Fernando si Junre ang isa di bata nga Junre man oh. No?
1: O do si Junre
9: no. Si Tilapia bla. Mr. T. Mr. T, grabe ang mga utols mo.
1: Yang ila.
9: Gin video ni John ang balay ni Fernan. Ahay. Deserve man ni nila sa ginimo nila, hindi lang recognition, financial help. Ang balay ni Fernan busa idol. Bo, gapasulod ka pa lang balaan mo ya, bigado gid.
1: Muna.
9: Pero mo na bla na appreciate ko ning mga tao ngayon eh. Nga deprived man ni sila sa kalibutan kay tipigado bla. Di gani kabalay sang matarong. Pero lang tawa nyo bla ang kabubuton nga magsalbar sang problema sang iban nga hindi man ila. No? Wala gid ya nang alang-alang ya busay do. Lumpat na yon.
1: Lumpat na yon.
9: Wala ya life jacket, wala tanan, no? Pero na rescue nila ang tigulang. Tingala ko nga kahinay sang gobyerno mag-acknowledge sa ila binuhatan because ini sila ya professional nga nakagraduate sila nga top 1 sa board, top 2 sa board.
1: Hindi sila sikat.
9: No, na, just the same. Ang binuhatan sa mga tao nga ini, grabe man.
1: Yeah.
9: Ang achievements kon kaisa, mula na ang aton nga makita dayon kadasig sa inyo mag-claim kredito. Pero ang binuhatan sa mga ordinaryo nga tao, nga gintaya nilang kabuhi nila hindi ang kinaalam, no? Daw mahina ang recognition sa atong gobyerno.
1: Kagapon sa istorya namo ni Board Member Distura, siling niya ginpaideyahan niya naman nga makiamuni, mapuligan pagidamuni sa kay governor.
9: Oo.
1: Kay si Fernan Radyo Manuvi, prangkagi sa iya sa interview. Siling niya, sir, basi kung may mga obrada. Mayos yung mga obrada. Sila niya kaya ang amunda, pahinante. Hindi man kuno regular gid ang trabaho. Radyo Manuvi. Sila niya kung may obrada. Sira, sa nanulang ang obra? Ti...
9: O akong mayor sine, kung gobernador sine, sunod na yun nga daw, patawag ko ni sila.
1: Oo, tagahan sa trabaho ni!
9: Sabitan ko medalya. No, kagang balon nga ni pagkilala sa inyong pagkahiuan, kayuhan, no? Sa pagrescue sa tong tigulan.
1: Grabe to yang
9: isa ka kabuhi ang San Bata, in the rescuer ang nagubra. Yeah. Sila ya. Kaga nagatambay lang to sa lugar.
1: Nagaan mo to radyo man umi mga 1 to 2 minutes.
9: Patay na to.
1: Patay tong tigulan kay ini si Fernan, siya ang nagsalom dito sa sulod para nga kwaon ang seatbelt, naka-seatbelt pang tigulang
9: di,
1: eh.
9: Hindi
1: kahalin eh.
9: So grabe gidyang initiative sa duwa nga ini. Amak mo paglumpat, butangan lubid ang slakyan. Ang isa lumumpat to, parapawon sa seatbelt ang malam.
1: Ang isa nagkuha sang martilyo.
9: Oo, tapos lampusan kagakwato ng malam. Grabe gidya eh. Hindi niya maubraway pa ko yung kakita nga naubra ni sa bisan sinuod ni Saton. Nga sibilyan, nga hindi rescuer.
1: I-acknowledge
9: ta. Sa amoto kadasig, nga tiun.
1: Muna nga ang gobyerno nato dapat dasig sa mga muniga bagay. Well,
9: it will inspire others, no? Nga may makita kada bululigan. Bulig na yun, hindi na magpangalang-alang.
1: Tiyambal ka po ni Board Member Distura, sila niya. Sila niya may gamay-gamay kami nga gift sa inyo. Pero hindi ini cash. Pero sila niya, ang bugal ninyo, kagmahatag nyo nga bugal para sa pamilya ninyo, mientras tanto, nga gin-acknowledge ka mo sa gobyerno, damo pagidnis ang mga blessings sa inyo. Tiyambalan ko sila nga duwas, ko inang inyo na nga kopya sang resolusyon, ipabutang nyo gidna sa frame, kag ibutang sa balay ninyo, kay siling ko tumalagsahon lang ang mga tao nga makaangkon sina nga gin-acknowledge ka mo iya sa gobyerno.
9: Yes.
21: Tatak, RMN.
9: Story na niyang nobra sa duwa mo? Madugangan pa ni kung medyo magahod tong na-rescue nila. Galing kay Tigulang, guro. Iway man to ya sa social media.
1: Uy, kagwakoy ko kabati ang dumanggas gani, iway nilagin tagaan eh.
9: Andong LGO, doon nagata, guro?
1: Nagata.
9: Dora. Doon kinaknalid sila sa LGO. Pero siling abi nga doon naglupok, gidla.
1: Wala. Yung kulang eh.
9: Sorry ha, pero tani, balance lang kita. Deserve man sa mga nagatap sa board. Ngayak knowledge ta. Pero ang mga maayo nga binuhatan pareho sini, bisan sa mga tao nga way tinapusan, deserve man na nila nga maknowledge. Kay kisang kalibutan ta, Apen Padres Pilipinas, sobra-sobra ang obsesyon ta magtapik-tapik nga lan tabla sa mga maalam. Pero sa mga maayo binuhatan, daw wala gawa. Ha? Huh? Kapin pa kun mga maitom kag tigado. Ang tigado lang yang gusto mapid-apid sang iban kung tapnat sir sa board.
1: Oh.
9: Kita mong obsesyon di sa aton. No? Diri sa aton niya kinanglan cum laude, summa cum laude, magna cum laude. May mamo ginaya dito sa Broadway sa mga mamo na niya. No? Why yas ang mga mamo na to?
1: Di na to yan nila.
9: So dream lang na sa aton. So muna nga ang grabe gid kadasi gobyerno magdayaw dayon sa mga achievers. Okay gid na. Pero just the same, ang mga maayo nga binuhatan, no, area why niga require sang kun ano nga kinaalam.
1: Yeah.
9: Mayong kabubuton.
1: Tutut.
9: No? Pwede man nila to pabayan kapag mag-video na lang sila, kapag magulat sa media, kapag mag-cover.
1: Kung naging video nila to, nag-viral pag ito.
9: Daban, trending pa sila, nakwarta pa nila. No? Pero wala, linumpatan nila yan. Yeah.
1: Ay, nagambal ganito si Fernando. Sali niya, sir, may isa ka pahinante nga nakakita. Sili niya, ti, why siya naglumpat? Sili niya, siya ang nauna nakakita. Again, why siya naglumpat? Sili niya, pagkakita na mo, lumpat kami doon niya.
21: Tatak, RMN.
9: Alas 6:38 sang aga, ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Ag samay kong adugong ang nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plus Gold.
1: Nagapanghakroy subong ang mga mananagat, mga negosyante, kag trabahante sa industriya sang kasag sa Iloilo. Sunog kay SB member Mark Villaros, sanggunambayan member sang Concepcion, ngayon ibangod sa pagban sa United States sa among produkto matapos ga wala magka-comply ang Pilipinas sa Marine Mammal Protection Act. Patag niya nga sa tanan nga kapungsuran nga naga-export sa US, ang Pilipinas lang ang nagaisahanon nga napaslawan nga makahimo sa nagakaigo nga Marine Mammal Bycatch Monitoring kag reporting program angos sa proteksyon sang Irrawaddy Dolphins. Bangod sini, ginadumilian man ang pag-export sang kasag sa Amerika halin sa June 11, 2021.
16: 2026.
4: India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, kapasar. So sad news ang Pilipinas after 6 months wala gid nakapasar tungod kay ang wala kita sang data gathering na wala kita sang monitoring kung pila bala kabilog Irrawaddy dolphins diri sa Pilipinas nagadamo bala sila nagakulang bala sila so identify sang US ang mga area nato na mga Irrawaddy dolphins mo specific sila sa Gimara Strait Malampaya Strait so amo na ang wala nato napasar simple man lang tayo na mo data gathering monitoring no kag kagipasa mo malang na iya sa US. So, amo na amo gina ang bottom line, no? Nga wala kita kapasar.
16: Payag ni Villaros nga bilang epekto sini, madamo sang kasag sa Fishport, apang wala may nagabakal, gani nagaresulta ini sa pagnubo sang preso sang among nga produkto, kapakapyerde sa mga mananagat ka sa mga negosyante, nagkakadulaan man sang trabaho ang managagaubra sa ini nga industriya.
4: So, kung ang kasag sa fishport damo-damo, hindi man mabakal. So, tabo, presyo manubo. Sa una, ang kasag, ang bakal natin, 380, subong tag 180 na lang. So, sa kataason sa presyo sang krudo, especially subong, ang kwa man lang sa average boat is 2 to 4 kilos,
16: yes.
4: Hindi kin kabayad. Kaluloy gidi. So, halinda sa managat, pakadto sa manog kilo, pakadto sa manog luto sang kasag, pakadto sa picking plant, no? Pakadto sa nag-transport sa kasag, pakadto sa picking plant, ang pakadto sa kaning kadamo-damo gid diri siguro mga 20 city kami kabilog ka picking plant. So imagine ini na mga picking plant mag-average lang sila 50 to 70 ka trabahante. Kadamo-damo gid kayo, damo gid madulaan trabaho kag ti madamo man magutban, no?
16: Magradyo man ang gabayan sang pahayag ni Mark Villaros ang gunyang bayan member sang Concepcion.
9: Ang BFAR ginahulata nga maka-explicar sini. Kung nasyonal man, timatiyantang regional office nila eh.
21: Tatak RMN.
9: Alas 6:41 sang aga. Pagbalik ta, dugang ang mga balita lokal. Kag-standby si Radyo Man Flo Navarrete. No? Kay subong, manawagan kita sa Land Transportation Office 6. Abi, luwas sa binantay nyo bala sa mga motor. Bantay man kamo sa mga on-road parking sang mga delivery truck. Subong aga pa, bundamo ka palarking sa Coastal Road. Ang mamangkot ta, nagaano ang LTO ta, sa mga big time ng mga violator. Sa mga small time, motor lang maslangan, perte ka mo. San ba ya, kaistoryahan ta na dugay-dugay.
21: Tatak RMN.
9: Mabulos na yung online greetings ni Bosaydo. Lasay 42 sang aga.
21: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day. Every day, okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
21: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Shout out sa my call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini yung mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
13: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Ahoy! Kidney Care Time!
27: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
28: You care? We care! Kidney Care!
29: Available sa mga butika kag Mercury Drugstore nationwide.
30: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sulod sa isa ka tuig libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits kag mamakal na kita, mga ka Pure Gold. DGI Fairship Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
31: Mga kasimbanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:48 sang aga. Standby si Radyo Man Flo Navarrete. Aryo, ginapanawagan tang LTO6. Panakpan nyo malangon road parking sa mga truck. Nga mga motor lang eh, pirmeng masarangan nyo.
6: Nga nga, gambal kami nga dapat ako na sila. Kay kadelikado sa mga truck na nagaparking sa dalan, labi na gin sa highway. Kay karon kun ang driver at Jumanovi, tuyo, ara ka da, kadako-dako sa imo, way pa na sa mga device da nga,
5: early warning
6: device da, kag mapatay ang mga tao da nga naglalabay.
5: Yes.
6: Kag ang dalan niya, hindi na parking.
5: Tinagligad, ganyan ka dalaga, nagedyo tayan ka pa sungkiton.
6: Oo, totoo na.
5: O, tikon ikaw, way maglikaw.
6: Sungkiton niya ko.
5: Tika ni pesang sedan.
6: Ti sus.
5: Kuni guon sang delivery truck.
6: Ti truck nga 10 wheelers kay Jara Jumanovi.
5: Ti why ni sila nagatulumar sang responsibilidad nga maghalong. Kay bala nila do entitled sila nga magparking sila das coastal.
6: Iya mo na iya.
5: No? Hindi ka kadiretso dagan. Sa dapat ani dasig dalaga na ide kay kuana kuana dang kategorya niya.
6: Diversion
5: road.
6: Highway mo.
5: Another option tana, no? Ti ginapabayaan lang sa LTO, why ni sila ginapanakop?
6: Ti kayang LTO nagagwa kon during office hours malang?
5: Kag ti asta lang kamuya sa motor?
6: Motor malang pipirmin nyo?
5: Bisang galing office hours, bangga sila motor, natulok na ilang traksyonan. Ganong problema sa LTO 6 ngani?
6: Hindi nyo ko pag bindihan da, kaya daw adlaw gatubang ko sinyo.
5: Oo. Oh. Check tabla, no? Kung anong kayong tangan, subong. Radyo Man Flo Navarrete.
4: TYRI. Radyo Man Report.
7: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, no, may nasipatan kita diring mga container truck, no, nga nagaparking sa may higad sang dalan. Ang parkingan nila diri kun pakadto ka sa may Balabago Haro, diri sa may right side, no. Ang pagparking nila, kung makita dira sa Facebook Live, na kun subong makita ta ang ining truck na blue nga naga-parking. So ka tama gid ka delikado para sa
6: delikado ginaya
5: gakwan pa ako kurbada pa
6: dini ang atubang ya Radyo Man Flo kay kami abis ang ano din ang iyang daw lugar giblay ng ano tubang ya sina do hindi ko pamilya raw
7: tabok sang Undoy restaurant asubahan
5: wara na may nabukta na butang na early warning Undoy's device Flo kay gatulok-tulok ka damo
6: ara show.
7: Oh, kag
6: Undoy's. Ati kwan na da highway gid?
5: Oh, tiara na may nagakayo na plo.
6: Oh.
5: Oh, nabiriya.
7: Nabiriya.
5: Pero kaina pa na eh.
7: Kaina pa no, mga
6: Ano nga kaina ngo kagabi pa na da?
5: Kagabi pa na oh.
6: Oh,
5: SITC.
7: Oh, SITC.
6: Oh.
7: Dayon, sa punta sina. May truck pagidring
5: pero ang early warning device kung kagabi pa na naguba dapat kagabi pa na dara bago lang ibutang ang early warning device so
6: ato ara mas delikado pagid. Mas delikado ang tubang na sang bugoy so mas delikado na iya kay Kuana Radyo Manovi oh naga curb
5: ti ara may early warning device man Abiriya man.
6: Hindi ko yung mapating ilan style na butangan na ng early warning device.
5: Parang
6: parang makawa parking sila da hindi na yamu na.
5: Correct. Di kung ang LTO, kung ako sa inyo, ipang-check nyo na eh. Kung tuwod di man na biryan eh, kay adlaw-adlaw ka kabiryas la ya.
6: Radyo Manovi, daw trailer man na, daw binili
5: sige
6: na ya.
5: Sige, Biplo.
6: Eh, ulo abang TV, toto, Flo. Kay daw matsag ko, daw trailer.
5: Paano mabiryan, trailer, Flo? Kay may mayor na,
6: may mayor na ya eh. Ara, gina, di ba ginaguyod lang na sa iya?
5: Oo.
7: Oh.
5: Iguha ang plate number?
7: Oo, isom.
5: Okay, pang forward tani sa LTO.
6: Kuha mo picture ha, kuha mo picture.
7: Area container truck ang container niya sa likod pipilin niya sa higad sang dalan while ang kuan bala do ang ulo naman niya
6: di nang ulo ya
7: ari man diskay igatanan Yung bilin niya diri sa may Jatsendalan, Radyo Manopi.
8: Pwede bala nang magbulag ang kuhan, ang karga kagang
6: ang, ulo? Di ba sa imo video, ang ulo yan na ang sa kilid, ang naging pasaka ya?
7: Sa kilid ya, ulo.
6: Amo na ang nagaguyod.
7: Ay, kabla kay ma, iplastar ko bala.
6: Sige, iplastar be, iplastar be.
7: Subong.
6: Eh, delikado gini ya. Oo.
7: Ano
6: tawa bala ko?
7: Tapos, kurba na kon, kagati, tumami ka delikado, no, para sa mga motorista naton, Radyo Manopi, Radyo Manregan, no? Aryo, akuan din gali, no? Duwagi gali ka kuan din di Manila, no? Duwa ka container ang lawas.
6: Toto, Flo? Sino ang may naga-video sa imo, no?
7: Aha.
6: Okay. Importante nga may naga-video.
8: Importante may naga-video. Kasi siling ko ba si ikaw distracted driving ka bla? Kasi
6: gigantabla ka rin ako. Nga, sige, report mo.
8: Bantay ta sala. Ikaw may salaman. So, ga-drive ka lang niya.
6: Ga-drive ka lang. O, panaugi anay. Ga-tulong ulan. Pangalo ka.
8: Why na tinang lang gurum na oga?
6: Ara na ako yan. Higit panauga niya.
8: Ara lang o, ara lang. Why na nasang interview na? Pabalota lang sa ila. Nga may on-road parking ga katabo.
6: On-road parking? Tinga nga bilin yung nada. Bisan pag ini sa kilid Radyo Manopi. Part na sa karsada ya.
8: Nga dira nada.
6: Nga dira na da ya.
8: Tiway man ni mega sa Y sila.
7: Pinakpam niya din ang kwan. So, halos sa lapit sa tunga. Isang lalang.
8: Kagi sa kurbada pa. Hindi ka niya pwede. Sige, proceed kita. May harap pa sonan, Flo.
7: Wala na to, no? Negative na.
6: Nag-away na to.
8: Naglalakat na.
6: Nalakat na, guro.
7: Nalakat na, guro.
8: Pero nabidyohan mo na.
7: Oo.
8: Ipang post mo na kay pakita. Tani kay Director Hiduspan. Paligban man nila dapat ni, hindi lang kaya stala sila sa motor,
6: pirme. Motor lang sarangan nyo, pirme. Ang sarangan nyo lang, ang pagkuha sang dapat kunong helmet, amuni. Dapat hindi sila magsugot sang helmet mo nga daw, pero pigado.
8: Matsag, kuya, blang, matsag niya sa nakamotor, blado, bata, gamay, nga tanan, nga uras, bantayan nila, bla. Pero pataso nyo, why taga sila yung mga motor, di pagtandugon. Kung may violation, dakpon man asla. Pero dapat ya, patas ang kasuguan ta.
6: Patas lang.
8: In the same way, ang service vehicle ni Councilor Shin Mabilo, gagin driveban sang driver, nga driver's license lang, dapat issue cost nila.
6: Dapat amo na.
8: Para mabalanta nga gamay kagdako, tuntuon ning hambal sang LTO ya, nga para gin sila sa pag-implementar sang kasuguan.
6: Kaya muna ang gusto nato ni.
8: Di ba, Radyo Manflo?
6: Ang gobyerno, Toto Flo, why man agapili mo?
7: Correct, ma'am.
8: Okay, kung hindi sila mag-acto, sini... Dalawang tapagin sa ombudsman?
6: Yeah.
8: Di ba? So,
6: may payong ka mo?
7: Ari, may payong kami ni...
8: Sige, na, okay naman, tapla.
6: Okay lang. Sulod na
8: ako sa silatyan. Na-establish ka naman. Balik na ka mo. Tapos sa mga video mo, pang-forward mo kay Radyo Manpia, kay si Fifi ng bala, da? Tapos kadto ka sa San Juan Mulo, dito naman takarong malay, plo. Pabubo ka to tubig.
6: Ay, ugali kay
8: San Juan Subong?
6: San Juan Gali Subong.
8: May panawagan na gani ang mga taga San Juan. Tinlo man nga tubi ang gamitan nyo. Hindi man yung mga ginkandos yun lang ko din. Basta willing man yung mapabubo.
6: Teo, kahit tayo ulan mga daan.
8: Eh, ang imo intern, Flo, ayon mo kung willing sa nga mag-experience nga paano nga ginakubiran mo ikaw mismo sa

0: regional director sa LTO6 nga active katama sa pagresponde sa mga kinanglanon sa tao nga respondihan nga i-disiplinahon ng mga violators.
1: Patason ta lang, sir.
0: Pero kinanglan patas ka, Director Ridospan.
1: Patas lang kita.
0: Kay nadugayan kag makasyokos ka sa driver sang kunsihal.
1: Yeah.
0: Kunsihal nga balanta malapit sa imo. Mm. Posible gani backer mo pa. No, ang tiyo niya sina nganay mayor sang sudad. Kun hindi niyo mapatas sa imol kag sa dagko ang kasuguan, hindi ina ang definition sang law enforcement.
1: Hindi nyo lang pagpili ang nakamotor.
0: Ilang lang patas kita.
1: Nabula na permi ang saligan ninyo, pinanakop ninyo.
0: Why na kita maglabot sa morning nga diskusyon, kuha nyo kami ginapost to the limit, hindi kami maguntat. Mientras tanto, hindi nyo mapatas ang kasuguan, konsihal man na siya o kung hindi. Yeah. Tandaan nyo, Gid, no? Hindi kami maguntat, Director Ridospan. Amo man sa City Council, hindi gani masanagan ng party sa Service Bicol, hindi man kami maguntat. Kagsubong is a major step, no? Today sa session nyo, major step ang amo ni Moon to hold you all accountable sa kinadribol ninyong investigasyon sa paggamit sa inyong Service Bicol.
2: Tatak RMN.
0: Alasay 58.
1: Sa pihag nga bahin, mga karadyuman, grade 9 student lipong matapos ginsumbag sa iya classmate gamit ang pitsikorno sa Guasang Santa Barbara National High School. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miani.
3: Nalipong gid ang isa ka grade 9 student sa Santa Barbara National High School matapos ginsumbag sa iya classmate sa guya. Gamit ang bitsikorno sa guwa mismo sang ila eskwelahan sang tinalikdan nga Hunyo 19. Ang biktima gin hinago kay alias Nunoy, 14 anyos, samtang ang suspect amo si alias Junjun, 17 anyos. Ang duha ang lunsay residente sang Santa Barbara, Iloilo. Sunod kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, nga base sa ila investigasyon, nakagwa na sa eskwelahan si alias Nunoy kag papauli na kuntani agud magpanyaga sang ginpalapitan sang suspect kag insumbag sang bitsikorno sa guya kun sa diin nalipong gid iniya.
4: Mas posible sa kay na ni ang aton nga biktim sa tricycle, no? Kun sa dinlig na sumbag ini sang isaman ka minor and then nalipong ini ang aton nga biktim. Mm-hmm. Gidala ini siya sa ano sa rural health and then later on transfer ini siya sa ano sa Western Visayas Sanitarium. And then later on, na-find out man to siyang, ano, no, siyang informant naton sa bulig man sa mga witnesses, no, na-identify ini ang minor man na suspect.
3: Sang ginpakigangutan sang Aramen Iloilo si alias Nunoy, ginpahayag sini nga wala sila sang away sang suspect nga si Junjun. Apang sang nag-inatubangay sila sa barangay, ginpahayag sang suspect nga ginsugo lang siya sang isa nila ka-classmate nga sumbago ng biktima bangod wala ini makabalos sang gintiklod ni Nunoy sang tinalikdan nga adlaw.
5: Mando kay Iway, do kilalahay man kami kala pa Iway, kami gabungan na yun.
6: Tapos? Pag ano pa ang tabo, itong ano, ikaw nagbuhay ka malit sa school.
5: Nagbakal ko ice candy, tapos managtabok na ko pa doon sa City Star, masakay, blaw. Eh, pag sakay ko, na nalipang ako, kibot ako, na pagbugtaw sa sintror ako.
6: Oh, so pa rin nabatsagan mo pa ako sumbag sa inyo? Hindi,
5: para ko kabatsag kay nalipang ako. So, kay do mga first week, big school, blaw, mamaw. Buhay naman na mapaulit naman kami ito. Kaya ginbuksan niya ang bago blanco, tapos ginspray niya ang perfume ko.
6: Kaya?
5: Amo ito, gintiklod ko sa room naman. Mm-hmm. Ang ambala, amo ito, nagpasumbag na ko kay Wai ko na ito nakabalos.
6: Mm-hmm.
3: Sa karon, plano sang pamilya ni Nunoy nga magpasaka sang kaso batok kay Junjun. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyuman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian, dulon sa D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugan. Likaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: RMN, RMN, RMN.
0: malapit 250 ka toolkits ginpa

0: Tag sa TESDA graduate sa idalom sang may kinabukasan program ni Congressman Goriseta sang 2nd District. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
1: Formal na nga gin-release ang toolkits para sa 227 ka mga 2025 Technical Education and Skills Development Authority o Contesta graduates sa GEMS ang Pabia, Iloilo, sininga Hunyo 23. Una nga ginpatigayon ang simple nga programa nga ginpangunahan sa mag-asawa nga Sanday, Iloilo 2nd District Congressman Dr. Catherine Joyce Goriseta kag former congressman Mike Goriseta, nagtambong man Sanday Alimudyan, Iloilo Vice Mayor Jeffrey Calay Alonsabe, Pabia, Iloilo Mayor Luigi Goriseta, kag mga opisyales sang TESDA magluwas sa mga gamit. Nakabaton man sang cash allowance ang graduates nga subong may tagsana ka mga obra ang ginpanghatag nga mga gamit, ang ginalakipan sang tools para sa driving NC2, sewing machine para sa dressmaking NC2, kag madamo pa. Suno kay Congressman Cathy Goriseta, nahanda din siya nga magbulig ilabi na sa iya nasakupan nga distrito.
2: Nga pagalain ang inyo mga pangabuhi, basta usaron lang si Insanto. No, and I hope and I pray din nga someday makakita na kita kag ako na ang baligyaan ninyo sa inyo mga produkto. And I hope man someday makita taman ka mo nga may pangawilding siya na kamo. No, may mga pikanikan siya mga kamo. O baka dlaw lang ang aton mga drivers kag mga welding ng mga graduates. No, but in there, tuod na yan. No, and I'm sure that is very possible. Kaya ari kami din nga magbuhig sa inyo haling sa pag-graduate, sa pag-training, hasta ng mga buhig na kamo, kag pag-negosyo na kamo. And I hope man, nga makatag man kamo inspiration sa inyo iban ng mga upon or mga taga-barangay or mga kasimanwan ninyo.
1: Nagpangabay naman si former Congressman Mike Goriseta nga amligan gid sang maayo ang nabaton ng mga toolkits.
3: Building machine, kag mga gamit na mga mahal kung maklon, no? Pero kung sa tiyo na kinanlano nila ang financial na bagay, no? Kag may mga kompromiso sila, amo ginauna nila pelme, no? Kinaprinta, kakinabaligya, no? So, kabayo pa, ay hindi git kay kon na muna ang aton katuyuan na ipaligya o ni printa dayon kanugon git sa aton giniskilahan, no? Sana siling pinarepidin yung celestial, hindi lang ni nakara ganiton sa mga para pangkabuhihan, no? O di pwede niya nimo sa pangana at law. Gusto ato si PD na kung may makato sa inyo tupad balay para hindi naman malipatan ng inyong naging tinunan, pwede ka makakuha orders, no? Mga kung mag-redden face day ka mo, pwede sa inyo mga suki, kung na patubong Christmas.
1: Ginpasalamatan man ni Pabia Mayor Luigi ang mag-asawa nga Goriseta sa padayon niya pagbulig sa mga pumuluyo sa segundo distrito. Magapauli ang TESDA graduates dala ang ila kinabudlayan sadto para makaumpisa sila sang palangamuyan agod makabulig sa tagsan nila kapamilya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo
4: Manlo Consumo na Parete. Pakamo.
1: RMN.
5: Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
6: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
7: Okay naman sir, mayo naman ang ako na matigas ko na nalando galingin ang ako nulong na tapos ang imo panulok, gadalong.
6: Gadalong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir, nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
7: 4.73.
6: Oh, normal na siya.
7: Oo.
6: So from 15 mg per deciliter, naghimo na lang 4.73 mg per deciliter?
7: Oo.
6: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products?
7: Oo.
6: Sige-sige siya.
7: Ang vitamin D3.
6: Pila ka soft gel sang life extension vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
7: 3 times a day siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
6: Sino ganit sir aton full name sir?
7: Cyrus Namo. Oton, 39. Dahil nga matagapoy na may igayang mga pamatyag kung makainom po ganit siyang extension vitamin D3 nga.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras alas 7:06 na sa ngaga. Halimanta nga mga balita, karon diretso anta sa kunyang pagpangalagad. Kila subong balyo sa isa ka US dollar?
8: Ang baylo subong kay ang dolyar ko radyo manuvi, way pa ko kabaton sang dolyar. Pero kung ka muna kabaton na, ang bayluhan ay isang dolyar subong, 61 pesos and 35 centavos.
0: Okay. By the way, si Cristiano Ronaldo subong, nakaimo naman sang kasaysayan. Gindeclare siya sang Guinness, pinakauna nga malampang sa buwas ng libutan nga nakagol sa anom sa kanakalain-laing edisyon sang FIFA World Cup.
8: Mayugin man. Mayugin man si Ronaldo. Pero sa,
0: sa pinakadamo punto sa history,
8: si Lionel.
0: Si Messi subong ang number one, number two si Mbappe.
8: Pero matyago lagson sila ni Mbappe. Kay bata, bata pa si Mbappe mo.
0: Matsag mo lang na.
8: Matsag mo lang na. Si Mbappe daw 20 plus pa lang na eh. Si Lionel yati 39 na.
0: Te, may edad naman na si Lionel sang si Mbappe, gapik pa. Pero sa punto sana, iban si Mangyapon si Lionel.
8: Na 23 pa lang na yan si Mbappe.
0: Tigaling kayo mag-detire si Lionel, malagas siya na.
8: Malagas siya na. Ang kahit dugay pa mayan si Mbappe, mag-retire yan mo. Muna nga ganambal ko nga malagas siya.
0: Sabagay, sabagay.
8: Si Gloria Diaz Radjomanovi, pasinunggan ini sa Sisterhood Hall of Fame. Sa labing unang binibining Pilipinas game.
0: Tapos kagangay na gidman. Kagini nga bayan, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makabulig sa aton sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa. Kag malawantang makamamatay nga stroke kag heart attack, kumataas ang aton nga Vitamin D3 level sa dugo. Gani og galian yung pag-inom adawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
8: Karon na sa Kapitolyo may ihatag kada probinsya, maghatag ang PCSO Santa Dua ka ambulansya per province sa bilog nga Western Visayas including Negros ha, Radyo Manovi. So batunon ini, ara na ang ining mga ambulansya nga ini tigamiton sa provincial government para naman sa kun ano ang mga emerhensya.
9: Wow, balita.
0: Ari anay bo sa idolo pala mukol sa lawas sa nakuha sang isa ka lalaki sa Bacolod nga manukot lang kuntan isang bayad sa yagin baligya nga motor. Apang wala man sa san dapat basulon bangon natukiban nga kinawat niya ang binaligya niya. Nakuan sang CCTV footage sang pila ka lalaki nga nakakastigo sa mga persona sa tunga sang karsada. Sunos opisyal sang barangay posible nga nagaduso man sang illegal drugs sang amo lalaki. Nakonfiscate sang pulis ang ginkawat nga motor apang nagsibad na ang nagbaligya. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
8: Magaradyo man, ma-DTX kita. Ang DTX 700 may charantin, nagikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar kayo nga nagalimpyo sang aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Himuon mo, untatan mong kaon sang tamis. Ang carbohydrates mo, jutayon mo lang. Kag ang karne mo, hinay-hinayon mo. Sa mga suki naton, kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. And inom ikaw sang DTX 500.
9: Tatak RMN.
0: Mabulasan na yung RMN Network News. Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
8: Ako si Radyo Man, Regan Arlos.
9: Tatak RMN. RMN Network News.
10: Sabi ni Inglis, mga magulang ko dapat ang managot.
11: Ang tinig ni Erbea Fabian sa panayam po ng RMN Tacloban. Nabis din ang paghihinagpis ng pamilya ng mga nasawing sina Joyan C. Separa at Ayesha Nicole kung saan pananagutan sa may-ari ng baril at magulang naman ng mga minor de edad na sospek ang kanilang panawagan. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na makatatanggap naman ng tig 1,550 o 150,000 pesos na tulong ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing estudyante sa shooting incident.
12: Ang palasyo ng Malacanang ay ibinalik kay Vice President Sara ang pagbatikos nito sa intelligence gathering ng gobyerno kasunod ng pamamaril nga po dyan sa Tacloban. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Chanel Salazar.
13: Ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang pagpuna nito sa kakulangan ng intelligence gathering ng gobyerno matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi mga terorista ang mga estudyanteng sangkot sa insidente para isailalim sa intelligence monitoring. Binalikan din ni Castro mga karasang naganap ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Laguna noong 2019 na kinasangkutan din ng isang menor de edad. Tinukoy rin niya mga pag-atake sa Davao City kabilang ang pambobomba noong 2016 na iniuugnay sa Abu Sayyaf pati ang iba pang insidente ng karahasan at pagsabog sa panahon ng kanyang administrasyon. Giit ni Castro kung mahusay umanong pumuna si VP Sara sa usapin ng seguridad, dapat noon pa niya ito'y naipayo sa kanyang ama upang makatulong na maiwasan ang kaparehong trahedya noong siya pa ang Pangulo.
14: Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para ma-resolve or ma-counter ito agad? Eh, meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magkuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion at dapat tayo tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent?
13: Si Palace Press Officer Clear Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
11: Pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban, hindi raw po may tuturing na isolated incident. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Marian.
15: Para kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco, hindi may tuturing na isolated case ang nangyaring pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diniko ito ay pangatlo na sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan kung saan ang dalawang nauna ay mga kaso ng pananaksak sa dalawang magkahiwalay na eskwelahan sa Cavite. Ayon kay Ko, ang mga naitalang school-related violence ay nakaugat sa matagal ng mga problema sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Pangunahing tinukoy ni Ko ang matinding pagkukulang ng gobyerno sa paglalaan ng sapat na pondo sa edukasyon, sapat na silid-aralan at mga pasilidad, at sapat na bilang ng mga guro, guidance counselors, mental health practitioners at iba pang kinakailangan para makabuo ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga mag-aaral. Bunso nito iginiit ni Ko na hindi makakatugon sa problema na babaan na lamang ang age of criminal liability o papasukin na lamang ang mga pulis at militar sa mga paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Samantala, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod po ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kasunod yan ang mungkahi ng Philippine National Police na ibaba sa 12 taong gulang ang maaaring papanagutin sa batas mula sa kasalukuyang 15 anyos. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, suportado ng Pangulo ang anumang panukalang makatutulong sa mga kabataan at magpapalakas sa pagpapatupad ng batas.
16: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
12: Una na pong sinabi ng PNP na kailangan ripasuhin ang umiiral na batas dahil sa pagtaas ng bilang ng mga children in conflict with the law. Muling nga nabuhay ang usapin kasunod nga ng panukalang amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act, kabilang na ang hirit ni Senador Robin Hood Padilla na maibaba sa 10 taong gulang ang criminal responsibility.
11: Sa kaugnay na balita, kailangan muna ng masusing pag-aaral sa mungkahi na maibaba ang edad ng pananagutang kriminal ng mga kabataan o mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, nakalulungkot ang ganitong pangyayari pero mahalagaan niyang tukuyin ang ugat ng ganitong karahasan. Ayon kay Attorney Oco, hindi lang ang mga biktima ang kailangang damayan kundi maging ang mga nakasaksi, lalo na kung kabataan.
17: part of the solution is knowing the right problem. Ang dapat yung tingnan natin dito yung drivers of violence. Yan. Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari? Bakit ginawa yun ng mga bata? At usually, base naman sa pag-aaral namin, ang talagang nagpukus sa mga bata na gawin yung mga ginagawa nilang ganito ay hindi lang iisang bagay eh. Actually, yeah, marami siya. Halimbawa, yung ano ba yung komunidad na pinanggagalingan nila, that's yung right, pamilya na pinanggagalingan nila, yung exposure nila sa violence. Dito mukhang ang isa sa mga naging causes niya, pero hindi lang naman yun ay yata sila, victim sila ng bullying.
11: Naniniwala rin siya na kailangan muna ng masusing pag-aaral ang isinusulong ngayon na ibaba sa 10 o 12 taong gulang ang pananagutang kriminal ng mga kabataan mula sa 15 anyos. Alinsunod na rin sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
17: Ito kasi na-news ito dahil napaka-unusual niya na crime. Yes. Hindi naman ito araw-araw nangyayari. Yes. Pero yes, pag tiningnan mo yung report ng police, tiningnan namin yung buong 10 years, bumababa talaga yung krimen na kung saan sangkot yung mga bata. 10 years po kasi tiningnan namin from 2016 to 2025, dahil yun na yung pinaka-recent na data. Nag-start tayo mga 20,000+ yung nire-report sa isang taon. Mm-mm. Ngayon, nakaabot last year, 2025, 5,000 lang yun na nakaabot ng 8,000. Makikita mo yung trend na pababa siya. Kaya lang, meron pa rin nangyayari na talagang mga serious offense talaga, hinus tulad ng nangyari ngayon. Dapat tinututukan yun at titingnan natin kung paano natin i-handle yun.
11: Si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco sa panayam ng RMN.
12: Teka, isa pa, grade 9 student. Sugatan naman matapos suntukin ng may brass knuckles sa labas ng paralan dyan po sa Santa Barbara, Iloilo. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
18: Nahimatay ang isang grade 9 student ng Santa Barbara National High School dito sa lalawigan ng Iloilo matapos sinuntok ng kanyang classmate gamit ang brass knuckles o may local name na pitsikurno sa labas ng paaralan. Kinilalang biktima kay alias Nonoy, 14 anyos, samantalang ang suspect ay si alias Junjun, 17 anyos, pawang mga residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na nilapit ng suspect ang biktima at sinapak ng brass knuckles sa pisngi kung kaya't nahimatay ito. Sa panayam naman ng Armin Iloilo sa biktima, sinabi nito na wala silang away ng suspect. Ngunit nung nagkaharap na sila sa barangay, iginiit ng suspect na inutusan lang siya umano ng kanyang classmate na suntukin si alias Nonoy dahil hindi ito nakaganti nang itinulak ng biktima. Disidido ang pamilya ng 14 anyos na biktima na sampahan ng kaso ang 17 anyos na suspect. Kasama mo sa YRI, RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danyosa Bordon, Tatak, RMN.
11: Grabe no. O eto pa, dahil po sa away barkada, isang grade 9 student naman ang sugatan ng saksakin ng kapwa estudyante sa labas po ng kanilang eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental. Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: Sugatan ng isang 17 anyos at grade 9 student ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental matapos pagsaksakin ng kapwa 17 anyos at grade 10 student ng nasabing paralan. Lumalabas sa imbestigasyon na unang nagsumbong ang biktima sa kanyang class advisor na ito ang tinatakot na may mangyari sa kanya oras na ito ang lumabas sa paralan, kaya inabisuan ito ng kanyang guro na huwag lumabas sa paralan habang tinatawagan ng kanyang mga magulang, pero hindi namalayan na ito ang lumabas pa rin sa paralan. Ayon kay San Carlos City Police Director, Police Colonel Nazar Kanha, nangyari ang pananaksak gamit ang kutsilyo habang sakay sa motorsiklong biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang tiyan. Dagdag pa ni Kanha na bago nangyari ang pananakot at pananaksak, unang hinabol ng grupo o barkada ng biktima ang suspeke, pero ito ang lumaban kaya umatras ang grupo. Sa ngayon, patuloy na ginagamot ang biktima sa ospital habang initurn over na ng Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office ang suspeke para sa tamang intervensyon. Kasama mo sa RMN, DYHB Baklod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN Network
12: News. Ang Philippine Army naman ay iniimbestigahan na yung insidente ng umanib pananakit ng isang training instructor sa ilang graduating trainee sa 2nd Infantry Division. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
20: Iniimbestigahan na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang insidente na umano'y pananakit na isang trainee instructor sa ilang graduating trainee sa Camp Cavintin, Tanay, Rizal. Kasunod ito ng mga ulat na umano'y pambubugbog na nasabing instructor sa mga trainee sa sagsagan ng isang aktibidad. Sa pahayag, nilabas ng 2ID layo na nasabing investigasyon na matukoy ang tunay na naganap sa nasabing insidente nang sa gayon ay mapatawa na nararapat na aksyon na naaayon sa batas, regulasyon at pulisiya ng militar. Kinukondena ng divisyon ang namang uri ng pananakit, pang-aabuso o asal para pahinain ang dignidad at kapakanan ng mga personnel at mga trainees nito. Tiniyak din ito na mapapanagot ang sinumang personnel na malalamang responsable sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
11: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang higpitan ng paggamit ng social media ng mga kabataan. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Chanel sa Lazada.
21: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan ng akses ng mga kabataan sa social media kasunod ng mga pangamba sa epekto nito sa asal at kaligtasan ng mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, pinag-uusapan na sa loob ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang mabantayan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Lumakas ang panawagang ito matapos lumabas ang ulat na ang mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa mararahas na online games.
22: After na pag-usapan po yan, na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukan.
21: Kabilang sa mga pinag-aaralan, ang paghihigpit o pagbabawal sa mga aplikasyon at online content na maaring humikayat o magtulak ng karahasan. Umaasa rin ang Malacanang na makakapagbalangkas ang Kongreso na mga hakbang at batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga kabataan laban sa mga panganib sa online platforms. Matatanda ang ilang bansa na rin ang nagpatupad ng mahigpit na regulasyon sa social media access sa mga menor de edad dahil sa mga issues sa mental health, online safety at exposure sa mapaminsalang content. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
11: 7:24 ang oras ngayon.
23: RMN Toto Bagyo.
11: Abangan sa aming pagbabalik, Bagyong Francisco patuloy ang paghina habang papalayo ng bansa. Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan.
12: Magalabi ni Rene Baterbonia ililibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park.
11: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
23: RMN Network News.
12: Budag Pilipinas sa Ilopos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
24: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
26: Apat ang arestado sa paihimo.
27: Impeachment complaint.
28: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
25: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
23: RMN Tuto Bagyo. RMN Weather Report.
11: Patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 275 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour at may pagbugsong hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at hilagang bahagi o hilagang silangang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands. Ayon sa DOST Pag-asa, patuloy pa rin ang paghina ng bagyo, ngunit mananatili sa Philippine Area of Responsibility bilang typhoon category. Naasahang lalabas ito ng PAR sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy namang binabantayan ng State Weather Bureau ang galaw ng isa pang bagyo sa labas naman ng bansa.
0: Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday.
11: Yan po si DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
12: Samantala, kinumpirma po ng lokal na pamahalaan ng San Enrique dyan sa Negros Occidental na apektado ng African Swine Fever o ASF ang kanilang bayan. Ito ay matapos magpositibo sa ASF ang mga sinuring baboy sa lahat ng 10 barangay. Aabot na sa 500 baboy ang pinatay o isinilalim po sa kaling at naghigpit sa mga border upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Una nang nagpatupad ang provincial government ng Negros Occidental ng temporary ban sa buhay na baboy at pork products sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever.
11: Sa iba pang mga balita, ngayong 7:28 ng umaga, Rene Baterbonya nakatakdang ilibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Yung June 8 naman, idineklarang Rene Baterbonya Day sa bayan. Kasama natin sa balita, si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
1: Nakatakdang ilibing ngayong araw ang labi ni Rene Clerc Baterbonya sa Talacogon Memorial Park sa Barangay Labdig, Talacogon, Agusan del Sur. Sa huling lamay kagabi ay patuloy na dumating ang napakaraming mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Municipal Gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur upang magbigay ng kanilang huling paggalang sa yumaong MVP na si Rene Clerc Baterbonya. Idiniklara na rin ng LGU Talacogon kagabi ang June 8 bilang Rene Clerc Baterbonya Day sa naturang bayan, habang masinigpita naman ngayon ang seguridad ng mga dadalo upang matiyak ang maayos na daloy ng mga bisita at mapanatili ang kapayapaan hanggang sa libingan ng yumaong basketbolista. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, RMN.
12: Kumarap na po sa National Bureau of Investigation ang nag-resign na Ateneo Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Kaugnay pa rin niya ng investigasyon ng pagkamatay ng Ateneo athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili habang nasa team building sa Dipacolao, Aurora. Kabilang si Baldwin sa halos 20 individual na pinadalhan ng sabina ng NBI para sa fact-finding investigation sa pagkalunod ng dalawang atleta. Hindi nakadalo si Baldwin sa unang pagpapatawag noong June 16 dahil umano sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang humingi ng pamanhin si Baldwin at inako ang kanyang pagkukulang bilang coach, ngunit iginit ng pamilya ng mga biktima na nais nilang marinig mismo mula sa coach ang paliwanag sa nangyari.
11: Sa kaugnay na balita, kooperasyon hanggang matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang atleta. Sa Aurora, tiniyak po ng mga abogado ni resigned coach Tab Baldwin sa NBI. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulit.
23: RMN Live Report.
11: Gerald.
2: Siniguro ng kampo ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin na magkakatulungan ito sa investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Ateneo Blue Eagle basketball team Rene Baterbonya at Divine Adili. Grabe ni Attorney Daniel Tervina, itong legal counsel ni Baldwin, bahagi ng kanilang pagdalo sa hearing ng NBI ay para magbigay linaw tungkol sa nangyaring trahedya sa Dipacolo, Aurora noong June 8. Anya, buo ang kanilang kooperasyon sa pagsisiyasat habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Nagbigay din ng simpatya ang kampo ni Baldwin sa mga naulilang pamilya na malalaro, pero ikom naman ang bibiga kung aakuin ba niya ang responsibilidad sa trahedya at kung isa itong kaso ng homicide o hazing. Kapon ni abogado ang kasama ng dating niya Ateneo Coats nang humarapa sa National Bureau of Investigation. Kasama mo sa DJX El Armin Manil, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tatawaka, Armin.
12: Probinsa tayo, away na mag-asawang sundalo sa loob ng kampo dyan po sa Zamboanga City na una uwi sa pamamaril. Yung asawang babae patay at yung asawang lalaki critical. Kasama natin sa balita si Rajuman Mirasol Montesa ng Armin Zamboanga.
3: Nasawi ang babaeng sundalo matapos itong barilin ng mismong mister na isa ring sundalo sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo sa loob mismo ng kampo sa barangay Kabatangan nitong lungsod ng Zamboanga pasado alas 2 ng hapon kahapon Hunyo 23. Batay sa ulat, bago naganap ang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa na may kinalaman umano sa problemang pinansal. Nagulat na lamang umano ang mga kasamahan ng mga ito sa loob ng kampo nang makarinig ng putok ng baril at kaagad na sinuri. Subalit na abutan umano nilang kapwa na kahandusay at duguan ang mag-asawa na parehong may ragong staff sergeant. Lumalabas sa paunang investigasyon na unang binaril ng mister ang kanyang asawa at pagkatapos ay nagbaril din ito sa sarili. Naitakbo pa ang mag-asawa sa paggamutan, subalit nasawi ang babae habang nasa critical umanong kalagayan ang lalaki. Nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Zamboanga City Police Station 7 patungkol sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
11: Bangkay ng lalaki na may 20 sugat. Pinaniniwalaan pong mula sa tama ng mga baril ay natagpuan sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Ng lalaki na may baga tattoo sa braso at sa dibdib nito ang natagpuan bangkay sa Sitio Caingin, Dignay 2, Sariaya, Quezon. Batay sa lumabas na pagsusuri ng scene of the crime operatives ay may 20 sugat mula sa tama ng bala ng baril sa dibdib at iyan ang biktima at nakitaan pa ito ng tila saksak sa kanang mata na na-discovery pa sa biktima. Natagpuan ang nasabing bangkay sa tabi ng kalsada sa nabanggit na lugar. Pinaniniwala ang binaril ang lalaki sa ibang lugar at itinapon ito para iligaw ang mga otoridad sa pagsagawa ng investigasyon. Ang biktima ay may mga tatupa sa hita at binti, may marka ang pangalang Dado sa katawan nito. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan sa pagkakilanlan ng biktima. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
12: Samantala, binatilyo na tagpuang wala na raw buhay sa damuhan sa Talakag, Bukidnon at may tama ng baril sa likod. Sama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng Armen Malaybalay.
5: Iniwan sa damuhan na wala ng buhay ang isang binatilyo at may tama ng baril sa likod, partikular sa Purok 1, Fort Chaco 4, Barangay Malinaw, sa Bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang si alias JR, 19 na taong gulang at residente ng Purok 5, Barangay Duminurog, sa Bayan ng Talakag dito sa probinsya. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa naturang bangkay na natagpuan sa damuhan. Pagdating sa area, doon na napansin na may 2 tama ng baril sa mataas na bahagi ng likod ang biktima. Na-recover sa crime scene ang isang fired cartridge ng caliber 9mm na baril at 4 na live cartridge nito. Sa ngayon, na-turnover na sa kanyang pamilya ang bangkay ng biktima habang may koneksyon sa illegal na droga at pagnanakaw ang tinitingnang anggulo ng pulisya sa pagkamatay nito. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Man Mark Micaballo. Tata, RMN.
11: Network News. 7:35 ng umaga. Pumalag ang Malacañang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na masamang damo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang talumpati sa pagtungo niya sa Sarangani. Nihalintulad ni VP Sara si Pangulong Marcos sa masamang damo na matagal mamatay.
6: Masamang damo, matagal mamatay, BBM.
11: Wala Kwelta naman ni Palace Press Officer Yusek Ler Castro, mas angkop ang naturang paglalarawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Castro, ang dating Pangulo mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa mga aligasyon ng pagpatay, katiwalian, pagkakaroon ng assassin at paggamit ng marijuana noong siya ay nasa pwesto pa.
7: So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
11: Dagdag pa ni Castro, hindi dapat hinahangad ang pagkamatay ng sinuman at tila may nagmamadaling makapwesto. Kaya ganito ang mga pahayag laban sa kasalukuyang pangulo ng bansa.
7: Ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited.
11: Si Palace Press Officer Yusek Ler Castro.
12: Ang defense team naniniwalang hindi patrasado ang timeline ng impeachment trial. Alamin naman natin ang balitang ito mula kay Rajman Conde Batak.
8: Hindi pa naman maituturing na atrasado na ang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa July 6. Ito ay kahit hindi pa natatapos sa ikatlong araw ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa original schedule ay talagang hanggang June 25 pa naman ang pre-trial conference.
9: So again, the timeline is given by the impeachment court. So it will depend on the impeachment court. I don't want to say delay or something because we are causing, you know, issues na wala naman pa sa ngayon. No? So let's not do that. Sa akin, we're working on expediting everything. Ngayon, kung mag-extend man, then we're happy to adjust. No? Kasi ang gusto lang talaga natin ay matapos ang proseso. Sumusunod lang po tayo sa proseso. But I really hope that mga kaibigan natin sa media that we do not use the word delay kaagad, lalong-lalo na hindi pa nangyayari.
8: Kung sakali na mapalawig ang schedule ng pre-trial conference hanggang Sabado, ay nakahanda naman ang depensa ni VP Sara na mag-adjust para rito. Gayunman, ang pagtatapos ng pre-trial conference ay depende sa bilis ng pagmamarka ng mga ebidensya, kaya hindi rin masabi kung sa darating na Webes ay matatapos na nila ito. Mula naman sa isang table na marking station ay gagawin na itong dalawa para mapabilis ang proseso ng pagmamarka ng mga exhibits at mga dokumento. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Conde Batak, Tatak RMN.
11: Sa iba pang mga balita, aarangkada na ngayong araw ang pinakamalaking naval exercise sa buong mundo na Rim of the Pacific 2026 na gaganapin sa Hawaii. May tema ang 30th edisyon ng RIMPAC na Partners Integrated and Prepared at magsisilbing host ang US Pacific Fleet. Dadaluhan ito ng 31 bansa, kabilang ang Pilipinas, tinatayang nasa 25,000 na mga tauhan ng sasabak sa pagsasanay. June 21 ang dumating sa Joint Base Pearl Harbor sa Hawaii ang contingent ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, sakay ng BRP Miguel Malvar. Ang PCG ang kauna-unahang Foreign Coast Guard Organization bukod sa Amerika, nalalahok sa naturang pagsasanay.
12: Ipinagdiriwang po ngayong araw na to ang kapistahan ni St. John the Baptist o mas kilala bilang San Juan de Bautista. Kilala po ang santo sa pagbinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. At ilan sa mga kilalang lugar na itinuturing si St. John the Baptist bilang kanilang patron ay ang lungsod ng San Juan kung saan ginagawa ang Wata Wata Festival. Takot nang dumaan si Kuya Sander kay Abyab dahil baka mabasa maya-maya. Naging controversial po ito. Ito na nga, nitong mga nakaraang taon dahil sa pagbabasa ng mga dumaraang motorista sa lungsod. Kaya, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng basaan zones.
11: Para buti hindi, naman.
12: Oo, para in designated area lang.
11: Yan.
12: Para hindi ko sa ang babasa yung kasakasada. Para hindi po makaabala sa mga dayo, mga manggagawa at iba pang ang individual na ayaw mabasa pero walang choice kung hindi dumaan sa lungsod. Bukod po sa San Juan City, inoobserbahan din ang pista ng San Juan sa Maynila at ilang lugar sa Laguna, Bulacan, Batangas, Rizal, Cavite, Southern Leyte at iba pang lugar.
10: Sa ibang mga lalawigan, ibang mga lungsod, okay naman eh yung Basaan Festival. Dito mga nakaraang taon talaga dito sa San Juan ang kumbaga parang nagkaroon ng anarchy, no?
12: No.
10: Mm-hmm. Buti na lang nagkaroon ng pagbabago. Oo. Dati ito yung pinakawalang kwentang kapistahan ng Pilipinas eh. Yung effort daw po, magbibigay ng tulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
13: Hindi lang saya at nostalgia ang ibibigay ng iconic Taiwanese boy group na F4 sa kanilang most awaited F4EVER World Tour dito sa Pilipinas. Nagbahagi rin kasi ang grupo ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa post ng isang foundation, kanilang inanunsyo ang pagdodonate ng F4 ng 2.5 million pesos mula sa kita ng kanilang concert para sa mga biktima ng lindol. Ipinapakita lang anila nito na higit pa sa kanilang legendary artistry, ang grupo ay may mabuting puso at pagmamahal sa kanilang Pinoy fans through the years. Gaganapin ang F4EVER concert ni na Jerry Yan, Venice Wu, Vic Ju at Ashin sa July 27 sa Philippine Arena sa Bulacan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
10: Mga kasama, katuwang po ang 93.9 IFM News Davao, DXDC 621 RMN at ang RMN Foundation. Matagumpay po na isinagawa ang repacking ng mga relief goods sa RMN Davao Station noong June 23.
12: Ang relief goods ay pamamahagi sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan.
10: Noon pong June 24, kasalukuyan ng ipinamamahagi ang Wave 4 ng Oplan Tabang Relief Operation sa mga sumusunod na lugar sa Maasim, Sarangani, Malapatan, Sarangani at General Santos City.
12: At syempre, pinaabot po ng RMN Foundation ang pasasalamat sa lahat po ng mga partner nito at syempre sa walang sawang mga nagtitiwalang mga donor.
10: Dahil po sa Oplan Tabang, sabay-sabay tayong babangon.
23: Network News.
10: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
12: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
10: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Maya Payabak, Mapia Mapita, mga kasama.
25: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
12: 744
25: RMN Network News. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Goodbye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Mga Radyo Man, ang oras, las 7.48 na, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
7: Good morning, Boss Idol.
6: Balan ko ga ulan.
7: Gani, grabe.
6: Abi mo nga, ah.
7: Nga,
6: ah. Ka-jacket ka.
7: Oo.
6: Gusto ko, okay lang na inang mabakal ko na balas ang, nang kalo na bala nga may payong. Na yun, suksukon ko magprograma. Buot silingon, kung nag-suksukon muna, gaulan.
7: Ando sa Vietnam.
6: Dayon kung summer naman, mangayo man kuya sa inyo eh, sa mga officers ang panugot eh. Nga, kung summer naman, maluab mo naman ako. Kaya mainit. So mga tabalamatiin na ito na Juman Mags, anong imo kape?
7: Nance Corn Coffee. It's time nga mag-inom sa inyo paborito nga kape kun agang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamong ini sa benepisyo, nag-boost sa inyo nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sa inyo resistensya.
6: Sa mga tabalamatiin na ito mga garadyuman, mainom kita sa aton siling nga Nance Corn Coffee, ang kape nga para sa imo. Ang kape nga kaduwa mo imnon kay nagatibag siya. Ang kape nga tagdo 12 pesos kay duwa mo sa kaduwa mo sa imnon, so 6 pesos na lang ang iya sininga iguan. Gani tipid ka na, manamit pa kag ang importante, healthy. Gani sa mga suki naton mga karadyuman, kadto na sa butika, bakal na sang Nance Corn Coffee.
5: RMN News Diretso Headlines.
6: Tanan nga baboy nga magasulod sa Iloilo, dapat may papeles sa Good Maligawan ang paglapta sang ASF, suno kay Dr. Daryl Tabuada sa Provincial Veterinary Office.
7: Sa showbiz, album nga arirang sang BTS ginhingadlan bilang isa sa best album subong nga tuig.
6: May kakabalo na Juman Mags nga grabe ang pila na mo ni sa online para kakuha lang ticket.
7: Grabe.
6: Nagpasalamat gid ako. Abi mo nga, ah.
7: Nga.
6: Huwag kami kakuha. Kuryahan talaga ron. Balita sa Inampang, yan is Antetokounmpo gintrade sang box sa Miami Heat. Inigay ban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
7: Life extension, vitamin D3, kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed the vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
6: Magaradyo man sa mga tab para mati naton aga adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protected kay nga. Ang isa niya ka soft gel equivalent niya is 1,000 ayo. Tiyoy, magkabulig ini sa imo nga. Aprobado ini iya sang FDA sa Amerika. Walan mo naman ang mga US made. Gani sa mga tab para mati naton mga garadyo man, pangitaon talang ang Tatak Il Itatak Original. Kadto na sa butika, bakal na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
7: Radyo Man Magi Ereswelo Maleriado.
6: Sa detalye.
5: Tatak RMN.
6: Maidid subong ang monitoring sa Iloilo Provincial Veterinary Office bangon sang nagtuhaw nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya sang Negros Occidental kag Capiz. Suno kay Dr. Daryl Tabuada, hepe sang PBO ilahugot nga ginabantayan ang mga puerto sa Iloilo ilabi na sa may Banwa sang Dumanga, sagun mapasiguro nga ini makasulod ang karne sang baboy nga infected sang balatian santo sa protocol bago ipasakay sa barko halin sa Negros sa mga baboy nga dalon sa Iloilo, dapat may nagakaigo ini nga permits. Dapat ang shipper ang maga-secure sang certificate of free status nga ang lugar nga ginhalinan sang baboy ang wala sang kaso sang ASF kag mayara sang veterinary health certificate. Pag-abot sa Dumanga Sport, nagahiwat pagid sang random drug o kung random test ang pamunuan sang provincial veterinary office para nga masigurado nga wala sang balatian ang mga baboy nga magasulod sa Iloilo. Sa bahin sang Kapis, bahayag ni Dr. Tabuada, may hugot naman nga protocol nga ginasunod ang mga lugar sa Kapis nga mayara sang infeksyon. Nagapangayo sang bulig si Dr. Tabuada sa tanan nga bantayan sang maayo, ilabi na ang mga naga-bucket farming agud malikawan ang paglapta sang balatian.
7: Ang ining bahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob ka puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Ginbutang ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulya sa floating status ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection o kung BFP6 na si Fire Superintendent Felixberto Abrenica. Inipaagi sa Department Order Number 2026-530 nga napetsahan June 22, 2026 kag permado ni Rimulya nga nagamando sa pagkakas kay Abrenica sa posisyon kag pagsaylo sa personal holding an accounting unit sang BFP. Bisan nga isa ini ka administrative reassignment, mayara ini sa mga konsekwensya nga makabigman nga penalidad bangod sang pagkakas sang mataas nga poder sa iya nagligad nga posisyon. Wala mahayag ang rason sa pag-relieve kay Abrenica kag iban pa nga matagas nga opisyal sang BFP apang posible nga may kangtanan ini sa malapnagon nga pagpanilo sang DILG sa hanay sang BFP kasunod sang ginaaligar binilyon nga balor sang korupsyon sa among ahensya. Isa si Abrenica sa 45 ka mga anay kag current officials sang BFP nga respondent sa kaso may kangtanan sa natumod nga anomalya nga ginpasaka sang DILG sa Office of the Ombudsman.
6: Tatak RMN. Magaradyo man ang balita nga inabatian ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen para sa inyo nga mga bukol-bukol mahigo nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Tandaan nyo lang para sa mga tapalamati naton mag Santon Plus Gold na, updanta lang sang healthy lifestyle, unta tantang sigarilyo, unta tantang inom, unta tantang pulaw, kag magakaon kita sa mga masustansya. Ano mahaw nyo, chorizo naman? Gihan nyo na, timpranuhin nyo. Sa mga tapalamati naton mag Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ini ni Dr. Remil Oy.
8: Tatak RMN.
6: Kinatingwaan gid sang Iloilo City National High School nga mapabilin nga matawhay ang pag-eskwela sa ilang mga estudyante. Sa interview sang RMN Iloilo kay Principal 4 Alpha Haba, gipayag niya ang hugot gid ang ilang papatuman sang security protocol sa lensa gate tubtob sa sulod sang eskwelahan. Suno kay Haba, mayara sila sa 17 ka security guards nga may radio handset agud monitor ang pagsulod kapagwa sa mga estudyante. Dugang pa niya nga sa tupaman may mga metal detector naman sila kag na-install nga CCTV sa mga school buildings. Bangon sa nikumpiyansa si Haba nga hilway ang ilang eskwelahan nga ginagkabig bilang pinakadako nga public school sa Sudan sa anuman nga sahi isang kinagamo.
7: Ang ining bahin gidadalon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa linsa mangustin, ampalayag, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang yes to health and wellness. Wala sang ginapili nga panahon ang pagtuhaw sang African Swine Fever o kon ASF sa mga baboy. Ginpayag ni Dr. Larissa Balupeño, sang chief sang Integrated Laboratory Division sa Department

0: acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, tandaan nyo lang sa mga sukita nga subong adlaw, inom naman kamo sang Evergreen.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, mabakal sa mga butika.
1: Dani sa mga tabalamati naton, mga karadyuman, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini ni Dr. Crispin Hico.
4: Tatak RMN.
1: Sabi ang gabahin sa iluhanta ang aton nga mga mainit ng mga balita sa hinampang
4: RMN News Sports.
1: Magasaylo sa Miami Heat, nagikan sa Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo. Sandig sa report, magaupod ang two-time NBA MVP sa Miami antes sa pagsugod sang 2026 NBA Draft. Magluwas kay Antetokounmpo, gin-trade man sang Bucks sa Heat si Bobby Portis. Kabaylo sini batunon sa Milwaukee Sunday, Tyler Hero, Khalil Ware, Jaime Jaquez Jr., Kaspara sa Jacos Yunes, tatlo ka first round picks, isa ka pick swap kag isa ka second round pick. Ang 10-time All-Star nga si Antetokounmpo ang nagapanguna sa Bucks sa NBA Championship sa 2021. Nagkinikabig bilang franchise All-Star, all-time leader sa 895 ka mga hampang, kung sariin may record siya nga 21,531 points, 8,802 rebounds, 4,484 assists kag 1,088 ka mga block shots.
0: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod. Hindi magkamala ka ina, sila na mental mo na yo.
0: Good morning, Boss Tito Eddie.
1: Boss Tito, maayong aga, boss. Kamusta ka na, busing?
0: Nabunyagan ko mga talong sa farm niya.
1: Wow. Ah, nagtanong ko to, Mag. Sabi mo, apat kid kabilog na kapayas.
0: Wow.
1: Dayo, nagtanong ako sang alugbati. Nagtanong ako sang okra. Kaya nabakal ko okra. Mm-mm. Taglima kikapiso sang okra nyo? Ang isa kabilog, lima kapiso sa liganis.
0: Sige lang, bulig mo na sa farmers.
1: Amo gani nagbakal ko. Sa mga tamo na mati natin, mga karadyuman, magnan sa lenamentol, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo kay Menemtre Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kulon ka pa, pambansang balanyos sa mailunggo na sa iban. Nans lenamentol. Kagsubong man sa mga suki natin, kung gusto ninyo maabyan magpabulong, why ka mo sang kwarta, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Istansa, libre ang check-up. Ang ibayad mo lang kay Doc. Thank you lang kag smile. Ara sila sa may Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kini sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwas ang Uton kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras. Mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
0: Ginhingadlan sa mga dalagong music media outlets sa US kag UK ang ikalima nga studio album sa K-pop group nga BTS nga Arirang, bilang isa sa mga best album sa gitpagwa sa first half sini nga tuig sunod sa Big Hit Music kahapon. Sunod sa Rolling Stone magazine ang pinakadako nga balita, amo ang pagbalik sa BTS kag nagalakip sang ila album sa listahan sa the best albums of 2026 so far. Paagi sa gintawag nga manaming obra, ginpakita sang pito ka miyembro ang ila Korean roots. Grabe ba?
1: Grabe gin man ang
0: grabe,
1: BTS.
0: Grabe.
1: Radyo man mag sa nag-indi na ako pero nagpasugot liwat. Kay gusto gid sang akon asawa malantaw. Tibalan mo naman ang ticket. Siling ko sige, malantaw kita. Siling niya bisan ang pinakabarato na lang, ang pinakabarato. Ang pinakabarato nila daw 7,500. Pinakabarato. Silingkuti maglantaw kita. Ito nakita na ito sa punta-punta. Lapit na kita kuro sa exit.
0: Te,
1: nagbantay. Silingkusos grabing akong pasalamat.
0: Kay
1: why sila kakuha?
0: Nakatipid.
1: Tawa ba lang, Mags? Malakat sila sang bata ko nga babae naman. Ti, gusto nila ara ko. Ti, tatlo kami.